0: serbisyong kailangan.
1: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
6: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo

0: Suave.
1: Learning from home, baby morning.
2: Radio Legacy.
0: 1278 AM.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
3: Swap na budget recipes.
1: Light na buong family.
0: Tala kayong makakalikasan.
1: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
7: It's so much fun and learning sa Radyo Magazine.
6: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
7: sa Radyo Magazine.
8: Beach vacation.
9: Ano tara?
8: Jogging.
9: Ano tara?
8: Hiking.
9: Ano tara?
10: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
11: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
11: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

Isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating episode ng School on the Air. Kamusta kayo? Kamusta mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy? Samahan niyo ako sa loob ng isang oras ang inyong lingkod teacher Cha at batiin rin natin ang masayang umaga ng ating mga kasama mula sa Master Control. Nariyan Miss Rona Esperanza and Miss Camille Umali ang ating mga sound engineers and also aalalayan din tayo ngayong umaga ni Miss Mary Rose Rosero para sa ng programa nga Iskultura. Maraming salamat. Sa loob ng isang oras, atid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat, mga segment

0: Radyo. Buksan na ang inyong mga radyo at makinig sa 1278 kHz AM.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: We're back. Kamusta kayo? At hindi ako nag-iisa dito sa studio. Meron akong kasama. Ayan, sumisilip-silip na siya sa screen natin. Isa pang ang silip. Ayun, spotted. Batiin na natin ang isang maganda umaga ang inyong best friend na si Engoy. Good morning, Engoy!
5: Hi! Good morning! Magandang umaga! Salamat!
0: Kamusta ka, Engoy?
5: Ay, okay naman po.
0: Ang tingkad mo ngayon, ha? Ang tingkad ng kulay mo, malapon ka ng iyong kulay ngayon. Ayan si Engoy, very bright ang kanyang morning today. Engoy, maraming salamat. Sinamahan mo ulit ako dito sa school.
5: Ay, wala na naman po.
0: Mas espesyal ngayong araw, Engoy, dahil may kasama tayo.
5: May bisita tayo
0: today, kaya naman hindi na natin patatagalin. Sabay-sabay nating batiin at i-welcome ang ating special guest for today. Wala iba kung hindi si Mr. Garlitos. Randy Garlitos II, ano, isang children's book author. At nakakatuwa kasi isang karangalan na mapagbigyan tayo ngayong umagang ito para sa ating segmentong kwentong pambata. Good morning, Sir Randy!
5: Welcome po sa School of the Year!
6: Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa.
0: Kamusta, Sir Randy? Sana maganda naman ng iyong morning din. At nagpapasalamat kami dahil napaunlakan mo kami ngayong umaga.
5: Thank you
0: so much.
6: Yes, so mabuti naman ang aking kalagayan.
0: Ayan, si Sir Randy ay isang children's book author. At mamaya, ayan, may ibabahagi siya sa atin na kwento. Isang kwento rin na isinulat niya. Pero ngayon, syempre gusto muna nating kilalanin si Kuya Randy. Okay, yes. Lang po ba ang tawag namin sa'yo, Kuya Randy, sir?
6: Yes po, absolutely. Pwede po.
0: Gusto muna nating kilalanin si Kuya Randy. Kuya Randy, kailan ba nagsimula no, yung paggawa ninyo ng mga kwentong pambata?
6: Oh, actually, nagsimula ako ng maagang maaga. College student pa lang ako. Mahilig na kasi ako magsulat. Pero bago yun, masugid naman babasa na ako. Ibig sabihin, para akong bookworm. Mahilig ako magbasa. Oo. So, yun, nagsimula yun. Yung interest ko, nagsusulat ako ng tula. Tapos, nung bandang kolehiyo, na-discover ko, yung mga binabasa kong libro, pwede ko palang sulatin din. So, niisip ko, sumali sa mga contest. Tapos, doon nagsimulang mapansin yung mga gawa ko. In fact, 18 taong gulang ako noon, noong napublish yung una kong libro.
5: Anong libro yun? Anong title?
6: Ito yun. Yung libro kong yun ay Ang Paglalakbay ni Pipito Piso. Medyo luma na nga ito eh. Ano na siya, gamit na.
0: Mm-mm.
6: So, napublish.
5: Luma nga kasi piso pa lang.
6: Yes, piso pa lang siya. Oo, ngayon, ano na siya, wala na siyang halaga. Joke lang. So, itong librong ito, napublish noong 1996. Mm-hmm. 18 taong gulang ako. Pero dahil doon, sinipag ako magsulat ng iba pang kwento at nasundan siya ng isa pang kwento. Ito yung aking ikakwento mamaya. Ito yung libro na Chenilin.
0: So, ang galing na, no? At a very young age, nagsimula na si Sir, si Kuya Randy, na magsulat ng mga kwento. Imagine mo, 15 years old, meron na agad siyang published book. Napakagaling. Kaya naman, ito talaga rin na, Kuya Randy, ano, yung goal namin dito sa School on the Air, na magbigay ng inspirasyon, hindi lamang doon sa mga mambabasa, pati na din doon sa mga aspiring writers.
6: Oo, mabuti yung programa ninyo na meron kayong ganitong nagre-reach out kasi marami sa mga bata nakikinig ng radio.
0: Yes, kailangan na natin ibalik yung traditional way of learning. So, matala si Engoy din, Kuya Randy, may katanungan.
5: Ano pong kwentong pambata ang yung naisulat na malapit sa inyong puso at bakit?

0: Ayun, maraming salamat, Engoy, sa iyong tanong. Actually, yung hawak kong libro kanina, ang isa sa paborito ko. Pero lahat naman siguro ng aking akda ay mahal ko at tinuturing ko na pantay-pantay. Mm-hmm. Parang mga nakanturing ko sa kanila. Pero isa kasi pinaka tumagal na libro ko ay itong Chenilin Chenilin. No? Mm-hmm.
1: Ay, gusto ko sanang ano eh.
2: Chenilin.
1: Gusto ko sanang humingi. Gusto ko sanang humingi na ano, kumbaga parang pa-teaser tungkol ba saan si Chenilin.
2: Chenilin.
1: Pero hindi, gusto ko ma-surprise.
2: Intrigue niya si Chenilin na yan.
1: Oh, pero gusto ko ma-surprise mamaya pagka nag-storytell na si Kuya Randy. Yeah. Kuya Randy, paano mo naman kinoconceptualize ano, yung iyong mga kwento? Yung pagsulat mo ng storyline, paggawa mo ng mga characters, paano ka nagka-come
2: up? Diba mahirap yan?
1: Mahirap yun ha. Mm-mm.
2: Nag-iisip ka.
1: Yes.
0: Oo, pinag-iisipan naman talaga. Pero minsan kasi may mga kwento na dumadaan na para lang siyang tubig, ano lang siya, smooth ang daloy niya. At madali ko siyang naisulat. In fact, yung Chenilin, nang nasulat ko siya nung bata pa ako, nasulat ko lang siya ng 30 minutes lang.
1: Ay! Ang bilis! Ang bilis!
0: O, diba? Kasi may mga kwento na natural na dumadali sa'yo, lalo na pag alam na alam mo na yung paksa na iyong sinusulat.
1: Mm-mm.
0: Meron din naman mga libro na medyo inaabot din ng taon bago mo matapos.
1: Kumbaga, depende rin talaga.
2: Sa mood, siguro.
1: Sa mood. At meron kasi rin kami kang nakakwentuhan dito, Kuya Randy, ano, na isang author din. Ang sabi niya, isa rin sa, kumbaga, para naibahagi niya sa amin, hindi siya minamadali. Like yung flow of thoughts, hindi siya minamadali. Pwede meron kang idea ngayon, sige, isulat mo, draft, and then, naubusan ka, pwede mo naman siyang gawin sa ibang pagkakataon. Kumbaga, hindi mo kailangan madaliin yung flow of thoughts sa paggawa ng storyline.
0: Tama ka dyan.
1: And gusto ko rin i-share, Kuya Randy, yan, Engoy, ano? Kasi ako, mommy na rin kasi ako, Kuya Randy. So, may mga pagkakataon yung kids ko, nag-ask sila ng bedtime story. Pero nakakatuwa talaga, no? Kasi minsan, may pagkakataon na on the spot, makakagawa ka rin ng kwento sa utak mo, eh, no? Makakagawa ka rin ng kwento sa utak mo, depende sa kung anong gusto na marinig ng anak mo, ng audience mo. So, ayun, sa mga ganong pagkakataon, Engoy, pwede ka rin makapag-conceptualize.
2: Okay. Ay! Bilang isang children's book author, ano po yung pinaka-challenging part?
1: Oo.
0: Okay. Ayun nga, ang pinaka-challenging part ay kung paano tapusin ang isang kwento na minsan hindi madaling tapusin. Oo. Halimbawa, meron akong kwento na inabot ako ng ilang taon, nakailang revision yun, nakailang palit-palit.
2: Grabe yun, ha?
1: Oo, taon ang binila.
0: Oo, kasi minsan, akala mo yung sinulat mo ay sapat na, pero pag binasa mo uli, minsan nagdadalawang isip ka.
1: Challenging yun, kasi kumbaga parang akala mo, eto na eh. Tapos biglang may pagbabago na naman. Doon nag-aabot ano, yung pinaka-struggle din kung paano mo na naman bubuin yung storya mo.
0: Correct. At isa pa, minsan mga writers ay nakakaranas ang tinatawag na writer's block. Yung writer's block, ibig sabihin nun, may mga pagkakataon na hindi ka makapagsulat kasi may gumugulo sa isip mo. So, minsan may mga iniisip kang iba.
2: Iniisip niyo yung ano?
1: Distracted ka, Engoy. Kumbaga. Samantala,
2: mga problema.
1: Pwede rin. Samantala, Kuya Randy, ano, paano naman nakakatulong yung feedback ng audience? Especially, syempre, yung mga bata, yung mga young audiences, sa kung paano nyo ginagawa yung inyong kwento.
0: Actually, nakakatuwa kapag naririnig ko yung mga kwento ng mga, ay yung mga reaction ng mga bata kapag sa tuwing nakikinig sila sa mga storytelling.
1: Yes.
0: Katulad nitong mamaya, gagawin natin, nakasama si Engoy, no? At natutuwa ako at na-inspire ako na gumawa ng kwento kasi nakikita ko ito yung aking audience, eh. Mga batang mahilig magbasa, mahilig makinig ng kwento.
1: Mm-mm.
0: At balang araw, maaring yung mga nanonood na mga bata, nakikinig ng mga bata, sila naman ang susulat ng sarili nilang mga kwento. So, masaya ako na maging parte ng inspirasyon sa kanilang mga ambisyon at pangarap.
1: Oo, totoo yan.
2: Totoo yan.
1: Pwede yun, ano, yung mga batang nakikinig lang ng storytelling, hindi mo alam, no? Pwedeng na-inspire mo sila. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi mo lang alam kasi natuwa sila sa kwento mo, natuwa sila sa kung paano na-illustrate yung kwento sa libro. So parang sasabihin niyo, oh, I want to be like that someday. Kaya 'yun yung ano, kumbaga mas fulfilling ano bilang isang children book author.
0: Yes, at saka isa rin sa kinatutuwa ko, ngayon ay nagme-mentor naman ako sa mga iba pang mga tao na gustong magsulat ng sarili nilang librong pambata. Kasi sa ngayon ano eh may malaking demand para sa mga libro lalo na't ang
2: talaga
0: ating
2: po?
0: Yes, Ingoy, kasi marami sa mga bata ngayon ay nakakakita na ng mga maraming librong pambata.
1: Wow.
0: At the same time, kailangan din natin dahil alam mo na sa education system natin ay medyo napaguhuli tayo. So, importante talaga na maraming bata ang nakakapagbasa, hindi lamang para sa pag-aaral, kundi para sa enjoyment. Kasi pag nagbabasa ka ng libro at nai-enjoy mo yun, mas lalong tumatatak sa isip mo yung binasa mo.
1: Yes, okay. Mm-hmm. So, ayun, ano, napakaganda. Uy, magandang balita yun, ha, na marami ng parang bata ngayon ang mas aware, exposed sa libro.
0: Yes.
2: Yeah. Ibig sabihin may ano dyan, may kita.
0: Yes. Oo.
1: Oo, yun naman yun. Yeah. Siyempre, isa din yun.
2: Siyempre, magpapakahirap ka ba kung wala?
0: Oo.
1: Tama ka dyan, Ingoy. Very practical po kasi yan si Ingoy. Kaya yan yung mga advice, piece of advice ni Ingoy.
0: Tama ka dyan. Actually, may mga, lahat naman ng pagkakataon na ikaw ay makapagsulat o makapagproduce ng libro, eh, may karapatan kang ano, kumita, lalo na.
2: Oo naman.
0: Halimbawa, itong librong hawa ko, yung Chenily, nasulat ko ito noong 1999.
1: Wow.
2: Pero, wow, tagal na.
0: Oo, tagal pero na. Taon-taon, halos taon-taon, ito ay nalalata, nare-reprint ng ilang beses. So,
2: ay, okay.
0: So, may royalties na matatanggap. Ang ibig sabihin ng royalties, iniipon yung kita mo ng publisher para ibigay sa'yo yung porsyento na yun. At usually, medyo malaki-laki rin siya, lalo na kapag bulk yung orders ng libro.
1: Yeah. Okay, so ayun na. Yun pala yun. So, sa mga aspiring authors, I think, doon eh makakakuha din sila ng idea kung ano yung pwede nilang expect kapag sila ay nagsusulat ng mga kwentong pambata.
2: Oo. Ay, ano po yung payo nyo sa mga aspiring book authors?
1: Mm-hmm. Ayun. Dagdag na payo, yes.
2: Yan, okay. Dagdag na payo.
0: Okay. Actually, maging ano lang, maging inspirado lang, makinig sa mga bata, manood sa mga gawin nila kasi marami tayong mahihiram na mga karanasan na pwede nating isulat bilang libro. Halimbawa, sa kaso ko, lahat ng nasulat kong libro ay usually observations ko ng mga nakikita ko sa ibang mga bata. Sa halimbawa, may isang libro na pinapakita lang sa screen ngayon, yung Ang Bonggang-Bonggang Batang Becky.
2: Okay.
0: Oo, isa yan sa mga unang mga libro dito sa Southeast Asia na tumatalakay sa kasarian o gender identity.
2: Yun.
0: So, pag nakikita ninyo, so, isa siya sa mga naunang kwento na may tumatalakay sa mga bata na nasa LGBTQ.
1: Wow. Galing, ano? So, kumbaga si Kuya Randy, nagiging ano social awareness din, ano, yung mga libro ninyo. Hindi lang siya basta para sa mga bata, ma-enjoy sila, kundi matutunan din. And syempre, yung awareness din sa mga nakatatanda, ano, yung pagtanggap
0: yes.
1: sa kagaya ng nasa LGBTQIA+ na mga bata. Mm-hmm. So, ayan po yung payo ni Kuya Randy sa lahat ng mga aspiring book authors, lalo na yung mga gusto magsulat ng kwentong pambata. Ito naman, Kuya Randy, hikayatin na natin, ano, yung mga bata na magbasa. At syempre, pataasin pa yung kanilang kaalaman sa literacy.
0: Mm-mm. Ayun, mga bata. So, mahalaga na matuto tayo magbasa at hindi lang matutong magbasa, kundi magkaroon ng tinatawag na habit sa pagbasa.
1: Habit building.
0: Oo, yung habit. Ibig sabihin nun, kayo ay palagi ang nagbabasa at hindi lang para sa pag-aaral, kundi sa pagpapayaman ng inyong mga karanasan, no, lalo na ang libro talaga ay sadyang ginawa, mga librong pambata na tulad ng sinulat ko, ay sadyang ginawa siya para ma-appreciate at ma-enjoy ng mga bata. So mag-enjoy lang kayo magbasa habang bata pa kayo, kasi habang tumatanda kayo, mas lalong dumadami ang inyong mga ginagawa sa buhay, no, habang nagmamature kayo. So minsan lang kayo magiging bata, so i-enjoy nyo ang libro para pagdating ng araw na kayo naman ang magiging magulang, tuturuan nyo mga anak ninyo na maging magkaroon ng habit ng pagbabasa din.
1: Yun. At hiramin ko lang to, Kuya Randy. Ano?
0: Sige.
1: Pakita lang natin yung ilan pa sa mga samples ng mga libro na dala ni Kuya Randy. Kanina pinakita na ni Kuya Randy itong Pepito Pisos. This is the first book na na-published sa writing ni Kuya Randy. And then ito, may pamagat din na libro. Ang pangalan naman ay Busilak, A Story for the Eco Warriors of the Future. So I think ito ay parang environmental.
0: Tama ka dyan.
1: Environmental. Kumbaga yung mga bata ay tinuturuan kung paano mas mahalin at ingatan ng kalikasan. Okay? And then the next one, ang title naman ng libro ni Kuya Randy ay Maanghang na Salita. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Maanghang na Salita. At parang medyo beast yung nasa illustration natin. And then the next one, ito, English. Ang title naman ng libro ay Olive Ridley Comes Home. Olive Ridley Comes Home. And then this one, si Faisal at si Farida. Magkapatid ba sila, Kuya?
0: Magkaibang tao yan. Libro, kwento yan tungkol sa dalawang bata na Muslim.
1: O, diba? Talagang lahat na tatalakay ni Kuya Randy sa kanyang mga libro. Ito po yung mga example o mga samples ng books ni Kuya Randy. At ito pa yung nasa table natin. Surpresang Birthday ni Tintin. At yung title naman ng libro na tungkol sa LGBT, ang Bonggang-Bonggang Batang Becky.
0: Yes.
1: Diba? Palakpakan natin si Kuya Randy.
2: Yay!
0: Salamat.
1: At mamaya, babasahin naman ni Kuya Randy
2: yung kanyang... Yan, magkikwento siya mamaya.
1: Oo, magkikwento si Kuya Randy yung kanyang libro. Ang pamagat naman ay Chenelin.
2: Ito yan, malalaman na natin si Chenelin na yan. Oo,
1: sino ba si Chenelin? Alamin natin yan kay Kuya Randy sa pagbabalik natin. Dito lang sa Kusaan Mas Fun ang Learning. Sabay nating sabihin ng
2: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person. Especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and NG or ng.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
11: Uy anak, kumakain ka na ba?
10: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
11: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
10: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
11: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak. Mau-hospital ka niyan.
10: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
11: Naku anak, hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
12: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Radyo Pilipinas.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
16: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
17: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
16: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
18: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
16: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
19: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
16: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
18: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
19: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
20: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
21: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
18: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
21: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
1: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the Air sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: We're back dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning sa School on the Air. At kanina nakilala na natin si Kuya Randy. Ang dami na nating natutunan. At syempre nalaman na natin yung mga libro na kanyang naisulat. At kanina nga nag-uusap kami, sabi namin, ako may isang libro pa pala si Kuya Randy na hindi natin na dala ngayon, ano, yung May Higante sa Aming Bahay. So yan naman yung aabangan natin sa mga susunod na episode ng School on the Air. Kasi ano yan eh, para sa mga tatay naman. No? Diba? Dapat binibigyan din natin ng pagkilala ang mga ama ng tahanan.
1: Oo nga, next month, diba? Ano na, Father's Day.
0: Yes, samantala, nako, ito naman. Ito na ang ating story time. Mag-storytelling na si Kuya Randy. Again, ang title ng ating kwentong pambata ngayon ay Chenilyn. Yes. So may participation si Engoy dito. Pag sinabi ni Kuya Randy na Chenilyn, you will say Chenilyn.
1: Yes. Okay.
0: Practice
2: tayo.
1: Sige.
2: Okay. Chenilyn! Yes, very good. Okay.
0: So Kuya Randy, let's go para sa ating kwentong pambata.
2: Okay, maraming salamat Ate Charmaine pag-imbita sa akin. Ang babasahin kong kwento ay isa sa mga pinakasikat kong librong pambata. Ang pamagat nito ay Chenilyn.
0: Oy, na-late ka doon, Engoy.
2: Oo, okay lang. Sa loob ng itong kwento tayo magkakasunod.
1: Okay.
2: At ito naman ay iginuhit ng isang magaling na ilustrador ng librong pambata, si Liza Flores. So ito siya. Ito yung kanyang cover. So, ang pamagat niya ay Chenilyn! Ayun, very good. Okay, good. Sisimulan ko ng ating kwento, ha, Engoy, ha, makinig mabuti.
1: Sige pa!
2: Okay, so lilitan ko ng konting boses natin kasi dito sa kwentong to, isang batang babae ang bidang character at narrator. Ayun. Okay, tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binagkas mo ito, mayroong magic na nangyayari. Chenilyn! Ihanda na ang almusal. Biglang magtitilian ang mga kaldero at tsansi sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang takore ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay. Chenilyn! Ang paligo ko, handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos, sa isang iglap, mabango at malinis na si Kuya. Chenilyn! Ang damit ko sa eskwelahan! Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay ang lukot na palda at blusa. Tapos, sa isang iglap, unat na ang lahat ng damit ni ate. Chenilyn! Ang bahay dapat malinis na. Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos, biglang makintab at mabango na ang aming bahay.
3: Chenilyn! Laro na tayo!
2: Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan. Magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingon ko, nakaupo siya. Natutulog. Bago ko matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi may magic ang pangalan niya. Chenilin ang kape ko. Akin na, sabi ni tatay. Biglang maghahalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Chenilin!
1: Chenilin!
2: Ang sapatos sa trilo ko nasaan na? Tanong ni kuya. Magsisilabas ang mga sapatos sa trilo mula sa kung saan.
3: Chenilin!
1: Chenilin!
3: Ang isusot ko, hiyanda mo na!
2: Tili naman ni ate. Magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas.
3: Chenilin!
1: Chenilin!
3: Ang pinagkainan, hugasan mo na!
2: Utos ni nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tawagin ang pangalan niya, Chenilin!
1: Chenilin!
2: Mayroon nang iniinom si tatay sa kwarto. Nahanap na ang nawawalang gamit ni kuya. Handa na ang damit ni ate para bukas. At malinis na rin ang mga gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako nang tumawag ng
3: Chenilin!
1: Chenilin!
2: Papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Hingal. Ah, nahingal. Natanglata. Pero kapag mayroon siyang ikikwento sa akin, ang kwarto ko nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenilin ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayari. Chenilin!
1: Chenilin!
2: Sabi ni tatay. Chenilin!
1: Chenilin!
2: Tanong ni kuya. Chenilin!
1: Chenilin!
2: Sigaw ni ate. Chenilin!
1: Chenilin!
2: Utos ni nanay.
3: Chenilin!
1: Chenilin!
2: Tawag ko. Pero walang nangyari. Bigla kaming nagsisugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic na nangyayari. Mayroong ha-ching, ha-ching, ha-ching. Mayroong shh, shh, shh, shh. Mayroong mayroong naku, si Chenilin hindi makakapag-magic. May trangkaso si Chenilin, sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Bumulong-bulong si tatay sa hawakan. Tapos, sa isang iglap, biglang dumating si doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne, manok at gulay. Hinugas-hugasan niya ang mangga at dalanghita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain na kaagad para kay Chenilin.
1: Chenilin!
2: Dapat tayo munang maglinis ng bahay, sabi naman ni kuya at ate. Nagbunot ng nagbunot si kuya. Nagwalis na nagwalis si ate. Naglaba na naglaba si kuya. Nagayos na nagayos si ate. Tapos sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay sina ate at kuya. At para makapagpahinga naman si Chenilin, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenilin. Naging bughaw na langit ito nang naging piloto kami. Naging entablado ito nang maging mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, natutulog na si Chenilin. At magmula noon, iba na ang maririnig sa aming bahay
3: Tuwing umaga. Ano, Engoy, ang maririnig sa bahay ni Chenilin? Sa bahay, tuwing umaga.
1: Chenilin!
3: Isa pa.
1: Chenilin!
3: Very good, Engoy. Maraming salamat, Engoy, at maraming salamat. Oo, thank you very much sa inyo, mga bata.
0: Napakaganda ng kwento. Ako nag-enjoy ako. Ay, kung nag-enjoy ka rin, Engoy.
1: Yes!
0: Natutuwa ako kay Engoy habang nag-channelin siya.
3: Yes.
0: Maraming salamat, Kuya Randy, sa napakaganda, nakakaaliw, at may aral itong kwento natin ngayong umagang ito, no? Tungkol kay channelin.
3: Yes. Ang galing ni Engoy, ha?
1: Nakakasunod. Huwag pagudin si channelin.
0: Yes. Diba? Oo, correct. Kailangan din nating siguro ang aral na makukuha natin mula sa kwento natin ngayon kay channelin ay hindi naman masamang mag-break ka muna, take a break, take a rest kapag kapagod na pagod ka na, para hindi ka magkasakit katulad ni channelin.
3: Yes.
1: At dapat tulong.
0: Yes, yun.
3: Tama. Ang galing.
0: That's the best.
1: Huwag mo si channelin.
0: Lagi na lang siya.
1: Trangkaso tuloy.
3: Mm-hmm. Oo, huwag iaasa sa mga kasambahay ang lahat ng gawaing bahay.
0: Yes. Ayun na, no? Yun yung isa sa pwede rin nating makuha sa kwento. Dapat teamwork talaga. Maraming salamat, Kuya Randy. Nakakaliw yung kwentong pambata mo ngayon. Marami kaming natutunan. At talagang hindi kami ngayon nagtataka kung bakit isa ito sa iyong mga best-selling books.
3: Maraming salamat, Ate Charmaine.
0: And sabi ni Kuya Randy sa atin, ano, nangako siya na babalik siya dito.
1: Yes.
0: Para naman doon sa kanyang isa pang libro, yung may higante sa aming bahay. Samantala, Kuya Randy, kung meron ka na lamang mensahe sa mga nakikinig sa atin ngayon, panghuling mensahe sa lahat ng mga batang nakatutok ngayon at parang na-amaze sila at hindi pa nila nakakalimutan yung kwento ni channelin. Go ahead, Kuya Randy.
3: Ayun, para sa mga bata at maging sa mga magulang, mga kamag-anak ng ating mga bata na nakikinig ngayon at mga tagapakinig, no? Let's develop a habit of reading, no, or a culture of reading sa ating pamilya, no. Importante dahil sa pamilya muna tayo nagsisimulang matuto. Una nating natututuhan ang lahat ng bagay sa loob ng bahay, lalo na sa ating mga magulang at mga kapatid. So pangalawa na lamang ang libro, pero importante na ma-develop natin ang interest ng mga bata sa mga libro. Hindi na dapat siya tinitingnan lang bilang isang tool para matuto, kundi isang paraan upang makaranas ng iba-ibang karanasan ang mga bata. So maraming salamat at sana ay magbasa pa kayo ng magbasa ng libro. Lalo na sa July, third week ng July, at sa July mismo, ay merong National Children's Book Month.
0: Yan ang aabangan natin, ano? So maraming salamat muli kay Kuya Randy. Gusto ko lang din banggitin, Engoy, ano, sa lahat ng mga listeners natin, maparadyo man o sa live streaming, na sana suportahan natin yung mga local book authors natin, ano? Yung mga kapwa natin Pilipino na talagang ibinabahagi yung kanilang talento, yung kanilang husay sa paggawa ng mga kwento. Diba, dito muna tayo magsimula sa atin, sa Pilipinas. And then, okay lang din naman na ma-inspire tayo sa mga books abroad, pero let's support our own, 'di ba? At 'yan nga yung isa sa dapat nating ipamala sa mga henerasyon ngayon, 'di ba?
3: Yes.
0: So ayan, maraming salamat, Kuya Randy. Baka may gusto ka pang pasalamatan, batiin.
3: Binabati ko yung mga tinuturuan ko ngayon sa aking online masterclass na mga nag-aaral na mga guro na hindi lang guro, no, mga gustong matuto ng pagsusulat. Nagko-conduct po ako ng isang online class para sa pagtuturo ng pagsulat ng kwentong pambata at saka maging ng pagsulat ng chapter books o young adult literature, no, para sa mga teenagers naman yun.
0: Yun, and kung gusto nyo pong hanapin or ma-contact si Kuya Randy, yung kanyang Facebook page, ayan, nasa screen natin yung kanyang pangalan.
3: Yes,
0: yan po yung itatype ninyo sa search bar ng Facebook, Randy Garlitos II, at doon, very responsive naman sa social media. Maraming salamat again.
1: Salamat po!
3: God bless, so maraming salamat sa inyo, at nag-enjoy ako sa ating...
1: Hi, thank you po!
3: Lalo na sa iyo, Engoy.
0: Magbabalik tayo dito pa rin sa Kung Saan Mas Fun fun ng learning, wala iba kung hindi sa
3: School on the Air.
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
5: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
30: Amoy pares, amoy araw.
31: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
32: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
33: Ang dungis mo.
34: Ma, tama na.
35: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
36: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
37: Ang saya balikan ng ating kabataan.
38: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
39: O ano? Game na?
40: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
28: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back. Nasa huling bahagi na tayo ng ating programang School on the Air. Ay, maskita na. Ayan, kapag ako pala ay nasa frame, maskita natin yung set of books. Pero syempre, kailangan natin ang invite pa rin natin sa frame natin, ano, sina Kuya Randy and Engoy. Samantala ngayon ay kahapon pala nag-post tayo sa social media na ating trivia of the day. So ngayon, Ate Rona, pwede ba natin ipakita yung ating trivia of the day? Nagpapasalamat ako, ano, sa lahat po ng mga nagko-comment, nagre-react sa ating trivia of the day. Pinupost natin yan every weekend, Sunday. Tapos ngayon, i-reveal na natin kung ano ba ang tamang sagot. Kahapon sa ating trivia of the day, ang tanong natin, basahin mo yung Goy, kaya basahin? Hindi.
1: Yan, alam mo ba? 5 + 50 po ba yun?
0: Yes.
1: Minus?
0: Na, equals na yan.
1: Equals 55.
0: Si Engoy, bata pa lang, malabo na ang mata.
1: Yan.
0: Oh, Engoy.
1: Ano ang tawag sa 55 na sagot sa addition?
0: Yun, ulitin natin, ano? 5 + 50 = 55. Ngayon, ang tanong, ano ang tawag sa 55 na sagot sa addition? Letter A, dividend. B, sum. C, additives. So, anong sagot, Engoy?
1: Letter B.
0: Ano yung B?
1: Sum.
0: Sum. Tama. Great job si Engoy. So, maraming salamat sa 64 reactions and counting, ano, doon sa ating trivia post and sa nag-comment. Nakita ko parang wala namang maling sagot. Lahat sila ang sagot nila. Letter B, Sam. Salamat sa 58 comments and the shares nung ating trivia post, that's 61. So maraming salamat at hintayin ninyo sa Facebook page natin kung sino ang winner natin na ang 100 pesos load.
1: Ayan.
0: Congratulations in advance. Hindi ko pa alam kung sino eh. So mamaya titingnan natin out of 58 comments kung sino dyan ang sumunod sa mechanics ng game at kung sino ang makakakuha ng 100 pesos load. Maraming salamat. Abangan ninyo ang next nating Trivia of the Day hashtag Alam Mo Ba? So this time, magpapasalamat na tayo. Thank you so much. Maraming salamat, Tenggoy.
1: Ay, wala ka naman po.
0: Mm-mm. At maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Philippine Information Agency Puppet Theater. Yeah. And once again, maraming salamat sa nakasama natin ngayong umagang ito. Isang children book author, wala iba kundi si Mr. Randy Garlitos II.
1: Yeah. Thank you po, thank you.
0: Yay. Thank you. At bukas muli, mga bata, buksan natin ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
1: School on the Air!
0: Yehey! Stay tuned lang kayo dyan para sa ilan pa nating programa dito sa Radyo Magazine. Maraming salamat!
1: Salamat!
2: Bye-bye!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1270 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
8: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
0: World Service.
5: Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Mabilis ang trivia.
6: dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
14: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Marita, ano pa pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Speaker Faustino D. kinilala ng mga House leaders sa matatag na pamumuno at momentum na pagsusulong ng mga panukalang batas at paggamit ng tiwala ng publiko. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Kinilala ng mga leader ng Kamara de Representantes si Speaker Faustino Bongbongga D. III dahil sa kanyang matatag na pamumuno na naging susi sa pagpapanatili ng momentum sa pagsusulong ng mga panukalang batas at pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa institusyon. Bago ang sinidiya adjournment ng first regular session ng 20th Congress, pinagtibay ng kapulungan ang House Resolution Number 1093 na nagbibigay pugay kay Speaker D bilang pagkilala sa kanyang matatag, makabuluhan at collaborative leadership sa Kamara. Sa naturang resolusyon, binigyan diin ng mga mambabatas ang mahalagang papel ni Speaker D sa pagpapanatili ng maayos na pamamalakad, pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng kapulungan upang maisulong ang mga priority bills ng Kongreso. Nakasaad din sa resolusyon ang mga resulta ng survey na nagpapakita ng patuloy na mataas na antas ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa Kamara sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bukod sa pagpasa ng mahalagang panukalang batas, kinilala rin ang Kamara sa pagtupad nito sa tungkuling itinakda ng konstitusyon, kabilang dito ang pagsusulong ng Articles of Impeachment.

0: Report.
1: Naglabas ng magkakahiwalay na proklamasyon ng Malacañang na nagdedeklarang walang pasok sa Pampanga at sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Sa ilalim ng Proclamation No. 1280, deklarado ang June 15 bilang Special Non-Working Day sa Pampanga bilang pag-unita sa ika-35 anibersaryo ng pagputok ng bulkang Pinatubo. Layunin ng pag-unita na matiyak na mananatiling buhay sa alaala ng mga mamamayan ng Pampanga ang mga aral at pagpapahalagang natutunan mula sa mapaminsalang pagputok ng bulkan noong June 15, 1991. Samantala, sa ilalim ng proclamation bilang 1281 ay deklarado naman ang June 4 bilang Special Non-Working Day sa Santa Cruz, Laguna bilang pagdiriwang ng Quezong Puti Festival. Inilabas ang dalawang proklamasyon upang mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na ganap na makilahok sa kanilang mga pagdiriwang at paggunita. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
2: At para sa ating pangwakas na balita, Quezon City LGU patuloy ang hakbang kontra. Baha, may detalye si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Magazine. Report.
3: Patuloy pa rin ang flood mitigation measures ng Quezon City Local Government para maiwasan ang pagbaha, lalo ngayong habagat season. Ayon sa LGU, tuloy-tuloy ang cleanup operations ng Department of Sanitation and cleanup works sa mga creek sa lungsod. Kabilang pasakbang ang declogging sa mga daluyan ng tubig, dredging o pagpapalalim sa mga creek at ilog at ang pagtatayo ng mga detention at retention basins na magsisilbing pansamantalang imbaka ng tubig-ulan. Kasunod dito, patuloy na hinihikayat ng Quezon City Government ang mga residente na panatilihing malinis sa mga daluyan ng tubig sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbabara at pagbaha. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
2: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 9 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, may ni Maring.
0: Radyo
9: Magazine.
0: 1278 AM.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan!
19: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Radyo
2: Magazine 1278.
0: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
8: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy

0: na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede po sa pamamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, para po sa tuloy-tuloy na talakayan at chikahan, syempre bukod po sa inyong mga talapitan, bukod sa inyong Facebook and YouTube live streaming, ano, ay kasabayan nga po tayo napapakinggan sa PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo po nga mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito pong PBS Receiver, ano, ay available, downloadable for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: This morning nga po, mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. Nakakatuwa, ano, dahil live na live po dito sa studio, may mga makakasama tayo. Take note, mga mare, mga pare, mga, ano, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi apat po sila. Pero siguro, bago tayo, ano, dumako sa ating kwentuhan, sa ating talakayan, gusto ko muna kayong tanungin, mga mare, mga pare, paano ba kayo pumipili ng inyong playlist, ano? Kasi marami sa atin, especially mga Pinoy, ay mahilig sa musika. Actually, bukod sa pagiging mahilig, ay marami rin talaga ang magaling, ano? When it comes to music, sabi nga nila, musically inclined, ano, ang marami sa atin. Patunay pa lang, eh, di ba, sa mga karaoke, video kay, ano? Ayan, napakaraming magagaling na Pilipino ang kumakanta. Anyways, ayan, going back dito sa ating talakayan. Pag bumili ba kayo ng playlist, mga mare, mga pare, base ba to sa feelings, base sa mood, ano? Yung iba naman, influence ng kakilala o mga recommendation na mga kanta, ano? Yung iba base sa genre, ano? Kung minsan K-pop, P-pop, OPM, ano? Ang iba't ibang genre na pinipili, depende rin talaga sa mood, ano? And sometimes, depende rin sa trend, yung mga trending songs, ano? At ngayon nga pong umagang ito, mga mare, mga pare, usapang musika tayo, usapang kanta, ano, mga songs. And siguro, mga mare, mga pare, hindi ko na nga po patatagalin pa dahil ngayon po, ano, ay makakasama natin this morning. Sila po ay Bicol-based 8-piece band. Pero this morning ay apat po sa kanilang mga miyembro ang makakasama po natin. Wala pong iba. Ayan, kung di ang Thought Happy, magandang umaga po. Kasama natin ngayon sina Mr. Kobe Jonella para sa lead vocals ng banda, si Sir Vince Jonella sa saxophone, at si Sir Ben Joseph De Liosa para sa bass, at si Sir Mike Hamlang para naman sa lead guitar. Ayan, magandang umaga po, mga sir. Welcome po dito sa Mustaka Mare.
2: Good morning po. Magandang umaga.
0: Ayan, good morning po, ano, welcome po dito sa ating programa, and maraming salamat po unang-una sa lahat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. And siguro yan, tama na po yung chika ko, yung daldal ko. Kayo naman po, mga sir, ano, baka pwede kayong magpakilala bilang panimula. Magpakilala naman kayo sa ating mga taga-subaybay. Go ahead po.
2: Hello po, ako po si Cobb, frontman ng banda namin, one out of eight.
3: Kaya ako si BJ. Yun yung ano ko pala. BJ, bass.
0: Ayan. Yes po.
4: Ako po si Vince. saxophonist po ng banda. Bali tatlo po kaming sa horn section. Yung isa po si Bert and si Mark Kenneth.
0: Ayan.
2: Nakahiga sa van sa labas.
0: Ayan.
5: Hi po, ako naman si Mike, guitarist ng banda.
0: Ayan.
2: Tapos meron pong nasa nag-aabang sa amin sa baba. Mm-hmm. Si Aaron, tsaka si Donald, tsaka si Shane, tsaka si Kuya Paul. Paul.
0: Mm-hmm.
2: Si Jomel po pala, pianist din namin. Nag-engineer na po siya, kaya aalisin na po namin siya.
0: Ayan, ano. Welcome po. Welcome dito sa programa. And of course, good morning din po sa mga nabanggit ninyong kasamahan ninyo. And of course, gayon din sa iba pang band members. Ano, sayang lang dahil 4 out of 8 ang nakasama natin this morning. Hopefully, sa susunod, ano, ay buo na po. Pero sa ngayon, ayan.
2: Okay lang po. Mga di naman nagsasalita yung mga
0: mga shy people po. Ayan. Ayan po, siguro po, para po sa kaalaman din ng lahat, ano, baka pwede nyo kaming bahagian, mga sir. Paano nga ba, o sino nga ba ang Atot Happy, at paano nagsimula ang inyong banda?
2: Tata P started as a trip lang.
0: Mm-hmm.
2: Parang, ano lang po, simpleng jamming. Yung pang typical na mga bata na nagsasama-sama sa isang tambayan, tapos sa bahay po namin yun, sa Banana Island. Tapos, dun po, occasionally talaga, palagi pala kaming tumutugtog. And then, namit ko na yung iba sa kanila, nalaman na namin na tumutugtog din pala karamihan, lahat kami. Tapos, dun po, we decided to make a band. Pumunta muna kami sa mga bar gigs, simula nung lahat ng bandang nagbabanda-banda magsisimula sa ganun. And then parang na hindi kami, parang may kulang sa feeling namin, Ma'am Julie. Tapos sabi ko, gawa na lang tayo original, sabi ko. Tapos yun po, mas mahirap pa pala siya. So, scam pala yung mas maganda. Pero mas fulfilling po kasi parang in a way, nag-aambag ka sa OPM. It's a parang privilege and a big responsibility at the same time. BJ.
3: Yun nga.
2: Kuya.
0: Ayun po, baka meron din kayong gusto ibahagi. Ayun po, bukod dito, sir, sabi mo, nabanggit nyo nga ako, ano, na parang trip-trip lang. Usually, gano'n naman talaga, ano? Lalo na, halimbawa, sa mga nagsisimula sa high school, iba naman college.
4: Yun nga po, parang si Beach, parang nakasama ko na siya sa isang music.
6: Music lessons.
4: Diba ba, ano tawag doon, Beach?
0: Parang mga music event mo ba?
3: Yun, parang summer camp.
0: Ay, okay.
3: Summer training.
0: Ayan, ano? Medyo hindi ka lang naririnig, sir. Ano ba, mga lumuwag yung wire ng microphone mo. Baka pwede mo, sir, i-push lang. Ayan. Ayan, i-push mo pa, sir. Sige pa, sir. Ayan. Ayan, perfect. Sige, sir. Okay. Ipagpatuloy mo na yung kwento mo. So, nag-meet kayo sa parang summer camp.
4: Oh, Paul. Parang siya.
3: Ano kami na grade 5.
4: Grade 6, grade 5. Okay. Ganun po.
3: Kids pa kami.
4: Tapos, sinama ko na po si John Robert, which is, ano, yung kaklase ko siya nung high school sa isang marching band.
0: Mm-hmm.
4: Tapos, ayun, naging, ano na kami. Isang grupo na may bandang may horn section na po.
0: Ay, wow. Pero nung mga panahon yun, sir, hindi pa kayo magkakakilala at all. Kumbaga nagsama lang kayo.
4: Parang may inintroduce sa akin si Kobing number of people. Tapos, hindi ko pa alam na si Beach pala yun. Tapos yung dating drummer namin si Sam.
3: Uy, pare, what's up?
4: Ako pala yung magiging kagrupo ko. Sige.
0: Okay, so unti-unti lang din pong nabuo talaga.
4: Tapos si Michael po, kabarangay namin. Tapos si Aaron, nasa kabilang barangay lang din. Let's bolt in.
2: Si Aaron, lakas uminom po.
0: Oh, siguro fun fact yan, sir, ano? Para sa ilang mga fans ninyo. Or maybe they already know, pero para sa mga magiging taga-subaybay nyo pa lang, ano? Nakakatuwang malaman na ganun pala nagsimula. Parang totoo, parang trip-trip nga lang talaga, sir.
2: Yes,
0: pero
2: po.
0: Baka pwede nyo rin i-share, bakit po kaya Tot Happy yung ano, yung naging name. Well, ako may idea ko, and of course, para sa mga tech savvy dyan, of course, nakita na nila for sure sa internet. Pero baka pwede niyo rin pong i-share sa mga nakikinig sa atin, why Tot Happy?
2: Happy thoughts po.
0: Ayan.
2: Gusto namin magbigay ng happy thoughts sa mga ano po, malungkot.
0: Aww.
2: Tapos, sa mga masaya naman, palungkotin namin sila. Parang, tapos, kapag trip din po namin, minsan sa ibang songs, kung ano po yung mood nila, parang mm-hmm. ina-amplify lang namin.
0: Mm-hmm.
2: Meron po kaming isang listener, ano po, sinuntok niya po yung boy best friend ng girlfriend niya.
0: Oh,
2: dahil
0: no.
2: sa song namin.
0: Talaga, sir? Real life?
2: Yes! Shout out!
0: Actually, ano, kilala nga yung song ninyo, ano, bilang parang madaling makarelate yung mga tao. So, saan nyo kadalasang nakukuha yung inspiration sa pagsusulat ng mga kanta?
2: Ano po, sa kaka-scroll lang po sa social media. The joke lang po.
0: Mga personal experience ba ito?
2: Karamihan po. Tapos, realization. Minsan po, ano, curiosity po talaga, ma'am, kumbaga, ano kaya yung feeling ng ganito.
0: Mm-hmm.
2: Or kapag nagsusulat naman ako ng mga realization na parang ang may karapatan magsabi yung mga may sapat ng experience sa mundong to. Or in other words, yung matatanda. Parang
3: so bali medyo chismoso lang talaga kami.
2: Opo, madalas kami makipag-usap sa mga veterans. Mm-hmm. Tapos parang yung mga bitaw po, ma'am, ng salita nila, kung alam mo yun, ma'am, kapag may kausap ka pong parang napakaraming wisdom.
0: Mm-hmm.
2: Tapos parang yun po, katulad po ng mga resulta ng ganong kanta is yung Panata, yung Celeste, mga ganon po, kasi tinatakal nila is unconditional love. So sa edad namin, paano ba namin masasabing, paano ba namin ma-define ang unconditional love? And yung Panata naman po, for example, ang meaning niya kasi is parang sa kada araw na inukit, pinili kitang walang pili.
0: Wow, ayan. Napakaganda, ano, actually, ng mga binubuo niyong songs or even musically, siguro, yung mga technicalities. Kasi ang galing lang, napakalawak nung ginagamit ninyong instruments. It, not just a normal band na may guitar, drums, may vocalist, that's it. Kumbaga kayo po, yun nga, may saxophone.
2: Abnormal
0: and
2: band.
0: Other. Yun naman, sir. Pero ang galing lang. So, pero bukod dun sa technicalities ng mismong mga kanta, even the lyrics nga po, ano, kumbaga yung hugot. Pero nakakatuwa na malaman na hindi lang pala siya personal experience, kumbaga natututunan niyo rin from other people. Sabi niyo nga po ano na may mas marami ng karanasan bukod sa inyo. So thank you Sir Kobe for sharing that. And siguro gusto ko lang din pong itanong, sa songwriting process po ba lahat kayo ay nagsusulat, or yung iba sa inyo focus lang talaga sa instrument, or when it comes to writing the lyrics, sino po yung mga pinaka nangunguna sa inyo?
2: Bago ko po sagutin, pwede po mag-shout out.
0: Yes, sige po, go ahead.
2: Pali po, hello po kay John Carl Campit from mm-hmm. Tabaco. Hello po kay Hazel. At hello po kay John Robert. Hello po kay Kobe Junela. Suntukan daw po, sabi niya. Tapos, mamaya po. Tapos, ito po, sasagutin ko na po. It's a collaborative work, ma'am.
0: Mm-hmm.
2: Lahat naman po may role dito. For example po, ito na rin po parang simple knowledge, ano, simple tip na rin po sa mga nagbabanda. Although, kahit hindi sila humihingi ng tips. Sa mga curious lang po. For example, sa classroom, lahat marunong magsulat, or lahat magaling mag-drawing, or lahat marunong sumayaw. Kahit po lahat kaya ng isang, for example, ng isang klase, pipili at pipili po tayo ng parang designation.
0: Mm-hmm.
2: So, para mas magkaroon ng sistema. So, yung mga roles po na yun, binibigay po namin sa kada isa po.
0: Mm-hmm.
2: May magaling pong magluto, may magaling lang, may sa kanya naman yung paglinis, kumbaga ganito. Tapos, lahat po talaga required kumanta.
0: To okay.
2: Mamaya po, ma'am, baka masample lang ka namin ng konting acapella. Tapos, si Beach po, more on production siya.
0: Mm-hmm.
2: Siya ang may last say pagdating sa production. kapag nasa Katinoan po siya. Minsan po kasi may mga episode po si Beach na ano.
4: Palagi ang... Nasa ibang dimension.
3: Minsan palagi.
2: Pag in love po siya.
0: Ah.
2: Pag na-meet niya po yung mga maling tao.
0: Ayun lang.
2: So, yun po. Ako naman po, more on sa songwriting. Tapos, pero dahil po kay Beach, nakakagawa po ako ng mga kanta, yung mga experience niya po sa buhay.
0: Ah.
3: Mga, thank you.
2: Mga wild stories niya po.
0: Thank you.
2: Si Michael naman po, more on ano siya, kilala niya po si Groot.
0: Yes.
2: Si sa Marvels.
0: Mm-mm-mm.
2: Parang, kailangan natin ma'am sa buhay ng ganun para sa akin. You know why, Ma'am Julie?
0: Why?
2: Kailangan mo ng taong susuportahan ka sa mga bagay-bagay kahit ano, siya lang yung maniwala sa iyo. So siya ma'am, yes, siya lang yes.
0: Talaga.
2: Pero ma'am, may katulad po ni Groot, parang lang I am Groot, pero si Michael ma'am yung tipong base sa yes niya or base sa I am Groot niya, malalaman mo kung medyo nag-aalangan siya.
4: Sa intonation.
2: For example, ma'am, may gagawin akong decision as a band na parang hindi siya ganun ka-sure. Pwede naman, ginasagot niya po. Parang never siya magsisay ng no.
0: Mm-hmm.
2: Parang kailangan natin ma'am ng ganun sa totoo. Buhay natin. Yung parang mag-yes na mag-yes. Pero at the same time, dahil kabisado mo siya tapos alam niya kung makakabuti sa'yo or hindi. So yung iba naman po, more on players talaga po. So kailangan lang nila i-maintain yung tamang tone ng instruments nila, yung maintenance ng ano nila. Tapos, yun po, lahat naman binibigyan namin, for example, on my part as a writer, lahat naman po binibigyan ko ng space para mag-contribute kung meron man silang balak ilatag or anything. Tapos, yun po, ang common goal lang naman po namin is makapaglabas ng maganda at makakatulong na kanta. So, in a way, parang sa kahit isang tao man lang per day, ganun. So, yun po.
0: Yeah, actually, ang ganda nang binanggit mo, Sir Cobb, na sabi mo, collaborative work.
2: Yes,
0: totoo, lalo na sa isang banda kasi hindi naman mabubuo ang banda ng iisang tao lang. Well, basically, sabi nila, may one-man band. Pero, di ba, ang hirap nun. Kaya kung sa isang grupo, napakarami ninyo, yes, tulong-tulong talaga. Pero gusto kong balikan si Sir Mike, baka mayroon siyang say doon sa binanggit ni Sir Cobb, na sabi niya, yes ka lang ng yes, sir, pero deep inside may mga second thoughts ka. So paano mo naman yun, sir, i-explain yun?
2: Sa tone.
5: Lahat po yun totoo. Si minsan base din sa tono ko, pag falling intonation it means no, pag rising intonation it means yes.
0: Ayan,
5: rising intonation, yes po ako.
0: At least kilala ka na nila, sir, kasi ang hirap nga naman nung nag-yes ka pero deep inside no yung sagot mo, pero pinush pa rin nila.
5: Yes.
0: Bale, wala rin. Ayan,
2: shout out din po kay John Robert.
0: Yes, ayan,
2: na nasa labas. Tapos kay Charmaine po, hello din po. Pasensya na, may mga pabiglang shoutout.
0: Okay lang yan, sir. Yung mga nakatutok sa atin sa live streaming. Magandang umaga po.
2: Po natin.
0: Mm-hmm. Thank you so much. Ayan,
3: salamat. Saka wait lang, shoutout ko din yung prof ko. Hi, madam. Pasensya na, di pa ako nakapagpasok. Babawi ako sa inyo.
0: Oh, no.
2: Papasok po si BJ.
0: Ayan. Now po, excuse nyo po muna si Sir BJ, for now. At least,
2: Pag niya na to pag-graduatein.
0: Ala.
5: Graduating po yan.
0: Nice. Oh, pero gusto ko, baka pwede mo i-share yun, sir. So sa ngayon, habang nagbabanda ka, nag-aaral ka at the same time.
3: Yes, ma'am.
0: Paano mo napagsasabay yan, sir?
3: Hindi ko po napapagsasabay. Kaya ngayon, nananawagan ako sa aking prof, Ma'am Bon, Ma'am Eloisa, Miss Angelica, maawa po kayo.
2: Ako naman, ma'am, drop out.
0: Ay,
2: pero I am not encouraging the kids out there na huwag na silang magpatuloy ng pag-aaral kapag nahihirapan sila.
0: Mm-hmm.
2: It's just sometimes you have to make choices for yourself. Napapanindigan mo dapat.
0: Mm-hmm.
2: And then, yan yung po yung naging choice ko. Pero, bala ko po, ma'am, bumalik.
0: Oh, nice.
2: Kasi, ma'am, umalis po ako sa college. Fourth year na, last year ko na po. Tapos, first sem.
0: Sayang naman, sir.
2: 3 days kasi ako, ma'am, nag-uniform sa school. Walang pumapasok na prop. So, napikon ako. Hindi na ako pumasok.
0: Ikaw na ang hindi pumasok. Pero, pwede ba, sir? Ano, actually, marami ng mga opportunities ngayon. Example, yung Open University.
2: Apo.
0: So, yung mga nag-o-offer noon, like, pwede kang
2: sa
0: makatapos.
2: Sa UP, ma'am, na-check ko po.
0: Mm-mm, yeah. Diyan lang, sir. Kapitbahay natin. Pwede mo itry.
2: Baka mag-walk-in na kami, ma'am, diretso.
0: After nito, sir.
2: Sige.
0: Pero yeah, looking forward, sir, ano, kaysa mo kami sa pagsuporta, sa pagpapatuloy mo ng pag-aaral. Hopefully. Naiyak.
2: Thank you po.
0: Pero yan, okay, babalik tayo, sir, dito sa ating usapan. Siguro, yan, sa music naman po ninyo, sa mga kantang nailabas na ninyo, siguro isa-isa para mapakinggan din natin, ano ba yung pinakamalapit sa puso ninyo? Siguro favorite. Siguro medyo mahirap yung tanong, ano? Pero if at least one lang na ano makakapili po kayo ng isang song sa mga na-release na ninyo, ano yung pinakamalapit sa puso ninyo? Hindi na lang, mahirap ba, sir? Ayan.
2: Sige, pili ka kayo.
4: Mm-hmm. Yung panaginip po.
0: Oh, yeah.
2: Medyo luma na po yan.
4: Mm-hmm. Opo, yung isa sa mga unang na-release nung grupo.
2: Ay, opo.
4: Opo.
0: Anong reason kaya? Ayan, para kay Sir Vince John.
4: Parang nandun po kasi yung ano, pinaka-struggle namin as a group.
0: Mm-hmm.
2: Yes. Shout out kay Sir BJB. Nanonood siya ngayon.
4: BJ Villamore.
2: Yung una pong producer na nagtiwala sa amin.
4: Opo.
0: Wow.
2: Tapos nainis sa amin.
4: yung pinaka-struggle ng grupo kasi si Beach noon nasa Dumaguete.
0: Mm-hmm.
3: Yes.
4: Tapos, yung natira lang dito sa Bicol, parang kami lang, ay sa Bicol natira lang si Mike, ako sa si Cobb.
0: Mm-hmm.
4: Parang ang hirap namin mag-communicate about sa elements, kung anong gagawin, anong ilalagay dito, kung ano. Mm-hmm. Tapos minsan, gaaway-away pa, pero long distance.
2: Minsan
4: hindi,
2: palagi.
4: Hindi mo masuntok, ganun.
3: GC lang po kami. GC lang kami noon.
4: Kasi, ayun, parang...
2: Ito, ma'am, ang sarap suntokin minsan.
0: Ikaw ang nahiwalay kasi, Sir BJ, ano? Totoo, pero kasi, wow. Bagyan natin yan ng ano, ng... Ayan. Pero at least, sir, ano, okay, ngayon ay sama-sama na uli kayo. Pero I think that's really hard, lalo na para sa isang band na magkakahiwalay kayo. Kasi una-una yung pagja-jamming pa lang, pagpa-practice pa lang, paano yung gagawin.
4: Po, parang wala kaming, hindi kami makapag-rehearse muna bago mag-record. Like, ayun. Tapos parang may sasabihin lang na isang parang linya or elements ganito ganyan, tapos imaginein mo, ah okay, pwede na to, tapos sige, ilagay na natin.
2: Sabi nga po ni Hazel, nakakasira po ng pagbabanda ang pag-aaral.
0: Mali.
2: Anyway po, so favorite song ko naman po, ma'am, yeah, yun po, panaginip din siguro kasi lahat naman po maganda, pero yun po kasi yung moment na nag-decide kami na iwan na po yung parang pag-show band. Kasi dati po, nag-try kami mag-showband para kumita ng pang-daily.
0: Mm-hmm.
2: Eh, nakakakuha po kami ng kaaway minsan kasi naagawan po namin ang pwesto.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko, tabi.
0: Pero grabe rin din ho, ano, ang competition talaga. Lalo na kasi ngayon sa atin, especially sa mga, yung may mga gig, up, ano, yung competition talaga, I think depende, ano, kasi kung sino yung sikat or maybe sino yung mga magaling kumanta talaga. Actually, iba-iba yung factor kung bakit yung pinaka-competition when it comes to choosing gigs ay mahirap din talaga, lalo na nga sa mga nagbabanda. Ikaw naman, yan, kay Sir Mike, anong ang favorite mo na song or pinakamalapit na lang sa puso mo sa inyo, sa Tot Happy?
5: Same po, panaginip talaga. Wow. Kasi yun yung parang day one ko na kanta.
0: Mm.
5: Kasi we put our hearts to that song.
2: Huwag ka biyak.
0: Ayan, ito pa panaginip din. And ayan, last but not least, sa Sir
3: siguro
0: BJ.
3: Ano, sa akin, maiba. Yung kakampi. Hindi rin may quiz.
0: Naririnig.
3: Intrusive thoughts, pasensya na guys.
0: Okay lang, live na live yan, ano? Live na live dito sa studio.
3: So yun, siguro yun, para sa akin yung kakampi kasi yun yung song na natuto ako magtiwala sa mga kasamahan. Ganun. Kasi ano, I started out with a band na may trust issues. Alam mo, gano'n. I was young.
0: At least natuto.
3: Ayun, kakampi, yun yung favorite ko.
0: Alright, ayan, maraming salamat ano, sa pagbahagi ng mga favorite or mga malalapit na song sa puso ninyo ano, na nirelease nyo nga rin mismo. Pero for now, ayan, siguro bigyan daan lamang po natin ng ilang mga paalala sa ating pagbabalik. Siyempre, mapapakinggan naman natin ng isang performance mula sa Totapi. But for now, ay ang oras natin, 9:36 in the morning. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development to benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
10: Kabataan, kasama sa usapan.
11: RG!
9: Radyo Magazine 1278.
12: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
13: Wow, updated yan!
1: Musta Ka Mare
14: sa Radyo Magazine 1278.
2: Panata.

0: Litrato man.
1: Sorry. Selamat datang. Itu Pak Goni nanti.

0: Wow! Nakakatawa naman, sir. Tumaas yung malahibo ko ano, habang nakikinig sa inyo. Para ako nga naka-VIP sa isang concert na ako lang, ano, ako lang yung audience. Salamat po ano, sa napakagandang performance na yon. Once again, mga mare, mga pare, para sa mga siguro kabubukas pa lamang ng kanilang mga talapitan. Ano, kasama po natin ang Tot Happy, sina Kobe Junella, Vince Junella, Ben Joseph Deliosa at Mike Hamlang. 4 out of 8 ayan ang kasama natin sa members ano ng kanilang banda. Maraming salamat po ano dito.
1: Thank you din po.
0: Ang galing-galing niyo, sir.
1: Thank you.
0: Ah, nakakatuwa naman 'yon. Na kahit na
1: sa birthday mo po, ma'am, tutugtog ka.
0: Ay, katatawas lang, sir, nung itong May lang actually.
1: Mag-ipon ka na po.
0: Sige po. May 1 year pa uli ako. Full circle. Thank you po. Pero eto, sir, ngayon nga po ano, since ang dami niyo nang listen, ang dami nyo ng fans, mga na nakasubaybay sa inyo. Paano nyo tinanggap yung biglaang pagdami nung kumbaga, from siguro, nag-start kayo from scratch, pero ngayon na ang dami nang nakakakilala sa inyo. Paano nyo tinake yun? May pressure ba kayong na-feel?
1: Wala po.
0: Wala. Even a little lang.
1: Ano po, na-overwhelm lang ng konti. Mm-hmm. Tapos, through God's grace, kumbaga. Pinagpipray naman po namin yung kasi palagi. So, may trust naman po kami sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Pasensya na po kung medyo maka-Diyos.
0: Okay lang, sir.
1: Hindi naman po ako nagsisimba.
0: Pero
1: I have faith, kumbaga, na ano po, ma'am, na mangyayari mga bagay kapag pinaghihirapan at kapag araw-araw na pinagtatrabahuhan, and also kapag humihingi ka ng guidance, mangyayari po yun.
0: Totoo. Napakaganda nung sinabi mo, sir. Guidance talaga. Kasi mahirap yun, tayo lang yung nagpa-plano. Kasi regardless kung, palagi ko sinasabi dito sa programa, regardless kung may plan A, B, C, D, E, F, G, napakaraming letters. Pero if hindi yun yung plan ni Lord for us, diba? Ay, hindi rin talaga mangyayari. Pero bukod sa pressure, syempre, yung ngayon, kilala na kayo ng mga tao. O yung kumbaga privacy, paano naman po kaya yung take nyo doon? May mga times ba na minsan nababiolate yun?
2: Hindi po kami lumalabas ng apartment.
0: Ay, hindi yun.
2: Kaya po ganito ang itsura namin, pataba ng pataba.
1: Ano po, okay lang po yun kasi part na, I mean, not so okay, pero I'm aware po kami na part na po yun ng siyempre nang ginagawa naming career or trabaho po na gusto namin. Kasi minsan po, hindi naman kami yung mga kinakaguluhan talaga, ma'am, everyday. May mga iba lang po yung grabit po talaga makinig sa amin. Kumbaga, siguro kahit naman po ako, pag nakita ko yung pinapakinggan kong tao araw-araw, parang tatalon po ako tapos lips to lips ko siya. Kung gusto niya po, may consent na, magpapaalam naman po ako.
0: Syempre.
1: Tapos, kung ayaw niya po, appear na lang. Kung gusto niya rin po, kung okay lang sa kanya. Pero yun po, yung about sa privacy, siguro minsan lang po kapag okay lang po siya na hindi. Kasi pag may mga ano naman po, for example, kumakain kami. Pero kapag marunong naman po, alam mo po, ma'am, yung mga marunong naman makiusap ng maayos po. For example, ay sir, sorry po, kumakain po pala kayo. Pwede po bang makapagpa-picture yung, lalo na po kayo pag yung anak ko, parang ganun po.
0: Oo, nakikiusap naman.
1: Apo. May iba kasi, ma'am, na ano, kung baga, sikat ka, or kung kilala ka mako hindi, medyo bastos po kapag
0: bigla-bigla na, tayo ka dyan, picture ka.
1: hindi na nga po eh, kahawak na po yung camera tapos nakatutok na sa mukha mo.
0: Ah, okay. So, mas okay sana, ano, na may paalam pa rin. Actually, Apo. Kahit na sino naman, ano, may yes, consent. Ma'am. Pero ikaw, eh,
1: siguro, pero minsan, ma'am, gustong-gusto ko yun yung pinagkakaguluhan ako.
0: Siyempre, masarap din sa feeling, eh, diba? Yung
1: nakakapogi. Feeling ko ako si James Reed.
0: Wow. Hindi malayo. Sir.
1: Layo?
0: Ay, malapit lang.
1: Lapit sa, ano,
0: QC. Ikaw ba, sa Sir BJ yes, naman, kaya, since nag-aaral ka pa, paano naman kaya yung pressure sa'yo? And at the same time, yun nga, syempre, student ka pa, ano, basically, parang, kailangan yung guardian mo, nandyan pa, nakatutok pa sa'yo.
3: Well, kung pagdating lang naman sa pressure, malala. Actually, kanina lang nung umaga, share ko sa inyo, mga taga-antabay ng Radyo Magazine.
0: Mm-hmm.
3: Mga mare, mga pare, kaninang umaga, nagising ako na ang panaginip ko na pinapagalitan na ako ng mga prof ko. Ma'am Bon, please, hello po. Na, yun nga.
1: Alam ba?
3: Kanina.
1: Imam.
3: Kachat ko pa lang. Hello po! Surprise! Dito po kami sa Radyo Magazine sa Manila. Shoutout din sa mga klase ko dyan sa ano, sa UST Legazpi. Hello po! Yes, may pressure. Malala.
0: Oo po. At least,
1: lalo ano. Po, ano, kapag di pa kami nakakabayad ng OPA, nakaka-pressure po yun.
2: Pressure po yun.
1: Pag totoo. Nagalit po kami dun sa landlord namin,
0: kayo ba ang magagalit, sir?
1: Pero, shout out, Sir Castro. Castro, magbago ka na.
0: Okay, salamat, sir. Ikaw naman, ayan, gusto rin nating marinig, syempre, sina Sir Vince and si Sir Mike, ano? Paano naman kaya yung pressure sa inyo? Paano nyo tinik o tinanggap na, ay, parang iba na? Parang naman namin na yung nakakakilala sa akin, hindi na yung dating ako ito. Paano po sa inyo? Ikaw muna, Sir Mike. Thank you.
2: To the point na ang tawag sa akin sa ano sa tabako ang lugar namin sa Bicol.
0: Mm-hmm.
2: Totapin ang tawag sa akin eh.
0: Nice.
2: Tapos ita kaya ang buhay ko galing sa bahay pupunta ako studio, ta studio pa bahay. Ganun lang po ang buhay ko. Parang di ako nagpapakita, naka-helmet lang ako.
1: Hindi naman dahil ayaw namin magsalamo sa tao. Alam ko na ma'am yung pinaka magandang sagot namin. Napipressure kami sa pag ano. Minsan kasi ma'am, gusto namin magdamit lang ng simple.
2: Minsan di pa po kami naligo, nakakaya.
1: One time po, lumabas ako ma'am, nakabahag lang. Tapos, pinicturan po ako. Tapos nakita ko po, nasa ano na po ako. On ano online sa Udan para yung marketplace po binebenta po ako.
0: Pero at least ano, ayun nga, at least may mga pros and cons talaga ano pagkakilala ka na or known ka na in public.
1: Bawal ka na mag pumunta ng bilyara na hindi naliligo.
0: Oo, totoo naman. Pero kasi I think the one factor din is yun nga, malaki din yung influential niyo sa mga
1: hygiene
0: tao.
1: Na babago din.
0: That's one thing, ano?
3: No choice ka kasi.
1: Dati si Vince, di nagtatawas na mong eh.
0: Marami ng taong nakapaligid sa inyo. So, syempre, yun din, mahalaga yung hygiene. Ikaw naman, ayan, si Sir Vince naman, paano mo naman tinake yun na parang, ay, marami na kaming taga-subaybay, ano? Parang hindi na ako yung normal na to. Paano mo tinake yun, sir? May pressure din ba sa'yo?
2: Opo, doon na nga po sa part na kailangan maligo kapag lalabas.
0: Mm.
2: You know? Kasi mahaba pa naman buhok ko. Pag hindi ako naligo ng isang araw, parang ano to.
1: May aparador.
3: Alcampo.
2: Ayun po. Tapos,
0: kung mga yung mga little changes na parang noon, normal lang na
2: hindi na po ako nakakalabas na walang damit.
0: Noon
2: po, nakakalabas ako.
0: Sa bahay.
2: Tapos, pwede lang kape sa kalsada. Ngayon, wala, no?
0: Oo, nakakamiss din yung mga ganung moments, sir, no? Kasi nga, malaki na rin yung expectation ng mga tao sa inyo, ano?
1: Yung ano po pala, ma'am, last na po ito, yung parang cancel culture, parang ganun. Medyo, hindi ako ganun kaano doon. Okay lang sana kung magaling, kung yung nagka-cancel, magaling parang fact-check, parang ganun po. Pero kapag mga hearsay. Although, ang chismis lang naman sa amin, malalakas daw kami kumain.
2: Hindi
1: naman totoo.
0: Pero yeah, totoo. Lalo na ngayon sa social media, sir. Ano, cancel culture, number one yan sa mga artists. Ano, hindi lang dito sa Pilipinas, even sa ibang bansa. So, napakahirap kasi isang viral post mo lang na hindi naman totoo or maybe hindi pa naman na factual, yun nga, hindi pa na-verify. Parang ang hirap kasi yung moment na nandun ka na sa peak, parang biglang biba, ano. And of course, hindi lang naman din kayo. Since under na kayo ng Sony ngayon, di ba?
1: Yes,
0: so, siguro mas mahigpit. Kasi noon, kung independent band pa kayo, you can do whatever you want. Pero ngayon, mas limited na for sure. Ano? Kasi nga, nandun, may meron kayong kumpanya behind you na tumutulong din at this time.
1: Hindi naman po gano'ng kahigpit. Parang hinahayaan pa rin naman kami mag-trip. Pero, syempre po, sa part namin, parang initiative naman namin maging mas present table in a way na hindi naman sa itsura masyado sa ano lang sa music tsaka sa vision namin, kung ano yung mga POV namin sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. Tapos, mga, yun, maging social and politically aware lang mm-hmm. din at the same time, mga ganun pong bagay. Mm-hmm. Although, may freedom naman kami sa mga ganun.
0: Ayan, na maganda, sir. Yes, ano? Pero at least siguro, doon na lang din papasok, kumbaga respect na lang din bilang sila yung kumpanya, yes, no? Behind you. And of course, professionalism at the same time, kahit saan naman yan, kailangan pa rin yan. Pero at least, ang ganda, sir, na mapakinggan sa inyo na yung freedom na kukuha yes. nyo pa rin, natatamasan nyo pa rin despite that. Alright? Ayan, napakabilis po ng oras. Siguro gusto ko na lang din humingi ng panghuling mensahe sa inyo, ano? Para sa mga nakikinig at sumusuporta sa inyo, meron ba silang pwedeng i-look forward? Saan pa kayo pwedeng matagpuan, makita? And of course, kung meron pa kayong music na i-release, baka pwede kayong magpa-spoiler, sir. Go ahead.
1: Yes po, pero unahan ko po siguro itong sabihin na to all our listeners, especially po sa mga may pinagdadaanan. Okay lang po yan kung medyo nahihirapan po kayo ngayon. Halos lahat naman po or may pinagdadaanan po kayo. Sana po ay maging okay kayong lahat. And then, kumbaga, one problem at a time lang. Kapag medyo hindi kaya, kain ka muna or tulog or mm-hmm. do the things that you love the most. And always, kumbaga, check on the people din na mga nakapaligid sa inyo, na palagi nyo kamustahin, mm-hmm. kung okay lang sila. Kasi po minsan, kayang baguhin yan yung desisyon ng isang tao kapag natanong mo kung nakumusta mo.
0: Yeah.
1: Parang, yun nga, kumusta mare? Mm-hmm. Pautang 500? Parang gano'n.
0: Mali!
1: Ay, sorry. Parang yan po. Pero if you know, alam nyo naman po yan. Pero maganda pa rin sabihin pa minsan-minsan. Mahal na mahal po namin kayo. So far po, ang dapat nilang abangan sa amin at sa mga bago pong magiging tagapakinig namin is yung mga original songs na mas nilagyan pa namin ng puso. Yung parang akala namin best na namin yung Celeste, yung Panata, may mas pa pala, ma'am. Parang nag-evolve po yung music namin. So, I'm thank you po sa mga mag-aantay at sa mga ready nang i-witness yung evolution ng Tatsapi.
0: Of course. Ayan. Yun lang po. Looking forward po. Eh, baka meron din kayo mga social media pages. Pwede nyo rin po silang anayahan na i-like or i-follow ito.
3: So, Tatapi Music po, actually siguro sa lahat, search nyo na lang, Tatapi, Tothapi.
0: Yan. Tagalog na thought happy talaga. Happy thought, yun nga sabi na na sir. Alright, ayan. Kayo sir, baka meron din kayong panghuling mensahe. Baka gusto mong i-message na Sir Vince at Sir Mike. Go ahead po.
1: Sir Gabin.
2: Get well sa'yo, Sir Gabin. Nandito lang po kami palagi sa inyo.
1: Love you, sir.
0: Wow. Okay, go ahead po, Sir Vince.
4: Thank you po.
0: Short but sweet.
1: Thank you, Ma'am Julie.
0: Yes.
1: Love you po. Love ka
0: thank
1: namin.
0: You. Thank salamat you. Salamat din po sa pagpapaunlak ng panayam.
1: Sana love mo din
0: this morning. Of course. Ano, ayan. Okay. Natutuwa nga po ako kasi bibihira yung as in may live. Madalas po ang guest ko via Zoom. Ano? So, dahil yun nga, live tayo dito sa studio. Ang dami rin na nakasuporta sa atin ngayon dito sa tech. Ayan, no? Mga supporters niyo po. So, siguro, ayan, unti-unti na po ako magpapaalam. Pero syempre, mapapakinggan pa natin ang isang song mula sa Tothapi. Pero for now, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nakinig, tumutok sa ating programa. Salamat po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio, Malimban, Sam Reyes, Sir Yulis Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din sa ating pong producer na si Jared Moreno. And ngayon nga po, ayan, mapapakinggan na po natin para sa kanilang song. Muli ang Tothapi para sa kanilang kantang Minsan.
1: 1, 2, 3, go!

0: Yay!
1: Yay! Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
13: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
13: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
15: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to, ha?
18: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA.
20: Yellow rainfall advisory.
19: Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar.
20: Orange rainfall advisory.
19: Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha Kaya maghanda at maging alerto.
20: Red Rainfall Advisory.
19: Emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin

0: Pilipinas. News nationwide.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
3: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
0: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
7: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Pasyal Pinas!
4: Pasyal!
0: Pasyal Pinas!
4: Pasyal Pinas!
0: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
4: Are you ready to dive in?
0: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
4: Pasyal Pinas!
0: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines!
0: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayong araw po ng Webes, June 4, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal!

0: sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Ganyan din po ang ating mga sound engineers. Sam Reyes, Rona Bel Esperanza, Marisol Malimban, Sir Julius Ungab, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At libre yan, mga beshi, ha? Kaya i-download nyo na po PBS Receiver sa Google Play Store at Apple App Store.
0: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kamusta po kayo, mga beshi? Ngayong araw po na ito ng Huwebes, alam nyo, last day na ng ating tara na sa Quezon Pasyal Pinas Special. Pero kahit last day na today, ay marami pa rin po kaming mga pasabog ngayong araw. At of course, meron tayong mga makakakwentuhan. Today din ay meron din pong mga papremyo, kaya don't forget, ha, na mag-comment po sa ating live stream ngayong araw, dahil ang maswerteng commenter ay mananalo po ng libreng dinner or lunch for two sa Kamayan sa Palaisdaan. Yan po ay matatagpuan sa Tayabas City sa Quezon. Kaya mag-comment ka na, beshi, ha? Don't forget na mag-leave ng comment sa ating live stream. At ngayong Webes nga po, makikipagkwentuhan tayo sa ating mga travel experts. Mula po sila sa dalawang travel and tours na matatagpuan sa Quezon Province. Ito po ang Alibihaban Travel and Tours at Bathaluban Travel and Tours ng Quezon Province. Alamin natin, mga beshies, yung kanilang mga tour packages, mga travel offerings, at kung paano tayo mag-book ng hassle-free sa kanilang mga in-offer na tours. At para po makipagkwentuhan sa atin, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang siyang nasa likod ng Alibihaban Travel and Tours, walang iba kundi si Sir Lester Uriah. And of course, kasama rin natin ang may-ari naman po ng Bathaluman Travel and Tours, si Sir Michael Rojas. Good morning po, mga sirs, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas. Hello!
2: Hello
1: po, maraming salamat po sa... Alright, yes, ang ating mga beshies, nako, maagang kwentuhan talaga to. And maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Siguro, Sir Michael, ikaw muna, bati ka muna sa ating mga viewers and listeners.
3: Mabuhay. Magandang buhay po sa ating lahat. Wala po siya bundok, isang magandang araw po at mapagpalang araw sa ating lahat. Mabuhay po.
1: Hi, Sir Michael. Welcome back sa Pasyal Pinas. And of course, Sir Lester, all the way from San Andres, Quezon. Good morning po. Good morning po sa inyo.
4: Good morning, mga mabuhay. All the way from San Andres, Quezon. And again, good morning po sa ating lahat ng mga viewers at sa ating manonood at sa ating tagapagkinigan. Maraming salamat sa inyo.
1: Ayan. And of course, mula naman po sa PhilTOA, sa Philippine Tour Operators Association, meron din po tayo mga beshies na kasama at makakakwentuhan ngayon sa ating programa. Nasa linya din po ng ating komunikasyon ang President ng PhilTOA, walang iba kundi si Ms. Maria Lourdes Japson, and ang Secretary General din ng PhilTOA, walang iba kundi si Ms. Nima Caray. Good morning po, mga ladies, beautiful ladies. Bumati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Hi, Ms. Malu!
2: Hi, good morning, Hazel. It's nice to be back here.
1: Hi, ma'am. Oh, first and last day, of course, present ang ating president. And of course, Ma'am Nima, good morning.
5: Mabuhay! Good morning, Beshi!
1: Hi, Beshi! Ayan, maya-maya lang ay makakakwentuhan din natin ng ating mga Beshis from Filtoa. Pero for now, sisimulan po natin ng ating kwentuhan with Sir Lester ng Alibihaban Travel and Tours. Alam mo, Sir Lester, yes, chinichika ko na dito sa mga Beshis natin ang Alibihaban. Yes, talagang ini-invite ko na sila na puntahan itong napakagandang isla na ito at talagang i-try yung napakagandang tours na inyo pong ino-offer. And to start sa ating kwentuhan, sir, ano nga ba itong Alibihaban Island Tour na ito? At ano po yung dapat i-expect ng ating mga travelers sa kanilang pagbisita sa naturang isla?
4: Okay, Ma'am Hazel, maraming salamat. So, ang Alibihaban Island po ay located sa San Andres, Quezon Province. No, ito pinakadulong bayan. Pero ang San Andres or ang Alibihaban Island ay kinikilala as the crystal clear paradise ng Quezon Province. Sa tagline nitong ganda ng karagatan, ano? At ngayon po ay talagang pinopromote na rin namin ang Macapaya Hills dito and also the Navarotto Falls. And para makomplete yung experience, mayroon rin kaming nightlife dito sa San Andres, Quezon. So ito'y tinatawag namin 4-in-1 destination. Nasabi nga namin, hindi mo na kailangan lumipad ng eroplano para lang makakita ng magandang dagat, makakita rin ng isang mapayapang bundok at malamig na tubig ng Navarotto Falls. And of course, kung gusto mo naman maging masaya at makalimutan mo problema.
1: Ayan, medyo ano lang, ano,
4: napunta lang. May mga nightlife na kami dito sa bayan ng San Andres.
1: Ayun, ayun. Narinig naman ang ating mga beshies. Napakaraming ino-offer ng Alibihaban Island, Sir Lester. At ito po ay saan matatagpuan? Para doon sa mga beshies natin na hindi familiar kung saan sa Quezon po ito makikita.
4: Alibihaban Island ay sa San Andres, Quezon Province.
1: Gaano po ito kalayo from Metro Manila kung kami po ay mag-a-avail ng tour sa inyo pong isla?
4: Opo. From Manila, it took us 7 to 8 hours, ano, including the stopover kasi hindi naman pwede na tuloy-tuloy tayo magbiyahe dahil talagang nakakangalay. Pero kahit ito ay 7 to 8 hours na lang travel, pero sobrang sulit naman pagdating nyo dito.
1: And actually, yung mga nagva-viral ngayon online, mga beshies, na video po ng Alibihaban, ay talaga namang maienganyo kayo na pumunta dahil sa sobrang ganda. And Sir Lester, bilang kayo po isa sa pinakauna, kayo lang ba ang only or isa sa pinakaunang travel and tours na nag-o-offer ng Alibihaban Island and iba pang mga tourist attraction dyan?
4: Actually, Ma'am Hazel, kami yung pinakabunso siguro na nag-o-offer. Marami naman nag-o-offer talaga ng Alibihaban, pero kami nga, katulad ng sinabi ko, nung nagkita tayo, no? So meron kaming tinatawag na unique selling point na pinapakita ng Alibihaban Traveling Tours na sa amin yun lang ma-experience. So yun yung unique itinerary na meron kami, which is kami lang yung nag-o-offer nung merong tinatawag na 4-in-1 destination, which is the dagat, the bundok, the ilog, and the nightlife. So sa amin niya lang yan may experience and also ang pagsakay sa Monster Jeep na na-develop namin ito noong 2025. No? Kasi noong una wala talaga kaming masakyan papunta ng Macapaya Hills and nakita namin yung jeep na walang laman. And sinubukan lang namin ipasakay yung turista at nag-enjoy sila doon na nagsimula kami sa isang jeep. Ngayon walo na sila. So yun na yung nagiging mode ng transportation mula doon sa jump ko sa Sampaloc, sa Pamplora, papunta doon sa ating destination ng Macapaya Hills.
1: Ayan. At yan pong 4-in-1 na tour na yan and destination na yan ay talagang ang Alibihaban Travel and Tours lamang po ang nag-o-offer. Dahilan kung bakit yan yung unique selling point, ika nga, ni Sir Lester. At nung nakakwentuhan po natin si Sir Lester, alam nyo ba na talagang very inspiring ang kwento ni Sir Lester. However, kapag kakinwento niya ngayon, kulang yata ang isang oras ano, para pagkwentuhan kung paano nga ba lalong nag-umusbong ang turismo dito po sa Alibihaban. Pero sir, para sa mga viewers and listeners natin, ano, na-curious, ito bang Alibihaban tour ay carry kahit mga bata? O ito lamang po ay para sa mga young adults lamang na tour? Kasi 7 to 8 hours ang biyahe. Ayan, medyo napuputol lamang ang ating connection with Sir Lester, ano? Pero
4: yes, oh. Thank you so much, Hazel, no? So, experience namin.
1: Alright, medyo napuputol lang yung ating connection with Sir Lester. Pero para sa mga viewers and listeners natin, nakikita nyo naman kanina, no, kung gaano nga ba kaganda yung Alibihaban. Dahilan para ito po ay mag-viral at makita ano yung ganda nito. Of course, alam nyo, ang dami ng mga vloggers ang bumibisita dyan sa naturang isla. Hindi lang dahil gusto nilang bisitahin ang probinsya ng Quezon, kundi para sa Jain talaga, itong Alibihaban Island sa San Andres. Imagine, 7 to 8 hours. It reminds me of yung Humalig Island, eh, no? Kasi ganun din siya kalayo naman, yung ano, yung boat ride. Yes, ayan na, yes. Nandiyan na ba si Sir Lester?
4: Yes,
1: Sir Lester, gaano ba ito ka-family friendly, itong tour na to? Carry ba ang mga bata din na sumama kapag Alibihaban tour?
4: Yes, actually yung mga bata naman dito, may life vest naman pa tayo para doon sa kanilang floating cottage na ma-enjoy nila yung sa gitna, butas yun. So para sa mini-swimming pool, so pwede ka din mga bata doon. And hindi lang mahirapan yung mga bata pagdating sa Makapaya Hills, even the senior citizen, no? So dahil this is a 20 to 30 step lang, nasa taas na tayo, tapos patag na yung talagang makikita natin and or lalakaran natin yung nasa video na napapanood nyo ngayon. Tapos, ang makikita niya na napakaganda ng rolling hills natin dito. At yun lang po yung tinatawag namin Makapaya Hills. And padating naman sa Laboreto Falls, this is almost a 10 minutes na walk from doon sa pagtigil ng sasakyan. And yung one star jeep, tapos maglalakad lang tayo. And hindi rin may mahirap yung lalakaran. Kaya ito ay very family friendly talaga. So, pagdating dito sa San Andres, Quezon.
1: Ayan. So, yun ha, mga beshies. Pwede nyo pong isama ang inyong mga senior citizens o inyong mga kids sa tour na ito. Yes. Kasi kayang-kaya nila yung mga activities and yung adventure na kanilang mararanasan. Sir, ikwento nyo nga rin po, itong Monster Jeep, kanina nyo pa nababanggit. Kasi ako, I remember nung kinwento nyo to, talagang na-amaze talaga ako. Pero paano nga ba nakatulong itong pag-create ng isang Monster Jeep sa turismo ng San Andres, na kayo po mismo ang nagpasimula?
4: Yeah, maraming salamat mga Hazel, no? Yeah. It's very inspiring talaga yung Monster Jeep namin kasi nagsimula kami dito. Naalala ko noon, January noon, 2025. So, medyo malakas yung ulan. Tapos, hindi na kaya ng van namin na talagang pumunta doon sa Makapaya Hills. And nakita ko, yung isang jeep na walang bubong kasi nilalagyan siya ng mga gulay. Ginagawa siyang hanap buhay ng modern transportation ng paglalagay ng mga harvest nilang mga gulay at ito nga kuminsan ang mga hayop na isinasaka nila. No? So doon nila din sinasakay sa Monster Jeep pag ibibenta nila sa bayan. So ngayon, nakita ko wala siyang lamang. Sabi nila, nagtatrabaho lang naman sila tuwing weekdays. Pero pag weekend, pahinga din naman sila. Nakatulong ito dahil pinasakay namin yung turista. Kaya na lang namin. Nakita namin na mas nag-i-enjoy yung turista na sumakay din sa Monster Jeep dahil wala siyang bubong. Mm-hmm. So yung binadaanan na rolling hills natin doon sa Makapaya Hills, mas na-appreciate ng mga tao kasi nakikita nila yung destination kung kaya nasa Manila lang. Tapos nag-start ito na isa lang palaga siya. Talagang sabi namin, kukunti pa ang turista namin noon. Tumatakbo lang kami ng isang van, dalawang van, ganun lang. Kaya isang jeep lang yung kailangan namin. And pag-usbong nung napatrend namin siya at nakita na kung gano'ng kaganda ang San Andres, especially sa pagsakay nga ng Monster Jeep, ay nag-trending talaga siya sa social media. And ngayon, meron na kaming 8 jeep.
1: Wow.
4: Actually, kahapon nadagdagan na lang isa. So, nung pinagkwento ko, 8 lang ngayon, 9 na sila.
1: Wow.
4: So, gano'n, nagkaroon ng livelihood yung mga local na kapag wala silang trabaho, ay pwede nilang maging trabaho ay yung sa Monster Jeep sa pag-ooperate noon yung mga driver natin at mga operator natin. Tapos may plus 1 pa isa para mag-assist nga naman mga siltukan, pagbabalay, guys, may mag-assist sa kanila. And malaking tulong sa kanila hanggang nabuo yung kanilang samaan at ito ay naging isang bagong produkto or bagong community-based tourism organization dito sa bayan ng San Andres. And katulad din niya ng story ng aming mga tour guide,
6: katulad ng story ng mga bankero. So, ganoon din po sila. Nagsimula talaga kami sa isa lang, tapos hanggang ngayon dumadami na dahil umuos muna ngayon tourism sa bayan ng self-service.
1: Oh, di ba? Napaka-inspiring. Siguro some other episode ay fully makakwento sa atin ni Sir Lester kung paano nga ba talaga nagsimula itong alibihaban siya. Kasi kulang talaga, Beshi. Kulang ang isa o dalawang oras para pagkwentuhan yan. Pero very inspiring ha. At maraming salamat po sa inyong initiative na tulungan yung ating mga jeepney drivers na ngayon po ay bahagi na rin ng tourism sector. Sir, para sa mga viewers and listeners natin na gusto nang mag-book sa Alibihaban, paano nga ba sila makakaiwas sa mga scam? Dami kasing scams ngayon eh. And saan po sila dapat talaga makipag-connect with you para po makapag-book ng inyong mga travel itineraries?
6: Yes, sobrang active ng page namin, which is the Alibihaban Travel and Tours. Makikita nyo lang sa Facebook page namin, yung logo namin na may eroplanong kulay blue at meta-verified siya. So doon lang kayo mag-i-inquire for Alibihaban kasi kami yung talagang isa sa may mga business permit at meron kaming sa mga government na malagi-cater din kami sa mga team building po dahil meron po kaming PLJEPS at meron din po kaming BIR and also kakalabas lang din po ng DOT accreditation namin. So which is DOT accredited na rin po kami. So kaya kami sa Alibihaban Travel and Tours para makontakt ninyo. Meron din kaming TikTok, meron din kaming Instagram, same din, Alibihaban Travel and Tours, or pwede po kayong tumawag directly sa akin, ano, sa 0962-352-1743. No, or again, visit our Facebook page. Mandun po, may staff kami doon na sumasagot ng aming mga inquiries. And makikita niyo lang po doon, pwede niyo po pahalakan directly, Sir Lester, or together with my business partner, Dieter, no, para at least ma-experience ninyo kung gano'ng kaganda yung bayan ng San Andres. Kasi nung ako ay napunta rin talaga dito, ay sobrang na-inlove ako doon sa bayan. Kasi dito, sa mga Five Hills, walang signal, talagang may-enjoy mo lang yung buhay. So, doon mo mararamdaman na ang sarap pala na mabuhay na kahit paano mawala yung stress mo sa trabaho, mawala yung stress mo kung may negosyo ka man. Tapos kung gusto mo naman yung mga stuff mo, kasi karamihan ngayon, nakikita namin, ang daming team building sa amin, pero naging gulat din kami, katulad din lang sila, mga young entrepreneur na talagang may mga tao din sila, tapos dinadala sila sa Andres. Nakakatuwa nga lang dahil ang daming bumabalik, ang daming bumabalik sa amin. Katulad ng guest namin na parating ngayon, patlong beses na niya agad sa taong ito. So, nag-start siya ng January, bumalik siya ng April, tapos ngayong June, babalik ulit siya. Kasi na-inlove daw talaga sa San Andres. So, ganun-ganun kaganda ang bayan namin. Please visit our Facebook page. Makikita ninyo doon lahat ng mga videos namin. Sobrang active namin gumawa ng mga promotional videos. Makikita nyo kung gano'ng ganda ang bayan.
1: Ayan. Talagang ano, very present sila online. Sa lahat ng social media platforms ay makikita nyo po ang Alibihaban Travel and Tours. So, doon lamang po kayo mag-inquire para po makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng online scams, mga travel scams sa ngayon. And with that, Sir Lester, hopefully ay ma-interview ko pa kayo some other time para mas mahaba ang ating kwentuhan dito po sa ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po na kasama natin ang nasa likod ng Alibihaban Travel and Tours. Walang iba kundi si Sir Lester Uriarte. Thank you, sir. Mabuhay po kayo.
6: Thank you so much, everyone. Thank you.
0: Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Alright, mga beshies, hindi na tayo magbe-break. Wala nang break dahil ready na rin ang ating susunod na nakakwentuhan ngayong araw. Alam nyo, nung first day ng ating tara na sa Quezon special segment dito sa Pasyal Pinas, ay atin na rin siyang kasama dahil siya po ang president ng Quezon Province Tour and Travel Agencies Association. Walang iba kundi si Sir Michael Rojas. At siya rin po ang nasa likod naman ng Bathaluman Travel and Tours. Hi, Sir Mike! Welcome po muli sa programang Pasyal Pinas.
7: Mabuhay, magandang umaga po.
1: Parang ilang araw na kaming magkausap. Yes, Sir Michael, ilang araw na tayong lagi na lang magkausap.
7: Oo, Every day
1: yata. Kulang na lang mas kausap ko pa si Sir Michael kesa sa sarili kong pamilya. Dahil lagi kaming magkakwentuhan ito at marami kami dinidiscuss. Lalo na po sa susunod-sunod na episode na binibida natin ang Quezon Province. Pero Sir Michael, kayo rin po ang nasa likod ng Bathaluman Travel travel and tours. Sir, ano namang mga unique travel experiences yung inyong ino-offer para sa ating mga travelers na gusto rin pong bumisita ng Quezon Province?
8: Ako, eto nga po, napaka-active ko na rin ngayon sa Quezon Province. Katunayan, nandito po ako sa Bundok Peninsula ngayon, sa bayan ng Mulanay. I-share ko lang po yung ano ko dito.
1: View? Okay, tour mo kami, sir.
8: Location.
1: Wow.
8: Ito po, ayan po ang dagat ng Mulanay, at ayan po ang municipality ng Mulanay. Nandito po ako sa Esperanza's View Deck. Ito po ay isa sa pinakamaganda at pinakamasarap na kainan dito sa Mulanay. Affordable din po sila, kaya nandito po kami. Dito po ako nakatambay ngayon while talking to all of you. Apakaganda po ng lugar. Ayan po ulit ang dagat. Ayan po ang karagatan.
1: Parang tinatawag tayo nung karagatan, sir. Tinatawag tayo nung dagat.
8: Ayan po ang kabundukan. Maganda-ganda ng view ko rito. O, diba?
1: Ang ganda. Pero ito bang experience mo na yan, sir, ay magiging bahagi rin po ng mga travel and tours na inyong ino-offer sa Bataluman?
8: Yun nga po. Ito po yung secret na ginagawa namin. Sa tunayan po kagabi sa bayan ng Katanawan, Quezon, inilaunch po namin itong Bonpen. This is Bundok Peninsula Circuit. So ito po yung aming tagline dito, cultivating faith, harvesting experience. So ito po yung ilalabas namin for Bundok Peninsula Tour. So ito po yung pinakabagong circuit dito sa amin sa Quezon. So Bataluman Traveling Tours will be facilitating the marketing and the sales of this destination. So nandito po ako sa Mulanay ngayon. Yung mga kasamahan ko po ay nagtutour sila ngayon doon sa baba, sa municipality ng Mulanay. And ako po ay nandito na sa aming place for lunch ngayon pong araw na ito. So ito po yung makakasama at i-include na po namin sa aming packages ng Chipata. Not only Bataluman Tours, but the whole Chipata, yung pong aming association.
1: Alright. And bukod po dyan,
8: sir. Po kayo. Ang ganda po dito.
1: Opo, for sure, ay bibisitahin natin yan ano, sa ganda ng view na meron po kayo ngayon. Pero sir, bukod po dyan, ay marami pa pong mga lugar sa Quezon ang meron pong in-offer na tour ang Bataluman. Recently, ang na-try natin ay yung Tayabas City, di ba? Meron pa po bang iba, sir, na pwedeng i-tour sa buong probinsya ng Quezon? Or baka multi-city, mga ganon?
8: Oo, marami po po kami packages na ino-offer. Katulad nga po yung cultural heritage namin, nandyan na rin po yan. So, any part of Quezon po is pwede ang aming cultural heritage. Katulad po ng, yun po yung isa pa namin packages, yung Lakbay Quezon, Pasyal Quezon, and then ito yung po aming hapag na gastronomy and yung po aming food dito sa Quezon. So lahat po yan, any packages po kung ano pong gusto nyo, tailored fit po sa inyong pangangailangan, gagawin po namin at pagsisibihan po namin kayo. Tailored fit din po ang aming mga tours.
1: Ayan. At yan ang kagandahan ng nasa travel and tours. Ano? Talaga yung mga packages ay ginagawa po para doon sa kagustuhan ng ating mga kliyente. And sir, gaano naman po kumbaga client-friendly yung inyong mga packages? Sino-sino po yung mga target clients ninyo? Pwede bang couple lang o kaya solo lang? O mas kinikater po ninyo yung mga group and corporate na mga kumbaga samahan na pumupunta po dyan sa Quezon?
8: Lahat po ay kinikater ng Bataluman. Kahit po single, single traveler, meron po nagpunta sa amin sa mga ano namin, yung mga sa bundok, isang gusto lang mag doon.
1: Soul searching.
8: Meron po kami from Dolores, Quezon, hanggang bundok Banahaw po namin. Hanggang dito na po sa bundok ng anong tawag dito, nakalimutan ko yung pangalan ng Sierra Madre. Kasi yung Sierra Madre po, ito sa pinakamahabang bundok that covers Quezon hanggang south to north na po, hanggang sa may Baler Aurora na dating parking po ng Quezon. And then nagko-concentrated po kami sa mga schools, mga educational tour, and then corporate accounts din po. So may mga hinahawakan din po kaming accounts. Especially yung last school po na hinandal namin is yung Santa Isabel College po sa Manila. So, dito po namin sila tinur din sa Tayabas. Nag-avail po sila ng aming cultural heritage tour. Ayun po. And then may mga corporate nga din po kami.
1: Mm-hmm. Napakaganda, sir. Ano, yung naging bahagi rin po ako nung cultural heritage tour na inyo pong isinagawa just last month ay eye-opener po para sa lahat ng mga travelers, ano, na minsan nakakalimutan na natin kung gano'ng kaganda ang ating kultura. And sir, para po doon sa mga viewers and listeners natin na medyo hindi trip yung cultural and heritage na mga tour na ganyan, ano po yung mensahe natin sa kanila? Paano nyo po sila may hikayat na subukan, i-try yung mga ganyang uri po ng tours? Madalas kasi mga beach, di ba sir? Mga waterfalls o kaya mga nature trips. Pero yung culture and heritage natin, madalas po ay nane-neglect na ng ating mga turista.
8: Ayun nga po, ang cultural heritage po hindi po mawawala din sa amin kasi ito po yung amin talagang malaking tulong sa ating mga kababayan na huwag alisin sa atin ang ating culture. Pero kung ayaw po nila mga cultural heritage, eto nga po ang ganda ng lugar ko dito sa Mulanay, Quezon. Gusto po ng beach. Eto po ulit ang beach.
1: Tinur na naman tayo ni...
8: Sorry. Ayan po ang beach. Nandyan po, naghihintay po ito sa inyo. Pasyal po kayo dito.
1: Parang tinatawag tayo.
8: Meron din po sila mga accommodation dito. And... restaurants na masasarap na pagkain at affordable po. Katulad po nitong Experiences Restaurant na pag-venue ng aming lunch for today for the whole group. Kagabi po nasa Catanawan, Quezon kami, dun inilaunch ng aming gobernadora Dr. Helen Tan ang Bonten, ang Bundok Peninsula Cultivating Faith Harvesting Experience namin. E dun yung pong aming bagong brochure ng Humalig Island. So ilalabas na din po ito ng aming tourism provincial office. Soon po, baka po tomorrow or by Monday, naka-release na po itong bagong tourism video and tourism promotion ng Humalig Island. So yun po yung isa pang pinakamagandang island dito sa amin sa Quezon, sa Humalig or Jumalig, na facing Pacific Ocean po.
1: Yes.
8: Napakaganda po ng lugar na ito. Yan po.
1: I agree. Ako po ay nakarating na dyan 2019 yata yun. Ano, Sir Michael? Grabe. Sobrang ganda. By far, yan po ang pinakamagandang beach na narating ko na, in my opinion.
8: Yes.
1: Kaya talagang sobrang excited din ako na makabalik din eventually dyan po sa Humalig Island. But anyway, sir, talaga pong napakaraming pwedeng i-offer ng Quezon Province. But would you say na ang Quezon po ay very affordable to visit? Sa tingin nyo po ba affordable bilang kayo po yung mga travel and tour operators?
8: Opo, affordable po kami dito sa amin. Katulad po nung lakbay tour namin dito sa Quezon, from Manila to Tayabas and Lukban. Ang price po namin is nasa 1,700 po ang ano siya.
1: Mm-hmm.
8: Pero this is joiners tour.
1: Mm-hmm.
8: Pero kung gusto niyo ng mga exclusive, pwede rin naman po, like kahit apat kayo or kahit anim. This one po kasi is minimum of 10 persons.
1: Mm-hmm.
8: So, kung mas gusto po nila ng exclusive or private tour for them, pwede naman po namin gawin din ng proposal or ng quotation.
1: Wow! 1,700 pesos pa, minimum of 10 na po yun. At may ikot na po ang buong Tayabas at lahat ng ino-offer po cultural heritage tours sa Tayabas. Yes. Nako, maganda yan mga beshi. Sitry nyo yan, especially yung mga schools. Kasi talagang maraming matututunan ng mga kabataan kapag isang kumbaga cultural heritage tour ang kanilang gagawin. And para po doon sa...
8: Kaya ino-offer po... Kaya pino-offer namin talaga ito sa mga educational tour kasi yung ibang mga estudyante natin hindi na nararamdaman, hindi na nakikita kung ano ba yung ating mga nakaraan, kung ano ba yung mga meron sa atin, bakit tayo may mga lumang simbahan, bakit tayo may mga tulay na ganito. So this is very educational po for them.
1: Mm-hmm. And para po sa mga viewers and listeners natin or mga schools din na gusto pong makipag-ugnayan sa Bathaluman Travel and Tours para sa mga eduktors na inyo pong ino-offer, cultural heritage tours na inyong ino-offer, saan po kayo maaring makontakt, Sir Michael?
8: Okay, meron po kami Facebook page, Bathaluman Travel and Tours. Bisitahin nyo lang din po. Nandun po lahat ng aming info, pati po ang aking mobile number. Pwede po kayo mag-message doon, leave a message, and then sasagutin po namin kayo kaagad-agad.
1: Ayan. Sila lang naman yan. I-search nyo lang. Bathaluman Travel and Tours. With that, Sir Michael, maraming salamat po ulit sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And I hope to see you again soon, Sir Michael.
8: Opo, sana po may next pa rin. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre sa Pintoa. Maraming maraming salamat po. And happy Pride po, Beshi!
1: Happy Pride! Yes, happy Pride! Sa lahat happy po pride, ng ating mga kaibigan pride. Sa LGBTQIA+ community. Happy Pride po sa inyong lahat. Pride. Thank you again, Sir Michael. Mabuhay po kayo.
8: Thank you po. Bye.
0: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Nakakwentuhan natin mga beshies ang dalawang travel experts. Sila actually yung mga nakasama natin sa Quezon Lakbayanihan Caravan ng Filtoa at sila yung mga nag-tour sa atin sa napakagandang probinsya po ng Quezon. Kaya again, napakarami po kasi ngayong travel scams. So mahalaga po na tayo ay nagbubook sa mga tamang travel and tour agencies para hindi po nasasayang ang ating mga pera. So dalawa lamang po yan sa napakarami pang DOT accredited travel and tours or agencies dyan po sa probinsya ng Quezon. And of course, ngayong araw din po na ito dahil nga po last episode na ng ating Tara na sa Quezon na Pasyal Pinas Special, makakasama rin po natin ang ating mga kaibigan mula naman po sa Filtoa. At nasa linya rin po ng ating komunikasyon ang president ng Filtoa, walang iba kundi si Miss Malu Jobson. Hi Miss Malu!
9: Hi, Hazel! Good morning!
1: And of course, si Miss Nima Caray, nandyan din po sa ating linya ng komunikasyon. Hello po!
10: Yes! Mabuhay!
1: Mabuhay mga ma'am! At ngayon pong umaga, no, pag-uusapan po natin pa rin ang Quezon Province. Miss Malu, para po sa ating mga viewers and listeners, paano po ginagamit ng Filtoa yung mga programs, kagaya nga po ng recent natin na Lakbayanihan Caravan, para mas malakas, mapalakas pa, no, yung tourism awareness, kundi pati yung mga actual bookings at mga tourist arrivals sa isang lugar para sa ating episode sa Quezon Province.
9: Yes, Hazel. Actually, nung ginawa namin yung Lakbayanihan Caravan Quezon Edition, nagkaroon kami ng portion noon ang B2B. So, nag-participate yung stakeholders from Quezon. Nabanggit naman namin sa first episode. Nandun yung mga attractions nila, hotels, and travel and tours. Sila yung bumuo ng pakete actually. Kasi sa tourism value chains or sa ecosystem ng tourism, dapat equally distributed ang generation ng revenue from the tourism. Dapat ganun yung concept.
1: Ayan.
9: Natin. Now, since nasa Quezon tayo, so dapat kami, ang tawag sa amin ay integrator ngayon. Since Filtoa, may ecosystem kami at family ng travel and tours. So kami, yung ginawa nilang pakete, i-disseminate namin sa members namin and we will create a consortium para lahat uniformly magbebenta ng Quezon packages na iisa ang inclusion, iisa ang tour program. And at the end of the day, kahit nasa amin ang point of transaction, tapos amin nag-inquire yung client, definitely mapupunta pa rin yan sa Quezon. Mm-hmm. Ang revenue sa Quezon pa rin, service fee lang ang sa amin. So, yun yung ginawa naming konsepto talaga. Kaya maganda because yun talaga yung main purpose. Ang tulungan mo ang mga emerging destination. Bigyan sila ng chance na magkaroon ng avenue. And si Filtoa, kami lang ay tumulong sa kanila na para matulungan silang ibenta yung Quezon.
1: Right. At yan po ay personal kong nakita, no, kung paano nagtutulungan yung mga miyembro ng Filtoa, no. Hindi sila, ika nga, ang term nila dyan, nagpapatayan ng negosyo. Kumbaga talagang inaangat nila ang isa't isa para po matulungan, of course, yung mga emerging destinations kagaya nga po ng Quezon Province. Ma'am Malu, ito pong recent na Lakbayanihan Caravan na isang resulta ng matagumpay na kolaborasyon sa pagitan ng Filtoa, ang private sector, even yung ating mga local government units na atin pong nakakwentuhan dyan. So gaano po kahalaga, no, na talagang nakikipag-collaborate tayo sa government sector para po maisakatuparan yung mga ganitong uri ng proyekto?
2: Yes, actually, hindi lang sa government sector. Sa tourism business, sobrang importante ng public-private coordination, private-to-private coordination. So, kaya kung titignan mo, una kami nakipag-coordinate sa KEPATA, yung Provincial Counterpart Association namin, which is headed by Michael Rojas, yung presidente. And then, si Michael Rojas naman, ang nag-
1: Ayan, medyo na
2: coordinate sa yes. LGU of Quezon. Directly to them, of course, we can go directly to the LGU of Quezon, but we are giving the baton to the one heading the association kasi sila yung counterpart namin. Para again, yung expertise, yung alam niya na yung lahat doon, sila yung mag-uusap and then kami na lang yung mag-interfere pag once it's done. So sobrang importante kasi yung mga peculiarity ng nature ng tourism sa bawat lugar ay iba-iba naman talaga. Merong tayong tinatawag na itong ang binibenta niya is nature. Ang priority niya ng tourism offering is nature. Mm-hmm. Yung kabila naman siguro sabihin na natin health and wellness, iba-iba, 'di ba? May adventure, iba-iba, pero sila ang nakakaalam noon. Mm-hmm. May mga certain regulations din, 'di ba? Sila din 'yung nakakaalam noon. Hindi namin pwedeng i-touch without asking from them. So sobrang coordination is sobrang importante para walang miscommunication, walang misrepresentation.
1: Right. At yan po ay talagang nakita natin na throughout the whole caravan, talagang smooth yung ating naging experience. At yun po ay bunga nung proper coordination between the government and the private sector. And Ms. Malu, nabanggit mo na yung iba't ibang sektor sa ilalim po ng turismo. Kasi nung nag B2B kayo po, na ako'y personally nandun, nakita ko meron ding mga artisans, meron ding mga products ang nandun doon, kasabay po ng palitan ng mga business cards ng ating mga travel agencies. Bakit po pati sila ay ini-include natin sa ganong uri po ng mga sessions? Gaano po yun ka-importante?
2: Yes. Yes, buti na tanong mo yan kasi sasabihin ko pa lang talaga siya, Hazel. Actually, ang value chain of tourism doesn't end in the major component, which is the hotel, airline, or transportation, travel and tours, tour guides. Ang dami pa. Meron tayong tinatawag na CBT, or community-based tourism. Yung mga yun ay part sila ng CBT, yung gumagawa ng mga souvenirs, yung mga artisan, even the food. Tapos meron din tayong tinatawag na other TREs or other tourism-related establishment. Katulad ng pinuntahan nating Yema Cake.
1: Yes.
2: Diba? Mm-hmm. Sila ay gumagawa naman ng mga pasalubong items. Okay? So lahat sila part ng value chain of tourism. When you offer a tourism product, dapat kompleto. Mm-hmm. Hindi lang yung major component, pati yung ancillary services or yung ancillary spots, dapat kasama siya doon. Para makompleto natin na spiced up talaga yung tourism program na ino-offer natin. So kung makikita mo sa itinerary, kompleto siya, di ba?
1: Yes.
2: Dadaan sa pasalubong. Mm-hmm. Meron pa ngang mga demonstration ng how to make a longganisa.
1: Mm-hmm. Right.
2: Di ba? Kasi attraction yon, kasama yon. Pero ang pinifeature natin doon ay community-based tourism. Sina atin na nagluluto, na gumagawa ng longganisa sa bahay nila, di ba? So, kasama talaga siya sa tourism value chain.
1: Mm-hmm. At yung pasalubong culture ng mga Pinoy, Miss Malu, talaga na hindi ka nagagastos doon sa tour eh. Mas paggagastosan mo yung pasalubong na iuuwi mo sa yung pamilya o sa yung mga kaibigan. Kaya talagang very rich ang pasalubong culture ng mga Pilipino. Thank you, Miss Malu. And now we'll go to Miss Nima. Naku, ma'am, bilang kayo po ang Secretary General ng PhilTOA, ano naman po yung mga upcoming programs, yung mga caravans and activities ng PhilTOA ang dapat abangan din ng ating mga members and even yung ating mga tourism industry partners?
11: Yes. Good morning, Beshi and everyone.
1: Hey, hi,
11: marami
1: Beshi.
11: Pong exciting activities na inihanda ang PhilTOA sa mga susunod na ban. Especially, ang unang-una dyan, yung ating PTM, Philippine Travel Mart, na gaganapin sa September 4 to 8. This is our 37th year na po. So, kami ang pinaka-longest-running travel exhibition sa bansa. Bukod po dyan, tuloy-tuloy pa rin ang aming 4Ps, tulad ng binanggit na ni Ma'am President during the first episode. 4P stands for PhilTOA's Partnership for Professionalism and Progress. Dito meron tayong mga trainings, meron tayong mga learning sessions, meron tayong mga industry programs and nagsishare dito ng mga best practices at saka yung mga successful stories ng ating mga tourism stakeholders. Mm-hmm. Meron pa rin tayong mga familiarization trips, of course, like yung Lakbayanihan Caravans. This month, meron tayong familiarization trip sa Misamis Occidental. Meron din tayo naka-line up na Palawan sa August, di ba ma'am?
1: Mm-hmm.
11: At tulad ng nabanggit ni Sir Harold during the first episode, meron na tayong 6 to 8 destinations sa pipeline.
1: Wow. Mm-hmm.
11: So, ang daming aabangan. Meron na rin tayong Bicol sa November.
1: You know.
11: For more updates, pwede rin nilang bisitahin ang aming website, which is filtoa.com or aming mga social media platforms.
1: Alright, napakarami, Miss Nima, no? Talagang
11: yes.
1: Parang hindi nagpapahinga yung mga kaibigan natin sa Filtoa sa sobrang daming lugar na inyo pong bibisitahin at papasyalan ng Lakbayanihan Caravan. And of course, bilang panghuli na lamang po sa ating kwentuhan, medyo bitin ang ating oras, ba ano po ang mensahe naman at invitation po ng mga kaibigan natin from Filtoa sa publiko para suportahan of course ang local tourism at mas kilalanin pa yung mga hidden gems ng Pilipinas. Go ahead, ma'am.
11: Of course, ang mensahe ng Filtoa sa bawat Pilipino ay simple at pinak pero sobrang halaga. Tuklasin natin ang sariling atin. Sabi mo nga, napakaraming hidden gems sa Philippines na nag-aantay lang na ma-discover. Mula sa magagandang beaches, bundok, yun yung sinabi ni Sir Michael kanina, cultural destinations, hanggang sa mga community na may mga kwento at karanasan. So, sa paglalakbay kasi natin, hindi lang tayo gumagawa ng memories natin on our own or with our family. Kasama din dyan yung natutulungan natin yung communities, like yung mga small businesses, like the tour guides, tulad ng sinabi kanina ni na sir, di ba? Yung mga transport providers, hotels, restaurants, at marami pang iba na umaasa sa turismo para sa kanilang kabuhayan. Kaya, ang message namin is yon: visit our, support the Philippines, travel local, discover local. Sama-sama nating ipakita sa mundo ang kagandahan ng ating kultura at yung hospitality ng Philippines. Dahil sa paglalakbay sa Philippines, hindi lang destination ang nadidiscover natin. Sabi mo nga, nadidiscover din natin at nakikilala ang ating bansa. Diba sabi mo, Besh, sa first episode, nabuhay ang iyong pagka-Pilipino.
1: Yes, o, diba? Exactly. Oo.
11: Dahil sa visit natin sa Quezon.
1: Mm-hmm.
11: So the Philippines is really more than a destination. It is an experience, a story, and a home waiting to be discovered. Kaya tara na, sama-sama nating tuklasin ang ganda ng Pilipinas.
1: Gusto ko yung episode 1 pa lang, nakatutok na si Miss Nima.
11: Kinote, yes!
1: kinote pa ako eh, no? Talaga
11: yeah.
1: Naman.
11: Tandang-tanda ako yun, Deshi, sinabi mo yun.
1: Exactly po. Talagang ano, no? Nabuhay yung ating pagka-Pilipino sa pagbisita natin sa Quezon Province dahil napaka-rich ng culture ng naturang probinsya. Bagamat nalulungkot tayo, dahil ito na nga po yung last episode natin para sa tara na sa Quezon special ng Pasyal Pinas. Hindi pa naman ito yung huling pagkakataon para maibida pa natin yung iba pang mga hidden gems, ika nga, emerging destination sa probinsya ng Quezon. Kaya, for sure, maraming mga kwentuhan pa tayo na ang star pa rin ay ang Quezon Province. And with that, Miss Malu, Miss Nima, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And I hope to see you again soon, mga ma'am, ha? Maraming salamat po at mabuhay
11: po
1: kayo.
11: Mabuhay!
0: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Ituloy-tuloy na natin to, mga beshies. I-announce na po natin ang winner ng ating Where in Pinas segment kung saan meron ho kaming pinopost na picture ng isang local destination sa ating bansa. At ang gagawin nyo lamang po ay huhulaan kung saang lugar ito at magbabahagi ng unique fact o kaya yung inyong experience sa naturang lugar. And sa tulong po ng Filtoa at ng Kamayan sa Palaisdaan sa Tayabas City, ang ating prize ngayon para sa ating Where in Pinas episode episode ay ang overnight stay for two sa Kamayan sa Palaisdaan sa Quezon City. Kaya marami rin yung mga nag-comment, nag-enter ng kanilang mga sagot sa ating comment section. And of course, sumunod dun sa mechanics ng ating laro. At para i-announce ang ating winner, sana nakikinig siya today. Dahil base po sa mga comments, ang napili ng ating Kepanta at ng Filtowa ay walang iba kundi si Miss Liz Broqueza. Ayan, sabi niya, "This is Minor Basilica of St. Michael the Archangel in Tayabas, Quezon Province. I visited this church during our last visita iglesia." O, diba? Recent lang yan. "And it was honestly one of the most memorable stops for me. I remember learning that it's called the Key of Tayabas." Kasi hugis, ano daw, key, yung lokasyon mismo nung simbahan. At nabanggit din niya na talagang yung history daw, nang malaman niya yung history ng naturang simbahan ay talagang na-appreciate niya. Hindi lang yung ganda nito, kundi yung history ng or yung ambag nito sa kultura nating mga Pilipino. Sabi niya ay talagang may lasting impression daw ang naturang simbahan para sa lahat ng mga bumibisita rito. So congratulations, Miss Liz Broqueza. Hintayin niyo lamang po ang aming message on how to claim your prize. Ito po yung overnight stay for two sa ating Kamayan sa Palaisdaan sa Quezon Province. Congratulations, ma'am! And of course, nananawagan din ako ha kay Sir Romel Livid na naka-tune in sa atin ngayon. Sir Romel, meron akong ano sa'yo, message sa'yo dahil ikaw naman ang nanalo yesterday doon sa 2 VIP tickets para po sa Mother's Wonderland. Congratulations po! At sa pamagitan niyan, mga beshi, magpapaalam na rin po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat sa ating mga naging panauhin at sa ating mga naging katuwang, ang ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Camille Umali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Thursday.
0: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
12: Love the Philippines.
0: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
14: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Karoon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo
19: Publiko.
18: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Malacañang umaasa na maaaksyonan ang mga nakabimbing panukalang batas sa Senado sa ilalim ng bagong liderato nito.
18: Headlines.
20: Pilipinas, nirerespeto ang desisyon ng United Nations o UN makaraang hindi makakuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Suporta ng international community sa kandidatura ng bansa, pinasalamatan.
18: Headlines.
20: Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas, target na patagalin ng 60 araw.
18: Headlines.
20: Department of Agriculture, hinihintay na mailabas ang 25 million pesos na karagdagang pondo para sa fuel subsidy program.
18: Headlines.
20: At DTI, tinayak ang sapat na supply at matatag na presyo ng school supply sa harap ng nalalapit na pasukan.
18: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
20: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan nating The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At narito na po ang ating mga detalye sa ating balita. Kinilala ng Malacañang ang naging assumption ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President ng bagong liderato ng mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naging galaw sa Senado at desisyon ng bagong mayorya ay naayon sa rule of law. Matatandaan nitong Miyerkules ay nabuo na ang quorum of 12 ng Senado na nagbigay hudyat para sa pagpapalit ng bagong Senate leadership.
21: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
20: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Mga panukalang batas na nabinbin sa Senado, maaaksyonan na sana sa ilalim ng bagong liderato ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Mula Malacañang, may report si Alvin Baltazar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Umaasa ang Malacañang na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Senado nang sa gayon ay maaksyonan na ang mga nakapending na mga panukalang batas. Itong pinahayag ng Malacañang matapos ang mga naging development nitong Miyerkules kung saan ay nagkaroon na ng bagong Senate leadership. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, umaasa silang tuloy-tuloy na ang pagbabalik trabaho ng mga senador para sa bayan at hindi para sa pansariling interes. At dapat na niyang isipin ng mga senador ay mga lingkod bayan sila at hindi para sa kanino man. Binigyan din ni Castro na maraming nakatinggang bills na dapat aksyonan at nakakaapekto sa karapatan ng mga Pilipinong umaasa sa tulong at ayuda ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Naayon sa batas na naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay law expert Reverend Father Ranilio Aquino, sinabi nito na bagaman hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, ay dumagdag naman ang presensya ni Senador Chis Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gayet ni Father Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance sa mga umaabsent, kagaya na lang ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
3: mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman malalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
20: Yan ang pahayag ni law expert Reverend Father Ranhilio Aquino.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking epekto ang kawalan ng quorum ng Senado sa pagkakaantala ng ratifikasyon ng mga nakabingbing Visiting Forces Agreement o VFA sa Canada at New Zealand. Ayon kay Teodoro, minamadali

0: access point sa mayan pag mag-exercise. Ganun din, vice versa sa atin.
1: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, iginit na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nympha,
3: giniit ni Senate President pro tempore at acting Senate President. Giniit nga ni Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang presiding officer ng impeachment court. Ito ay dahil itinuturing at naninindigan ang bagong majority block na bakante pa rin ng Senate Presidency at si Gatchalian ang tumatay ang acting Senate President. Nahalal nga na Senate President pro tempore. Sa sesyon kahapon, una nang inaprubahan ang Senate Resolution 430 na nag-aamyenda sa Rules of Procedure ng Impeachment Court. Sa amendment, tinatalaga pa rin ang Senate President bilang presiding officer, maliban na lang kung ang majority ng mga senador na present ay maghahalal ng ibang senador na tayong presiding officer. Ang amyendang ito ay aprobado ng 12 na senador na present sa sesyon kahapon. Sinabi ni Gatchalian na sapat na ang pag-aproba ng rule na ito sa sesyon kahapon at hindi na kailangan pang-aprobahan muli ng Senado bilang impeachment court. Sa pagbubukas rin niya ng Senate Impeachment Court, siya manunumpa bilang presiding officer. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
4: The rules since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpapreside, no, ng impeachment. But I will also, since again, no, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule.
1: So,
4: I have to consult with the Clerk of Court, no, kung ano yung mga procedures. No, but definitely pagbukas ka lang mag-oath.
1: Sir,
3: yan ang pahayag ni Senate President pro tempore at acting Senate President Quinn Gatchalian. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nananatiling on track ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani Adjong, nananatiling nakatuon ang 11-member House Prosecution Panel sa kanilang mandato sang-ayon sa konstitusyon. Kumpiyansa rin ang prosecution panel sa lakas ng kanilang hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
5: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
1: Si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Tanging ang 18 ex-Marines at si Attorney Levy Baligod lang ang mga dumalong resource person na nasa session hall. Dahil walang Senate Blue Ribbon Committee staff sa session hall, si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpanumpa sa mga resource person. Samantala, hindi naka-livestream ang pagdinig sa official social media pages ng Senado. Kagabi, pinayagan ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian ang mga opisina ng Senado na mag-work from home set up ngayong Webes, bunsod ng mga kaganapan sa mataas na kapulungan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang sinumang sasantuhin ang Administrasyong Marcos, kaalyado man ito, kaibigan o kamag-anak, pagdating sa pagpapanagot sa mga maanumalyang proyekto, partikular ang iskandalo sa flood control projects. Ani Dizon, tuloy-tuloy na ang gagawing panlalambat ng pamahalaan sa malalaking isdang direktang sangkot sa anomalya sa flood control. Hirit pa ng kalihim na oras sa mag-file na ng kaso, ang Department of Justice at Office of the Ombudsman ay tiyak na matibay na ang hawak na ebidensya ng mga ito kontra sa mga sangkot sa FC o FCP anomaly.
6: Hindi tayo pwedeng basta-basta na mag-file ng kaso na hindi matibay. At yon tingin ko ang

0: ginagawa talaga ng DOJ at ng ayaw nilang mag-file ng kaso hanggat talagang hindi kumpleto at matibay ang ebidensya. At kapag nag-file ng kaso, makakasiguro ang mga kababayan natin matibay. So yun ang nakikita natin. At sa aking pagkakalam, sunod-sunod na yan.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hindi nakuha ng Pilipinas ang pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC matapos manalo ang Kyrgyzstan sa botohan para sa kinatawan ng Asia-Pacific Group. Sa isinagawang ika-apat na round ng botohan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto laban sa 49 ng Pilipinas. Dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang pwesto sa Security Council. Kasabay nito, nahalal din bilang mga bagong non-permanent member ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Ang UNSC ay isa sa pinakamapangyarihang sangay ng United Nations na may kapangyarihang maglabas ng mga resolusyon, kabilang ang pagpapataw ng economic sanctions, pag-deploy ng peacekeeping forces at pag-aproba ng military action. Ang limang permanenteng miyembro ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at United States.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nirerespeto ng Pilipinas ang desisyon ng mga miyembro ng United Nations makaraang mabigo ang bansa na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community na sumusuporta sa kandidatura ng Pilipinas. Nagpaabot din ng pagbati ang Pilipinas sa Kyrgyzstan Republic na nakakuha ng naturang pwesto. Sa kabila nito, patuloy pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa iba pang bansa para sa pagusulong ng kapayapaan, katatagan, sustainable development at rules-based international law.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Parehong tumaas ang kamalayan at pagsidhin ng damdamin ng mga Pilipino na ipagtanggol ang mga nasasakupan na bansa, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Sa panayon ng programang Boses, ipinaliwanag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na napakalaki ng tinalon ng bilang ng mga Pilipinong may kaalaman sa issue ng West Philippine Sea. Kapansin-pansin din sa nabukod sa pag-usulong ng diplomasya sa usapin ng West Philippine Sea ay tumaas din ang pananais sa mga Pilipinong paigtingin pa ang pagpapatrolya ng pamahalaan sa mga nasasakupang teritoryo ng bansa. Sa pinakahuling tugon ng mass survey ng OCTA, pumalo sa 72% ang awareness rating ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, habang 69% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat paigtingin ang hakbang ng pamahalaan upang depensahan ang soberanya at nasasakupan ng Pilipinas.
3: Napansin natin na nagpalit na, hindi na diplomacy yung top choice sa mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipag-gera po tayo sa oppressors natin or sa China kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen, ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating yung sovereign territory.
1: Yan ang tinig ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kumpiyansa ang ekonomista na kayang makipagsabayan ng digital infrastructure ng Pilipinas. Makaraang lagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Inaasahang makakahikayat ng pamumuhunan ng DEFA na susuporta sa pagbabago at mas mataas na partisipasyon sa Philippine digital economy. Ayon kay economist Michael Ricafort, makakatulong ang kasunduang ito para sa mas maayos na digital transaction ng Pilipinas sa iba pang ASEAN countries, partikular sa overseas Filipino workers.
4: Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga remittance companies or outfits, whether it's sa app na, online, or sa mga traditional offices, no? Diba, yun yung mitiin talaga noon, Sir Ray. Unti-untiin, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to transact and at a lower cost.
1: Si economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ipinagkibit-balikat lang ang ulat na umunoy pagbabawal sa kanya at kanyang pamilya na tumuntong ng China. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inawanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang ulat hinggil sa umunoy pagbabawal sa kanya, gayon din sa kanyang pamilya, na tumungtong sa China. Ito ay kaugnay sa ikinasang raid ng mga otoridad sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental na tinawag ng Chinese Embassy na diskriminasyon sa mga kanilang mga kalahi o mamamayan. Ayon kay Chodoro, wala siyang anumang assets sa China at wala rin siyang balak na tumagtungo roon. Nais man daw niyang dumalo sa China dahil sa mayamang kultura, mababait na tao at masasarap na pagkain. Natatabunan niya ito ng klase ng pamahalaang mayroon sila. Kaugnay nito, nanindigan naman ng pamahalaan na lehitimo ang pagpapasara sa naturang pabrika ng bakal at hindi ito nakabatay sa nasyonalidad o politika. Nakitaan ito ng iba't ibang paglabag gaya ng radioactive hazard. Dahilan para ipatigil ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang operasyon nito. Una nang pinangalan na nakalihim ang negosyanteng si Tony Yang na kapatid ng tagapayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na may-ari ng naturang pabrika. Para sa Bago Pilipinas, yung Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ilulunsad ng gobyerno ngayong Huwebes ang apat na Unified 911 Satellite Command Center sa Luzon, Visayas at isang bayan sa Iloilo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang legislative at operational reforms na layong padaliin ang crisis management, mapabuti ang forecasting at alerting o alert systems at makapagtatag ng localized response center sa buong bansa. Kabilang sa apat na lugar ang magkakaroon ng naturang command centers ang Cagayan City Fire Station, Leganes Fire Station Iloilo, Batac Fire Station at Tacloban Fire Station. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, matutugunan ang language at response time challenges sa pamamagitan ng dialect sensitive at locally staffed emergency coordination hubs sa ilang lugar sa Luzon at Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras po natin, 11:21 ng umaga at sa papapatuloy ng ating balitaan. Matamang babantayan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang insidente ng bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari rin gamitin ang Makabata Helpline Number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
7: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
1: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Trade and Industry o DTI tiniyak ang sapat na supply at stable na presyo ng school supply sa pagbubukas ng mga eskwela. May ulat live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Chad, siniguro nga ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply at stable ang presyo ng mga school supplies ngayong darating na pagbubukas ng eskwela sa Lunes. Ayon nga kay Trade Secretary Christina Roque, napatuloy ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga pamilihan upang matiyak naman ang SRP o nasusunod ang mga suggested retail price ng mga presyo ng mga school supplies sa merkado. Giit pa niya, nakipag-usap na rin siya sa mga school supplies manufacturer sa Pilipinas na magkaroon ng mga stockpile upang hindi kaputin ang mga notebooks at ilang pa mga papel na kakailanganin ng mga estudyante ngayong Kapaskuhan. Chet, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pamahalang lungsod ng Maynila, handa na para sa class opening sa susunod na linggo. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Handa ng pamahalang lungsod ng Maynila, partikular ang mga school supplies, uniforme at iba pang kagamitan na ipapamahagi nito para sa mga mag-aaral sa pampublikong bahagi. Kabilang sa mga ipapamahagi ang mga jackets na may hoodie na inilaan para sa mga estudyanteng nag-aaral sa mga modernong fully air-conditioned school building sa lungsod. Ayon sa pamahalang lungsod ng Maynila, unang makatatanggap ng mga jackets ang mga mag-aaral ng Rosario o Rosauro Almario Elementary School, habang unti-unti ring palalawakin ang distribution nito sa iba pang pampublikong paaralan. Saklaw ng programa ang mga paaralang gaya ng Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School at Ramon Magsaysay High School na kasalukuyan namang tinatapos na. Bahagi ito ng paghahanda ng lungsod para sa maayos at kompletong pagbabalik-eskwela ng mga batang Manilenyo ngayong pasukan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagbigay ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED ng mahigit 103 milyong piso na Teacher Education Scholarship Program sa mga aspiring teacher sa buong bansa. Ayon sa DepEd, susuporta ang financial assistance sa 720 aspiring teachers para makumpleto ang kanilang degree, makakuha ng lisensya at magsilbi sa mga eskwelahan. Tiwala naman ang CHED na makatutulong ang kanilang partnership para tugunan ang gap sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng pilot implementation, magbibigay ang programa ng financial support sa mga estudyante na nasa ilalim ng 3 specialization degrees, early childhood education, values education at special needs education. Ilan ito sa mga tinukoy na larangan bilang karagdagang suporta upang tiyaking makatatanggap ang mga estudyante ng age-appropriate, value-centered at inklusibong edukasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tiniyak naman ng Manila Water ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at technical assistance sa mga paaralan sa harap ng pagsisimula ng klase sa Lunes. Sa pamamagitan ng Manila Water Foundation, nakumpleto na ang rehabilitation ng sanitation na facility sa ilang eskwelahan bilang suporta sa mas malinis at mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at faculty. Ilalarga rin ng foundation ang Water Asset Installation and Rehabilitation Program ngayong school year na nakatuon sa retrofitting, upgrading at installing ng water supply at sanitation facilities sa mga public school at special institution. Kasama ang ibang katuwang, ita-turnover din ng Manila Water ang 75 refrigerated drinking fountains sa ilang eskwelahan sa Antipolo, Pasig, Taguig, Pateros at Quezon City. Ilan lang ito sa paghahanda ng Manila Water sa muling pagbubukas ng klase na nagpapakita ng kanilang suporta sa sektor ng edukasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Maynila, may maliit na bawas singil sa mga customers simula sa Hulyo. Ang report, nagapin natin mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: May ipatutupad na bawas singil sa tubig ang Maynila para sa mga customer nito simula July 1. Ito matapos na aprubahan ang rekomendasyon para sa pagpapatupad ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa ikatlong quarter ng taon. Ayon sa MWSS, magkakaroon ng tariff rollback na katumbas ng 25 cents kada cubic meters para sa mga customer ng Maynilad sa West Concession Area. Katumbas yan ng bawas na 34 cents para sa mga regular na consumer na gumagamit ng 10 cubic meters kada buwan, 1 peso and 29 cents para sa 20 cubic meters at 2 pesos and 66 cents para sa 30 cubic meters. Samantala, walang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagsiservisyo sa East Concession Area dahil mas mababa sa 1 sentimo kada cubic meter ang nakalkulang adjustment na itinuturing na hindi na practical na ipatupad. Ang FCDA ay isang mekanismong sinusuri kada 3 buwan para maibalik sa mga consumer o maipasa sa singil ang epekto ng pagbabago sa foreign exchange rates kaugnay ng mga pautang sa ibang bansa na ginagamit sa pagpalawak at pagpapahusay ng serbisyo ng mga tubig at wastewater. Mula sa MWSS para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Party list solo nanawagan sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na pondo ng Department of Health sa World Health Organization. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Humiling si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanez sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na ipinangakong kontribusyon ng DOH sa World Health Organization o WHO. Sa House Resolution No. 1072, sinabi ni Ordanez na ang halagang ito ay nakalaan upang suportahan ng 14th General Program of Work ng WHO para sa 2025 to 2028. Anya, bagamat kinikilala ni Ordanez ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga pandaigdigang programa sa kalusugan, iginit niya na dapat munang isalang-alang ng DOH ang kasalukuyang kalagayan ng pampublikong sistema ng kalusugan sa bansa. Anya, patuloy na nahaharap sa hamon ang sektor ng kalusugan kabilang ang limitadong kapasidad ng mga pampublikong ospital, kakulangan sa health personnel at hindi sapat na supply ng libreng gamot. Dagdag pa niya mahalagang malaman kung saan nanggaling ang $10 million at kung paano ito makakaapekto sa mga programa ng DOH, pati na rin kung may legal na batayan ang pangako. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Agad nang nagbunga ang pag-aksyon ng pamahalaan kaugnay ng pag-aalis ng steel sheet piles at trumpet walls Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, mas maayos na ngayon ang dali ng tubig sa creek at hindi tumitigil ang pamahalaan sa dredging operations bilang tugon sa Oplan Kontrabaha Initiative. Nagpasalamat rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa agarang pagtugon sa bahaing lugar ng Matalahib Creek o Matalahib Creek na isang malaking ginhawa upang hindi agarang tumaas ang tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Nationwide.
12: Bottom line, meron na tayong nakikitang magandang ito. Yung decision talaga na pagwasak dito sa nakaharang sa pumping station dito, napakalaking bagay nung nangyari.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Target ng Department of Energy o DOE na patagalin ng 60 days ang Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon ay mayroon ng 30-day strategic reserve ang bansa na karamihan ay nasa pribadong sektor, ngunit nais pang doblehin ito ng pamahalaan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang palakhin pa ang petroleum storage capacity ng bansa at maisakatuparan ang target na ito sa hinaharap.
13: It will take about a year to have the first tank. So mga 1 year, siguro first year, meron tayong good enough for 5 days. And then we can add another one kasi mahal din magpatayo. Pero our idea is to have a total of 60 days na reserve dito in country. And hopefully that can secure us and hopefully we can add some more eventually in the future.
1: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaasahang magbubukas ng mga bagong pamumuhunan, lilikha ng mga trabaho at magudulot ng mas matatag na paglago sa Central Luzon at Pilipinas ang itatayong utility scale solar at battery energy storage system sa New Clark City. Una nang lumagda sa lease agreement ang BCDA at Aqua Power Philippines, isang subsidiary ng Aqua Power Company sa Saudi Arabia, ang pinakamalaking private water desalination company sa buong mundo. Nangunguna rin ito sa energy transition at utility-scale green hydrogen development. Ang itatayong pasilidad ay may inisyal na pamumuhunan na $400,000 per megawatt at kapag natapos na ay maaring makapag-supply ng hanggang 500 megawatts. Sinusuportahan ng proyektong ito ang pag-isikap ng Administrasyong Marcos na madaliin ang paglago ng ekonomiya at palawakin ang renewable energy portfolio ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nilagdaan ang Department of Energy o DOE at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ng BARM ang dalawang kasunduan para isulong ang energy self-governance sa rehiyon. Ito ang Transition Agreement for Power and Electrification in BARM at Memorandum Cooperation sa Energy Efficiency and Conservation. Sa ilalim nito, pangungunahan na ng BARM ang sarili nitong power sector development. Mapapabilis ang electrification, mapapabuti ang service delivery at makakalikha ng malalaking oportunidad para sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Unti-unti ililipat ng DOE sa MENRE ang mga tungkulin nito na pag-supervise, pag-regulate at pag-develop ng electric power industry sa BARM. pangungunahan ng MENRE ang paghahanda at pagpapatupad ng Bangsamoro Power Development Plan, titingnan ang power sector initiative sa rehiyon, susuportahan ang rural at missionary electrification programs, makikipag-ugnayan kaugnay sa transmission development efforts at kakatawan sa BARM sa mga national energy body. Sa ilalim ng ikalawang kasunduan, mas magiging malaki ang papel ng MENRE sa pagpapatupad ng energy efficiency initiatives, kabilang ang Government Energy Management Program, pagsunod sa requirements para sa designated establishments at Philippine Energy Labeling Program.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginit ng Department of Energy o DOE na palaging nasa konsiderasyon nila ang mga consumer sa paglalabas ng presyuhan ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga consumer at iba pang stakeholder, ay dapat pa rin nilang balansihin ang paglalabas ng mga desisyon sa presyuhan ng petrolyo upang hindi rin naman malugi at madihado ang mga kumpanya ng langis. Aminado rin si Garin na sa ngayon ay wala pang full supervision ng pamahalaan sa presyuhan ng langis, ngunit nagiging maayos naman ngayon ang pagmonitor nila sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo.
14: Pinoprotection din namin ang interest ng mga kababayan natin. So balancing act din yan. But also, we also have to consider na ayaw din nating malugi itong mga companies at magsara kasi kailangan natin ang servisyo nila. So we're still negotiating, we're still talking, and hopefully by next week baka meron na kami resolution sa problema na to. But yes, we hear them but we also hear the concerns of our transport group, our drivers, mga negosyante natin.
1: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na panibagong pondo ang hinihintay nilang mailabas para sa pagpapatuloy ng fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga mag-asaka. Papalo sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng kagawaran. Ani De Mesa, inilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Malaking tulong din ito sa mga mag-asaka lalo't umaarangkada na ang planting season.
15: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong aside, di ba may nauna na 150 million? So nag-release sila ng additional 25 million. Ito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan? 5,000 pesos per farmer.
1: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ilalapit ng Pilipinas sa susunod na bilateral talks sa Vietnam ang mas epesyente at mas maaasahang agricultural trade agreements. Isinusulong kasi ng Pilipinas ang mas patas na rice trade deal sa Vietnam para maresolba ang ilang concern nito. Katulad na lang ng karaniwang pag-atras o pagkansela ng Vietnamese exporter sa kanilang supply contracts kapag tumaas ang presyo ng bigas. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hihilingin ng Pilipinas ang mas matibay na contract enforcement mechanisms para tiyak ang mas maaasahan at mas predictable na agricultural transactions sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, ilalapit ni Vietnamese Industry and Trade Minister Lee Man Hung ang nasabing usapin sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Ipinanawagan din ng Pilipinas at Vietnam ang pagpapatibay ng bilateral technical mechanisms para sa Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture ngayong taon para matugunan ang mga alalahanin ng parehong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa ipinatutupad na 50 peso price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, mula sa 1,004 na rice stalls na nainspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbebenta ng imported rice at 368 ang sumusunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng EO o Executive Order 39. Pinakamataas sa compliance rate ang naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman naitala ang pinakamurang imported rice sa halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyong naitala.
16: Titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na nasusunod na nagkakaman din, last, nasa 20-30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito 70 for Metro Manila, may 90%. But still yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide from
1: Sa kabilang dako, sumampa sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice o sinilbihan ng notice of violation at pinagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. E dinitali din ni DEMESA ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuhan ng bigas habang umiiral ang price cap.
16: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan as per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede silang magmulta up to 1 million na may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
1: Yan ang bahayang ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel DEMESA.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy ang pagtulong ng Project NOAA ng UP Resilience Institute para matukoy ang mga lugar sa bansa na talagang kailangan ng flood control project. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Dr. Mahay Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, na nakikipagtulungan sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa hazard mapping at research para siguradong hindi masasayang ang pondong ilalaan sa flood control projects. Nakikipagtulungan din naman ng Project NOAA sa mga lokal na pamahalaan para magkaroon na rin ng drainage master plans at flood simulations, lalo na ngayong panahon ng habagat. Para naman sa publiko, maaaring mag-download ng NOAA Studio mobile application para sa hazard maps, satellite images at forecast na makatutulong sa oras ng kalamidad.
17: Kasi ngayon, kinukonsulta kami. Ano ba yung kaya namin kasi na i-simulate yung mga investments natin sa flood control bago pa ito buhusan ng pera. Alam na natin kung ano yung itsura nung kalalabasan, nung disenyo ng, let's say, ng dike o kaya pump station o kaya yung harang dyan na dam bago pa natin ilagay.
1: Tinig ni Dr. Mahay Lagmay ng UP Project NOAA.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan na UAAP bestsetter Camila Lamina naging number 1 overall pick sa 2026 Premier Volleyball League Draft mula Sports Radio 918 na ito ang ulat ni Dennis Hilanga.
18: Pinili ng Galleries Tower High Riser si former Alas Pilipinas playmaker at UAAP bestsetter Camila Lamina ng National University bilang number 1 overall pick sa ikatlong edisyon ng PVL Draft kagabi sa Novotel Manila Araneta City. Siya ang nanguna sa 11 nakuha mula sa 38 aspirants ng draft class, undrafted naman ng 27 players. Samantala, siniguro ng Capital One sa kanilang second selection si University of Santo Tomas Libero Detdet Pipito, habang pangatlong pick ng Choco Mucho si Tin Ubaldo ng Far Eastern University. Pang number 4 pick ng Zeus Copy si Mapua middle blocker Aliana Ong at pang 5 draftee naman ng NextLead si Ira Jaboneta ng University of the Philippines. Napadpad sa Farm Press bilang 6th overall pick si Jonah Perdido ng UST. Pinili ng PLDT si Fian Ariola ng Perpetual sa 7th selection at napunta sa Creamline bilang 8th pick si Barbie Hamili ng Adamson para makumpleto ang first round. Nadraft din si Nakai Sipada ng Capital One, Ann Assis ng Galleries Tower at Ella Raagas ng Farm Fresh. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.
20: Pagod.

0: pinda.
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ang oras po natin, 4:04 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial station. Simulan natin dito sa Luzon. Bureau of Internal Revenue o BIR Dawag City nakamit ang target collection para sa buwan ng Mayo. Sa detalye mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakamit ng Revenue District Office ng Bureau of Internal Revenue, Lawag City, ang target collection na 259 milyong piso sa buwan ng Mayo 2026. Dahilan ito para magpasalamat si Revenue District Officer Esperanza Guzman sa publiko, private corporations at mga national government agencies sa tamang pagbabayad ng buwis. Inaasahan ni Guzman na may tutuloy na makamit ang mga susunod pang target collections sa kada buwan para sa development ng Ilocos Norte at buong bansa. Sa buwan ng Hunyo, mayroong 400 milyong piso ang target collection ng BIR sa Lawag City. Nangako si Guzman na gagawin ang lahat ng magkakaya para sa koleksyon ng buwis na magsisilbi sa ikauunlad ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo, mga magyanyog ng San Gabriel, La Union, sumailalim sa pag-asanay. Sa report mula kay Antoinette Lingsit.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, sa pakikipagtulungan ng Philippine Coconut Authority Region 1 ang pagsasanay para sa mga magniniyog mula sa bayan ng San Gabriel, La Union. Ang tatlong araw na pagsasanay sa Integrated Coconut Cacao Enterprise ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapalakas ang kabuhayan ng mga magniniyog sa Rehiyon 1. Layunin pa nito na mapataas ang produksyon ng mga nyugan at maturuan ng karagdagang kita ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagtatanim ng cacao bilang intercrop. Maliban sa pagtalakay sa mga mahalagang paksa hinggil sa produksyon ng cacao, wastong pamamahala ng taniman, intercropping practices at pagpaplano ng negosyo ay nakibahagi rin ng mga kalahok sa hands-on demonstration upang higit na maunawaan at maisabuhay ang mga teknolohiyang maaaring ilapat sa kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
6: Mula naman sa Pangasinan, Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development, Ilocos Region, nakapagtala ng 178.5% accomplishment rate sa mga benepisaryo nito mula taong 2023-2025. Si Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas tayog sa ulat.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
8: Bumalo sa 178.5% ang naitalang tagumpay ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development sa Ilocos Region. Matapos itong lampasan ang target na bilang ng mga benepisyaryo para sa mga taong 2023 hanggang 2025. Mula sa original na tatlong taong cumulative target na 470 beneficiaries, umabot sa 839 na marginalized sa magsasaka at mangisda ang mga tagumpay na naabot at natulungan ng programa. Nangangahulugan ito ng karagdagang 369 na beneficiaryo higit sa unang binalak ng ahensya. Ipinapakita sa ulat ang tuloy-tuloy at progresibong paglago ng programa sa rehiyon sa nakalimutan lipas sa tatlong taon. Noong 2023, nagsimulang programa na may 224 cumulative beneficiaries. 2024 ang umakyat ng bilang sa 559 at noong 2025, tuloy ang sumipa ang bilang sa kabuang 839 na beneficiaryo. Ayon sa DA Saad, ang patuloy na pagdami ng mga natutulungang sektor ay patunay na aktibong pakikilahok ng mga komunidad at may epektibong paghahatid ng mga tulong pangkabuhayan na naglalayong pataasin ang ani at kita sa kanayunan. Dahil sa positibong takbo ng performance na ito mula 2023 hanggang 2025, pinatunayan ng DA sa Ilocos Region ang kanilang kakayahan na palawakin ang suporta para sa mga lokal na magsasaka at mangisda tungo sa isang mas inklusibo at masaganang pagunlad ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
6: Baba naman tayo ng Southern Tagalog. Delivery rider sa Mimaropa Region nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance. Sa report na yan mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nakatanggap na ng 5,000 pisong cash assistance ang mahigit 300 delivery riders sa ilalim ng programang Private Express and Messengerial Delivery Service ng DSWD sa Mimaropa Region. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng programa na matulungan ang mga rider na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Anila, ang ilan sa mga hindi nabigyan ay nakatanggap na ng unang assistance para sa mga tricycle driver, habang ang iba naman ay may expired na driver's license. Ayon sa DSWD, bahagi ang programa ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng tulong pinansyal sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng inflation at mataas na gastusin sa transportation. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Bicol, 1.7 milyong pisong pondo para sa Tupad Brigada Eskwela, ipinatupad sa Panganiban, Catanduanes si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac ang may dala ng balitang yan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Umabot sa 1.9 milyon pesos ang pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa bayan ng Panganiban, Catanduanes. Saklaw ng programa ang 15 paaralan at magbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa 200 benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, dating overseas Filipino workers at mga miyembro ng OFW Family Circle. Nagsimula ng implementasyon ng proyekto bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sa loob ng 20 araw, magsasagawa ang mga benepisyaryo ng iba't ibang gawain tulad ng paglilinis ng mga paaralan, pagsasaayos ng kapaligiran at iba pang aktibidad na makatutulong sa pagpapabuti ng mga pasilidad na pang-edukasyon. Ang programa ay pinondohan ng DOLE sa ilalim ng Tupad Program, isang emergency employment program na naglalayong makapagbigay ng pansamantalang pagkakakitaan sa mga manggagawang nangangailangan ng agarang suporta. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ang pinakamalaking pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa buong Catanduanes na inaasahang makakatulong hindi lamang sa paghahanda ng mga paaralan kundi maging sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga benepisyaryong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 11:52, kuha na tayo ng mga report mula naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. 32.15 million pesos na halaga ng tulong pinansyal na ipamahagi ng Cebu Provincial Government sa mga apektado ng lindol sa Bogo City, Cebu. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
11: Nagkakalaga ng 32.15 million peso na calamity assistance ang naipagkaloob ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugos City noong nakaraang taon. Nasa 3,215 na mga residente ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa isinagawang payout program sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Bawat benepisyaryo nakatanggap ng 10,000 piso na cash assistance at 10 kilong bigas mula sa Capitol. Maliban sa cash at rice assistance, namahagi din ang Provincial Agriculture Office ng Agricultural and Fishery Inputs bilang suporta sa livelihood recovery ng apektadong mga residente. Nag-turnover naman ng 10 kalabaw at 10 kambing ang Provincial Veterinary Office sa Bugos City Veterinary Office para sa mga magsasaka. Matatanda ang niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu noong September 30, 2025 kung saan ang sentro ay sa Bugos City na ikinamatay ng mahigit 70 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ibang bahagi ng Visayas, Track Kabataan Health Caravan ang katid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kabataan sa Katbalogan, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Matagumpay na naisagawa ang unang araw ng Truck Kabataan Adolescent Health and Wellness Caravan sa Barangay Ginsurungan, Katbalogan, Samar. Layunin ng programa na ilapit sa mga kabataan ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan at wellness sa pamamagitan ng libreng medical at dental check-up, health education
6: putulin
12: sessions.
6: Putulin muna natin
12: at
6: ang putulin lang natin ang report na yan ng ating kasamaan mula sa Radyo Pilipinas Cebu. Narito muna, pakinggan natin. Palace Press Briefing, naroon nakatutok si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
13: Pakinggan na natin si Undersecretary Clear Castro para sa press briefing ng umaga.
14: Diyos at walang aberyang sa parating na school year. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagpapalakas ng education system ng bansa. Gamit ang Project Handa, mabilis na makikita kung nasa ayos ba ang physical facilities ng mga paaralan. Alamin kung may sapat bang suporta sa mga mag-aaral at kilatisin ang instructional readiness sa mga eskwelahan. Sa tulong ng Project Handa, inaasahang makakatulong ang tracking system nito upang mabilis na matutukan ng DepEd ang mga paaralan na may dagdag na pangangailangan. Good news naman para sa mga mag-aaral sa Negros Occidental. Hindi na hadlang ang pagtawid ng ilog sa kanilang pagpasok sa eskwela sa tulong ng bagong gawang hanging bridge sa Barangay Carolan sa Kabankalan. Samantala, ay tinitiyak ng DTI na abot kaya ang mga school supplies ngayong malapit na ang pasukan. Walang puwang sa ating bansa ang overpriced items at mapang-abusong traders. Pag-asa para sa pamilya, sa halip na dagdag na pag-alala, ang hatid ng pinaigting na bantay presyo ng ahensya.

Mas maraming Pilipino ang iaangat ang edukasyon. Yan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, Teacher Education Scholarship Program para sa mga nais maging guro, suportado ng Department of Education. Sa isang seremonya kahapon, June 3, ay pinirmahan na ng Teacher Education Council at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Agreement. Pinangunahan ito ni DepEd Secretary Sunny Angara at dinaluhan naman ni CHED Chairperson Shirley Agrupis at iba pang mga opisyal. Layunin ng nasabing MOA na itaguyod ang Teacher Education Scholarship Program o TESP at mapaglaanan ito ng 103.3 million pesos worth of financial assistance para sa estudyante ng education courses sa academic year 2026-2027. Kapit-bisig ang TEC at CHED Unifas sa programa para paunlarin pa ang education system ng bansa. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang sektor ng edukasyon at tutukan ang kakulangan ng mga guro sa ating mga paaralan. Sa tulong ng TESP, daan-daang mga aspiring teachers ang matutulungang makamtan ang kanilang pangarap na maging ganap na guro na huhubog sa isip at diwa ng ating mga kabataan. Tututukan ng first phase ng scholarship program ang mga specialization early childhood education, values education at special needs education para tiyaking maayos ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aaral. Mas maraming efficient na guro, mas maraming kabataan din ang matututukan at matuturuan ng wasto. Dahil sa bagong Pilipinas, edukasyon ang susi sa ikauunlad ng bayan.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
2: Yusek, good morning. Kahapon po, nag-adjourn na po ang first regular session ng 20th Congress. At kabilang po sa mga naging accomplishment ay yung pagpasa po ng anti-political dynasty bill. Nabanggit po kasi ng palasyo na nais ng Pangulo ang best version ng anti-political dynasty bill. Ngayong approved na po ito sa House of Representatives na nagbabawal sa magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity, sapat na ba ang version na ito para sa Pangulo o may mga particular na provision po siyang nais makita bago niya ito pirmahan?
0: May version ang House of Representatives, may magiging version din po ang Senado. So, titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
2: Ma'am, follow up. May mga kritiko kasing nagsasabi na baka daw ma-veto o hindi mapirmahan ang batas dahil mismong pamilya ng Pangulo ang may mahabang kasaysayan sa politika. So ano po ang katiyakan na lalagdaan ito ng Pangulo kapag tuluyan na pong nakapasa sa magkabilang Kongreso?
0: Makikita niya naman po talaga ang iba mga tao na islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutukan ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Riza Ontiveros, at nagulat po siya, at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais pong maipasa ito sa kanyang termino.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good morning, ma'am. Ma'am, sa patuloy na gulo ng politika sa bansa, tila na isasantabi nga yung mga problema, gaya ng mga OFWs na nasa piitan. Patuloy po ang pakiusap ng, at panawagan ng pamilya ng tatlong Pilipinong seaman na nakakulong at naghihintay ng kanilang sentensya sa Algeria. At may mga nakapila naman sa death row sa Saudi Arabia. Ano po ang nagawa ng OWA at DFA na patungkol dito? At ano po ang assurance ng palasyo para sa kanilang pamilya at sa ilan na nakapiit na Pilipino sa ibang bansa?
0: Ayon na rin po sa utos ng Pangulo, ang DMW pati na po ang DFA ay ginagawa lahat ng paraan sa mga kababayan natin na nasasangkot sa isang mga kaso. At ayon na rin sa DMW, ito po ang kanilang ulat patungkol po doon sa ating mga kababayan na nagkaroon ng kaso dito sa Algeria. Ito po ang kanilang mga mensahe. Number one, the case of the remaining three Filipino seafarers in Algeria involving several kilograms of cocaine is still pending resolution in the Court of Algeria. The DMW together with the DFA has provided the services of counsel for all three seafarers. The lawyers successfully work on the dismissal of the case of five out of the eight seafarers who were accused. The three remaining seafarers had their sentences reduced and are awaiting the results of the appeal. The DMW has arranged for the compassionate visits of the families of the seafarers during their detention and provided financial assistance to those who have been repatriated. The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained. So yan po ang pinakahuling ulat po ng DMW.
3: Follow up lang, wala po bang chance yung government-to-government approach?
0: Ito po ay may kinalaman sa mga kaso. So, sabi nga po natin, ang gobyerno po natin ay gumagalang din po sa proseso.
3: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon. Ma'am, itatanong lang po namin, kung ano po yung napag-usapan sa meeting ni President Marcos with DOE officials last Tuesday?
0: Opo, mahaba-haba po ang kanilang naging diskusyon at nag-ulat din po ang DOE. Napag-usapan nila po ay ang patungkol sa power supply and grid conditions in Luzon and the Visayas. So the directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time. At napag-usapan din po ang Catanduanes power situation and stockpiling project. So marami pong pinag-utos ang Pangulo. Unang-una po ay dapat po na mapagawa o mabuild ang new power plants to increase increase energy production, to expand the transmission network and implement interventions to address problems delaying the construction of submarine cables and transmission lines. At sa lahat po na maaaring maging sitwasyon dahil sa di umanong issue sa power situation, ang utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tignan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP.
4: Ma'am, follow-up lang po. Doon po sa in-order ni Pangulo na pag-construct ng mga bagong power plants, ilan po yung nabigay niyang na power plants na kailangan i-prioritize po?
0: Yan lang po muna ang pinag-utos ng Pangulo at titignan po natin ang pinaka-latest kung ano ang maire-report po ng DOE ni Secretary Sharon Garin. So, marami pa pong ibinili ng Pangulo. Nandito pa rin po. Ibinili niya po na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables. So, yung iba pong mga detalye sa mga numero po ay ibibigay ko po sa inyo once po na nabigay sa atin ang pinaka-detalye mula kay Secretary Sharon Garin.
4: I-follow up lang rin po. Napag-usapan po ba doon yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas? At saka kung meron rin pong na-discuss regarding doon sa fuel subsidy at saka doon sa service contract?
0: Okay, sandali lang po at nandito po ang ilan. Nagkaroon po meron po na pag-usapan tungkol sa improving the transmission system, accelerating the development of renewable energy at titignan ko lamang po rito yung sinasabi niyong supply ng fuel at meron po. Meron po na pag-usapan dito tungkol sa as of May 29, 2026, the country has about 46 days worth of the fuel reserves.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
5: Hi, Yusek. Good afternoon. Malacanang issued a recognition of the new Senate leadership less than an hour after Senator Win Cachilian was elected acting SP. Why did Malacanang see the need to recognize and welcome the new majority and the acting SP now?
0: Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso, ay dapat lamang pong kilalanin.
5: And what does Malacanang have to say to reports of Senator Chiz Escudero being seen inside Malacanang Palace before appearing with the new majority?
0: Wala po tayong information patungkol po dyan.
5: Yusek, as a lawyer speaking for the palace, please enlighten us on this. Was yesterday's Senate Act election legal? Because some legal luminaries are invoking the Avelino versus Cuenco of 1994 case.
0: 1949,
5: sorry.
0: Yes. Matatandaan po natin kahit naman po na nagkaroon ng isang session sa pamumuno po ni dating Senate President Franklin Drilon. Ginawa rin po nila ito, that's 2015. Ang kasong Avelino versus Cuenco rin ang kanilang sinunod. Doon sa kaso ng 2015, sinasabi po na apat ang nasa abroad.

0: kung nasaan. So definitely, he is beyond coercive reach. Kahit tanong mo siguro ang kanyang pamilya, ay hindi nila masasabi. Kahit puntahan pa ng Sergeant at Arms, si Senator Bato sa kanyang bahay, ay hindi mo rin ito mapapatawag. So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12. At ayon na rin sa Avelino versus Cuenco, ang 12, kapag ka po, dahil sa Avelino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23. Dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte, mismo ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
1: Sunod na tanong mula kay Maris Alhalili, TV5.
2: Good afternoon, Yusek. Yusek, Senator Alan Peter Cayetano claims that President Marcos has been misinformed with regards to the issue on legislation. He was referring to the statement of the President yesterday, yung sinabi niya on bills with regards to responding to the oil crisis. Senator Cayetano said, sila ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila, hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. So what really happened there?
0: Ang ibinigay sa ating impormasyon, as early as May 6 or 7, yung Senate at ang House of Representatives, ang House Leadership, sinabi nila at nag-agree sila na imu-move yung calendar to a later date para ma-prepare nila ang kani-kanilang mga legislative priorities. So at the time, May 6 or 7 ay hindi pa po, wala pang nagiging eleksyon na naganap noong May 11 para magkaroon ng panibagong Senate President. So hinihintay lamang po din ng Pangulo ang mga legislative priorities na kanilang mapag-uusapan sana sa LEDA.
2: Of course, there are also concerns from the camp of Senator Cayetano na baka nagkaroon daw ng conspiracy among administration and minority bloc senators to remove him as the Senate President kasi they do not ayaw daw matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na nangyayari po ngayon. Is there a truth to that, ma'am?
0: Kasasabi pa lang ni Maricel, baka. So, pag sinabi natin baka, wala tong pinanghuhugutan. Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya, apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. So, huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ang nangyayari at or rather hindi lahat ang sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So, dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
3: Nag-request po yung Gatchalian-led block sa Senado ng isang special session from the President. How soon does the President intend to call that special session? Ano-ano po yung mga priority sana na gustong maisama ng Pangulo sa pag-uusapan?
0: Well, anyway, ganito yan. No? Sabi nila sila ang magre-request for a special session. So as soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that.
3: Pero ma'am, ngayon po nagkakaroon ng sort of battle of the memos doon sa Senado. Dalawang kampo po yung nagsesend ng mga memo doon sa mga empleyado kung ano yung dapat gawin na most of the time magkaiba po yung nilalaman. Alin po dito sa mga ito yung mas inclined na sundin ng palasyo and paano po ito makakaapekto doon sa Senate President na uupo doon sa sona ng Pangulo?
0: Una-una, yung

0: internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
1: Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star.
2: But Yusek, is the President inclined to call for a special session? You said he will act immediately, no, if there's a request.
0: So, magre-request sila.
2: Is he inclined to call for a special session given that kapon he was worried about the hampering of the legislative work?
0: Yes, opo. Inclined ang presidente na mag to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho sa, ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
2: So he mentioned yesterday the need for a supplemental budget and other measures that will assist those affected by the Middle East crisis. What other bills will he push for in case nagkaroon nga ng request for a special session?
0: Tignan po natin muna kung ano yung special request nila. Kasi ang gusto po talaga ng Pangulo sa ngayon, ito ang isa sa mga priority bills niya po talaga, yung anti-political dynasty. Gusto niya po talaga ito maipasa.
2: Salamat po.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
3: Ma'am, just before we started the briefing, lumantad po sa hearing na isinasagawa sa Senado, si Bernard Tube, isa po sa mga dating Marines na nagtatrabaho daw sa Zaldico, and claimed that he, along with the former congressman Zaldico, delivered maletas of cash to the residents of President Marcos in Paway, Ilocos Norte. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Anong ebidensya?
3: I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president.
0: Pakita mo na nila ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
1: Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
4: Yusek, less than 2 months nga po from now, the President will deliver his fifth State of the Nation address, but the situation at the Senate sa shows or hindi pa rin po nakikitaan ng signs ng complete resolve. So kung magpapatuloy po ang disarray o disunity sa Senado hanggang sa araw ng SONA, makaka-apekto po kaya ito sa messaging ng SONA ng Pangulo, especially po ang programs or soon-to-be achievements ng Pangulo ay nangangailangan po ng legislative intervention.
0: Maaari maapektuhan, pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na ipush na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliran nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado. So sa ngayon, sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
4: Yusek, follow-up. Kanina po ay nagkatulakan si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vicremulla sa Senado. And alam po natin, nung pong time na nandun si Bato ay nagkaroon po ng putukan. So kung mananatili po yung ganitong sitwasyon sa Senado hanggang sa mismong araw ng SONA, may risk po na mangyari ulit yung mga ganito. Matotolerate po kaya ito ng Pangulo?
0: Hindi.
4: Kaya ang message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito?
0: Umayos kayo.
1: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times.
5: Ma'am, good afternoon. Ma'am, how confident is the President that the Senate will no longer be in disarray following the leadership change, given that senators from the quote-unquote old majority refused to recognize the constitutionality of the process and they refuse to yield?
0: Mahirap magsalita sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala na acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian.
5: Ma'am, on a slightly off-topic follow-up, kanina po nabanggit ninyo na hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa labas ng bansa. Sa tingin po ba ng palasyo, nakaapekto ito in the failed bid of the Philippines to secure a non-permanent seat in the UN Security Council, given that no less than the President campaigned for this?
0: Yes. Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
5: Salamat po.
1: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, SMNI.
6: Hi, Yusek. Follow-up question dun sa pagpunta po ni Secretary Remulla doon. Aware po ba yung Pangulo or was there an instruction from the President to the DALG Secretary kung bakit nandun po siya sa premises ng Senate and tila hinaharang po niya yung pagpasok ng mga senators who were guiding the ex-Marines inside the premises of the Senate po?
0: Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tignan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan.
6: But categorically po, wala naman pong balak ang Pangulo na harangin po yung mga Marines, Attorney Levy Baligod na makapasok sa Senate to, and for the Blue Ribbon Committee na i-conduct po yung hearing.
0: Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang minuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
7: Yusek, the deadlock in the Senate seems to be retained with a new minority rejecting Senator Win Gatchalian as acting SP. And since the President mentioned yesterday that he's exploring all legal options, ano po yung nakikitang options ng Pangulo to remedy this situation in the Senate?
0: Binanggit mo minority, right? So you're referring to the group of Senator Alan Cayetano? So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. So sino ba dapat ang masunod? Majority o minority? Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdedesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre majority rules. Ito na rin po ang sinabi, isi-cite ko na rin po ang kaso ng Avelino versus Cuenco. May parte po doon sa desisyon na napaka-importante at babasahin ko po sa inyo. And I quote, "It would be most injudicious to declare the latter, referring to Avelino with 11 votes, as the rightful president of the Senate. That office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority." So I'm just citing the ruling based on Avelino versus Cuenco. So mas papanigan ang botohan ng kinapapalooban ng majority kaysa sa minority. Bakit mo nga naman kikilalanin ang isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority? Yun lamang po.
1: Okay, follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
8: So ma'am, kasi parang nalilito na ang ating taong bayan. So sa pananaw ng palasyo, sino ang dapat sundin? Ang Gatchalian wing o ang Cayetano wing?
0: Kasi sabi ko lang, ang kinikilala ng palasyo ay ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian.
8: So he, that's, Does that mean?
0: At ito yung base sa Avelino versus Cuenco case. At ito rin ang ginawa sa panahon ni Senator Franklin Drilon noong 2015. So tayo naman ay umaayon lamang din sa jurisprudence, sa batas at sa rule of law.
8: So hindi na po kinikilala ang Cayetano Wing ng palasyo.
0: Kailangan pa bang i-memorize yan?
8: Thank you.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
9: Questions po mula sa Eastern Visayas through the Philippine Information Agency. Kay Ruel Amazona ng RMN Tacloban, with concerns over low functional literacy among Filipino students and the transition to a three-quarter school year, what are the administration's priority interventions this school year to improve learning outcomes? How will these efforts be measured to ensure that learners are catching up on foundational reading, writing, and comprehension skills?
0: Opo, ito po ay nakarating kay Secretary Sonny Angara at kunin na rin po natin ang kanyang mensahe patungkol po dyan. Ayon po kay Sonny Angara, yung first year ng implementation ng Aral Law with a focus on reading, which showed good results in terms of, number one, improving reading levels of students. Number two, yung kailangan pa na remediation, pinasok sa Aral Summer Programs, which just finished last week. May 100 poor municipalities na tinututukan ng BBM o Bawat Bayan Makakabasa Program. And according to him, we measure progress at beginning of school year in middle and end to track progress of learners. And we also have achievement tests at certain levels. So yan po, tutok po si Senator, rather, Secretary Sonny Angara, na-promote ko na agad. Okay? Good luck. Ayan po, tutok po ang ating Secretary Sonny Angara sa mga mag-aaral po natin.
9: Huling katanungan po galing kay Jake Pagipo ng Bombo Radio Tacloban. Maraming pamilya sa Eastern Visayas ang patuloy na nahihirapang makakuha ng agarang serbisyong medikal dahil sa kakulangan ng pasilidad, espesyalista at mataas na gastusin sa pagpapagamot. Paano tinutugunan ng administrasyon ang mga hamong ito? At ano po ang maaasahan ng mga mamamayan upang masigurong walang maiiwan pagdating sa karapatang makapagpagamot at manatiling malusog?
0: Alam naman po natin, ang isa sa priority ng Pangulo ay ang health, ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya nga nandiyan po yung zero balance billing, bukas, ang pagtaas ng coverage ng PhilHealth. So, pero ito po ay ayon na rin po sa DOH. Isa po ang rehiyon ng Eastern Visayas sa mga nabisita na ng ating Pangulong Marcos Jr. kung saan nakita nila si Secretary Ted Herbosa ng DOH na nagpapatupad ng zero balance billing. Ang DOH Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City ang nangungunang malaking ospital ng gobyerno na kumpleto ang pasilidad, espesyalista at gamot na libre laban para sa basic lahat para sa basic o ward accommodation ayon na rin to sa utos ng Pangulo. Nagtatag na rin noong 2024 ng dalawang bagong urgent care and ambulatory services o bukas center sa Eastern Visayas, isa sa Tolosa, Leyte at isa pa sa Villayabal, Leyte. Mula noon hanggang ngayon ay napupuntahan ito ng ating mga kababayan para sa agarang serbisyong medikal na hindi naman kailangan ipasok pa sa ospital. So, bukas data on Eastern Visayas, meron na pong tatlo, all managed by Eastern Visayas Medical Center, patient served since implementation ay 25,070 na ating mga kababayan. At ang top services rendered ay mental health, hypertension management, maternal and child health services. At sa Eastern Visayas, may patients served 37,502 at ang total cost ay 1,496,723,808.78 at ongoing pa po ang validation. So tandaan po natin, may tatlo na pong bukas sa Katarman Northern Samar. So, lahat na po, tatlo na po. Tolosa, Villaba, and Catarman Northern Samar. Ang Bukas Center.
1: Yung wala na pong katanungan, balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, ipinamahagi kahapon, Miyerkules, ang mga house and lot unit sa Novista Homes sa Lipa, Batangas sa mga miyembro ng Pag-ibig na kumuha ng housing loan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling at ng Pag-ibig Fund sa pangunguna ni President and CEO Marilyn Acosta, layunin ng programa na gawing mas abot-kaya at mas madaling makamit ang pagmamay-ari ng pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Bahagi ito ng mas malawak na pagpapatupad ng mga proyektong pabahay sa iba't ibang lalawigan tulad ng Pampanga, Nueva Ecija, Laguna at Bacolod. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ipinapakita ng pamahalaan ang unti-unting pagsasakatuparan at pagpapalawak ng oportunidad ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan at sa tulong ng mas abot-kayang financing at mas maraming housing projects sa buong bansa.

0: At bago po tayo magtapos, mayroon po tayong announcement. Formal nang sinampahan ng kaso si Curly Discaya at iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan kaninang umaga sa Malolos Regional Trial Court sa Bulacan. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagsasampa ng kaso. Una, violation of Section 3E of the Republic Act Number 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawang kaso, criminal charges of malversation of public funds through falsification of public documents. Malalaman natin at naaalala natin ang mga Discaya ay namayagpag sa kanilang mga proyekto noong taong pang 2016. At Discaya, or Curly Discaya, along 10 other individuals spanning various roles within the DPWH Bulacan, FIRST, DEO, and the private sector. So yan po ang mga ikinaso sa kanila. At ang pangalawang announcement po natin, malugod na tinatanggap ng Presidential Communications Office, PCO, si dating Taguig City Mayor Director at Filmmaker, Lino Cayetano, bilang bagong General Manager ng People's Television Network. Formal na nanumpa sa tungkulin si General Manager Cayetano kasama ang kanyang pamilya ngayong araw sa harap ni PCO Acting Secretary Dave Gomez sa isang seremonyang ginanap ngayong umaga. Magiging mahalagang bahagi si General Manager Cayetano sa patuloy na pagpapalakas ng organisasyon at sa pagsusulong ng mandato ng PCO at ng PTV. Maligayang pagdating sa pamilyang PCO, General Manager Cayetano. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi gahaman sa kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Pagkatapos lang ng mga press briefing dito sa Malacanang Inanisyo ni Undersecretary Pierre Castro, yung forma na pagsasampa ng Castro kay Kuya Digital at iba pang opisyal na ang DPWH kung may parito sa flood control anomalies, particular sa bulat sa Kalumpit, Bulacan. Ito sa mga kasong sinampa na Biskaya Anti-Graft and Corrupt Practices at Administration of Public Funds yung falsification of public documents. Bangunan ng suring ni Undersecretary Pierre Castro yung panunumpa sa pwesto ni dating David City Mayor Lino Cayetano bilang bago General Manager ng PTV4 na pinangunahan mismo ni PCO Secretary Dave Gomez kaninang umaga. Samantala sa ibang usapin pa, natanong si Undersecretary Pierre Castro kaugnay doon sa nangyaring pagpabalik ng librato sa Senado kahapon, sabi ni Mr. Castro, kaya naman daw naglabas ng pahayag ang palasyo na suporta dito sa aksyon ng Senado kahapon ay dahil naaayon daw ito. At upang kabating ba rin sa publiko na yung ginawa ng Senado kahapon ay alam sumit sa batas at dapat lamang anyan at kilalanin. At ipinaliwanag ni Mr. Castro na beyond coercive reach yung dalawang senador kaya lumalabas na 22 talaga yung base number ng mga kasalukuyang senador ng Pilipinas. At yung 12 na bilang ng mga senador, may tuturing na yan ng majority. Ang bottom line, ayon sa Malacanang, kinikilala ng palasyo ang veteran na bilang liderato ng Senado. Sabi ni Jose Castro, bakit mo naman daw kasi kikilalanin yung isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority ng mga senador. Pag may naman doon sa isinusulong na special session, sabi ni Jose Castro, sa oras na matanggap na ng palasyo, itong request na ito ng mga senador para sa special session, agad ito na a-actionan itong Bulong Ferdinand Marcos Jr. Habang yung internal problems ng Senado, dapat daw at sana actionan na yan ng Senado dahil nakaka-apekto rin kanya sila sa imahe ng Pilipinas sa international community. Habang sinabi rin ni Mr. Castro na yung nangyaring kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council, naniniwala yung palasyo na naka-apekto itong ingay sa Pilipinas sa bansa kaya't nabigil tayo na makasecure ng seat sa UN security job here. Sa ibang usapin pa na talakay, yung naganap na pulang sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng Department of Energy noong nakaraang Martes, sabi ni Sekasio, ilag sa mga natuloy na usapan dyan, mayroong kinalaman sa power supply ng Pilipinas at yung good conditions sa Luzon at Visayas. Ang direktibaan ni Pangulong Marcos ayusin at i-normalize sa lalong madaling panahon itong power supply habang pinamamadali rin itong lumatos yung pagtatayo ng mga bagong power plants para may anap pa yung energy production ng bansa habang napag-usapan rin doon sa pulong yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas kung saan as of May 29, 2026 ng 46 days worth of fuel reserve pa yung mayroon ang Pilipinas. So, may naman doon sa isa ng anti-political dynasty dahil matatanda natin ang field na ito sa ikatlo at yung pagbasa sa House of Representatives. Sabi ni Jose Castro, hinintay na lamang ni Pangulong Marcos yung version ng HOR ng Senado na makakarating sa kanyang kandapa na araling na ibigay ni Pangulong Marcos at siguraduhin ng pamahalaan na maipapasa ito sa ilalim ng Marcos administration, lalo priority yan ng Pangulo at Pangulong Marcos mismo yung nagsulog itong panukala na ito. Ito din yung pinakulong mula dito sa Malacanang para sa Pagod Pilipinas, Lakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras 12:38 ng hapon. Ang tabayanan po sa ilang sandali, mga kaibigan, ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Samantala, tatanggap muna tayo ng isang flash report.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
5: Report. National Bureau of Investigation nakakuha ng impormasyon hinggil sa di umano'y panunuhol sa 18 ex-marines upang gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pakinggan natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ.
6: Yes, Tess, nakapapasok lamang na balita, no? Iniayag nga, no, ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakakuha na nga impormasyon ang kanilang bureau hinggil nga sa paglalagay ni Congressman Mike Defensor ng 5 milyong piso, Tess, sa 18 ex-marines para gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Ayon nga kay NBI Director Matibag na ang naturang testimonya na kanilang nakuha ay nagbibigay, no, ng pangalan kay Mike Defensor ukol nga sa direct relationship nito sa isa sa 18 ex-marines na nagbigay ito di umano ng 5 milyong piso sa bawat isang marines upang magkaroon ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pinangalanan nga na si dating Congressman Mike Defensor ang nag-offer ng halagang 5 million pesos para lumabas at magsagawa ng press conference. Tess, magbabalik pa tayo sa iba pa mga detalye hinggil sa naturang pahayag ng nasabing NBI Director. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Tayo po'y kakawi ngayon sa PTV4 para sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
7: Construction at memorialization, no? Kaya sa kasalukuyan, yung insidente dyan sa Pampanga ay ito po ay nangyari last May 24. Kaya kung bibilangin natin, on the 11th day tayo as of today.
8: Okay. Sir, dito po sa nangyaring search and rescue o insidente dito sa May Pampanga, Kamakailan, kung saan may gumuho nga pong ginagawang gusali, may mga kababayan po tayo nagtataka bakit daw po matagal o mabagal ang pagkilos ng BFP sa search and rescue. Maliban po doon sa mga naipaliwanag niyo po kanina na maselan nga po na yung pagtatanggal ng debris ay maaaring mag-cause pa ng pagguho, ano pa po yung mga ibang rason kung bakit critical yung ganitong kinagawa ninyong rescue operations?
7: Yes, Sir Joshua, no? Bigyan ko lang din ng kalinawan, no? Ang ating pong mga insidente na halintulad ng ganito ay hindi lamang po BFP ang involved dito. Dahil po ang insidenteng ito ay kailangan po i-establish natin yung incident command system At alam naman natin yung ating Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 or yung DRRM o law, na lahat po ng mga local government unit ay minamandate natin na magkaroon ng sariling mga DRRMO. At iba pang mga national government agency din ay may kakayanan rin, no, na rumisponde sa mga collapse structure and search and rescue. At kasama na po ang DFP sa mga nasabing mga national government agency, kasi sa aming mandate rin po ay maliban sa fire suppression, andyan yung search and rescue nga, tulad ng urban search and rescue, high angle, water rescue, at yung collapse structure search and rescue. Kasabi lang na dyan, yung mga CBRN, HAZMAT, at emergency medical services from the DFP, aside dun sa talagang inherent na fire suppression, fire investigation, at fire prevention and enforcement. So, again, Sir Joshua, no, dahil na-establish ang incident command system na ito, ito po ay iba't-ibang ahensya ang involved dito, maliban sa national government agency. Meron po tayong mga partners dito from the local government unit, from provincial down to the barangay levels. At meron din po tayong mga other partners na non-government organization, tulad ng mga Red Cross at iba pang mga volunteer na gustong tumulong sa nasabing insidente. Kaya na-establish natin agad yung incident command system, no? At usually kasi pag ganitong mga incident ang ating talagang masabing yung implementing arms at secretariat, yung ating Office of the Civil Defense, no? So balik tayo dun sa katanungan, no? Kung napapansin nyo, medyo talagang nabanggit ko kanina, slow is smooth at smooth is fast. Dahil po, ino-observe natin talagang kailangan po i-observe ang 6 operational stages pagdating dyan sa collapse structure, search and rescue. Una, yung i-secure natin ang scene. Tapos po, mag-initial assessment tayo. Ito po yung ginawa po ng ating mga unified command doon sa incident, no? Dahil nandun po yung mga think tank natin sa incident command post, no? At nagkaroon ng third, yung search and locate. Nung na-locate na, gamit yung mga ating mga kagamitan at saka yung ating mga K-9, ay gumawa tayo ng access. So, usually kasi, ay nakikita lang natin from the surface. So, pero, hindi visible sa mga observer kung ano yung nangyayari, no, sa under the surface ng mga collapse structure. Eh doon sa under the surface, doon na natin sinasagawa ay yung panglima, yung stabilization ng or pag-stabilize ng mga victim at to follow na yung explication. No, kung halimbawa, pinaka-best analogy nito, Sir Joshua, yung pick-up stick, kung familiar tayo sa pick-up stick, no? Kung galawin natin yung bandang ilalim, ay talagang pwede siyang mag-domino effect, no? At maaaring mas lalong makollapse. Once po nag-establish na ng gain access yung ating mga rescuer kasi search and locate na po yung mga buhay, no, na signs of life doon sa mga pinpointed location. So, dahan-dahan pong papasukin yan ng ating mga body-body system, usually yan, no, dahil mahalaga rin po ang mga buhay ng ating mga responder. Yung rescue readiness natin na 2-in, 2-out rule, kaya body system must be implemented. Ito po yung rapid intervention team na should be on standby for rescue din. Kaya yung ina-observe din natin yung ventilation sa loob, no, yung continuous na safe ba yung oxygen doon level sa ilalim noon, yung continuous air monitoring para sa ating mga responders. Kasi yung nabanggit natin kanina na yung rule of three nga, in the absence of oxygen, in 3 minutes time lang ay maaaring mamatay na tayo. Kaya kailangan ba ng self-contained breathing apparatus habang papasok doon sa mga na-access natin na mga location? Kaya yun po, no? Talaga pong complex po ang scenario, kaya hindi natin pwedeng sabihin gamitan na lang natin agad ng mga heavy equipment. Kasi yung mga heavy equipment na yan, paglapit pa lang doon sa collapse structure, ay for sure po may vibration ang mangyayari. At yung mga area kung saan yung mga biktima natin ay nasa mga safe spot pa ay maaaring makompromise po yon. At maliban doon, syempre sa ating mga responders or rescuers na papasok sa loob po.
4: Superintendent, kailan po ba dinideklara ng DFP ang search and retrieval matapos ang isang occupational disaster? Mayroon pa po bang pagkakataon noon o kamakailan na maaring may matagpuan pa pong buhay kapag sa ganitong sitwasyon?
7: Yes, Ma'am Nicolette, no, ang again, no, depende po 'yan sa magiging decision making ng ating incident commander at saka ng ating responsible officer sa naitayong incident command na system natin. So kung tatanungin halimbawa yung expertise ng BFP, no, kung depende kung incident commander ang BFP, pero kung tatanungin po on behalf of the BFP, ay depende rin po, no, tulad na lamang nung sa Hyatt sa Teresa ng Baguio Hotel na nag-collapse nung last 1990 Luzon quake. Yun na may naka rescue pa tayo ng buhay, no, na after 14 days may live rescues pa. So kung titingnan natin again yung timeline, yung nabanggit natin kanina na 0 to 72 hours, ito po yung highest probability of live rescue. Pero yung technical search tunneling, void space operation at K9 and acoustic searches ay papasok doon sa 3 to 14 days. No? So kung halimbawa may tubig pa, kasi ito kung tatanungin natin yung na-rescue doon after 14 days na nabanggit natin na halimbawa sa Hyatt Terraces, no, ay nakakainom siya ng tubig from the tubig sa ulan, no? Kaya yun po yung testimony niya. So yun po yun, no? Depende sa sitwasyon at depende sa environment. So isang halimbawa lang yun, pero kung titingnan natin yung mga halintulad sa mga nangyayari, ay doon pa rin tayo babagsak sa typical na timeline pattern ng collapse structure and search and rescue na nabanggit ko po kanina.
8: Okay. So para po sa kaalaman lang din ng publiko, bilang mga bumbero o firefighters, ano po ang dapat maintindihan ng mga ating mga kababayan patungkol sa inyong trabaho? At ano po ang mga kadalasang misunderstanding ng mga tao sa inyo na dapat maitama?
7: Yes po. Again, ang BFP po ay sa aming mandate, no, nung Republic Act 6975 pa lang, ay kami po ay talagang na maasahan sa any fire suppression, kabilang dyan yung enforcement ng Fire Code of the Philippines, yung RA 9514, at saka sa prevention. Pero hindi lang po yan ang trabaho ng bumbero, no? Maliban sa mga nabanggit ko, emergency medical services po, no? Ambulance, kailangan nyo po ng emergency medical responders or technician or ambulansya, ay maasahan nyo po ang inyong DFP. Ganun din po ang other CBRN, yung hazardous materials na operation, ay maasahan nyo po from the BFP. At iba pang mga search and rescue. Kaya kung any emergency, ay pwede kayong tumawag sa aming tanggapan. Meron tayong unified 911 system. No, meron nga tayong panibagong launching na naman sa Region 6. Ang 911 po, kahit ano pong emergency, sunog, sakuna, o anumang medical emergency, 911 ang tawagan. Isang hotline para sa mabilis at agarang pag-responde.
8: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
4: At dahil Thursday ay CDC Day, ihatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang electronics company nagtataguyod ng 100% renewable energy operation sa loob ng Clark. Kasabay niya ng patuloy na paglawak ng kanilang manufacturing capabilities sa Freeport. Ang detalye niyan sa report na ito. Sa production line na ito, hindi lang tao ang nagbabantay sa kalidad ng bawat produkto. Habang tuloy-tuloy ang galaw ng robotic arm na ito, artificial intelligence o AI naman ang mabilis na sumusuri sa bawat piyesang dumadaan sa linya ng produksyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, kaya nitong matukoy ang pinakamaliliit na detalyeng halos hindi mapapansin ng ating mga mata. Isang teknolohiyang dati madalas makita lamang sa malalaking high-tech facilities sa ibang bansa. Ngayon, ginagamit na rin sa kumpanya nito. Ito ang SMK Electronics Philippines Corporation, isang kumpanyang gumagamit ng advanced manufacturing, automation, at clean energy operation sa loob ng Clark. Kilala sila sa paggawa ng electronic components para sa automotive, home electronics at industrial applications. At mula nang simulan nito ang operasyon sa Clark noong 2001, patuloy ring lumalawak ang kanilang manufacturing capabilities sa loob ng Freeport.
9: SMK Electronics Philippines Corporation is a manufacturing company engaged in the assembly and sale of touch panel displays, remote control units, connectors, and other electronic components. These products are used for automotive, home electronics, and other industrial applications. SMK Philippines was established in 1998 in Malolos, Bulacan, where it began operations with the production of remote controls and keyboards. In 2001, SMK Philippines relocated its operations to its current facility here in Clark Freeport Zone with the introduction of touch panel displays. In 2008, we expanded our product portfolio to include connectors. Then in 2016, we introduced remote control production for home electronics market, and most recently, the remote control for sanitary equipment. SMK Philippines is a wholly owned subsidiary of SMK Corporation with our headquarters in Tokyo, Japan. We are a part of SMK Group with global record sites in 34 sites for production, sales, and research and development.
4: Sa likod ng mga AI systems ng SMK ay isang Filipino lead engineer, si Engineer Patrick Kanda. Sa pamamagitan ng sariling pag-aaral at karanasan sa production floor, nakabuo siya ng mga solusyong tumutulong ngayon sa mas mabilis at mas maayos na quality inspection ng mga produkto.
10: After developing our cobots, I saw that commercial AI vision was too expensive. So I taught myself YOLO AI architecture from scratch. Basically, the AI acts as digital safety net.
4: Dati, mano-manong sinusuri ang bawat produkto. Ngayon, may AI vision systems nang tumutulong sa pagtukoy ng mga posibleng depekto habang tuloy-tuloy ang produksyon. Mas napapabilis ang inspection habang nananatiling mahigpit ang quality control.
10: So for today, ituturo ko po kayo sa production line. So yung nakikita niyo po sa likod, ito po ang manufacturing line ng remote control products na ginagawa ng SMK. So, ito pong linya na ito ay mayroong mga AI-assisted machines and collaborative robots. So, tingnan po natin. SMK is using AI. At itong process pong ito ang isang example na ina-apply ng SMK ang artificial intelligence sa aming process. Makikita nyo, yung case B ng aming product, remote control, ay ina-attach doon sa nameplate. Yung operator natin, dati, nahihirapan na itama ang alignment. With the aid of AI, so ito po yung monitor ng AI, makikita na good product using the green color. The operator can easily decide or can easily judge whether the product is okay or defective before proceeding to the next process. Nandito tayo ngayon sa RC production line at makikita nyo dito sa harapan ko ang collaborative robot or cobot. Itong cobot po ay ang nagpa-process ng ating remote control product instead of the operator. But the objective is not to replace the operator, but to aid or to facilitate the work of the operator. This line is making another product of SMK Philippines. The product name is Socket Cable Camera Connectors for Cars. The capacity of this line is around 3,000 pieces per day.
11: Okay, since 2001, SMK is producing touch panel products. Touch panel products.
12: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
19: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
21: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 9 na episode ng Season 1 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga kawika na sumubaybay sa 8 episode kasama ang mga kawani ng unit ng Filipino Sign Language na sina Ginoong Patrick Brian Pibs Ablasa, ang aming Senior Deaf Advocacy Officer, at syempre kay Ginang Diana Priya Vismanos, ang aming Deaf Advocacy Officer. At sa ngalan ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., kami ay nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS Alan Alanige at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinella Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Marisol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Kirsten A. Banate at Rona P. Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:06 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ika-4 ng Hunyo, taong 2026. Tara ko na tayo sa balitang wika. Narito ang tampok na patakarang pangwika ngayong araw.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Nilagdaan ng kalupunan ng mga komisyoner ng KWF ang kapasyahan bilang 21-01 serye ng 2026 na pinagtitibay ang paghimok sa paggamit ng Filipino sa mga pulong opisyal sa lahat ng sangay ng pamahalaan sa Pilipinas. Alinsunod sa atas tagapagpaganap bilang 335, ang bawat kagawaran, instrumentality ng pamahalaan ay dapat magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning maggamit ang Filipino sa opisyal ng mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Dapat itong ipatupad upang makapag-ambag ang mga lokal na unit at ahensya ng pamahalaan sa epesyenteng pagbibigay ng serbisyo publiko gamit ang mga pabatid pang wika na nauunawaan ng kanilang nasasakupan. Mga kawika, nararapat na gamitin ang wikang Filipino at angkop na katutubong wika sa masaklaw na lapit tulad sa mga korespondensya, karatula, pabatid at social media platform. Ang KWF ay mayroong sangay ng salin na titiyak sa kawastuan ng mga salin na hango sa artikulasyon ng iba't ibang serbisyo o charter na mayroon ang bawat ahensya. Layunin itong maging consistent o iisa ang ginagamit ng mga hirehistro ng mga salita upang makabuo ng pamantayan sa ganitong gawain sa gabay ng wastong proseso ng pagsasalin na itinatakda ng KWF. Mga kawika, ang oras natin ay 1:08 ng hapon at ngayon ay ika-4 ng Hunyo taong 2026. Narito ang handog na wika alaman ng KWF ngayong araw.
1: Tara na sa wika alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika alaman. Halina't matuto, Kawikang Filipino. Ibalik natin ang mga tuldik. Mahalagang ibalik natin ang paggamit ng tuldik upang maging mas tiyak ang wikas at kahulugan ng mga salita. Mainam na magamit ito, lalo na sa mga salitang nag-iiba ang kahulugan kapag nagbabago ang wikas. Tingnan ito. Paso. Paso. Paso. Paso. Diba? Kailangan talaga natin ang mga tuldik. Halina't matuto, Kawikang Filipino.
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, nakasaad sa binagong tuntunin at regulasyong nagpapatupad sa Batas Republika bilang 7104 na lumilika sa KWF sa Section 6, Titik E, hikayatin at palaganapin sa pamamagitan ng sistema ng mga insentibo, ang mga grant at gawad, ang pagsusulat at publikasyon sa Filipino at iba pang mga wika ng Pilipinas, ng mga akdang orihinal, kabilang ang mga textbook at sangguniang materyales sa iba't ibang disiplina. Ngayong unang Huwebes ng Hunyo, alamin natin kung paano ibinabahagi sa publiko ang mahalagang akdang inililimbag ng KWF. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Tala kayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Sa pagkakataong ito, mga kawika, makakasama natin ng live sa studio ang mga kawani ng KWF. Kasama natin si

0: Sangay ng Lingwistika, Publikasyon at Promosyon at sa kasama ko pong Senior Editor, Sir Raymar T. Lolo.
1: Alam naman natin na maraming mga kawika ang interesadong malaman ang dalawang programa ng KWF. Kaya magtungo na po tayo agad dun sa una nating tanong. Ma'am Hana, ano ba ang proyektong Aklat ng Bayan at ano ang pangunahing layunin nito?
0: Ang Aklat ng Bayan ay proyekto po ng KWF na tumatalima sa Batas Republika bilang 7104 na nagsasaad na ang KWF ay may tungkuling magbalangkas ng mga patakaran, plano at programang titiyak sa higit na pagpapaunlad at preserbasyon ng Filipino at iba pang wika sa Pilipinas sa pamamagitan ng publikasyon o mga aklat. Ang proyektong ito ay bahagi ng isang pangmatagalang proyekto ng KWF upang masimula na maaaring ituring na aklata ng karunungan o Library of Knowledge na magtatampok sa kakayahan ng Filipino at iba pang wika sa Pilipinas bilang wika ng paglikha at saliksik. Sa ilalim po ng proyekto, muling ililimbag ng KWF ang mga katangi-tanging pag-aaral sa wika, panitikan at kultura ng Pilipinas. Isasalin ang mga mahuhusay na akda mula sa mga wikang katutubo, panitikang bayan man o bagong likhang pagsulat. Ipapasulat o tatangkilikin ang mga bagong pag-aaral pangkultura at ilalathala ang mga mahuhusay na thesis at disertasyon hinggil sa wika at panitikang bansa.
1: Kung ang Aklat ng Bayan ay isang proyektong pampublikasyon, gaya nga ng nabanggit ni Ma'am Hana, ano naman ang Aklatang Balmaseda, Sir Arman? Magkaugnay ba ang Aklat ng Bayan at ang Aklatang Balmaseda?
2: Ang Aklatang Balmaseda ay isang espesyal na aklatan na tumutugon sa mandato ng KWF hinggil sa patuloyang pagpapaunlad, pagpapayaman, pagpapalaganap at preserbasyon ng Pilipino at iba pang mga wika ng Pilipinas. Nangangalaga ito ng mga aklat pang wika, pang kultura, pang panitikan, at iba pang mahalagang koleksyong Pilipinyana. Ang Aklatang Balmaseda ay ipinangalan ito sa dating director ng Institute of National Language o INL na ngayon ay komisyon sa wikang Pilipino, KWF, mula 1938 hanggang 1947 na si Julian Cruz Balmaseda. Ito ay bilang pagkilala at pagtanaw sa kanyang mga nagawa at naiambag sa larang ng Pilipino.
1: Mga kawika, narinig natin mula mismo kay Ma'am Hana at kay Sir Arman. Ano ba ang Aklat ng Bayan at ano ang Aklatang Balmaseda at ano ang layunin ng mga ito? Ma'am Hana, sa proyektong Aklat ng Bayan, anong mga uri ba ng akda ang itinatampok o inilalathala ng KWF?
0: Ilan sa mga mahahalagang akda na inililimbag po ng KWF ay mga antolohiya, salin, saliksik, koleksyon ng mga artikulo, manual, sanggunian, journal, papel sa mga komperensya, pabasahin at iba pang makakatulong sa pagpapaunlad ng wika. Naibahagi po kanina ni Sir Arman na ipinangalan ang Aklatang Balmaseda kay Julian Cruz Balmaseda, kaya naman ang KWF ay merong pong Gawad Balmaseda na kumikilala sa mga natatanging thesis at disertasyong pangwika. Kasama rin po ito sa mga aming inilalathala. Mahalaga rin pong banggitin na ang Aklat ng Bayan ay naglalathala rin ng mga ortografiya. Sa katunayan po sa unang semestre ngayong taong 2026 ay matagumpay na inilimbag ng KWF ang ortografiyang Finalig, ortografiyang Kinatsakran, ortografiyang Nilias, ortografiyang Hunsalugan Suvanen.
1: Narinig natin mga kawika ang binahagi ni Ma'am Hana sa atin na ang KWF pala ay naglilimbag din ng mga ortografiya at nabanggit nga niya kanina na ito ay dahil o bilang pagtalima doon sa RA 12027. No? Kaya naman ang KWF ay puspusan po ang paghahanda at paglilimbag po ng mga ortografiya at antabayanan pa natin ang mga iba pang ortografiyang ililimbag po ngayong 2026. Sir Arman, ang mga nabanggit po ba ni Ma'am Hana na aklat gaya ng mga ortografiya at iba pa ay matatagpuan din ba sa Aklatang Balmaseda at ano-ano ba ang uri ng koleksyon mayroon ang aklatan ng KWF na maaring mabasa at gamitin din bilang sanggunian?
2: Sa Aklatang Balmaseda, matatagpuan ang iba't ibang uri ng koleksyon

0: ito ay nahahati sa pitong seksyon: publikasyon ng KWF na Aklat ng Bayan, Yamang Salin, Sanggunian, Koleksyong Panlahat, Souvenir Program, Thesis at Disertasyon, Continuing Resources tulad ng dyaryo, journal at magazine, at iba pang dokumentong may kaugnayan sa wikang Pilipino at iba pang wika sa Pilipinas. Mayroon din itong mga bihira at mahalagang publikasyon na maaaring magamit sa mas malalim na pag-aaral ng wika, panitikan at kultura ng bansa.
1: Magandang balita mga kawika na nabanggit na naibahagi sa atin ni Sir Arman na mayroong pitong seksyon, ano? Ang Aklatang Balmaseda, una syempre yung publikasyon ng KWF sa ilalim nga ng proyektong Aklat ng Bayan, yung mga yamang sali na isinasalin po mismo ng KWF, mga sanggunian na maaaring gamitin ng mga guro mag-aaral, mananaliksik at mga interesado sa wika, mga koleksyong panlahat, mga souvenir program, no? Mula doon sa mga programa namin, halimbawa na lamang yung mga gabi ng parangal, yung pagpaparangal sa mga nagugi sa timpalak at gawad. Mga thesis at disertasyon, no? Dun sa binahagi kanina ni Ma'am Hana, kaugnay ng Gulen Cruz o Gawad Balmaseda, yung mga dyaryo, mga journal at mga magazine. At syempre yung mga bihira daw, no? Tama ba, Sir Arman, yung mga bihirang mga koleksyon, meron din po tayo?
0: Opo.
1: Okay. Para po doon sa mga kawika natin, Sir Arman, na nakasubaybay sa ating programang panradyo, maari ba silang magtungo sa aklatan ng KWF? Saan po ba ito matatagpuan? At sino-sino ang mga maaring gumamit nito? At ang tanong, kailangan bang magbayad o libre po ba ito?
0: Matatagpuan po ang Aklatang Balmaseda sa tanggapan ng KWF sa address na 2nd Floor Watson Building, Jose P. Laurel Street, Malacañang Complex, San Miguel, Lungsod, Maynila. Maaaring gamitin ito ng lahat ng uri ng mananaliksik, mga mag-aaral, guro, scholar, katulad po ng nabanggit nyo kanina, Ma'am Ange, at maging mga ordinaryong mamamayan na nais matuto tungkol sa wikang Pilipino. Ito ay bukas sa sino mang may interes sa pagbabasa at pagsasaliksik sa mga wika sa Pilipinas, kaya't nagsisilbi itong mahalagang institusyon para sa pagpapalawak ng kaalaman, at ito po ay libreng maa-access ng lahat.
1: Ayan, magandang balita muli mga kawika, libre po ang pagbisita sa pisikal na tanggapan ng Aklatang Balmaseda na matatagpuan po sa JP Laurel Street, dyan po sa San Miguel, Maynila. Kaya naman, Sir Arman, dun sa mga, ayan, marami nakikinig sa atin at nakasubaybay ng mga kawika na nais bumisita sa atin, no, sa Aklatang Balmaseda ng KWF, may mga dapat po ba silang dalhin gaya ng valid ID, meron po ba tayong tuntunin na dapat ito po ang kanilang kasuotan?
0: Sa pagbisita sa sa Aklatang Balmaseda ng KWF, no, hindi naman po kami mahigpit, no, ang wala po kaming hinihinging mga requirements at hindi rin po kailangan magpa-appointment, kahit po mag-walk-in lang maaari na pong ma-access ang Aklatang Balmaseda. Pero sa pananamit, may mga sinusunod po tayong tuntunin dyan, no? Kailangan po kaswal ang kasuotan, naka-t-shirt, naka-pantalon, naka-sapatos. Katulad din po ng ibang tanggapan ng pamahalaan na hindi po maaaring bumisita sa ng nakasando, nakashort at nakachinelas. Ganon din po ang Aklatang Balmaseda.
1: Tandaan natin mga kawika ang sinabi sa atin ni Sir Arman na pag tayo ay bibisita sa KWF at lalo na sa Aklatang Balmaseda, kinakailangan na kayo po ay naka-t-shirt na lamang, polo shirt, ano, long sleeves, naka-pantalon at naka-sapatos po. At pinagbabawal po yung pagsusuot ng shorts, ng sando, ano, gaya nga po, at chinelas, gaya ng sa iba pang mga tanggapan ng pamahalaan. Sir Arman, at syempre huwag kalimutan ng valid ID para po meron po tayong magagamit, no, bilang katibayan din po, no? At syempre kailangan mag-log sa logbook po ni Sir Arman, ang ating librarian. Sir Arman, alam mo, maraming mga kawika ang nakasubaybay sa atin na malayo sa Maynila kung nasaan po ang KWF. Bukod po doon sa pagtungo ng pisikal sa KWF dyan sa San Miguel, Maynila, ano pa ang ibang paraan upang magamit nila ang Aklatang Balmaseda?
0: Magandang balita po ito, no? Bukod po sa physical na paggamit ng Aklatang Balmaseda, ay mayroon din po itong online library o tinatawag na e-library, e-live, pag ang ibang estudyante ang mag-aaral, tinatawag itong e-live, maaaring ma-access ng publiko po ito. Sa pamamagitan nito, mas napapadali ang paghahanap at pagbabasa ng mga aklat, pananaliksik kahit nasa bahay o ibang lugar ang isang gumagamit. Mahalaga ito lalo na sa mga mananaliksik na nangangailangan ng mabilis at malawak na access sa impormasyon. Sa kasalukuyan po, naglalaman ang online library ng daan-daang e-books ng aklat ng bayan. Ipinakikita nito na ang Aklatang Balmaseda ay patuloy na nakikisabay sa pag-unlad ng teknolohiya upang mapalawak pa ang serbisyo nito sa publiko.
1: Kaya mga kawika, dyan sa mga nakatira po na malayo po sa Maynila at hindi po nakapapasyal dito sa amin sa KWF sa Lungsod Maynila, maaari nyo pong magamit ang aming online library sa pamamagitan no ng binanggit nga po natin o binanggit na sa atin ni Sir Arman. At Sir Arman, ang tanong, no, nabanggit natin online library, e-library o e-live pag mga bata pa, paano po ba ito ma-access?
0: Ang tinatawag pong OPAC or ang Online Public Access Catalog ay magagamit ng 24/7. Ngunit, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes lang po ang pagbibigay ng account at access. Para magkaroon ng account, i-click ang online form na makikita sa library.kwf.gov.ph. Sagutan ang form na nakapaloob sa tab na mga tuntunin at regulasyon. Sa email po na iniligay nyo po sa form, ipadadala po ang username at password. Pagkatapos po noon, magagamit nyo na po ang online libraries, gamit po ang credentials na ipinadala po namin. After po gumamit, sagutan po ang Google Form ng evaluasyon na may link sa natanggap po na email. Kung minsan po no, makakaranas tayo ng pagka-down ng library system dahil sa sabay-sabay na paggamit nito. Kung maranasan po ito, mag-email po sa library@kwf.gov.ph. Linawin ko lang po, ang website po namin ay library.kwf.gov.ph. Ang email po namin ay library@kwf.gov.ph. Ayun po, kung maranasan po 'yon, mag-email lang po no upang mabilis naming matugunan ang mga issue at masagot po namin ang inyong mga tanong.
1: Mga kawika, huwag kalimutang tangkilikin at bisitahin ang online aklatang Balmaseda ng KWF. I-type lamang ang library.kwf.gov.ph. PH. At sabi nga ni Sir Arman, kung nagkaroon ng technical problem, ano, down ng system, mag-email lang po no, kay Sir Arman sa library@kwf.gov.ph. Ma'am Hana, kanina ay ibinahagi ninyo sa amin ang mga tampok na publikasyon ng KWF. Kasama na nga rito yung mga ortografiya na inilimbag mo na po natin sa unang semestre ng taong 2026. Sino-sino ba ang maaaring maglathala ng kanilang mga akda? Dahil interesado ang ating mga kawika, bukas po ba ito sa publiko? Tumatanggap ba kayo ng manuskrito mula sa labas o dapat ay mula lang sa loob ng KWF?
2: Tama po kayo, Ma'am Ange. Meron po tayo mga manuskrito o akda na mula mismo o gawa ng KWF. Ilan na rito ang mga diksyonaryo, glosaryo, ortografiya, manual, journal, patnubay, mga sali ng batas, at iba pang mga katulad. At ito po ang prioridad ng KWF bilang pagtalima sa mandato nito. Sa kabilang banda po, bukas din po sa publiko ang KWF Aklat ng Bayan sa mga nagnanais na magsumite ng kanilang mga manuskrito sa pasubaling dadaan po ito sa pagsusuri ng lupon sa review. Antabayanan lang po sa official na Facebook ng KWF ang aming panawagan sa pagsusumite ng manuskrito.
1: Ma'am Hana, sa mga kawika natin mula sa labas ng KWF na interesado sa pagsusumite ng kanilang manuskrito para ilathala ng Aklat ng Bayan, maaari nyo bang ikwento sa amin o ibahagi sa amin ano ang proseso nito at ano yung tinitiyak ng lupon sa review? Ano yung tinitingnan nila sa pagsusuri ng mga manuskritong ito?
2: At tinitiyak po ng Lupon sa review ng Aklat ng Bayan ang inyong manuskrito ay tumatalima sa itinadhana ng KWF. Dapat na napauunlad, napapalaganap at napepreserba nito ang wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Sinusuri din kung ito ba ay kinakailangan ng publiko at kahingian ba ng iba pang batas pang wika gaya ng EO335, RA11106 o kahingian ba ng RA12027 na isa rin sa mga prioridad ng KWF.
1: Mga kawika, malinaw na ibinahagi sa atin ni Ma'am Hana na bukod na dapat ang inyong isinusumiting manuskrito ay tumatalima sa mandato ng KWF, yung paunlarin, palaganapin at ipreserba ang wikang Filipino at iba pang wika ng Pilipinas, dapat din na ito ay tumutugon sa iba pang batas pang wika. Gaya ng nasabi sa atin ni Ma'am Hana, yung EO335, ano, ang RA11106 at ang RA12027. Ma'am Hana, baka nais niyong ibahagi sa ating mga kawika ang mga bagong limbag ngayong 2026.
2: Opo, bukod sa mga nauna ko pong nabanggit na ortografiya, malugod po naming ibinabahagi ang aming mga bagong lathalang akda ngayong 2026. Una na po ang Ubog ti Asin, kwento at kwenta ng mga babaeng manurat. Ito po ay mula kay Lovelia Gamponia Velasco. Mula ang akda na ito sa disertasyong nanalo sa Gawad Julian Cruz Balmaseda noong 2017. Ang akdang ito ay pag-uugnay sa babae at katawan, babae at kalikasan, at babae at hindi makatwiran. Kinasangkapan po ng author ang talinhaga at testamento ng kariktan at kapangyarihan ng kaligasan, bukal at talampas ng alat, na pinatunayan sa kanyang pag-aaral na ang malalim at taimtim na pagkilala sa lakas at lasa, sa tigib at pag-iral at pakikibaka ng babae sa gitna ng kanyang sari-saring papel at pananagutan. Narito rin po ang pinagyamang baybayin, gabay sa epesyente, estandardisado at modernisadong pagsulat ni Dr. Joel B. Lopez. Ito po ay isang mahalagang sanggunian na naglalayong palawakin at paunlarin ang paggamit ng baybayin sa makabagong panahon. Inilalahad ng aklat ang mga tuntunin at pamamaraan upang higit na epesyente, estandardisado at angkop sa kasalukuyang pangangailangan ang pagsulat sa baybayin. Sa pamamagitan po nito, higit na napapayaman sa kaalaman tungkol sa mga sinuunang sistema ng pagsulat ang mga Pilipino at napapalakas ang pagsisikap tungo sa pagpapanatili, pagpapalaganap at modernisasyon ng ating pamanang pangwika at pangkultura. Muli rin po naming inilimbag ang Tarabay Iti Ortografiya Ti Pagsasaonga Ilocano. Ito po ay sulat ni Ginoong Clesencio M. Rambaud.
1: Ma'am Hana, mayroon tayong tanong mula sa ating mga kawika. Paano po ba sila magkakaroon ng CP ng mga aklat na ito?
2: Sa mga nagnanais pong makakuha ng CP ng mga nabanggit kong aklat, maaari po kayong magliham. I-address nyo lamang po ito sa aming tagapangulo, Attorney Marites A. Barrios Taran. At ipadala nyo po ang inyong liham sa kwf-publikasyon@kwf.gov.ph.
1: Yun naman, ano, para sa Aklat ng Bayan. Sir Arman, para sa Aklat ng Balmaseda, halimbawa may mga paaralan na nais gamitin ang inyong o ang tanggapan mismo ng aklatan natin, ang mismo Aklat ng Balmaseda, para doon magsaliksik yung buong klase, no? Isang buong classroom, mga mag-aaral, dadali ng kanilang mga profesor. Paano po yung proseso nun? Pwede ba yun, Sir Arman? Paano po yung prosesong pagdadaanan nila?
0: Kapag po, ma'am, yung ganun karami, no? Kasi sa Aklatang Balmaseda, limitado lang ang kaya nating paglingkuran dahil sa hindi ganoon kalaki ang espasyo. Kung ganoon po, no, maaari rin pong sumulat sa amin pong tagapangulo na si Attorney Marites A. Barrios Taran upang mapaghandaan po namin yung ganon kalaking bilang ng mga mananaliksik. Baka po mag-provide po kami ng iba pang espasyo para po mapaglingkuran po namin lahat.
1: Mga kawika, sabi sa atin ni Sir Arman, dun sa mga guro, tama Sir Arman, na nais nilang magsaliksik ang kanilang mga mag-aaral gamit po ang Aklatang Balmaseda. Huwag mong kalimutan na magsumite po ng liham, no, naka-address po sa aming tagapangulo. At parang sabi nga ni Sir Arman, dahil maliit lang ang espasyo ng Aklatang Balmaseda upang mapaghandaan po ng KWF, no, depende dun sa dami ng mga dadalo o pupunta po sa aming tanggapan. At ganun din po, ano, sa mga nais magkaroon ng CP ng aklat ng KWF sa ilalim ng proyekto ng Aklat ng Bayan, huwag mag-atubiling lumiham po sa aming tagapangulo upang magkaroon po kayo ng CP nito, dahil alam nyo po ang Aklat ng Bayan ay para lang, para naman, at ang Aklat ng Balmaseda ay para po talaga sa publiko. Kaya naman, ang serbisyo po talaga ay ibinibigay po namin sa inyo ng libre. Ma'am Hannah, nais ko pong malaman, at syempre lalo na ng ating mga kawika na nakasubaybay ngayon sa ating programang Panradyo, ano po ba ang kahalagahan ng Aklat ng Bayan?
2: Sa pamamagitan ng Aklat ng Bayan po, epesyenteng na isusulong ang Filipino at mga katutubong wika ng Pilipinas na nagpapamalas ng mataas na paggamit ng wika sa pamamagitan ng paglalathala ng mga akda mula po sa iba't ibang larang. Tinutugunan din ito ang pagiging inklusibo ng publikasyon batay sa misyon ng ahensya sa pamamagitan ng pagbubukas ng higit na espasyo para sa mga akda mula sa rehiyon at mga akdang hindi makapasok sa mainstream, bagaman po may kultural na kahalagahan. Tinitiyak din ito na ang batas ay naisasalin sa wikang Filipino upang mas maging bukas at mas madaling maabot ng nakararami ang kaalaman hinggil sa mga karapatan, tungkulin at mga prinsipyong bumubuo sa ating bansa bilang isang demokratikong lipunan.
1: Sir Arman, ano naman po ang kahalagahan ng Aklatang Balmaseda at ng kahit anong aklatan sa kasalukuyang panahon?
0: Sa kasalukuyang panahon na mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, mahalaga pa rin ang mga aklatan tulad ng Aklatang Balmaseda dahil nagbibigay ito ng organisado at mapagkakatiwala ang impormasyon. Bukod dito, nagsisilbi itong lugar para sa tahimik na pag-aaral at masusing pananaliksik. Mahalaga rin ito sa pagpapanatili ng mga dokumento at akdang may malaking ambag sa kasaysayan at kultura ng bansa.
1: Mga kawika, pakinggan naman natin, ano? Ano ba ang mensahe ni Sir Arman, no, na isang librarian sa ating mga kawika, lalo na sa paghikayat sa kanilang magbasa at bumisita sa aklatan?
0: Sa lahat po ng sumusubaybay sa Radyo Magazine, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pakikinig. Naway patuloy nating mahalin at tangkilikin ang pagbabasa dahil ang mga aklat ay hindi lamang pinagmumulan ng kaalaman, kundi daan din upang mas mapalalim natin ang ating pag-unawa sa wika, kultura, kasaysayan at pagkakakilanlang Pilipino. Gusto ko rin pong kunin yung pagkakataong ito para anyayahan po ang lahat na subaybayan online po. Via Zoom, meron din pong Facebook Live ang harayahan ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa pangunguna ng Aklatang Balmaseda at isasagawa po ito ngayong Hunyo. Antabayanan lang po sa aming official na Facebook page ang mga detalye tungkol po dito.
1: Sir Arman, isingit na natin. Ano ba yung harayahan?
0: Ang harayahan po ay Book Talk at ito po ay tinatampok po namin yung mga aklat ng bayan. Katulad po ng isinagawa po nung nakaraan, ano, yung nabanggit po ni Ma'am Hannah kanina na ubog ti asin, maaari nyo pong balikan kung ano po ang mga napag-usapan at kung curious po kayo kung ano yung kung saan tungkol ang aklat na ito, maaari nyo pong balikan yon sa aming live nung nakaraan sa aming pong Facebook page.
1: Mga kawika, tabayan na natin yung inanunsyo sa atin ni Sir Arman na harayahan. Tama, sir? Harayahan. Okay. Ayan, na isang book talk para talakayin ang iba't ibang mga limbag ng KWF. Kasama ba ang author, ano? Kasama
0: po sila, ma'am.
1: Okay. Kayo, Ma'am Hannah, ano ba ang nais nyong ipabatid naman sa ating mga kawika, lalo na sa kahalagahan ng aklat sa pagpapalakas ng wika?
2: Para po sa ating mga tagapakinig at mambabasa kasama na mga guro, mananaliksik at mag-aaral at mga nagmamahal po sa wika, samahan at suportahan po ninyo ang KWF na palakasin at higit pang paggamit ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabasa at pagtangkilik sa mga akdang inilalathala ng KWF. Tandaan po na ang pagbabasa, mas napapalawak ang kaalaman sa pagbasa, napapabuti ang pag-unawa sa gramatika at struktura. Sa pagbabasa, napapatalas ang kakayahang mapahayag. Higit sa lahat, sa pagbabasa, napapaunlad ang kritikal na pag-iisip.
1: Kaya mga kawika, tandaan natin, ano, tara na't magbasa. Maraming salamat sa inyo, Sir Arman at Ma'am Hana, sa inyong makabuluhang pagbabahagi ng dalawang mahalagang proyekto ng KWF. Muli mga kawika, nakasama natin ng live sa studio sina Ginoong Arman P. Ople, Librarian 2 ng proyektong Aklatang Balmaseda, at Binibining Hana V. Salera, Senior Editor at tagapag-ugnay ng proyektong Aklatang Bayan. Maraming salamat. Salamat at mabuhay po kayo.
2: Salamat po.
0: Maraming salamat po.
1: Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Tara na, matuto tayo ng wikang Senyas.
3: Tara na, Senyas tayo para sasama sa pagkatuto ng Filipino Sign Language.
4: Ito ang senyas ng pagtatapos o graduation. Gamit ang kanang kamay, kumilos na parang may hawak na tasa sa kanang bahagi ng ulo at ilipat ito sa kaliwa. Ulitin natin. Gamit ang kanang kamay, kumilos na parang may hawak na tasa sa kanang bahagi ng ulo at ilipat ito sa kaliwa. Pagtatapos o graduation.
1: Maraming salamat, Kawikang Patrick at Kawikang Diana. Mga kawika, sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng salitang pagtatapos o graduation. Pagtatapos. Graduation. Natuto tayong muli ng isa na namang senyas ngayong araw ng Webes. Mga kawika, binigyang pugay ang dedikasyon at natatanging pamumuno ni KWF Tagapangulong Marites A. Barrios Taran sa paggawad sa kanya ng prestihiyosong sulo ng pagtataguyod ng wika. Ang nabanggit na parangal ay ipinagkaloob ng kapisanan ng mga Filipinong autor at manunulat sa Pilipinas o KAFAMPI, Asset of the Philippines Inc. at ME Publication sa ginanap na ikalawang gawad pamana ng Pluma International noong ika-31 ng Mayo sa Hotel Supreme Convention Plaza, Lungsod, Baguio. Ang sulo sa pagtataguyod ng wika ay ipinagkakaloob sa natatanging individual na nagpakita ng bukod tanging pamumuno, masigasig na paglilingkod at makabuluhang ambag sa pagsusulong at pagpapalaganap ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa bansa. Pagbati kay Tagapangulong Marites A. Barrios Taran. Mga kawika, malugod namin kayong inaanyayahan na lumahok sa taunang timpalak ng KWF na sanaysay ng taon 2026. Ang paksa ng sanaysay ay tungkol sa tema ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026 na Wikang Filipino at AI kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Maaari na ring magsumite ng inyong nominasyon para sa Gawad Dangal ng Wika 2026 at Gawad Carlos Padilla 2026. Tandaan lang mga kawika na ang uling pagsusumite ng mga nominasyon at lahok para sa sanaysay ng taon, Gawad Dangal ng Wika at Gawad Carlos Padilla ay sa 8 ng Hunyo 2026. Gayon din, inaanyayahan po namin ang lahat ng ahensya at lokal na unit ng pamahalaan na lumahok sa KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2026. Sa mga interesadong lumahok, magpadala ng liham intensyon na naka-address kay Attorney Martes A. Barrios Taran, taga-pangulo, KWF, sa o bago ang 29 o inextenda po namin ito, no? Pinalawig na, no, ng sangay ng sali na nangangasiwa po sa selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko. Kaya naman mga kawika, maaari pa po kayong magsumite hanggang bukas, 5 ng Hunyo, taong 2026. Tandaan, ang huling petsa po ng pagsusumite ng liham intensyon na naka-address po sa aming taga-pangulo ay sa 5 ng Hunyo, taong 2026. At i-email lamang po ito sa selyo.kwf@gmail.com o kaya naman sa pjs10matay@kwf.gov.ph. Para mas maging malinaw po ang inyong pakikipag-ugnayan, maaari nyo pong i-text o tawagan si Ginang Pinky Jane S. Ten Matay sa numerong 0920-651-2590 o 0976-482-0541 para sa iba pang detalye. Muli, inaanyayahan namin kayong lumahok sa KWF Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2026. Pagbati rin sa ating mga kawika na nagwagi ng premyong aklat ng KWF mula sa ating mga obula sa ating programang panradyo. Pagbati po kina Ginoong Jormel L. Abatayo ng Misamis Occidental at Binibining Jeneline Manangan ng Pangasinan State University Bayambang Campus. At pagbati rin po kay Ginang May Versosa ng Immaculate Conception Academy na nagtungo po mismo at bumisita sa tanggapan ng KWF. Muli, pagbati po sa inyo. Mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang official na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Tuwing Webes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Webes. Mga kawika, tara na!

0: Magazine, 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
3: King of the Road.
2: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
2: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: Ang mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Alak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
10: Beach vacation.
11: Ano tara?
10: Jogging.
11: Ano tara?
10: Hiking.
11: Ano tara?
12: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
13: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
11: Pass tayo dyan!
10: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
13: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
13: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
10: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
11: Tandaan!
13: Maging healthy at wais para ready kang i-beat ang tag-init.
10: Isang paalala mula sa Radyo Magazine,

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
18: Beach vacation.
19: Ano tara?
18: Jogging.
19: Ano tara?
18: Hiking.
19: Ano tara?
20: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
21: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
22: Pass tayo dyan!
18: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
21: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
18: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
21: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
18: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
22: Tandaan!
21: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
18: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
23: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
24: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
25: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
24: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
18: Huwag!
26: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
27: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
2: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
33: Oras natin 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
34: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga estudyante na hubugin ang kanilang talento sa pagtuklas at pagpapaunlad pa ng teknolohiya. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pinagayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mag-aaral na paunlarin at pagyamanin ang kanilang mga talento sa larangan ng teknolohiya upang makatulong sa pagtuklas ng mga makabagong solusyon at inobasyon. Ginawa ng Pangulong pagikayat kasunod ng ginawang courtesy call ng mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa Malacanang. Sa mensahe ng Pangulo, hinikayat nito ang mga estudyante na ipursige ang kanilang interes sa inobasyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Sa courtesy call ay nag-demonstrate pa nga ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team ng kanilang robotics project na assistive mobility device para sa mga batang may cerebral palsy at isang AI companion na robot na nakadisenyo para umasiste sa gawaing bahay at nakaka-detect ng emergencies. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Reclamation projects ng Maynila tututukan na ng lungsod. Ang pag-ulat naman iatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Itinalaga ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso si dating 5th District Representative Amado Bagaching bilang chairman ng Committee on Reclamation ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila. Nilikha ang komite sa ilalim ng Executive Order No. 27, Series of 2026 na nilagdaan ni Dumagoso nitong June 3 upang pangasiwaan ang implementasyon ng mga reclamation project ng lungsod at tiyakin ang pagsunod sa mga umiiral na regulasyon at environmental standards. Sa ilalim ng Office of the City Mayor, magsisilbing pangunahing lupon ang komite para sa lahat ng usapin kaugnay ng reclamation project sa Maynila, kabilang ang pakipag-ugnayan sa mga pribadong developer, joint venture partners, Philippine Reclamation Authority at Department of Environment and Natural Resources. Si Bagaching ay nagsilbi rin bilang Vice Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council at dating General Manager ng National Housing Authority. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Quezon City Local Government Unit patuloy ang hakbang kontra sa baha. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Patuloy pa rin ang flood mitigation measures ng Quezon City Local Government para maiwasan ang pagbaha, lalo ngayong habagat season. Ayon sa LGU, tuloy-tuloy ang cleanup operations ng Department of Sanitation and cleanup works sa mga creek sa lungsod. Kabilang pasakbang ang declogging sa mga daluyan ng tubig, dredging o pagpapalalim sa mga creek at ilog at ang pagtatayo ng mga detention at retention basins na magsisilbing pansamantalang imbaka ng tubig-ulan. Kasunod dito, patuloy na hinihikayat ng Quezon City Government ang mga residente na panatilihing malinis sa mga daluyan ng tubig sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbabara at pagbaha. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, Speaker Faustino D. kinilala ng mga House leaders sa matatag na pamumuno at momentum na pagsusulong ng mga panukalang batas at pagkamit ng tiwala ng publiko. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Kinilala ng mga leader ng Kamara de Representantes si Speaker Faustino Bongbongga D. III dahil sa kanyang matatag na pamumuno na naging susi sa pagpapanatili ng momentum sa pagsusulong ng mga panukalang batas at pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa institusyon. Bago ang sinidiya adjournment ng first regular session ng 20th Congress, pinagtibay ng kapulungan ang House Resolution Number 1093 na nagbibigay pugay kay Speaker D. bilang pagkilala sa kanyang matatag, makabuluhan at collaborative leadership membership sa Kamara. Sa naturang resolusyon, binigyan diin ng mga mambabatas ang mahalagang papel ni Speaker D sa pagpapanatili ng maayos na pamamalakad, pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng kapulungan upang maisulong ang mga priority bills ng Kongreso. Nakasaad din sa resolusyon ang mga resulta ng survey na nagpapakita ng patuloy na mataas na antas ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa Kamara sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bukod sa pagpasa ng mahalagang panukalang batas, kinilala rin ang Kamara sa pagtupad nito sa tungkuling itinakda ng konstitusyon. Kabilang dito ang pagsusulong ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pagtataguyod ng mga reforma sa pamamahala gaya ng Anti-Political Dynasty Act at ang aktibong pamumuno nito sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA. Pinuri rin ng House Leaders si Speaker D sa kanyang malasakit sa kapakanan ng mga mambabatas, empleyado ng Kamara, mga kawali ng House Secretariat at iba pang miyembro ng Congressional Staff. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako po ang inyong nakasama, Marinela Texon, na naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Why is na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Why is na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
1: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Jared Moreno. Nandyan din po ang ating technical engineer, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM technical engineers, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Ave May Santos. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Samantala, sa

0: dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang lahat ng puyan ay sasagutin ng ating panauhin ngayon. Si Miss Erica Joyce Eduarte, ang Program Committee Head ng PUP The Market Beat. Magandang hapon po, Miss Erica.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit si Erica Eduarte, MBA student ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Tulad ng marami sa ating mga tagapakinig, isa rin akong negosyante bilang may-ari ng Marquis Clothing Manufacturer at Marquis Developmental Learning Center. At ngayon, bilang Program Director at kinatawan ng The Market Beat, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong maibahagi at maanyayahan ako sa inyong radyo tungkol sa isang napapanahong paksa ang epekto ng AI sa marketing, workforce at negosyo. Ayan. Excited po ako maibahagi kung bakit mahalaga ang webinar na ito.
0: Ayan. Para po sa kaalaman naming lahat, ano po ba yung pangunahing layunin itong The Market Beat webinar?
1: Ang pangunahing layunin ng The Market Beat webinar ay magbigay ng kaalaman at kaamalayan tungkol sa kung paano ibinabahagi ng AI ang mundo ng marketing. Nais naming tulungan ang mga estudyante, profesional at mga negosyo na maunawaan ang mga oportunidad at hamon na dulot ng AI sa kasalukuyang panahon.
0: Kasi talagang wala na tayong ibang naririnig kundi si AI, hindi ba, Ma'am Erica? At bakit naman, Ma'am Erica, ang naging tema nyo ngayon ay AI in Global Marketing, Innovation, Workforce, and Ethics. Bakit po ito yung napili nyong theme ngayong taon?
1: Alam niyo po, napili namin ang temang ito dahil AI is no longer the future. Mm-mm. It's already happening today. Nakikita natin ang epekto nito sa marketing, sa paraan ng pagtatrabaho ng mga tao, at maging sa ethical decisions ng mga kumpanya. Kaya mahalagang pag-usapan kung paano natin ito magagamit ng responsable at epektibo.
0: Ayan, sa mga interesadong umattend nito, ano po ba yung kanilang aabangan dito sa gaganaping webinar na ito?
1: Meron po kaming tatlong pangunahing topics. Una, AI and Workforce Evolution in the Philippines, na tatalakayin ni Ms. Janet Toral, kilala bilang the Mother of E-commerce Law in the Philippines, at isang AI and Digital Economy Advisor. Ipabahagi niya ang epekto ng AI sa workforce at ang mga skills na kinakailangan upang maging handa sa pagbabago na hinaharap. Pangalawa po andito sa Ethical AI in Marketing, na tatalakayin ni Dr. Ray Fermista, Founder and Chief Consultant ng MindGrid. Tutuon ang kanyang sesyon sa responsableng paggamit ng AI at sa mga ethical considerations na dapat isaalang-alang ng mga marketers at organizations. At pangatlo, meron po kami international data-driven advantage in global marketing na tatalakayin ni Mr. Tarek Kassard. Isa siyang batikang international marketer mula UAE na may mahigit 20 taong karanasan sa marketing industry. So yan po, mga ikonanay, ibabahagi niya kung paano iginagamit ang mga data at AI upang makabuo ng mga epektibo at strategic na marketing decisions sa global market.
0: Ayan, nabanggit nyo rin, ma'am, kanina na kayo isang negosyante. Ma'am, paano po ba binabago ni AI ang larangan ng marketing ngayong alam nating digital world na talaga? Wala nang urungan, sabi nga . Nandiyan na yan, sabi mo nga po kanina.
1: Yes, sa panahon po ngayon, kailangan siya i-embrace talaga ng mga businessman po. Malaki po ang epekto ng AI sa marketing. Mas mabilis nang nakakapag-analyze ng customer data, nakakapag-create ng personalized content, at nakakatulong sa paggawa ng mga targeted marketing campaigns, katulad po sa Facebook. Dahil dito, mas efficient ang marketing efforts at mas nagiging relevant ang customer experience. Sa tulong ng AI, mas nauunawaan ng mga negosyo ang pangangailangan ng kanilang mga customer at mas nagiging epektibo ang kanilang mga strategy.
0: Ayun. At ma'am, pagdating naman sa workforce, hindi ba, kumbaga, yan ang laging kinakatakot ng mga tao, hindi ba? Yung sila'y mapapalitan ni AI, mawawalan sila ng trabaho nang dahil kay AI.
1: Tama po kayo dyan, kaya sa mga ekonanay nating mga negosyante, maliit man o malaki, hindi naman po ibig sabihin na

0: papalitan ng AI ang lahat ng tao. Ang mas malaking epekto nito ay ang pagbabago ng mga skills na kailangan sa trabaho. Kaya mahalaga ang continuous learning at upskilling para makasabay ang mga sa pagbabago at mas magamit ang AI bilang tool para maging mas productive po.
1: Ayun, ano, hindi siya mapapalitan ni AI, kundi eh, dapat lang talagang matutunan, ano. Sabi nga, eh, ito yung tool, ano, na makakatulong kung paano papagaanin ang trabaho ng isang tao, ano, kung paano mapapabilis, mapapadali. So, tulong lang si AI, kumbaga, hindi siya yung papalit sa gawain ng isang tao mismo, ano. Ayan, pagdating sa marketing, sa workforce, pagdating naman po sa usaping ethical, ano, sa ethics, ano, paano ba dapat gamitin si AI? Kasi meron tayong minsan sinasabi na kumbaga eh hindi na nagagamit ang isip ng tao eh. Si AI na lahat. Paano ba pagdating sa etiketang usapan, ano, etiquette, paano siya gagamitin ng maayos?
0: Yan po, mahalaga na responsable ang paggamit natin sa AI at may tamang guidelines para maprotektahan ang privacy ng users at mapanatili ang tiwala ng publiko. Mm-mm. Kabilang na po rito ang data privacy, misinformation, bias sa AI systems at transparency.
1: Mm-mm. So, ayan, para nadidistinguish din minsan, ano, diba, sabi nga natin yung mga misinformation, disinformation, mga fake news. So, dapat alam natin, ano, kung paano natin siya i-distinguish kung ito ba'y totoo bago ipakalat, hindi ba? So, dapat alam natin, ano, ang pagkakaiba ni AI at ng tao. Dapat na che-check din, ano, bago i-spread yung balita. So, dapat merong research, merong talagang interview para malaman na totoo nga ito, ano. At ma'am, ano, ito pong inyong webinar na gaganapin na ito, ano, kailan nga po? At sino po ba ang target participants nyo dito sa webinar na ito?
0: Ang webinar na ito po ay gaganapin sa June 14, 2026 at 1 PM po Filipino time, Philippine time. Ang webinar ay bukas para sa marketing professionals, entrepreneurs, business owners, educators, researchers at students, lalo na sa inyong mga nasa business at marketing fields. Open din ito sa kahit sinong interesado sa AI at sa future ng marketing. At maganda po dito mga ko, nanay, ay libre po itong webinar namin.
1: Ayun, ang napakaganda doon. Libre. Ito po'y ma-accommodate lahat ng interesadong mag-participate. Or ito'y limited slots lang and first come, first serve basis or lahat kakayanin?
0: Kakayanin po ito kasi po meron po kaming FB Live at maganda po dito ay merong certification after po nito. Bukod po sa Zoom, meron po kaming FB Live kung saan pwede silang mag-register.
1: Ayun naman, napakaganda, no, sa mga interesado dyan. Sabi nga, eh, ni ma'am kanina, ang AI eh, hindi future kung hindi, nandirito na siya. Talagang kailangan na nating i-adapt, ano, wala nang urungan ito. Yan na yun, ano. At ano naman po kaya, no, yung mga aasahang takeaway or benepisyo ng mga dadalo sa webinar mag-a-attend?
0: Nako, tatlo po itong aming speakers at mga bigatin po ito, no? Makakakuha sila ng practical insights tungkol sa AI, marketing trends, workforce transformation at ethical practices. Matututo rin sila mula sa industry experts at magkakaroon ng mas malinaw pa na understanding kung paano nila magagamit ang AI sa kanilang studies, career o negosyo man ito. Kami rin po ay magbibigay ng certificates po sa mga attendees.
1: At ma'am, ano, nabanggit mo kanina, ikaw ay isang negosyante. Paano po nakatulong ang AI or ang kumbaga digitalization sa inyong negosyo?
0: Ang maganda po sa AI ay mas nako-correct po ang mga decision namin pagdating sa negosyo kasi meron na po itong strategic at analysis na capacity na kapag po ito ay na-feed at nagamit na tama, napag-aralan ng tama, ay matutulungan talaga tayong mapabilis at ma-upgrade pa ang ating negosyo.
1: Ayun. At sa mga interesado po na mag-attend nitong webinar ninyo, paano po mag-register at saan, kailan? Pwede na ba silang mag-start ng registration ngayon?
0: Yes po, good news po, libre po ang webinar ulit at open to the public. Maaring mag-register sa pamamagitan ng registration link na nakapost po sa aming Facebook page. Ang name po ng aming Facebook page ay The Market Beat. Maaari rin silang mag-message sa page para sa registration, details at updates.
1: Ayun. At sa inyo pong pananaw, no? Paano naman po kaya, no, dapat maghanda ang mga Pilipino sa mabilis na pag-usbong nga ng AI sa iba't ibang industriya po, sektor ng industriya?
0: Ang pinakamahalaga po ay maging open tayo sa learning at adaptation. Mm-hmm. Dapat nating i-embrace ang technology at patuloy na mag-upskill. Mm-hmm. Kapag natuto tayong gamitin ang AI ng tama, mas magiging competitive tayo. Hindi lang sa local market, kundi pati sa global workforce. Kaya po natin makipagsabayan.
1: Ayun. Sabi nga nung one time na nag-attend po ako about dito din kay AI, ano, ang sabi nga nung isang speaker, sila daw kasi ang laging isa sa kinatatakutan, papalitan na ng AI ang tao. Ano? Ang sabi po nung speaker, ang kanilang gawain ay i-educate, i-train po yung kanilang mga employees na, no, about nga dito sa paggamit ng AI, kung paano gamitin. So, ang kanilang sinasabi is yun nga, dapat mag-upskill ka, mag-train ka, ma-educate ka. Dahil kung hindi, yun ang magiging problema mo kapag hindi ka naka-adapt. Dahil nga ngayon, sabi nga natin, digital world na talaga, no. At mama, no, maraming maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo dito. Ito na po yung pagkakataon para po imbitahan natin ang ating mga listeners at viewers at ang mensahe niyo po para sa kanila. Ito nga, para at dito sa event na ito.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Inaanyayahan namin ang lahat na samahan kami sa The Market Beat Webinar, AI in Global Marketing, Innovation, Workforce and Ethics, happening on June 14, 2026 at 1 p.m. Philippine time via Zoom at Facebook Live. We are also proud po to share that this webinar is officially part of the PUP Open University System Lecture Series for the Business Track. Libre po ito at bukas sa lahat. We encourage everyone to register early and secure your slots. Sama-sama natin tuklasin kung paano binabago ng AI ang future ng marketing, trabaho at negosyo. Kita-kits po tayo sa The Market Beat. Tutulungan po namin kayong maging stay on the beat.
1: Ayan. Hawak nyo ang beat. Ika nga,
0: yes,
1: no, ma'am. Yun naman, ano. Maraming maraming salamat po muli. Nakasama natin si Miss Erica Joyce Eduarte, ang Program Committee Head ng PUP The Market Beat. Sa June 14 na po yan at 1 p.m. At ang mahalaga doon, free po itong webinar na ito. So, register na po ang lahat ng interesado, ano, para ma-upgrade, ma-upskill kayo, ano, kay AI. Dahil wala na tayong ibang narinig kundi si AI, hindi ba? So, talagang ganon, dapat na tayong maka-adapt. Huwag katakutan at i-adapt ito nang sa ganon, matuto tayo, ano, kung paano mas papadaliin, mas papabilisin at papagaanin ang ating mga trabaho. Muli po, maraming maraming salamat at good luck po sa inyong webinar.
0: Salamat po.
1: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng madinik. Usapang may sustansya, home eka nanay.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language, Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
8: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
8: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
9: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
10: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Ako, hindi natin nabasa yung mga listeners kanina, no, and viewers ni Ma'am Erica. Ito, mula kay Nicole Marion Polians. This webinar will literally widen your knowledge. Mula naman kay Vladimir Aisel Velos. Okay. Ang bongga naman ng mga speakers. I will share this po sa aking friends na business professionals din. Thank you, Radyo Magazine. Walang anuman po. Mula naman kay Nicole Marion Polins. It's free. Imagine, you'll gain knowledge for free. Totoo naman yun, ano? Kaya sa mga nakasubaybay, register po kayo. June 14 yan at 1 p.m. Ganun din kay Matet Garcia Reyes. Love this. We'll register. At kay Miss Nicole, visit MarketBeat, your webinar pulse to register. Ayan. At yun, galing, sabi ni Miss Nicole, ano? Kay Mark Jorel Mercado naman, will register on this webinar. Ayan, maraming salamat. Thank you, Radyo Magazine 1278, for this interview. Walang anuman po. Pero wag lang pong kakalimutan, ano, paki-like and follow lang po ang aming page at Radyo Magazine. Ganun din, batiin na rin natin yung iba pa, no, kina Romel Livid. Ayan, mapagpalang araw, Ma'am Shi Marinela, sa guests at sa ating lahat. Kaya ating nenet ko at kay Kuyang Andy watching from Gabby's Diner dyan sa San Miguel, ano, sa Jose San Miguel, Bulacan. Ganun din sa kanya mga kasamahan. Kay Andre Fernan, May, Riza, at Rika. Siyempre ka na Madam Cecil at Boss Edwin. So, kung walang ginagawa, punta lang sa Gabby's Diner. At baka makalimutan natin ito, ano? Ito, meron po tayong panawagan, ano? Tinatawagan ng pansin ng Manila Boys Town Complex sina Miss Josie at Mr. Eric, magulang ni Ivan. Siya po ay binigyan ng apelido na Carinola sa kadahilanan walang mabanggit ang nasabing bata na apelido. Siya po ay 4 na taong gulang noong na rescue sa lugar ng Juan Luna Binondo, Manila noong December 7, 2012. Naku, 2026 na ngayon, sa ganap na 4:30 ng hapon. Ang magulang ng nasabing bata ay di matukoy ang kinaroroonan at walang impormasyon ang makapagtuturo po sa mga ito. Ang batang nabanggit ay 17 gulang na ngayon. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kina Dr. Agnes Aragon, DMD Officer in Charge ng Manila Boys Town Complex, or kay Ms. Jericho Tanael, Social Welfare Officer 1 ng Manila Boys Home. O tumawag lamang sa cellphone number 0930019-4735 or 0966-46483. At para sa wise tips naman ni Nanay, eto, dun po sa mga edad 50 pataas, ay isang yugto po ano, ng mas malalim na karanasan, karunungan, at pagka-mature. Pero may ilang ugali na maaaring naging normal na po ano, nung mas bata pa tayo na hindi na angkop or kapakinabang sa ating mga edad ngayon. O ayan, mga ka-50 natin pataas ha, makinig kayo. Ito, yung pakikialam po sa buhay ng iba. Hindi lahat ng desisyon ng ibang tao ay kailangang komentuhan or pakialaman. Lalo't hindi naman hinihingi ang opinion mo. Lagi nga nagtatanong kung kailan mag-aasawa, kailan magkakaanak ang mga kamag-anak. So, sabi nga, wala ka ng paki. Biglang ganun. Eh. Hindi naman. Kaya lang hindi mo na dapat tinatanong yon. Meron silang sariling dahilan na hindi na kailangan mo pang malaman, ipagpaalam sa'yo. Ano? So sabi nga, mind your own business. Palaging nagre-reklamo sa lahat ng bagay. Ang sobrang pagre-reklamo po ay maaaring magbigay ng negatibo sa paligid. Diba sabi nga ngayon, pag ikay nagre-reklamo, dapat ikay may solusyon. Hindi yung puro reklamo ka na lang. Wala ka namang maibigay na solusyon kapag tinanong ka sa mga inirereklamo mo. Tulad halimbawa, diba, traffic, normal na yan eh. Diba, reklamo ka pa araw-araw. O ano solusyon mo? Pagsasabi ng nung panahon namin, mas magaling kami. Panahon nyo, eh lipas na nga yun eh. So, ibang panahon na ngayon. So, wala na. Luma na yung panahon mo. Maganda yung pagbabahagi ng karanasan, pero hindi kailangang maliitin ang kasalukuyang henerasyon. Diba sa mga anak nga natin, pag sinabi mo, nung panahon nga namin, ma, panahon nyo yun. Iba na ngayon. O, diba? Which is totoo naman. Iba na yung panahon ngayon kung ikukumpara mo dati. So, walang dapat na maganap na comparison. Sharing na lang. Ano? Mas magandang pakinggan yung sharing kesa yung comparison. Eh. Pagpapalaganap ng alam ang lahat. Nako. Walang masama sa pag-amin na may mga bagay na hindi natin alam. Ayan, katulad niyang technology. Oh, alam mo pa ba yan? O, oh, diba, hirap ka na? So, huwag kang masyadong bida-bida. Dapat mong tanggapin na marami ng ngayon na hindi mo na alam. Pagbibigay ng pagiging sobrang chismoso at chismosa si Marites. Ang pagkalat po ng chismis ay maaaring makasira ano, sa tiwala at relasyon. So, siguraduhin, baka yan eh, AI yan, nakita mo lang, ichinismis mo na, o diba, fake news. So, wag masyadong chismoso or chismosa, biglang hinina eh. Hindi pag-aalaga sa kalusugan, ayan, sa edad po na ito, na 50 pataas, mas mahalaga ang regular check-up at malusog na pamumuhay, o diba, pagkain ng... Wasto. masustansya. Ah, diba? Dapat hinay-hinay na, no? Sa mga kinakain natin kasi may edad na tayo. Basta tatandaan lang natin, dapat balanced diet, diba? May gulay, may karne, pwede naman kumain ng karne. At syempre, yung kanin at yung tubig. Tingnan nyo yung pinggang Pinoy, diba? Ng National Nutrition Council. At siguradong masustansya ang inyong kakainin. Pagmamayabang ng ari-arian or tagumpay. Mas kahanga-hanga po yung kababaang loob kaysa yung pagyayabang. O diba, laging ipinapakita, laging ipinagmamalaki yung mga bagong nabili niya para mapabilib yung iba. Hindi na po ganun ngayon ang isip ng mga kabataan, diba? Practical na sila ngayon. Hindi mo na sila kayang inggitin sa mga kung ano-anong bagay ngayon Alam nila kung ano yung mas priority nila. Hindi katulad nung araw no? Talagang makikita mo pag meron yung isa, meron yung isa. Dapat. Ngayon hindi na Kanya-kanyang priority sa buhay na. Pagtangging matuto ng bago. Ayan, walang edad sa pag-aaral at pag-aangkop po sa pagbabago. Sabi nga, mapag-iiwanan ka pag hindi ka naka-adapt. Diba? Lalo ngayon, wala tayong ibang naririnig kundi artificial intelligence, digital na, online. Mga ganun. So, dapat matuto tayo. Makasabay tayo sa teknolohiya ngayon, ano? Kung hindi, wala pong mangyayari sa atin. Pagiging sobrang aktibo sa social media para lang humingi ng atensyon. Ako, mainam po yung paggamit ng social media, pero iwasan naman yung sobrang paghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Yung iba kasi araw-araw nagpo-post ng mga personal na drama. Para makahingi ng simpatsya or makakuha ng attention. O diba, sabi nga, hindi lahat pinopost, ano? Pinipili lang natin dapat yung pinopost. Kasi yung iba talagang lahat Kung gusto mong malaman kung anong nangyayari sa kanya, punta ka sa social media niya. Mache-check mo nasan siya, anong ginagawa niya. Merong iba ganyan Kaya minsan yung iba, ina-unfollow na kasi sobra na. Kumbaga sa pagkain, nakakauyam na, diba? At ang pinakahuli, pagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang alitan. Habang tumatanda po, mas mahalaga yung kapayapaan ng isip kaysa sa pagiging tama sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga, meron laban na pinapatulan pero merong laban naman na hindi lahat ng laban ipinaglalaban na, no? Dapat namimili na lang tayo. Lalo na kung tayo, sabi nga, 50 and above na, ang mahalaga na lang doon, kumbaga, peace of mind. Tayo'y masaya, tayo'y healthy kasi ilang taon na lang ang ilalabi nyo dito sa mundo. Biglang nyo na lang, hindi na ako kasama. Hindi ba? Dapat sabi nga, life is short, so enjoy lang. Huwag masyadong i-pressure ang sarili sa mga bagay-bagay na wala namang kwenta. So, ang aral po dapat, pagtuntong mo ng edad 50, hindi na tungkol sa paghinto sa pagiging masaya or aktibo. Ito ay tungkol na sa pagpili ng ugaling nagbibigay ng respeto, kapayapaan at magandang impluwensya sa mga tao sa paligid mo. Ang tunay po na tanda ng pagiging mature ay yung kakayahan po na magbago at magpatuloy na matuto sa bawat yugto ng ating buhay. Sabi nga, wala sa edad ang pagkatuto, may panahon pa, ika nga. So, yun po ang wise tips ni Nanay. Samantala,
9: wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home eka nanay.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
6: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
7: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
6: Usapang parenting naman tayo, ano? Ano raw ba yung mga dahilan, ano? Sa likod ng ugali ng inyong mga anak. Di ba minsan nagtatanong magulang, bakit ba ganyan ang ugali nitong batang to? Natatandaan ko tuloy, natawa ako eh. Ang nanay ko nung bata pa si Matthew, sabi ko, ano ba naman itong batang to? Napakaiyakin naman. Sabi ng nanay ko, eh kangino ba magmama na yan? Eh anak mo yan eh, eh di sayo. May gigil pa ang nanay ko sa pagsasabi eh. Eh siguro nga, kangino nga ba magmama na? Eh di sa magulang. Ang pagsunod po o paglabag ng mga bata sa mga alituntunin po ay bahagi yan ano, ng kanilang paglaki at pagkatuto. Mahalaga para sa mga magulang at tagapag-alaga na maunawaan kung ano ba yung nagtutulak sa kanilang mga pag-uugali para mas maayos silang magabayan. So una po, nais nilang subukan yung kanilang kakayahan or kanilang kalayaan, ano? Habang lumalaki, eh, gusto nilang maramdaman na kaya nilang gumawa ng kanilang mga sariling desisyon. Halimbawa sa mga bata, ano, di ba, pag minsan, gusto nila ito ang isuot nilang damit sa paglabas ng bahay. So, siguro, hayaan po natin bilang magulang na pumili yung mga bata ano, nang sa tingin nila e komportable sila sa kanilang suot, lalo na pagdating sa sapatos. Baka gustong-gusto mo nanay etong sapatos na ito ang isuot niya pero masakit sa paa. Diyos ko, eh siya po yung magsusuot noon, so siya yung parusa talaga ano, kapag suot niya yon. So hayaan natin sila na magdesisyon para sa kanila. Kasi ang pagdedesisyon po ay nakakatulong yan sa kanilang paglaki. No? Naiimpluwensyahan ng mga kaibigan. Ayan, madalas na mas gusto nilang makasama or makisama kaysa maiba sa grupo. Ayan, natatandaan ko si Matthew nung araw ganyan, nung bata siya, no? Talagang gagawin niya ang lahat, mapabilang siya sa grupo. Ibibigay niya ang lahat ng hinihingi sa kanya ng mga kaibigan niya. Kasi pagka hindi, out siya sa grupo. O, di ba? So, yan ang ilan sa mga dahilan, ano? Sabi nga, eh, wag lang yung medyo hindi na ganun. Pero dapat gabay ng magulang talaga, no? Dapat tayong mga magulang, eh talaga namang, sabi nga, eh, laging nakasubaybay sa kanila, no? Maging nasa kanilang labas na ng bahay, eh hanggat maaari kung meron tayong pagkakataon. Lalo na ba, mga bata pa, hindi ba? So, alam naman natin na kapag yung mga bata, nako, medyo makukulit yan, eh, hindi ba? So, gagawin kung ano yung ginagawa ng isa para kabilang siya, kundi out siya sa grupo. Hindi nila naiintindihan ano, yung dahilan ng patakaran. Mas mahirap sundin ang isang tuntunin kung hindi alam ano, kung ano ang kahalagahan nito. Kaya tayo pag nagbigay tayo ng house rules, hindi ba? Sabi nga dapat may house rules, nakadikit yan sa kung saan madalas makita ng mga bata, ano? Para alam nila kung ano ba yung dapat na kanilang sundin kapag sila'y nasa bahay or nasa labas ng bahay, hindi ba? Dapat ipinapaliwanag yan, hindi lang basta isinusulat yan. Sabi nga pagka minsan eh, lalo na yung mga teenagers na, no, yung pag-uwi. Dapat yan kumbaga eh, mutual kanilang pag-uusap dyan eh. Kumbaga may bargaining nga yan eh, diba? Dalawa kayo para nang sa ganon, mas madaling intindihin ng bata. Dahil pinag-usapan nyo yan eh. Pagka siya sumira doon, o oh, diba, nasa kanya yung problema. Kasi pinag-usapan nyo yan bago, kumbaga, naging batas ng bahay yan eh. Diba? Nandyan yung magulang, nandyan yung mga anak. Diba? O, oh, ito, rule number one. Dapat ang uwi ng bahay ay alas 6. Ako, sabi ng bata, man, napakaaga naman yan. Diba pwedeng mga 8? O, oh, sige, salubong tayo, 7. O, oh, diba, yung mga tipong ganun. Naghahanap ng atensyon. Minsan, ang paglabag po sa patakaran ay para mapansin. Ayan, si Matthew nung bata, ganyan eh. Di baling mapalo, mapansin mo lang siya. Pipilit niya magpapapansin. Eh, sa totoo lang, di ba, nung bata yan kasi, mag-isa lang siya eh. So, ano pang kailangan? Nasa kanya na lahat ng atensyon. Eh siguro nga dahil walang ibang bata, so ikaw yung kukulitin niya na pansinin mo siya. Di ba, paulit-ulit yan, mag-iingay, magkakalat para lang mapansin. Kahit ano sabihin mo, Matthew, di ba, sinabi na nga iligpit ang gamit, pero para mapansin, ikakalat niya. Nababagot sila. Ayan, ako, naiinip, ano? Ang kakulangan kasi sa activities ay maaaring magtulak sa kanila na gumawa ng kalokohan. Alam naman nilang bawal, pero gagawain nila, hindi ba? Para, kumbaga nga eh, sabi, inip na siya eh. Kahit maglaro na lang ng bola sa loob ng bahay, alam naman bawal. Siyempre, baka tamaan yung mga appliances, masira. Eh dahil sa sobrang pagkainip, dahil mag-isa nga lang, eh gagawin niya yung lahat, ano? Nakikita nilang ginagawa rin kasi ng iba. Ayan, natututo yung mga bata sa pamamagitan ng pagmamasid. Nakikita nila pag sila'y nasa ibang bahay, bakit si ganito, nagagawa niya yun, o, diba? So, pwede rin dito. Hindi eh, hindi naman niya bahay to eh. Iba yung rules nila sa bahay nila, iba yung rules natin sa bahay natin. Emotional silang upset. Kapag galit, malungkot o frustrated, mas madali silang makagawa ng maling desisyon. Kahit naman mga matatanda, hindi ba? Yun yung sinasabi, kapag ikay galit na galit, huwag kang magdi-decide, di ba? Kasi siguradong hindi maganda. At kapag ikaw naman din ay masaya, huwag din, di ba? Paano nga yun yung kasabihan na yon, yung pagkagalit na galit ka at kapag ka ikay masaya sa pagdi-decide? Hanapin ko yan, sabihin ko sa inyo. Gusto nilang malaman yung kanilang limitasyon. Ayan, minsan, sinusubukan lang nila yung mga magulang nila eh, kung hanggang saan ipatutupad yung mga house rules. O, diba? Minsan, ano lang yan eh, subukan ng lakas. At kulang sa agarang konsekwensya. Eto, kung walang epekto ang paglabag, eh, pwedeng ulitin. Pero kung meron, syempre, hindi na uulitin. Kaya nga, sinusubukan lang nila eh. At natural na bahagi ng pagkatuto. Ang pagkakamali kasi ay bahagi na yan ng paglaki at paghubog ng kanilang character. Sabi nga, sa pagkakamali, natututo ang mga bata. Ano? Kaya sabi nga, try and try lang. Hindi naman masama ano, ang magkamali. Si Perfecto nga, nagkakamali eh. Ikaw pa ba?
5: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
6: Para sa recipe ni Nanay, eto, ginataang gulay na kamway, pako at alugbati. Yung mga sangkap po na gagamitin natin dito sa ginataang gulay. Kamway, eto yung gabi stalks, hiniwa. Yung tangkay ng gabi, ano? Luya, dinikdik. Bawang, tinadtad. Sibuyas, hiniwa. 1/4 na kilo ng hipon. Binalatan na ha, huwag kasama balat. Pako, yung dahon ng pako. Alugbati, dahon din ha. Gata ng nyog. Basil leaf. At mantika. At yung paraan naman po ng paggawa nito or pagluluto, pakuluan ang kamway hanggang sa maluto. Hanguin po sa tubig at itabi. Igisa sa mantika ang luya, bawang at sibuyas. Idagdag din ang hipon. Takpan at pakuluan ng 2 minuto. At ilagay po ang kamway, dahon ng pako, alugbati, gata ng nyog at yung dahon po ng basil. Ano? Pakuluan ito ng 1 minuto. Ang recipe na ginataang gulay ay mula po sa Silangang Kabisayaan sa Region 8. So, kapag kumulo na yan, ano pang inaantay nyo? Di kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, naku, hindi ko mabasa yung ibang comments. Bakit? Biglang ganun, hindi ko mabasa. So, ayan, dun po sa mga iba pang nag-comment na hindi natin nabasa, ayan, kay eto, humabol si Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Hanggang sa kanya lang yung nabasa ko. Wala na ako mabasa. Sorry. Sa iba pong mga listeners and viewers natin, maraming salamat po ano sa walang sawang pag-tangkilik sa Radyo Magazine. Huwag lang kakalimutan i-like at i-follow po ang ating page ano, at Radyo Magazine. Maraming salamat din sa ating panauhin kay Ma'am Erica Joyce Eduarte ng the Market Beat ng PUP ano para sa kanilang webinar sa June 14. Ayan, mag-register kayo at makisali ano. Free lang po 'yan. Ganun din sa ating technical side kina Julius, kay Sam, Mary Shawl, Rona Camille sa Marulas Transmitter, dyan sa FM natin, kina Emil, kay Bright, kay Norven, kay Ivan, kay Gian, kay Avi May, at syempre sa ating executive producer, kay Jared Moreno. Magkarinigan po tayo ulit, ano? Pero sa Monday na, kasi bukas po ang Golden Heart. Puso para sa mga seniors. Sa ganito pa rin pong oras, dito po sa ating programang Home Eko Nanay. Dito yan sa Radyo Magazine at Capital 104.3 sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
7: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Collab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Trending issues.
8: news na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM Collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
27: And Capital 104.3 Collab.
28: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
29: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
28: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
30: Kasama po namin si Secretary Henry po.
31: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit ko eh.
32: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
28: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
33: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
34: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
35: Yay!
36: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
34: Libre to ha?
36: Walang bayad?
34: Oo, walang bayad.
36: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
37: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
38: Radyo Magazine 1278.
39: Bubungad sa umaga.
40: Trending issues na pinag-uusapan.
41: Mga programang aabangan.
42: Agahan hanggang hapunan.
43: 66 Impormasyon.
44: GIS, your General Information Station.
45: Radyo Magazine 1278.

0: Pinal na bersyon ng anti-political dynasty bill na hinihintay na lamang ni Pangulong Marcos Jr. para mapag-aralan at malagdaan. Mula Malacanang, may pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report.
2: Hinihintay na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinanabersyon ng anti-political dynasty bill na makararating sa kanyang tanggapan upang mapag-aralan at malagdaan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro magkaraang maipasa ang bersyon ng Kamara sa panukalang ito. Sa mga nagsasabi na baka i-veto o hindi lagdaan ng Pangulo ang panukala, lalo't maituturing ang pamilya Marcos na isa sa mayroong mahabang kasaysayan sa politika. Sabi ni Castro, hindi talaga maiiwasan na mayroong mga magbibigay ng negatibong komento sa Pangulo. Ang kailangan anyang alalahanin ng lahat, si Pangulong Marcos mismo ang nagsusulong ng pagsasabatas ng anti-political dynasty bill. Priority measure anya ito ng administrasyon at una nang sinabi ng Pangulo na nais niyang maisabatas ang panukala sa ilalim ng kanyang termino.
3: Ang iba mga tao nais lamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutuka ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary or rather Senator Riza Ontiveros at nag-ulat po siya at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais po maipasa ito sa kanyang termino.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Sa iba pang balita, House Prosecutor pinabulaanan ang pagdawit sa kanya ng dating Marines. May pag-ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine Report.
4: Mariing pinabulaanan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag ng dating Marines na si Jolie Cadiao sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Sa inilabas na pahayag, iginiit ni Ridon na pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, walang gawa-gawang kwento o mali-maling testimonya ang makakahadlang sa kailang paghahanap ng katotohanan sa impeachment court. Habang umiinit ang bangayan sa Senado, inaasahang magiging sentro ng mga susunod na pagdinig ang mga testimonya at ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig sa nalalapit na paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco. Radyo

0: Legacy. 1278 AM.
1: Respira la gas. Respira el agua.
2: Radio Filipinas.
1: Radio. Público.
3: Radio Filipinas. And Capital. 104.3 Colab.
1: Colab.
4: World Service.
5: Sports Radio.
6: Ang tagintig ng
7: FM.
8: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
13: Radio Magazine. 1278.
14: Sports Radio. 918.
15: Radio Filipinas.
16: Radio Publico.
17: 738.
18: At Radio Filipinas World Service.
19: Mapapakinggan na.
20: Sa Capital. 104.3 FM.
21: Capital. 104.3
22: the AM and FM collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radio Pilipinas.
25: Radio Pilipinas
26: and Capital 104.3 collab.
27: Collab.
0: Radio Magazine 1278.
28: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Radio Filipinas.
1: Radio Publiko.
2: Radio Filipinas.
31: Pilipinas, 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
32: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset. Sa Radio Magazine, 1278 AM.
31: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radio Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 4, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radio Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green.
32: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
32: Kasama si Manuel Francisco sa Radio Magazine, 1278 AM.
31: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radio Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumutudok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sabi nga po natin dito sa ating programa na anuman pong kulay luntian ay pwedeng-pwede po nating pag-usapan. At ngayon po, no, sasagutin po natin itong malaking katanungan kung posible nga ba na magtanim na walang lupa. Yan po, no, yung ating sasagutin sa ating pong kwentuhan at dagdag kaalaman ukol po sa hydroponic farming. Makakasama po natin si ito po, kilala po siya no, bilang the farming teacher. Makakasama po natin si Mr. Jeffrey Sereño, ang founder po ng Cafelayan Hydroponic Farm. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.

0: Muli po, no, atin po makakakwentuhan at makakapanayam po ngayong hapon ang The Farming Teacher, si Mr. Jeffrey Sereño. Magandang hapon po muli, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
1: Thank you so much. Thank you so much for having me. Excited, no, to share sa lahat, no, sa lahat ng mga tagapatinig natin, tagapanood sa buong bansa kung ano ang hydroponics. At ito naman ay sinishare talaga natin. So excited.
0: Yes, sir. Nako, maraming salamat po sa inyong napakabilis na pagpayag para po makapagkwentuhan po sa amin at ibahagi po, no, itong inyong kaalaman dito po, no, sa ibang pamamaraan naman po ng paghahalaman. At dahil kayo po, no, ay kilala online na bilang The Farming Teacher, nako, kami po, no, ikabilang sa mga estudyante nyo ngayon. Kaya naman po, kwentuhan nyo po kami kung paano at kailan po, no, nagsimula yung inyong interest dito po sa hydroponic at sa urban farming.
1: Okay, medyo unique siya, no, kasi ako talaga, ay pamilya namin ay farmers talaga, no, sa isla ng Olotanga dito sa region. And pagdating sa soil farming kasi medyo

0: paglilid ng kalsada. So nagsimula ako ng 6 na piraso. And then from that, hindi ko naman iniisip yun na parang pangnegosyo siya or going malaki. Eh, malaki, parang, malaki pala yung demand for hydroponic, hydroponically produced ng mga vegetables, katama na yung lettuce. So ayun, from there, na-expand tayo hanggang from 6 lettuce heads back in 2021. Eh, ngayon, we are producing more than 1,000 lettuce heads every month dito sa ating greenhouse.
1: Mm-hmm. Ayun po, no, yung simple pero makabuluhang pagsisimula ni Sir Jeffrey dito po, no, sa kanyang hydroponics. At sir, kami po, no, ay very interested kung kailan po, no, nagsimula naman yung inyong pong advokasya na mag-share po ng inyong kaalaman online bilang kayo nga po, no, yung the farming teacher.
0: That's good. Okay. So, nung nagsimula ako, parang grabing excitement yung naramdaman ko na kahit hindi pa ako magaling sa time na yon, parang kumaga sinishare ko lang yung journey ko. So, sa Facebook dati, nag-share ako, nag-live ako, parang ang saya ko kasi, ang saya ko na nakikita yung tinutubo, yung halaman, walang lupa, no? Tapos nasa harapan mo lang, pwede mong visit anytime, very accessible sa hydroponics. And so, since nag-share mo ako online, eh, nakilala ko yung isang NGO, na non-profit organization, no? Na Kids Who Farm. Ito yung suit ko ngayon, no? Kung sa mga nakapanood. Kids Who Farm, basically, ito siya ay mga volunteers ng mga kasama dito. So, we go to communities, we teach them, yung mga kids talaga. We want to empower kids and youth na maging parte sa, kumbaga, paglaban sa, yung food insecurity natin sa bansa. Mm-hmm. And so, from there, sabi ko, okay, why not pagpatuloy ko yung online teaching na rin dito sa hydroponics. So from there, nag-build ako ng community sa TikTok and also dito sa Facebook. And from there, na dumami at ayun, sinishare ko na rin kung anong paano ko siya ginawa and also yung mga naghanap talaga gusto magsimula agad-agad. Kaya nga nag-share na rin tayo ng mga starter kits para mabilis silang makapagsimula. Kasi very important din, I believe, napaka-importante na magsimula tayo kasi mahirap ngayon eh. Pataas ang pataas mga presyo ng mga gulay. So, ayun, maraming nag-interest and I'm so happy to share kung ano mo yung kaalaman na kuha ko in the last 4 years, 5 years.
1: Mhm. So yun po, no. Maibahagi lamang din po namin, sir, no. Na minsan na rin po naming nakakwentuhan dito sa programa ang Kids Who Farm with Sir Munir at kami po, no, ay nagpapasalamat dahil kayo po pala, no, ay bahagi ng advokasiyang ito sa pagbibigay kaalaman po, no, at pag-involve sa atin pong mga kabataan. So hindi lamang po online, talaga on ground ay kabahagi po kayo sa pag-empower po, no, sa ating mga magkabataan at bahagi po kayo, no, sa pagbibigay ng dagdag kaalaman patungkol po sa urban farming. At sir, nakita rin po namin online na meron din po kayong tinatawag na Cafe Lion Lettuce Chips at meron din po kayong Grow Your Snack campaign. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan naman po dito po sa journey niyo tungkol po dito?
0: Oh yes, kasi well, ako naman sa hydroponic, guided rin talaga ako ng Department of Agriculture. Mm-hmm. And so, actually ako, hindi mo na itatanong, but ako ay isa sa mga awardees ng programa ng Department of Agriculture, yung tinatawag na Young Farmers Challenge no program. And so, from provincial, naging regional ako. And so, sa mga exposure ko na ganun, kasi we go to exhibits both here sa Zamboanga and national doon sa Manila and ibang iba't-ibang lugar. So, na-expose ako sa ideas kung paano pa mag-value add sa ating mga fresh produce. Kasi I think ito yung pinaka-importante sa ating mga farmers na to also learn how to give or add value doon sa mga produce natin. Kasi, yung mga fresh produce kasi napaka-perishable sila, no? Highly perishable. And so, timing din na back in 2023, nagkaroon ng oversupply. It was not only lettuce, but if we can track, no, yung mga kamatis, kalabasa, yung tinatapon na lang sa gilid-gilid ng kalsada, yun na yun, nagkasabayan yun. Grabe ang oversupply. And so, banyi-banyira yung tinatapon ko that time in 2023, around April. Na-expose ako dun sa mga pagbabalue add. And so, ang nangyari was,

0: Oh, okay. Ang tawag dito. So, ang nangyari was gumawa yung kapatid ko and ako ng itong Little Chefs. And so, from there, na-develop siya. Katulong na rin ng iba't-ibang platforms or agencies like DPI, DA. At yun, nakapagbenta na tayo ngayon nationwide.
1: So yun po, no, yung kwento nitong Magcafe Lion Lettuce Chips. At nakikita po namin, pwede niyo po bang ikwento sa amin, sir, paano po kayo nag-come up doon sa idea na bukod dito sa idea na ito po, no, ay healthy snack para sa ating mga kababayan, pero yung ma-encourage din po sila, no, na magtanim using yung packaging nitong product na ito. Ano pong kwento nito, sir?
0: Oh yes, kasi doon sa exposure ko sa Kidso Farm na nagtuturo kami ng iba't ibang technologies sa pag-garden, nakita ko na yung mga patapon ng mga container ng mga Coke, di ba? So, pag tinatawan mga pet bottles, yun. So, nakita ko na yung pinuproduce ko na lettuce chips na may malaking lagayan sa shea, yung ang tawag doon, yung Ziploc, no? Malaki talaga siya, more than 1 liter yung laman. So, sabi ko, why not encourage natin yung mga customers natin to also reuse itong, kind of like upcycle itong packaging. And ito kasi yung typical na packaging ng mga chips ngayon, and naglipa na yung mga chips na sa buong bansa. Klase-klaseng chips, kamote chips, kangkong chips. So, I said na, what if simulan natin to na ipromote na kung saan ay maglalagay tayo ng seeds. Isisila rin yung seed dito sa packaging na hindi mahahalo sa pagkain. And then, kumagada idea is, after kinain ng customer yung laman ng chips, no, or ng package o ng mismong snack, and itanim nila yung seeds, lalagyan nila ng lupa yung container, tanim nila yung seeds, and parang din na nagsimula yung idea na grow your snack. And parang ano siya, parang siyang tawag dito na food loop siya ba, na paikot siya ba na, okay, you consume, and then you also grow what you consume later. And so, tawag namin ito, grow your snack. And yeah, yun yung naging story talaga.
1: At sir, kamusta naman po, no, yung naging pagtanggap, yung feedback po ng ating mga kababayan, ng inyong mga customers, dahil nabanggit nyo nga po, no, iba't ibang uri na nga chips po, no, yung binibenta. Pero ito po, having an added factor na encouraging our customers na magtanim. Ano po yung mga naging reaksyon ng inyong pong mga naging suki dito po sa inyong produkto?
0: Ah, yeah, ang daming na shock at the same time na excite, no, na yeah, pwede pala silang makapagtanim. So may nag-request na, okay, ang ilagay mo ay lettuce or ilagay mo ay peche, depende sa ano nila, so mga depende sa demand nila. So sabi ko, yes, sure. So yun yung ginawa namin. And may nag-sumali talaga ng magtatanim. Actually, pinopromote natin yun talaga online. Well, unfortunately na ngayon na medyo nasa crisis tayo, medyo humina, but always pinagpapatuloy natin yung advokasya natin na i-promote yung simple na gardening na kung saan na hindi kailangang gumasto talaga. Isa na yung tinatawag na container gardening aside sa hydroponics. Na yung mga ganitong mga packaging, yung mga oil nga na ginamit ko sa pagluto ng chips, yung container ng oil ay tinaniman ko yun. If they can visit my Facebook page, Cafe Lion Lettuce Chips, nakita na yung mga videos doon na kung saan mga ganong mga packaging ay tinamnan natin. Sayang eh, medyo mapakinabangan pa talaga.
1: Yun nga rin po, sir, yun nakikita namin sa kabilang din po, no, sa advocacy ng Kids Who Farm, na anumang container na pwede pong taniman ay talagang minamaximize po natin para ma-encourage yung pagtatanim po, no, yung pagkakaroon ng sariling mga halaman at gulay po sa ating mga bakuran. At sir, mabalik po tayo sa hydroponics. Pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano po yung proseso ng hydroponic farming, at ipaliwanag po natin na talaga ang posible po na magtanim at magkaroon po sila, no, ng kanilang mga fresh produce nang wala pong lupa.
0: Yes, okay. Ito yung gusto ko talagang i-explain na kasi sa ibang talaga, sa ibang tao talaga na hindi pa masyadong naririnig yung modern farming na hydroponics, naisip nila na parang komplikado siya kasi bakit tubig lang, bakit walang lupa, lahat naman tumutubo or pinapatubo sa lupa. So, explain ko lang ganito. So, Ang halaman, ang kailangan ng halaman ay nutrients. And ang nutrients na yon ay nakukuha sa lupa. Yes. So ang kung mapapansin natin sa mga nakapagtanim o sa mga nakakita ng mga tinatanim sa lupa, mayroong mga instances na parang naninilaw yung gulay, for example, or bansot, or namamatay. So, ang reason nun ay kulang sa nutrients, di ba? Tapos may problema sa lupa, mga ganon. So, dito sa hydroponics, kung ano yung kinukuha ng tanim na nutrients galing sa lupa, ganun din yung binibigay natin sa mga halaman na mga nutrients. Ibig sabihin, yung nutrients na yun, hindi na siya nakahalo sa lupa or hindi na siya galing sa lupa, but hinahalo natin siya sa tubig. So, ang kagandahan dito kasi halos walang chance na mabansot yung tanim. Kasi explain natin, bakit ba na mabansot yung tanim? First, kulang sa nutrients. Second, baka naman hindi mo nadiligan. Eh, walang ulan. Halimbawa, El Nino. So, walang ulan. So, pag hindi mo nadiligan yan, natuyo yan, mababansot o mamatay yan. Dito sa hydroponics, nakasalang na palagi. Every second, nakasalang na yung mga ugat ng tanim, ng mga roots ng tanim, nakasalang na yan sa tubig na may nutrients. So, yung level ng nutrients, ng amount ng nutrients na doon sa tubig na nakahalo, ay enough yun para sa klase ng tinatanim. Halimbawa, sa mga nakapanood ngayon, basil, kangkong. So, yan ay, yung tubig na yan, kung pansin nyo, napaka-healthy kasi enough, sakto, no? Exact yung nutrients na andyan. Kung ano ang kailangan ng tanim, yun. And, isingit ko lang din, na sa hydroponics kasi, more than 90% ng tubig ay nasistay. Bakit? Sipin nyo, kung mag-dilig tayo ng tubig sa halaman na nakatanim sa lupa, 90% noon ay nasasayang. Na-absorb ng lupa, na-evaporate, sayang. Dito sa hydroponics, kung ano lang yung kailangan ng tanim, yun lang yung ina-absorb niya. Kaya, napakatipid. Kung walang leaking, yung lalagyan mo, yung tinatawag na din na grow box, walang problema. 90% of water na natitipid. And, meron pa pa ng isa. Wala kang nasisirang lupa. Why? Kasi, karamihan ngayon, unfortunately, no, halos ngayon ay nagtatanim na ng inorganic sa lupa. So, naglalagay ng mga fertilizers, na mga chemicals sa lupa. Eh dito, wala tayong nilalagay sa lupa. So, hindi nasisira yung lupa. So, that's another, kumbaga, benefit, no, dito sa hydroponics.
1: Ayun po, no. Ito po, no, yung napakagandang paliwanag kung paano po gumagana, kung paano po nag-work itong hydroponic farming. At kung ikukumpara po, no, doon sa usual, sa nakagawian po nating pagtatanim, ano po yung pinakamalaking advantage kapag nag-switch po tayo, no, o naging alternative po natin itong pagtatanim o ito nga pong hydroponics?
0: Okay. Kung balikan natin 4 or 5 years ago during pandemic, di ba napansin natin na pahirapan yung pagpasok ng pagkain sa mga lugar natin, especially sa mga cities, no? So, ang nangyari ay nagkakulangan ng pagkain. So, dahil ang tao dati, well, hanggang ngayon naman, napaka-dependent lamang sa ating mga farmers. And unfortunately, limited, no? So, sa mga lugar na halimbawa ay mga cities na talaga, urban areas, pahirapan. So, mag-travel pa puntang supermarket. Well, ayaw natin mangyari, but ayaw natin mangyari ulit yung sa pandemic. But the idea is, pag makapagtanim tayo sa bahay ng sarili nating pangkain lang, no, isipin natin, ano yung mga beneficyo natin makukuha dyan? First, alam mong malinis, di ba? Kung alam mong malinis yung tinatanim mo, ano ba sabihin nun? Bumili ka sa mga supermarket, di ba? Ano nakalagay sa mga shelves? Okay, itong gulay na to, itong pressure that set. Alam mo ba kung paano siya tinatubo? Malamang hindi. Sa hydroponics, alam mo kasi ito nagpatubo. Diba? So, and also, makakatipid ka. Another is, malalaman mo ito kung nagtatanim ka na, kung gaano kasarap kainin yung mga tinatubo mo or ikaw yung mismo nagtanim ng mga gulay. So, ganun yung always na nararamdaman ko. Always. Hanggang ngayon, no, after 4 or 5 years, na makita ko lang yung mga tanim ko na napaka-healthy, nakikita ko yung growth nila slowly every day. Napakasaya. And sa mga pala nagtatanong na, matrabaho ba ang hydroponics? My answer is no. Bakit? May mga setup tayo na tinatawag na set and forget. Ito yung kratky na tinatawag grow box lang. Container lang ang kailangan. pag nalagay mo na yung tanim, yung mga punla mo, ayun, kumbaga the idea is ka, pwede mo nang kalimutan, balikan mo na lang kung i-harvest mo na. Kasi again, hindi mo na kailangan mag-delig. Never ka dito mag-delig sa hydroponics. So, kung meron ka dito sa bahay, hindi mo na kailangan lumabas para bumili pa. So, dahan-dahan siguro hindi mo napapansin, nakakatulong ka rin sa environment. Kasi again, less yung carbon footprint na tinatawag kasi hindi ka na nagbabiyahe, hindi ka na masakay ng motor or ng kotse mo. Diba? So, napakaraming beneficio dito sa hydroponics. So, at least sa idea ng pagtatanim ng sarili mong pagkain.
1: Ayun po, no? Merong rewarding part kapag nakikita nyo po, no? At aanihin nyo na yung mga halaman na kayo po mismo, no? Yung nagtanim at kayo po yung naghirap. At so, tama po, no? Iyon din yung isa sa mga malaking tanong po ng ating mga kababayan. Kung mahirap po ba itong pag-maintain ng hydroponics? Dahil aminin po natin, no? Doon sa traditional na pagtatanim, marami naman po yung may gusto, pero marami din po, no? Yung nag-fail na namamagalaman matayan ng kanilang mga halaman. At ayun po, no, yung sad story nila, kaya naman po, no, hindi na sila nagpapatuloy doon sa kanilang journey. Kaya naman, sir, yung malaking tanong po, no, para po doon sa mga nais magsimula ng hydroponics, ano po ba yung mga initial knowledge na dapat po meron sila? At ano din po, no, yung mga dapat nila, yung mga bagay po, no, na dapat nilang ihanda? O meron po kayong starter kit na pwede pong i-offer para po doon sa mga nais subukan itong hydroponics?
0: Yes, sure. Ang pinaka-basic na naman na kailangan ay tinatawag natin grow box o yung container kung saan ang paglagyan mo ng tubig, pag-imbakan mo ng tubig kung saan, doon mag-absorb yung mga halaman. So, grow box, meron kang seeds, yung mga buto ng halaman, halimbawa lettuce, petri, mustasa, kangkong, or kahit ibang mga halaman pa, at yung pagtamnan mo. Kasi, again, walang lupa dito, so yung mga alternative is, ito, cocopit. Alam niyo yung cocopit, yung coconut husk, yung bunot, no? Na ginilingin siya. Yung mga parang almost powder or granules na part, yun yung ginagamit instead of lupa. Kung wala naman nun, mayroong gumagamit ng foam. Yes, foam lang. Yung mga panghugas natin ng plato, yung nun, ginagawang cubes yan. So, kung panoorin yung mga videos ko dito sa Facebook, sa Farming Teacher, nakikita niyo kung ano-ano ang iba't ibang mga ginagamit. So, ang mga yan ay pwede mong gawin. DIY, do it yourself, no? Yung mga pet bottles na yan, tinuturo namin sa Kids Who Farm during our mga trainings na sa mga kabataan, sa mga babaihan. Na, yung mga container, pet bottles, yung mga, let's say, milk boxes, yung mga cafes, yung mga milk boxes na 1 liter yan. So, mag-search kayo, may mga tutorials yan kung paano gawin. Yun yung DIY talaga. Kung gusto nyo i-explore talaga, matutunan, you know, bawat detalye kung paano siya ginagawa. Lahat ngayon ay pwede na matutunan online. Yun yung kaibahan dati, like 4 years, 5 years ago, during my time, kasi parang nangangapa, no? Nangangapa, parang trial and error. But ngayon, ang nabi ng tutorial from start to end, no? Hanggang makaharvest ka. And the good news now, kasi may mga tinatawag na starter kits. Ito yung mga complete set na, kumpleto na materials, may mga seeds, may nutrient solution, yung abono, at yung mga box, tapos mga cups, kompleto na talaga. Tapos may mga guide pa talaga. Step 1, step 2 hanggang makaharvest. Kompleto na yan. And actually, in-offer ko rin yan. So, may mga ganun na. Ang dami na nag-ipano na ngayon mga offer ng mga starter kits ngayon. So, basically, makakapagsimula ka agad-agad. And, always ko sinasabi sa mga videos ko, plant and learn. Kasi, I believe more than 50% na kailangan mong matutunan sa pagtatanim, kahit paano man yan, hydroponics man yan, o sa lupa man yan, ay matutunan mo kapag nagtatanim ka na. Mm-hmm. Yung mga idea na tinukuha sa online, that's just small percentage. But yung most or yung majority ng matutunan mo pa, doon mo natutunan sa pagtatanim. Kaya always plant and learn.
1: Ayun po, no, napakaganda nun, sir, no? Yung plant and learn na talagang kailangan nyo pong actual na subukan para matuto po kayo, no, dito sa paraan ng pagtatanim. At sir, matama po ba yung analysis po natin na ito pong hydroponics ay talagang very madetalye din po, no? Kailangan may masunod po ba na measurement? O ano po yung mga talagang step by step na kailangan makita po nila o masundan sa inyo pong mga tutorial video upang maging successful din po yung kanilang hydroponics?
0: Okay, that's a good question kasi ang daming nagtatanong sa akin ngayon. Komplikado ba kasi may tinatawag silang pH meter or TDS meter. So, ayun pH, sinacheck yan kung gaano ka-acidic yung lupa or ka-alkaline, sorry, ka-alkaline yung tubig or ka-acidic yung tubig para makapag-absorb yung halaman. So, yung mga ganyang mga ano. Pero always yung sinasabi ko sa mga tinuturo ko online is huwag natin gawing komplikado. Kasi ganito yan eh. Kapag sinunod mo lang yung tinatawag na ratio, kung, pag sinabi nung label ng nutrient solution na okay, maglagay ka nito ng 1 ml per liter of water, clean water, ano bang klaseng water na maganda sa hydroponics? Tubig, ulan, libre. Next, pwede naman sa balon. Or sa nawasan, or sa water district, pwede yan. Basta malinis, hindi madumi. Kasi kailangan nito, malinis na tubig ang gamitin. And then, i-follow mo lang yun kung ano ang sinabi ng nutrient solution na pag ihalo mo sa tubig. Nutrient solution, in other words, abono. Ihalo mo sa tubig, tunawin mo yun siya, ayun. Yun ay makapagtanim ka na. Kung gusto mo lang i-improve yung quality ng harvest mo, especially yung sa mga nagbebenta na talaga, like myself, yun, gumagamit ako ng mga meter-meter na yan. Pero, kung ang target mo naman ay makapagtanim, makapag-harvest sa pang-sariling consumption, huwag mo nang problemahon yung mga TDS meter na yan. Makapagtanim ka, makakapag-harvest ka, pwede hindi ganun kaganda. Pero, hindi ganun kaganda doesn't mean na hindi siya makain.
1: Mm-hmm.
0: Or, as in, like, wala ka talaga ma-harvest, no? May ma-harvest ka. Pwede hindi lang. Kasi, ang magiging standard kasi natin, yung managing natin sa online, napakaganda nung lettuce, napakaganda nung pechay. Diba? Yung mga binibenta yun. Pero, pang sariling pagkain lang naman, huwag mo nang problemahin yun. Pero, kung interesado ka talaga, marutunan lahat ng mayan, kumpleto yan online. Bigyan mo lang ng time, no? Bigyan mo lang ng time yung sarili mo na matutunan lahat ng mga yan. And again, always, no? Always, always be open to learn talaga, no? Kasi, ito yung mga bagong teknolohiya na, again, dapat hindi natin i-treat as komplikado. Simple lang sila. Basta willing ka lang talagang matuto.
1: Ayun po, no? Huwag nating gawing komplikado at kinakailangan na maging willing tayo na matutunan talaga itong paraan na ito ng paghahalaman. At sir, dahil sa usapan pong paghahalaman, meron po tayong termino na green thumb. Dito po ba sa hydroponics ay applicable din po ba, o kayo po personally, naniniwala po ba kayo doon sa konsepto ng green thumb, na kaya po nagiging matagumpay yung journey ng iba sa paghahalaman dahil meron daw po sila nito, at yung mga wala ay talagang wala pong chance na makapagpatubo ng kanilang mga halaman.
0: Yun. Ang daming nagtatanong sa akin. Ang daming nag-share na, sir, paano yan? Kasi ako kasi wala akong green thumb kaya hindi ako makapagtanim. Sabi ko, huwag ka maniwala dyan. Walang green thumb na yan. Kung willing ka talang matuto, yan. Yan. Ito, hindi siya talent. Hindi siya innate sa'yo. Ito are itong mga pwede mong tutunan sa paghahalaman, hydroponics at pagtatanim sa lupa ngayon. These are skills na pwede mong matutunan. And I believe, no, sa yung mga taong sinasabi na wala akong green thumb or wala akong green thumb kaya hindi ko makapagtanim. Sorry to say, but for some, no, parang katamaran lang yan. Bakit? Kasi pag sinubukan mo kasi isang bagay, hindi lang yan sa paghahalaman, kahit anong bagay. Hindi kahit walang kinalaman sa paghahalaman. Kapag nag-try ka, first, second, third attempt, no? Pag nag-fail ka dyan, pag hindi nag-succeed yung attempts mo na yan, tapos numingal ka, wala mangyayari. Ganito pa rin sa hydroponics or sa paghahalaman, sa pagtatanim. Kung matyaga ka, kahit ilang attempts pa yan, gagawin mo. And I'm sure, makukuha mo ang tamang gagawin kapag halaman mo yung anong bagay mo. In other words, lagyan mo na ng sipag, no? Lagyan mo na ng sipag and dedication, no? Tamahan mo rin ang passion, no? Kasi ibang-iba talaga yung pagtatanim, no? Ng sarili natin lahat.
1: So yun po, no, talagang kailangan ng sipag at ng passion para maging matagumpay po, no, dito sa paghahalaman. Huwag niyo na pong intindihin yung konsepto ng green thumb. Ang kailangan po, no, yung inyong talagang dedication at lagi pong pagsubok na subukan at maging matagumpay po dito sa paghahalaman. At sir, dahil nga po, no, sa journey ng paghahalaman, laging Ang mahirap po yung pagsisimula. Any tips, sir? Any recommendation kung ano po yung halaman, kung ano po yung gulay na pwede nilang piliin na simulang itanim o iproseso po dito sa hydroponics para po mataas yung survival rate at hindi po sila agad mag-fail sa kanila pong first attempt?
0: Okay, ito yung parang nagiging stereotype sa hydroponics. Na pag sinabi ng hydroponics, ang lettuce lang yan. That's very wrong kasi, well, ang lettuce kasi parang ang nagpakilala talaga sa hydroponics, especially dito sa Pilipinas. Pero, halos lahat ng gulay, basta hindi lang siya yung nagiging kahoy, pwede yan sa hydroponics. So, talking about kung ano yung pinakamabilis, pinakamadali, para sa beginner talaga. Balikan mo yung mga kinakain mo usually. Ito eh, mention ko na lang. Pechay, mustasa, kangkong. Pinakamadali dyan, kangkong. Yan, kasi napakadali lang yan. Ilagay mo lang yan, ibaon mo siya ng mga 1 inch doon. Tapos, always basa yung kukupit, basa yung buto. And 3 to 5 days, tutubo na yan. And then, ando na yun. Set and forget na. Second is pechay, mustasa. Yan, mga yan. Napakadali na yan. Pero yung mga ganyang mga buto na maliliit, pinapatong lang yan, hindi mo na kailangan ibaon yan. Minsan nga, may mga kasabi sa akin, sir, nagtanim ako ng pechay para hindi man yun tumubo. Tinanong ko, paano mo ba tinanim? Eh, binaon naman pala. Binaon tapos nasa lupa man yun, napakatigas na ito. Sabi ko, hindi na kailangan ibaon. Ipatong mo lang yan, basain mo lang yan. Mag-germinate na yan, tikubo na yan. So, yung mga ganun ba? Tapos hindi na nag-try ulit. So, yun yung sinasabi ko na huwag nang sabihin na wala kang green thumb. Medyo, hindi mo lang talaga natutunan yung tamang pamaraan. Pero kung willing ka talaga matuto, maghahanap ka ng paraan. Basically, ngayon, online, everything is available online. Lahat ng mga knowledge na kailangan natin sa pagkatanod, andyan na sa online. Instead of mag-scroll-scroll ka lang yan, yung tinatawag natin ng doom-scrolling, no? Manood ka ng mga videos ko dito sa TikTok at sa Facebook, no? Sa lahat ng social platforms yan. Para kung manood ka ng mga gardening videos, for sure, the next videos, majority of the next videos, ay puro na yung gardening at marami kang matutunan doon. Sa lupa man yan or sa hydroponics.
1: Ayan po, no? Yung mga ganyang kaalaman, yung mga ganyang tips po, no? Yung tamang nilang gawin at tamang pagsisimula ng paghahalaman. Iyan po yung inyong mapapanood. Iyan po, no? Yung inyong mga matututunan kapag nag-follow at sinundan nyo po yung mga videos ng The Farming Teacher. Actually, sir, no? Ako rin po, no? Ay very limited yung akin pong knowledge with paghahalaman. Sir, kapag bibili po sila o magpa-purchase po online itong mga starter kits, ano po ba yung dapat po nilang bantayan para makita po nila na hindi sila naloko at tama po, no, yung nabili nila na starter kit dito po sa pagsisimula ng hydroponics journey nila?
0: Okay, siguro ang pinaka-taste naman talaga ay sa mga e-commerce platforms. Kaya minsan nga dyan, hindi rin, no? So, i-check nyo sa kung sa e-commerce platforms yan, i-check nyo talaga na maraming reviews. Kasi ngayon kasi kahit hindi sila naghahalaman, nag-o-offer na ng mga starter kit kasi napaka-business-minded eh. Kung baga wala silang alam but kompleto sila ng materials, pwede nang ibenta yun. Kapag naman sa Facebook ka or sa ibang platforms ka bumili, eh siguraduhin mo na yung nagbebenta, eh kung baga sinatawag na practitioner talaga. Ibig sabihin, dapat nagtatanim din talaga siya. Hindi yung parang nagbenta lang na pure business lang, wala namang practicality doon. So, yun. So, siguraduhin mo na legit, no, yung source mo ng starter kit.
1: At sir, parang very critical po, no, sa hydroponics, yung nutrient solution o yung abono po, no, na inyong binabanggit. Ano po yung dapat din nilang tingnan para po masiguro na tama po yung nutrient solution na maipoprovide po sa kanila?
0: Okay. Though may mga ibang, you know, ibang mga scenarios din na yung pansinin ko nga, nasabi ko nga kanina na parang ibang sources ng starter kits kasi kasama na lahat yung nutrient solution. Well, labeled din siya na kung ano ang laman niya. But for some, again, na parang hindi masyadong sure yun sa source na yan. Like, may konting problema dun sa nutrient solution. But lahat naman ng supplier niya, maradyo sa akin, eh, naka-label talaga yung ilan kung ano yung or ilang ml yung ilalagay mo sa ihalo mo sa tubig. That's it. Kung isundin mo lang yon, hindi mo na kailangan talagang problemahin yung gaano ba kailangan ang ilagay ko na nitrogen. So, nitrogen, by the way, yun yung mga nutrients na kailangan. Magnesium, mga ganyan, mga NPK, or phosphorus, potassium. Ando na yan, no? Sundin mo lang yung label ng solution. I-follow mo lang yun, makakapagtanim ka. Pero again, kung willing talaga, na matutunan lahat ng mga yan, eh, yung pinakadetalye, eh, mag-explore ka, mag-research ka more. But, again, kung gusto mo lang ang makapagtanim, lahat na yan provided. Maybe later, eh, sayang mo na, eh, kunin mo yung mga detalye talaga. Pero, depende yan sa purpose mo.
1: Mm-hmm. At sabi nyo nga po sir, no, dapat kapag bibili kayo ng yung starter kit ay doon talaga sa mga practitioner, doon po sa mga talagang aktwal na nagtatanim. At isa po kayo doon sa mga meron po pinoprovide na starter kit. Saan po kami pwede mag-order? Saan po ba ito available para po ma-avail ng atin pong mga kababayan na baka na-convince po natin na mag-start na din ng kanilang hydroponic farming?
0: Okay, so sa mga gustong mag-order, eh, message lang ako sa Facebook at kahit sa ibang platforms like TikTok, message lang ako doon and then doon sila pwede mag-order sa akin direct. Sa ngayon kasi wala ako sa e-commerce platforms kasi napakataas ng commission rate doon sa mga e-commerce platforms. Kaya napakataas, hindi kaya. Eh, ibibigay ko na lang na anong tawag, discount sa mga customers ko kaysa ibigay ko sa mga platforms na yun, di ba? So, ganoon lang. So, ang pag-order na is direct sa akin sa Facebook or sa TikTok.
1: Ako, thank you sir, no, sa inyo pong ganyang malasakit na nananais po, no, na makatipid yung atin pong mga nais sumubok. At sir, I believe kayo po, no, ay Zamboanga based. Paano po kaming mga dito po sa Metro Manila o mas mga malalayong lugar, possible pa rin po ba yung ganitong arrangement pa po sa inyo?
0: Yes, nag-ship tayo nationwide. Actually, nag-ship ako the other day sa Lucena, sa Albay, and this morning, nag-ship ako ng 25 kits, na starter kit sa Cotabato City. This morning, napakarami nung shinip ko. Sa ano yan, sa mga logistic partners natin dito, no? J&T, lahat ng mga yan. So, nag-ship tayo nationwide. At UC, nag-ship na rin ako doon.
1: So you know, good news, nationwide, eh, pwede po mag-ship the farming teacher para po ma-avail ninyo, no, yung kanila pong starter kit. At sir, panghuli na lamang po, mensahe po sa dapat na maging mindset ng ating mga kapwa Pilipino upang subukan po nila itong hydroponic farming at syempre po, no, suportahan ang urban farming.
0: Oh yes. Ngayon ang time, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ang pagtatanim or ang pagtatuto sa pagtatanim. Hindi mo kailangan maging eksperto, master sa isang bagay para magsimula. Simulan mo na ngayon and the learning will follow later. Hindi mo kailangan maging ready para makapagsimula. Dito tayo kasi ang nangyayari kasi sa karamihan sa atin puro tayo lagay ko na ng ano ng knowledge ko, no, puro lang video, pakinig, wala namang ginagawa. So ito na yon, this is the right time, this is the high time talaga para makapagsimula. So in other words, ngayon dapat talaga maging open ka for more, and sinabi natin baka new knowledge na kailangan mo din, especially sa pagtatanim or sa pagproduce ng mga sarili mong pagkain, kasi ang daming benepisyo talaga, no, sa pag-produce ng sarili mong pagtanim. So siguro yun lang yung talaga yung kailangan kong sabihin about dyan, kasi nasa iyo yan, no, kung ano yung purpose mo, ano yung gustong goal mo na makamit, no, na safe na pagkain para sa pamilya, mas makakatipid ka pa, nakatulong ka sa environment. If yun yung mga gusto mo, then magsimula ka na magtanim sa lupa man yan or sa hydroponics.
1: Ayun, no, napakagandang mindset na ngayon, ang oras at ngayon ang panahon na para simulan po natin ang pagkatuto sa pagtatanim. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon, at maraming salamat din po, no, sa inyong patuloy na pagbibigay kaalaman sa atin pong mga kababayan. Maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset, at mabuhay po kayo.
0: You're welcome. Thank you so much.
1: Muli po atin pong nakapanayam ang The Farming Teacher. Walang iba po kundi si Mr. Jeffrey Sereño. Naku, sundan nyo lamang po, no, yung kanyang social media platform sa Facebook at sa TikTok para po matuto kayo ng iba't ibang kaalaman, mga techniques, mga diskarte sa hydroponics. Muli po, no, ito na ang tamang oras. Ito po ang tamang panahon para magkaroon po tayo ng dagdag kaalaman sa paghahalaman. Muli po, no, yung peace of mind na nasisiguro po natin na ligtas malinis yung atin pong mga kinukonsume na mga fresh produce, yung atin pong pagtatanim sa ating mga sariling bakuran. Yan po, no, yung mga dapat po nating sinisimulan, kinukonsider po ngayon. Muli po, no, yung urban farming, kahit nasaan man po kayo dito sa Metro Manila, kahit limitado po, no, yung mga lupa na pwede nyong pagtaniman, ito po yung inyong other option. Ito pong hydroponics farming, ito po yung pwede po nating subukan. Muli po, no, sundan nyo lamang po ang The Farming Teacher para po sa iba pang mga impormasyon, iba pang mga kaalaman, kayo din po, no, sa pag-avail ng kanilang starter kit. Ang oras po natin, 3:47 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhan Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Wala, ma. Lumilingkol po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, ma. Tara po.
3: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Agrikultura at kabuhayan ng mga Novo Ecijano palalakasin sa pagtatayo ng Nueva Ecija Food Processing Center. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine. Report.
18: Ng Nueva Ecija ang paghahanda para sa pagtatayo ng Nueva Ecija Food Processing Center na layong palakasin ang agrikultura, food processing at kabuhayan ng mga Novo Ecijano. Sa atas ni Governor Aurelio Umali, nagsagawa ng technical visit ang technical working group ng proyekto sa Department of Agriculture Food Development Center at sa Department of Science and Technology Industrial Technology Development Institute. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ni Governor Umali at CLSU President Dr. Evaristo Abella para sa pagtatatag ng food processing facility sa lalawigan. Sa isinagawang pagbisita, sinuri ng grupo ang iba't ibang food processing equipment, production systems at posibleng plant layout na naaayon sa standards ng Food and Drug Administration. Layunin ng proyekto na magkaroon ng makabagong pasilidad na susuporta sa mga magsasaka, particular sa mga nagtatanim ng high value crops gaya ng sibuyas, kalabasa at kamatis. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, target ng food processing center na mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural, mapahaba ang shelf life ng mga ito at mapalawak ang kanilang merkado sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
19: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report. Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais nating magpasalamat kay Mr. Jeffrey Sireño, ang The Farming Teacher at founder po ng Cafe Lion Hydroponic Farm. Muli po, para sa dagdag kaalaman, dagdag impormasyon patungkol po sa hydroponics, sundan nyo lamang po ang The Farming Teacher. At syempre po, para doon sa mga na-convince natin na subukan po ang hydroponics, simulan po ngayon ang paghahalaman sa inyo pong mga sariling mga bakuran. Ito pong starter kit ay pwede nyo rin pong ma-avail. Mag-message lamang po kayo, mag-inquire sa The Farming Teacher para po ma-assist kayo. At ang good news po, no, ito ay pwede pong ma-ship, ma-deliver sa inyo nationwide. Nasaan man po kayong bahagi ng ating bansa. Muli po, no, suportahan po natin yung mga ganitong advokasya at suportahan po natin ang bawat isa sa atin pong journey sa paghahalaman, sa atin pong pagkatuto ng urban farming. Muli po, no, yung peace of mind na alam ninyo na malinis, ligtas yung inyong mga kinakain na mga gulay. At syempre po, no, yung rewarding part na anihin nyo po yung inyong mga pinaghirapan. Iyan po, no, yung ilan lamang sa mga benepisyo kung kayo po mismo ang magtatanim at magpapatubo po ng inyong mga halaman, whether yan man po, no, ay sa may lupa o sa paggamit po ng hydroponics. At syempre po, masasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umani, kayo din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ng Iskultura kasamang inyong friend niya, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Alkaan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
29: Mas pinalakas, pinalawak.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas
33: and Capital
34: 104.3 Colab.
35: Colab.
36: World Service Sports Radio.
37: Ang taginting ng FM
38: at lakas ng AM
39: sa iisang himpilan.
40: Pinagsanib na puwersa
41: para sa mas malawak na
42: serbisyo publiko.
43: Radyo Magazine 1278.
44: Sports Radio 918.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko
47: 738.
48: At Radyo Pilipinas World Service.
49: Mapapakinggan na
50: sa Capital 104.3 FM.
51: Capital 104.3
52: AM and FM collab
53: sa Capital 104.3
50: FM.
0: Radyo Pilipinas.
50: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
0: AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
10: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
17: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
11: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
17: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
21: Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era.
20: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
21: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
20: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
21: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
20: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
23: Swak na
1: na budget recipes
12: like na buong family.
22: Tala kayang makakalikasan.
23: Anything under the sun.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
30: A public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service
31: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
24: Tamang impormasyon.
32: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
24: Kabataan, kasama sa usapan.
26: Radyo Magazine 1278.
33: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
34: Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po niya ng hapon. Samahan niyo ho ako hanggang alas 5 ha? At syempre, kaagapay din natin sa ating technical side. Sina friend ni Sam Reyes at kanina rin si friend ni Rona Esperanza at ganun din sa ating executive producer na si friend ni Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating mga kulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
4: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend ni Nasi Maru
5: dito lang sa Eskultura.
4: Tara na sa
5: Eskultura. Eskultura. Eskultura.

0: Maganda ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay, at dahil meron po tayong makakapanayama. Kung saan ay kakatapos lamang po ang iginawad na gawad dangal ng Panitikan 2026 ito po sa ating bansa. Mula po ito sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino. At ngayong hapon ay tayo po'y mapalad dahil ang makakasama po natin ay ang isa po sa nanalo mula sa kategoryang samahan at institusyon. Alamin natin ang kanilang grupo, alamin natin ang kanilang layunin. Atin po makakapanayam si Sir Ariel Tabag, ang Pangulo po ng Gumil Filipinas. Magandang hapon po Sir and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po Ma'am Mary Rose at saka sa lahat ng tagapagilig at sa mga nanonood na rin. Naibag naman yung tayo amin. Yung mga Ilocano po.
0: Ayun. Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo ngayong araw?
1: Okay naman po. At medyo ramdam pa rin ang galak na naramdaman namin sa iginawad sa amin na gawad na nga ng panitika ng Komisyon sa Wikang Filipino. At nasayang-nasaya po yung kami.
0: Yes. And of course, congratulations po, sir, muli sa inyo. Dahil bago pa man kayo maparangaralan, naibahagi na rin ng Komisyon sa Wikang Filipino sa publiko yung mga nagwagi dito sa kanilang parangalan. And dito nga po, sir, matanong po namin, ano po ba itong Gumil Filipinas?
1: Ang Gumil Pilipinas po, ay yung Gumil ay acronym ng Gunglo Dagiti Manlorat ng Ilocano o samahan ng mga manunulat na Ilocano sa Pilipinas at iba yung dagat. Sapagkat mayroon din po kami yung chapter sa Huawei saka sa Canada. Yun na lang po yung natitira ang active. Pero dati po mayroon po pong bus. At dito po sa Pilipinas ay mayroon kami 11 chapters na karamihan ay nasa Norte. Region 1 and 2 at saka Carbo saka dito sa Metro Manila yung mga sangay po.
0: Sir, dito po sa Gumil Filipinas, ano po yung inyong mga ginagawa na makakatulong dito sa ating paglaganap and sa pagprotekta nga po dito sa ating kulturang Pilipino?
1: Unang-unang po siguro ay babanggitin ko muna yung meron kaming tatlong layunin, yung magbigay ng oportunidad sa mga Ilocano writers ng pagkakataon na pagyabungin po pag-usayin yung kanilang plumo, yung kanilang panulat. At pangalawa ay pagyan ng pagkakataon na mailithala yung kanilang magawa. At iyon, yung panghuli, yung para maging, ano, maging huwarang mamamayan sa Pilipinas o sa komunidad na yung mga Ilocano. So, yung mga ginagawa po namin ay mayroon po kaming taon ng conventions at saka conferences. Yung convention ay para sa mga Ilocano writers lamang para mas makausay pa namin, mapag-usapan namin yung mga

0: Po yung aming hindi makita mo guys. Ito na. Kuha po ko ng magandang angulo.
1: Ayun.
0: Po, ito po yung tarabay, ito ortografiya at ipagsasawa Ilocano o gabay sa ortografiya ng wikang Ilocano.
1: Mm.
0: Ito po yung aming itinuturo sa tinatawag kong Iladal series. Meron din po kami isinasagawang Amyanan Book Festival kung saan ito po yung perya ng mga libro kung saan namin ibinibenta yung paggawa namin mga librong Ilocano.
1: Mm-hmm. Mula po doon sa mga naibahagi nyo, sir, may nabanggit nga po kayo yung tamang paggamit para sa tamang pagsulat. Gaano po ba mahalaga na maintindihan po, ng lalong-lalo na ng mga Pilipino, yung tamang paggamit ng wikang Ilocano, ng wikang Tagalog sa pagsulat?
0: Mahalaga po yun dahil kagaya po ng ibang wika, ang Ilocano po ay may iba't ibang dialekto, kumbaga parang may Ilocanong Ilocos, Ilocanong Cagayan, kung kaya kumbaga may iba-ibang pamamaraan. So kailangan ng ng standard para kumbaga para magkasundo. At mabuti itong orthography na ito po ay nakabatay sa Magazing Banlawag na kung saan dito nalalathala yung karamihan naming mga akda sa nasabing magazine. So yun po. At saka, kung baga may kaibahan kasi yung yung wikang, kung paano sinusulat yung wikang Ilocano at saka ng wikang Filipino. Dahil siyempre, tinuro yan sa paaralan natin. May mayroong din kasing kakaibang identidad o kung baga kakaibang katangian yung wikang Ilocano. Kaya kailangan ding ituro ito kung paano yung tama. Naayon sa aming pananalita.
1: Sir, mula dito sa Gumil, Pilipinas, matanong ko lang mula po sa inyong obserbasyon, patuloy ba nating napapangalagaan mula po sa mga estudyante o yung mga nakikitaan nyo ng galing sa pagsulat, patuloy ba nilang parang napapangalagaan yung tamang paggamit natin sa pagsusulat gamit ang wika natin?
0: Opo, dahil nakakatuwa kasi sa may mga Ilocano, bata pa o kumbaga hindi pa pumapasok ng kahiralan ay kumbaga exposed na siya sa Ilocano text. Salamat sa Banlawag Magazine sapagkat patuloy na since 1934, patuloy po na nakarating sa tahanan ng Ilocano yung naturang magazine. And isang tunay po ito na kumbaga parang nagagamit o tinatangkilik ng mga kabataan ng wikang Ilocano. Ang ating kakatapos lang maputungan ng makatanang taon na si Eugene Nacinto, opo, ay isang Ilocano po yun.
1: Wow.
0: 19 years old lamang po siya. Opo. Kinikilala po niya yung aming samahan, unang yung Banlawag bilang malaking pulong sa kanyang panulat. Sa katunayan, yung sinabi ko kanina na Pasnaan Workshop. Last year, nabiyayaan kami sapagkat naging observer siya. Hindi pa siya fellow, kumbaga observer. Dahil yung naturang edition ng Pasnaan ay ginanap sa Bangi National High School kung saan siya nagkapos ng high school. At nandoon si Yugil, tumulong siya sa amin. At nag-observe na rin siya at sabi niya na marami siyang natutuhan sa nasabing workshop.
1: Base po sa mga binahagi niyo, sir, parang ang dami na rin pong lumahok dito po sa inyong grupo. Paano po ba makasali dito sa Gumil, Pilipinas?
0: Ano po, pwede po sila, una siguro, yung pumunta lamang sa aming page sa Gumil, Pilipinas, Facebook. At yung, kung mag-contactin nyo, may mga presidente po kami sa bawat mga sa mga chapters po namin. And maluwag po yung, kumbaga may kaluwagan yung aming membership, no, pagtanggap. Kumbaga parang kung Ilocano ka, maaari kang maging member dahil naniniwala ka na, kami na eventually susubukan mo rin magsulat. So, tawag namin junior member yon. Kapag ka nakuha ka na ng nailathala na yung gawa, so doon ka nagiging regular member.

0: kahit yung mga Ilocano po na hindi nakakapagsulat sa wikang Ilocano pero nagsulat sa ibang wika, kumbaga parang welcome pa rin sila sa Google Pilipinas. Pagkagin namin silang outfit member po.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ganun po siya ka-welcome yung aming samahan.
1: Mm-hmm. Parang base po sa inyong sinabi, sir, parang talagang mahahasa po yung kanilang skills sa paglalathala ng iba't ibang sulatin nila na maaari nilang ma-express in public. Tama po ba, sir?
0: Opo, ma'am. Dahil nga po, wala naman pong creative writing course sa Ilocos, sa Norte. Kung kaya, nagdodoble kayo yung mga Gumil members na ibahagi yung kanilang galing at husay at oras para sa mga may interes sa pagsusulat. At kung kaya, nabuo namin yung sinabi ko nga po na kaslaan. Nagsimula po ito noong 2010, may 15 editions na po kami. And yun nga, despite sa mga challenges, dahil maraming challenges po yung yung pagiging manunulat sa rehiyon.
1: Ano-ano po kaya ito, sir?
0: Po, ma'am.
1: Ano-ano po kaya itong mga challenges na ito, sir?
0: Opo. Unang-una siguro yung walang tiyak na pondo. Opo, walang tiyak na pondo at saka, kung naglathala kami, kumbaga limited yung readers namin. Kumbaga parang hindi siya kasi lawak ng market, halimbawa ng kung nagsulat ka sa Filipino o English. Pero hindi namin tinitingnan kasi kumbaga suliranin. Kasi alam naman namin na yung kalagayan .
1: Mm-hmm.
0: So, halimbawa sa funding, problema sa funding. Ang ginagawa po namin, makakatuwa sa komunidad namin ng Ilocano siguro na yung community mismo ay kumbaga nagbibigay ng share para maitaguyod yung aming mga activities. Yung leaders na aming mga community, sila po ang nagbibigay.
1: Mm-hmm. And mabalik po tayo, sir, dun sa inyong pagkapanalo mula po rito sa iginawad po ng Commission sa Wikang Filipino. Para po, mula po sa inyong, mula po sa inyong palagay, bakit po kaya napili ang Gumil Filipinas na maparangalan?
0: Una po siguro ay, ito yung kinikilalang pinakamatandang samahan ng mga nunulat sa Pilipinas kasi nagsimula po kami noong 1968 na buo po ito sa Baguio City. Pero bago pa man yan ay 1964 may mga chapters na kami sa Ilocos Sur, sa La Union na nagbuna. So yun, kumbaga parang mahirap tumagal yung isang samahan.
1: Yes, of course.
0: At yun po yung tunay na may pagkakaisa ang manunulat na Ilocano dahil tumagal siya nang hanggang ngayon, 58 years na po. At saka nakikita po yung na may mga ginagawa kami na halimbawa, ang isa pong tunay dito ay noong 2001, pinirmahan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang isang proklamasyon na kung saan ang Abril ay naging buwan ng panitikang Ilocano. So bago pa man po yung buwan ng panitikang Filipino, opo, noong 2001, meron na pong proklamasyon. Siguro wala lang, kung wala pa lang funding or what yung ano na yun. Tapos, pangalawa, meron na po kaming ganito sa itong gabay sa orthography. At simula po ito noong 2012 bago po siya inilathala ng Komisyon sa Wikang Filipino, dumaan po ito ng maraming konsultasyon na malaking bagay ang ginawa ng network ng Google Pilipinas na siyang nagtaguyod ng mga natura mga konsultasyon. At nakikita po na sa pamamagitan ng aming mga aklat, na karamihan talaga ay mga Ilocano yung aming mga aklat, na primarily siguro yung aming hangarin ay magsulat para sa kapwa Ilocano. Yung ganun. At maganda nga po itong ginawa ng komisyon na pagpaparangal pagkat kinilala niya na tama yung ginagawa ng mga manunulat na Ilocano. So sa part naman namin, kumbaga parang, okay, tama. maganda yung ginagawa natin, may maibabahagi tayo. So why not na ibahagi din natin sa kapwa Pilipino? Kaya meron kaming naiisip na ano eh, pagsasalin ng aming mga gawa naman. Para kung kahit pa paano makapag-share ng aming yung pinaniniwala naming mahuhusay naming kapla na inagigiliwan ng aming kapwa Ilocano. Sa ayun, mabasa rin ang ating mga kapwa Pilipino.
1: Of course, sir. Nakikita naman po namin lahat ng inyong effort na hindi lang dito sa Luzon, buong Pilipinas. And of course, syempre, buong mundo ay masilayan at mabasa ang inyong mga pinapublish sa larangan po ng panitikan. And mula naman po sa Gumil Pilipinas, sir, gaano po ito kahalaga sa inyo na maparangalan dito sa dangal ng dito mula sa Komisyon sa Wikang Filipino ng Gawad Dangal ng Panitikan?
0: Opo, yung parangal kasi parang ano 'te, parang premyo, parang ganoon na yung mga manunod ng Ilocano, nabanggit ko kanina, hindi naman naiisip na ano eh na yung kung magpansariling kasikatan, yung sariling kung gloria, parang ganoon. Na ang iniisip naman ay nagsusulat siya para sa kanyang kapwa Ilocano. Para ma-entertain yung kanyang kapwa Ilocano, para ma-empower niya yung kapwa Ilocano, para mabigyan niya ng tamang information yung kapwa niya Ilocano, na kumbaga ganun ang naiisip niya. And itong gawa ng premyo ay pagsabalikat sa mga manunulat na Ilocano na maganda, mahusay inyong ginagawa.
1: Yes.
0: Na kahit na hindi man iyon ang inyong hangarin talaga na kasikatan, kinikilala namin yan na tama ang inyong ginagawa na patuloy na pagsusulat. Despite na wala namang ano eh, wala namang malinaw na hindi man ikayayaman ng mga manulat na Ilocano. Hindi naman ikasisita dahil sa Ilocano nga kami nagsusulat. Opo. Pero sasabi din kami na lately sa mga usapan na, namin na yun nga, yun sa magsasalin, kumbaga parang natural siyang mangyayari.
1: Tama po yung nabanggit nyo kanina, sir, kasi di ba pag may mga ganitong klaseng parangal na ibinibigay sa atin, iginagawad sa ating grupo, sa ating institusyon, ay parang iisipin talaga natin din na tama yung, nasa tama pala yung ginagawa natin, na nasa tama din yung direksyon na ginagawa natin. Na ibig sabihin, itong mga na-publish natin ay talagang makakatulong kahit kanino man. Lalo-lalo na sa mga miyembro din, of course, dito po sa inyong institusyon. Pero dito po sa naging gawad po sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino, paano po ba ito makakatulong sa inyong institusyon?
0: Una-una po siguro ay yung ano, maging malay, mas malawak yung Himalayan na ay mga grupo pala na gumagawa ng mga bagay na ikabubuti o ikayayaman ng ating kultura sa pangkalahatan. Sapagkat naniniwala kami na para magkaroon siguro ng holistikong kultura, holistikong Pilipino, ay kailangan ding kumbaga tanggapin o papasukin yung mga regional na mga wika at panitikan.
1: And of course, yung confidence, of course, lalo-lalo na sa ating mga manunulat na kumbaga kapag nadadagdagan kasi ng compliments and or also ng ilang mga awards at nabibigyan sila ng parangal, parang 'di ba nakikita natin yung kanilang effort, ng inyong effort, na hindi pala ito na isa sa walang bahala, hindi pala ito parang wala lang for siguro dahil may mga nabanggit nga po kayo kanina, sir, kasi syempre dahil sa lawak po ng mga ginagawa ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan ngayon, minsan nawawaglit sa kanilang isipan na kung gaano kahalaga yung pagsusulat mula sa paggamit ng sarili nating wika. Pero mabuti na lamang din nandito po yung Commission sa Wikang Filipino para maparangalan, katulad po ng Gumil Filipinas na nagpapatuloy po na maiangat yung larangan natin pagdating sa wikang Ilocano, tulad nga po ng nabanggit po ninyo, at ganun din sa ating sariling wikang Filipino. And sir, kumusta naman po yung naging reaksyon ng inyong mga kasamahan? Kumusta po yung inyong naging reaksyon sa paggawad po sa inyo ng komisyon?
0: Ngayon po, kumbaga, wala ka pagsidlan ang tuwa. So, natutuwa po ang aming, lahat ng aming mga kasapi ay natutuwa sapagkat lalong magsigasing. Kumbaga, sa dami ng aming mga ginagawa ay kumbaga kinilala na may tatutungan yung aming ginagawa. Dahil minsan, mas marami kasi yung more on sakripisyo talaga eh. Voluntarismo talaga yung ginagawa namin. And tama ba? Kumbaga parang minsan, maraming oras na nilalaan sa aming grupo, lalo medyo malawak yung nasa sakupan. So, kumbaga isang ano to eh, kumbaga anaking bagay si national yung level ng ano ng kilala.
1: And of course, talaga nga naman na tamang-tama po na maibahagi po yung karangalan sa Gumil Filipinas sa inyo po, sir. Dahil nakikita rin ng komisyon kung gaano nyo po ito pinaghirapan. And syempre po, congratulations na rin sa inyong mga miyembro na bumubuo po dito sa Gumil Filipinas. Meron pa po ba kayong mga ilang events na dapat pong abangan ng ating publiko, lalo pat ngayon mas syempre mas makikilala po ang inyong grupong Gumil Filipinas?
0: Opo, may nakalinya na po kami mga aktibidad. Yung binanggit ko kanina na lecture series sa Binladal, initingnan na po namin yung UP Baguio bilang venue, yung Cervantes Ilocos Sur, yung Alilem Ilocos Sur, Sanchez Mira Cagayan, nakalinya na po yun. Tapos yung isnaan workshop namin, mangyayari ito sa Nobyembre. Kumbaga ilalabas na namin sa lalong madaling panahon yung call for application. At siguro sa publiko, lalo na yung mga kapwa Ilocano, sana matulungan nila yung Gumil Pilipinas o yung mga Ilocano writers sa pamamagitan ng pagtangkilik sa magasing Banawa kung saan nalalathala yung mga akda namin. At saka yung mga aklat namin, available naman po sa Shopee at sa Lazada po.
1: So, ayun. Nako sir, maraming salamat. May ilan na lamang po ba kayong mensahe, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na nais din maumpisahan yung kanilang skills pagdating sa pagsusulat?
0: Siguro, particular sa mga regional writers, no? Siguro, kumbaga, sana maging inspiration yung Gumil Pilipinas. Noong araw naman ay walang nakapapansin. Siguro kami-kami lang ng mga Ilocano na sa aming ginagawa. Pero sana maging inspiration na hindi tayo magsawang magsulat sa ating sariling wika para sa ating sariling panitikan. Sapagkat mahalaga ito sa yung sinasabi ko kanina para sa yung sarili nating identidad. Kasi kung hindi tayo magsulat sa sarili nating wika, kumbaga, eventually mawawala ito eh. Kumbaga parang hahanapin na lang natin sa ibang wika. So ganun, sa ibang mga kabataan naman siguro, magsulat lamang tayo. Kumbaga kung hindi man kaagad-agad na mababalidate yung ating ginagawa, eventually darating din po yan kagaya ng nangyari sa aming samahan. Bagaman hindi naman namin yun hinangat eh. Kumbaga kusang dumating na lamang. Kumbaga tuloy-tuloy lang yan. Kumbaga natural lang na dumating yung biyaya kung ituturing natin ganun yung tanggap namin. Award.
1: Ayun. Walang hindi makakaila, sir, na deserve po ng Gumil Pilipinas ang parangal mula po sa komisyon. Ako, sir, maraming maraming salamat sa inyo pong oras at panahon na inilaan sa amin. Muli po, congratulations po sa Gumil Pilipinas. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po, Ma'am Mary Rose.
1: Atin pong nakapanayam si Sir Ariel Tabag, ang Pangulo po ng Gumil Pilipinas, kung saan sila po ay nanalo ng Dangal ng Panitikan 2026 sa kategoryang samahan o institusyon mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino. Naku, tama yung nabanggit ni Sir Ariel, no? Kung minsan talaga, sa tagal ng ginagawa nating mga pagsusulat o anumang uri ng inyong talento, kung minsan talaga ay hindi agad yan mapapansin ni numan. Usually, yung mga tao na kapaligid sa inyo lamang yung makakapansin ng inyong talento. Pero kapag kayo ay nagsumikap, patuloy nyong pinagpatuloy yan. Hindi kayo sumuko. And syempre, yung tulad nga na nabanggit ko kanina, yung confidence, hindi nawawala. Wow, ah. Yung paniniwala sa sarili, syempre, magbubunga din ang inyong paghihirap. Nako, congratulations po sa Gumil Pilipinas and also sa iba pa pong mga nanalo dito po sa Gawad Dangal ng Panitikan mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Okay class, recess, break time!
5: Yay! Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman!
4: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
7: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
5: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po.
6: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
8: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
9: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time.
11: Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
15: World-class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Inflex na yan! Radyo Magazine
16: 1278. Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Pagpapakita ng kaugalian.
19: Paano po?
18: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura. Iba-iba man ng pinagmulan.
20: Kahit kailan.
18: O saan man. Samahang bayanihan.
20: Dito lang sa Iskultura.
18: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Magandang hapon din, batiin ko lang. Magandang hapon din kay Sir Bert. Wala po sa Komisyon sa Wikang Filipino sa patuloy po na nagbibigay sa atin ng resource person po mula sa Komisyon. And ito nga ay kakatapos lamang po ng kanilang paggawad sa ilan sa mga nanalo po Araw ng Parangal. Dangal ng Panitikan 2026 ngayon pong taon. Bago po syempre matapos itong buwan ng pagdiriwang po natin ng buwan ng Panitikan ngayon pong buwan ng Abril. Kung saan po ay bukod sa mga institusyon tulad nga po nitong Gumil Pilipinas ay ginagawaran po yung ilan sa mga kinikilalang Pilipino, manunulat na Pilipino, na patuloy na ginagamit ang ating sariling wika. Hindi lamang itong wikang Filipino, ganun din yung iba't ibang katutubong wika po natin dito sa ating bansa. Ito, chinecheck ko yung sa Commission sa Wikang Filipino kung saan ay ginawaran din dito yung Talaang Ginto, Makata ng Taon. Parang marami silang nanalo . Congratulations po sa inyo. Parang 5 po yung nakikita nating nanalo. Ganun din, meron din po silang Timpalak sa Tulang Senyas 2026. Ito naman po yung sa Filipino Sign Language. At ayun nga po, isa nga rin po dyan yung Gumil Pilipinas sa kategoryang samahan at institusyon. Muli po, isang pagbati mula sa Radyo Magazine para sa mga nanalo po na ginawaran po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sana ay mas marami pa pong maparangalan ng komisyon para sa natatanging galing sa pagsulat at pagbabahagi ng inyong mga kwento sa pamamagitan ng ating sariling wika. Siyempre, ngayon po yan tuwing buwan ng Panitikan. And of course, abangan pa yung iba pang mga pagdiriwang pa natin mula sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga susunod pang buwan ngayong taon. And since last day pa lang din naman ng Abril, usapang panitikan pa rin ang ating pag-uusapan ngayong hapon. And may babalikan tayong ilang mga libro na inilathala po dito sa ating bansa na siguro, yung siguro sa ilan sa ating mga taga-subaybay ay naabutan pa. Pero mostly sa atin siguro ngayon ay hindi na. Even ako rin, ay parang nabasa ko na lamang to sa ilang libro, pero hindi ko na to usually nakita pa physically. Eto, umpisa natin sa librong Barlaan at Josaphat. Ito po ay isang panulukang bato sa larangan po ng panitikan at wikang Filipino, itong Barlaan at Josaphat, na una pong nalathala noon pang taong 1708. Wow! Pero ang buong pong pamagat ng aklat na ito ay aral na tunay. Ito po yung totoong pamagat bukod sa Barlaan at Josaphat. Aral na tunay na totoong pag-aakay sa tauo ng mga kabanalang gawa ng mga malawalhating santos na si Barlaan ni Josaphat na ipanalaman sa sulat ni Juan Damakeno na sanin sa Tagalog ni Fray Antonio de Borja. Ayun, ganun po kahaba yung totoo pong itong title, itong Barlaan at Josaphat. Kung saan ay meron po itong 553 pages. At noong 2003, muli itong nailathala kasama ng modernisadong bersyon yung kanyang original na Tagalog na inedit po ni Virgilio Almario sa layuning maipaunawa ito sa kasalukuyang henerasyon. Kasi kung napansin nyo nga doon sa nabanggit kong title pa lamang, mostly sa atin hindi na maiintindihan. At nagkaroon nga ng isa pang version para mas lalo pang maunawaan ng mga Pilipino. Ito, hindi ko na pahabain pa ito. Susunod naman ang librong Banawag. Uy, sabihin niyo naman mga ka-friendly kung ito po ay naabutan niyo pa. Ang Banawag po ay isang lingguhang magazine na nakalimbag sa wikang Ilocano at malaganap sa Hilagang Luzon. Parang nabanggit to once ni Sir Ariel kanina. And even until now naman, may kanya-kanya naman tayong sariling version ng mga magazine na ininathala sa ating mga probinsya. Until now naman, na kung saan ito po'y binabahagi natin sa ating mga komunidad. Ito, mabalik tayo sa librong o magazine na Banawag, na kung saan ay salitang Ilocano para sa liwayway. Di ba parang meron nga tayong magazine noon na liwayway? Kung saan po, ito yung isang palatandaan na kapatid itong publikasyon na yun nga, yung naon ang magazine na Liwayway. Ito naman ang Banawag. Ayan, literal na pagbabaliktanaw ang ginagawa natin ngayon kasi itong mga magazine na ito, siguro makikita na lamang natin ito sa ating mga public libraries or public and private libraries. Na kung saan ay ito pong ganitong klaseng mga magazine ay limitado na lamang ang mga kopya at patuloy nating inaalagaan sa ating mga libraries. Sana po ay marami tayong nakuhang aral, ganun din sa pagdiriwang natin ng buwan ng panitikan mula rin po sa paungunan ng Komisyon sa Wikang Filipino, ng National Commission for Culture and the Arts, ganun din ng National Book Development Board of the Philippines at ng National Historical Commission of the Philippines. At muli natin pasalamatan yung ating nakapanayam kanina si Sir Ariel Tabag, ang Pangulo po ng GUMIL Filipinas, kung saan sila po'y naparangalan ng Dangal ng Panitikan 2026 sa kategoryang samahan o institusyon. Maraming salamat din kina Franny Sam Reyes, kina Franny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Franny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskul

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Oras muna natin, ganap ng alas 5 ng hapon. Narito po narito na po ang ating letters and souvenirs. Magandang hapon at welcome po. Dito sa ating palatuntunan, tayo'y hanggang alas 6 ngayong hapon. Ito po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. Gaya mo ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin, awitin ang ating palatuntunan. Siyempre, panarihan pa rin ang ating mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ng halos ang oras nating pagsasamahan ngayong hapon ng June 4, 2026. Ito naman po ang inyong pinagkakaabalahan, ginagawa, tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo po kami sa inyong background at dyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters and souvenirs.
1: Samantalang narito po muna ang magiging lagay ng ating panahon. Apektado po no ng umiiral na habagat o itong southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon, particular yung northern at central Luzon. Kaya naman daranas po ng occasional rains ang Ilocos Region, Zambales at Bataan dahil nga sa habagat. Tayo po sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite at Batangas. Maulap na kalangitan ang ating mararanasan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil pa rin sa southwest monsoon. Habang ang nalalabing bahagi pa ng ating bansa, bahagyang kaulapan hanggang maulap na papawirin ang mararanasan na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms. Pinakamataas na temperaturang naitala dyan sa Pagasa Weather Station sa Science Garden, Diliman. 31.8 degrees Celsius, alas 12 kaninang tanghali. Habang ang pinakamababa, 25.4 degrees Celsius, alas 6 kaninang umaga. Lulubog po ang araw mamaya 6:23 p.m.

At talaga namang kahit na may mga pag-ulan, no, na minsan nagkakaroon pa ng mga pagbaha, napakainit pa rin, no, ng ating panahon. Alam ba ninyo ngayong araw pinakamataas na heat index? Yung heat index, no, hindi yan yung actual na temperature na nasusukat sa isa thermometer, kundi yan yung paano natin nararamdaman, no, ang hangin, kasama po dyan yung humidity. Sa Infanta, Quezon, 49 degrees Celsius yung kanilang heat index. Dito po sa Quezon City, 38 degrees Celsius. Sa pagpapatuloy muna ng ating musika sa Letters and Souvenirs.

0: letters and souvenirs.
1: At narito na po ang ating balitaan. Mas lalong tumitindi ang tensyon sa Senado matapos questionin ng kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang sinagawang

0: hinggil sa kapangyarihan ng iba't ibang komite at liderato ng Senado. Samantala, tiniyak ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na handa ang Senado sakaling umusad ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, bahagi ng tungkulin ng Senado bilang impeachment court ang tiyaking magiging maayos, patas at naayon sa konstitusyon ang anumang paglilitis. Sinabi pa ng senador na handa ang institusyon na gampanan ang mandato nito anuman ang magiging takbo ng mga susunod na pangyayari. Patandaan naging sentro ng pambansang usapin ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kung saan inaabangan ngayon ng publiko ang mga susunod na hakbang ng Senado. Binigyan din ni Gatchalian na bilang mga senador, mahalagang mapanatili ang pagiging independyente at patas sa paghahawak ng usapin upang mapangalagaan ang kredibilidad ng proseso. Samantala, kaugnay pa rin ang usaping impeachment. Sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na magpatawag ng special session ng Kongreso kung kinakailangan. At ayon kay Palace Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan pa ang legal at procedural na aspeto ng naturang hakbang. Gayunman, wala pa umanong pinal na desisyon ng Pangulo sa ngayon. Ang usapin ng special session ay lumutang kasunod ng mga tanong kung paano uusad ang impeachment proceedings habang papalapit ang pagtatapos ng kasalukuyang Kongreso. Nilinaw naman ang palasyo na anumang magiging desisyon ay nakabatay sa umiiral na batas at sa mga rekomendasyong ihaharap ng mga legal advisors ng administrasyon. At patuloy namang minomonitor ng Malacanang ang mga kaganapan upang matiyak na maayos na naipatutupad ang mga prosesong nakasaad sa konstitusyon. Oras po natin, meron na tayong 15:05 makalipas ang 5:00 ng hapon. Samantala, ilang mga paalala muna mula po sa ating himpilan.
1: World class na tanawin! Explore na natin!
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan.
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
10: OPLAN contra tax scams.
9: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamahal

0: Maneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At ngayong araw po ng Huwebes, no, June 4, officially, rainy season na dito po sa ating bansa. Yan po ang inanunsyo ng PAGASA base sa kanilang weather observations at mga analysis. Yung occasional hanggang madalas na pag-ulan na dulot nitong southwest monsoon. Yan po yung kanilang mga naobserbahan sa nakalipas na 5 araw, sabi po ng PAGASA. Kaya ngayon, tag-ulan na po tayo. Kaya importante, no? Lagi naman, mapatag-init, mapatag-ulan, kailangan mo ng payong dito po sa ating bansa. Sa atin pong balitaan, ito'y good news sa iba, no? Ito pong Maynilad, magbabawas daw po ng singil sa tubig sa third quarter ng 2026. Pero yung rate po ng Manila Water, mananatili. Kumbaga, walang pagbabago. Kaya naman, bahagyang ginhawa raw ang naghihintay sa mga customer po ng Maynilad Water Services Incorporated. Matapos aprubahan itong Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS yung pagbabawas sa bahagi ng singil sa tubig mula July hanggang September ngayong taon. Sa isang press briefing kanina, inanunsyo ni MWSS Regulatory Office Chief Regulator Patrick T. na inaprubahan ng MWSS Board of Trustees ang rekomendasyon ng MWSS Regulatory Office na ipatupad yung Foreign Currency Differential Adjustment, ito po yung FCDA, para sa third quarter ng 2026 batay sa pagsusuri sa panukalang sinumite ng Maynilad. Ayon po kay T, epektibo sa July 1, 2026 ang rollback o yung bawas sa singil para sa mga customer ng Maynilad. Ito pong FCDA, isang mekanismo na sinusuri kada 3 buwan para matugunan ang epekto ng pagbabago sa halaga ng piso laban sa mga dayuhang salapi o foreign currency. Ginagamit yan para mabawi yung pagkalugi o maibalik sa mga customer naman yung natipid na halaga kaugnay ng pagbabayad sa mga foreign currency denominated loans na ginamit sa pagpapalawak at pagpapaganda ng serbisyo ng tubig at sewerage. At para nga po dito sa Maynilad, no, na sineserbisyohan ng West Zone ng Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite. Aprobado ng MWSS yung pagbaba ng FCDA rate mula 13 centavos kada cubic meter sa ikalawang quarter patungo sa 12 centavos per cubic meter para sa third quarter ngayong taon. Ibig sabihin po niya, mababawasan yung buwan ng bayarin ng mga regular na customer ng Maynilad. At tinadayang aabot daw po sa 34 centavos yung mababawas sa bill ng mga gumagamit ng 10 cubic meters ng tubig kada buwan. Sa mga kumukonsumo naman ng 20 cubic meters, piso at 29 na sentimos daw po ang mababawas, habang 2.66 piso na sentimos naman para sa mga nakakakonsumo ng 30 cubic meters. Sa panig naman ng Manila Water, wala raw magiging pagbabago sa kanilang singilin. Ito po yung nagseserbisyo sa East Zone ng Metro Manila at mga kalapit na lugar. Ayon po dito kay T, hindi muna magpapatupad ng anumang adjustment ang Manila Water dahil mas mababa sa 1 sentimo kada cubic meter naman ang calculated na pagbabago sa kanilang FCDA. Kaya hindi po daw magiging praktikal na ipatupad. Sa halip, mananatili daw po yung kasalukuyang FCDA ng Manila Water katumbas ng 0.76% ng kanilang 2026 average basic charge na 50 piso at 70 sentimo kada cubic meter. At paglilinaw ng MWSS, ito raw pong FCDA ay isang corrective mechanism na designed para maiwasan yung sobrang paniningil o yung kakulangan naman sa paniningil dulot ng pababago ng foreign exchange rates at para matiyak na patas ang singil sa mga consumer habang napapanatili ang operasyon nitong mga water concessionaire. At yan po ang ating latest no sa singilan sa tubig dito po sa Metro Manila. Sa atin pong musika dito sa Letters and Souvenirs.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
18: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
19: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
18: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
20: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
18: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
21: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
18: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
20: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
21: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: letters and souvenirs.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Sa atin pang balitaan, nagsasagawa ngayon ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng ulat na may umano'y alok na suhol para sa ilang dating opisyal ng Philippine Marines. At ayon sa NBI, seryoso nilang tinatrato ang mga aligasyon at nagsimula na silang mangalap ng impormasyon at mga posibleng ebidensya upang matukoy kung may nalabag na batas. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pangalan ng mga posibleng sangkot habang nagpapatuloy ang beripikasyon ng mga detalye. Layon daw ng investigasyon na malaman kung may naganap ngang pagtatangkang impluensyahan itong mga dating Marine officers at kung may pananagutang kriminal na maaaring isampal laban sa sinumang mapatutunayang responsable. Nananawagan naman ang mga otoridad sa sinumang may impormasyon na makipagtulungan sa investigasyon. Samantala, nagpahayag si NBI Director Jaime Santiago Matibag kaugnay ng mga usaping inilalapit sa Senate Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni Matibag na ang posisyon ng NBI hinggil sa mga kasalukuyang investigasyon at ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Senado. Binigyang din niya na patuloy na ginagampanan ng NBI ang mandato nitong magsagawa ng independent at masusing pagsisiyasat sa mga kasong nasa kanilang jurisdiksyon. Ayon pa sa opisyal, mahalagang mapanatili ang integridad ng mga investigador upang hindi makompromiso ang mga ebidensyang nakakalap at ang mga posibleng kaso na maaaring isampa sa hinaharap. Makalipas po ang alas 5 ng hapon sa pagpapatuloy po ng musika sa ating Letters and Souvenirs.

0: Recipes and life. The Bong Family.
1: Tala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaling suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaling suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
23: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
24: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
3: Suave.
12: Learning from home, may hindi boring.
14: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
25: 8 minutes bago po ang alas 6 ng hapon. Dulong bahagi na ng ating letters and souvenirs dito po sa Radyo Magazine. Sa next week po, posibleng tumaas na naman, no, itong presyo po ng diesel dahil nga po sa lumalala pa rin tensyon sa Middle East. Matapos nga po ang malakalaking rollback, no, ngayong linggong ito, ito pong diesel retail prices tila magre-rebound by Tuesday next week dahil nga dito sa kaguluhan sa Middle East. At base nga po kasi sa trading dito sa Minoplat, Singapore, itong diesel at kerosene prices tumaas daw po habang yung reduction sa gasoline price patuloy na bumaba pero maliit lang sa nakalipas na 2 araw. Kaya ngayon, matapos po itong 2 trading days dahil yung Lunes daw holiday doon sa Singapore. So 2 trading days na po ang lumipas. Itong diesel at kerosene prices tumaas habang yung sa gasolina pababa pa rin. Inaasahang sa tansya nila, no, ang diesel tataas ng 4 piso kada litro. Ito pong gasolina, posibleng magkaroon ng maliit na rollback, 70 centavos per liter. Yung kerosene, malaki-laki, 4 pesos and 60 centavos per liter ang posible pong itaas.

At sasabayan na po natin yan ng pansamantalang pamamaalam. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating letters and souvenirs. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitters sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And thank you sa mga nakasama natin sa studio. Kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at siyempre kay Boss Julius Ungab. Thank you, Boss Reden. Ako po, si Tony P. Magandang hapon at ingat po. Tag-ulan na, sabi ng PAGASA. Makakaranas ng maraming mga pag-ulan dulot ng habagat yang pong Western Luzon at Western Visayas. Kaya ingat po.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Susunod sa Schoolmates.
10: Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
11: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan natin iangat ang ating middle class.
12: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
9: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.
13: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.
9: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Malacañang may paalala sa mga senador sa gitna ng panibagong tensyon na nangyari ngayong araw sa Senado. Bagong Senate Majority Block, tinawag na bogus hearing ang isinagawang pagdinig sa Senado ngayong araw kaugnay ng umunoy manubalyang flood control projects. Mga miyembro ng Senate Media, mariing ko rin din ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang ilang mainstream media. House Prosecution Panel, nananatiling kumpiyansa sa kanilang mga ihaharap na ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maynila, magpapatupad ng bawas singil sa tubig ngayong Hulyo kung magkano alamin. At kilalanin ang bagong general manager ng inyong pambansang telebisyon.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng bagong nangyaring tensyon sa loob ng Senado ngayong araw.
1: Ayon pa sa palasyo, hindi sinasangayunan ng punong ehekutibo ang ganitong klaseng gulo lalo't una na niyang iginiit na nakaka-apekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa.
3: Mariin namang pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may... o bilang Senate President. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Umayos kayo.
5: Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senador sa harap ng panibagong tensyon ngayon sa Senado. Kaninang umaga lang, nagpang-abot at nagkatulakan sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nang ipilit ipasok ng Cayetano Block ang 18 ex-Marines na resource persons para sa kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa palasyo, hindi tinotolerate ng Pangulo ang mga ganitong gulo, lalo't una na niyang iginiit na nakaka-apekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa. Kaya dapat na raw itong matigil.
4: Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado.
5: Muli rin binigyang diin ng Malacañang na legal ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Sabi ni Castro, naaayon ito sa batas. Batay na rin anya sa Avelino versus Cuenco case. Punto niya, maituturing na coercive reach si Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at si Senador Bato de la Rosa na nagtatago ngayon.
4: So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12. At ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12, kapag ka po, dahil sa Avelino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23, dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte, mismo ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
5: Kasunod niyan, binigyang diin ng palasyo na ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang lehitimo at marapat na sundin.
4: As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
5: Sinabi rin ng palasyo na hihintayin na lamang ng ehekutibo ang magiging request ng Senado sa pangungunan ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa pagkakaroon ng special session. Gayet nito, handa naman ang Pangulong tumugon sa kahilingan kung kakailanganin.
4: Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or the official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
5: Mariin ding pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may sabwatan umano ang administrasyon at ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian para matanggal ito bilang Senate President.
4: Huwag tayong magpadalos-dalos, maging makanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ang nangyayari at or rather hindi lahat ang sinasabi na isang political servant or public servant ay totoo na. So dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
5: Kene, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Isang individual na konektado umano sa isa sa 18 ex-Marines ang nagsiwalat sa NBI na inalok umano ni dating Congressman Mike Defensor ang isa sa kanila ng 5 milyong piso kapalit ng pagtestigo nila. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na muli nilang binuksan ang investigasyon kaugnay ng tinagurang 18 Marines. At kinuha na nila ng statement ang lumantad na individual. Ipinasampina na rin aniyang isang miyembrong idinadawit at si Mike Defensor para magbigay linaw sa mga aparatang.
6: Isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 saka May 6 na mayroon siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga lumabas mag-press conference.
1: Walang special treatment yan ang iginit ng PNP CIDG matapos lumabas ang ilang mugshots ni Senador Jinggo Estrada na hindi nakasuot o nakapatong lamang ang kanyang detainee shirt. Paglilinaw ng pulisya, walang nagkasyang damit sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
7: Hindi makakadalo sa itinagdang pagdinig sa Sandigan Bayan si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan dahil hindi pa rin stable ang lagay ng dating kalihim. Nakatakda rin sanang resolbahin ngayong araw ang hirit nito ng hospital arrest ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giyagi, hindi binigyan ng medical clearance para makabiyahe si Bonoan mula ospital patungong Sandigan Bayan.
8: Kung makikita nyo, si Senator Jinggo nandun, but Secretary Bonoan is not there because of medical reasons. Okay? We already coordinated with the 5th Division na hindi siya makaka-appear.
7: Bukod sa hypertension, may problema din umano sa puso ang akusado kaya't hindi maayos ang kondisyon nito.
8: Ano yata, barado yung ano niya, yung sa ano ng puso niya and then yung mataas pa rin yung BP.
7: Muli namang nanindigan ng CIDG na walang special treatment na ibinigay kay Senator Jinggo Estrada. Ginawa ni Giyagi ang pahayag matapos lumabas ang ilang mugshots ng senador na hindi nakasuot ng detainee shirt. Sinabi ni Giyagi, walang nagkasyang damit sa senador.
8: It just so happened that due to urgency of time, tsaka yung situation warrants, na kailangan na namin dalhin sa Sandigan Bayan dahil yung time constraint, kailangan nang iharap sa dalhin na doon.
7: Nanindigan din ang CIDG na nasunod lahat ng proseso.
8: Eh di sana hindi namin ipinatong, hindi na namin pinasuot if there is a special consideration for the senator. But no, ipinatong pa rin namin para makita na talagang he had undergone yung the procedure.
7: Si Senator Estrada at dating Secretary Bonoan ay kapwa-akusado sa kasong graft at plunder sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nagpaabot ng mensahe ng suporta si House Speaker Faustino Boji D. III kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang opisyal na pahayag, binati ni Speaker D. si Senator Gatchalian sa pagkakatalaga nito bilang Senate President pro tempore at sa pagganap nito bilang Acting Senate President. Ayon kay Speaker D., mahalaga ang papel ng Senado sa pagtupad ng mga tungkulin ng legislatura at sa pagpapatatag ng mga demokratikong institusyon ng bansa. Gayun pa niya, may tiwala siyang ipagpatuloy ng Senado ang pagganap sa constitutional nitong mandato ng may integridad, kalayaan at mataas na pagpapahalaga sa pampublikong interes.
2: kabila ng mga naging pagbabago sa liderato ng Senado, nananatiling kumpiyansa ang House Prosecution Panel sa mga ebidensyang ihaharap nito. Sa nakabang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang kay Lanao del Sur First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, matibay ang kanilang mga ebidensya at handa ang prosekusyon na ilatag ito. Gitna ang mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado matapos ang quorum ay isang panloob na usapin na nasa mga senador na ang pagtalakay at pagresolba. Bilang impeachment court, inaasahan naman aniya na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito alinsunod sa konstitusyon.
9: On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So

0: na magsisimula sa June 24 at tatagal hanggang July 31.
1: Mula rito sa Naval Operating Base Subic, Zambales ay naglayag na patungong Honolulu, Hawaii ang BRP Miguel Malvar, ang barkong ipinadala ng Philippine Navy para lumahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercises na 30th iteration ngayong 2026. Bukod sa Pilipinas, may 30 bansa pa ang kasama sa RIMPAC exercises.
0: Mula 2018, ito ang 5th partisipasyon ng Pilipinas sa RIMPAC na isinasagawa kada 2 taon.
2: Our return to this multinational activity highlights our commitment to becoming a credible partner. We likewise strengthen maritime cooperation with partner nations and navies in order to continue advancing a free and open Indo-Pacific.
0: Nakatuon ang mga pagsasanay sa ilalim ng RIMPAC sa maritime warfare, anti-submarine warfare, maging sa humanitarian assistance and disaster response o HADR. Ayon sa Philippine Navy, ang mga matututunan sa pagsasanay ay makatutulong sa kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea.
3: This exercise just shows our operational reach, our operational resilience, and also our ability to sustain operations.
0: Bago ang RIMPAC, makakasama munang maglayag ng BRP Miguel Malvar ang mga barko ng Singapore, India, Japan, South Korea, at Italy mula Eastern Seaboard ng Pilipinas.
3: The Philippine Navy, together with other Asian countries, will have a joint sail going to Guam. Then from Guam, it will be transiting going to Hawaii.
0: Lalahok din sa RIMPAC ang Philippine Coast Guard na ipinadala ang kanilang barkong BRP Gabriela Silang. Nagsimula na rin itong maglayag patungong Hawaii matapos ang kasabay na send-off ceremony sa Maynila. Makasaysayan ang pagsali ng PCG sa RIMPAC na kauna-unahan sa mga Coast Guard sa buong mundo bukod sa Estados Unidos na host country. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Magandang balita naman po para sa mga consumers sa Metro Manila dahil opisyal nang inanunsyo ang bawas singil sa tubig mula sa Maynila. Kung kailan at magkano ang epektibong bawas singil, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
5: The MWSSRO confirms a tariff rollback for Maynilad customers effective July 1, 2026.
6: Inaprubahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Board of Trustees ang rekomendasyong magpatupad ng rollback sa singil sa tubig sa mga customer ng Maynilad para sa ikatlong quarter ng 2026. Dahil dito ay bababa ng 25 sentimo kada cubic meter ang magiging singil sa tubig para sa mga residente sa West Concession Area. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office Chief Regulator Patrick Lester T., ay ipatutupad ang bawas singil matapos ang pagsusuri sa palitan ng piso kontra Japanese yen.
5: Pinotis po, nag-rollback po ang Maynilad. Ang dahilan po dyan ay ang appreciation ng peso laban sa Japanese yen. Nearly half of the loans of the foreign currency denominated loans of Maynila are based on Japanese yen, and appreciate po ang peso versus the yen, kaya po nagkaroon po ng rollback ng price. At isa Manila Water naman po ay purely dollar denominated sila, but the impact is less than 1 centavos. Kaya po, there's no adjustment at this time because it is impractical to implement it.
6: Ang FCDA ay isang mekanismo na sinusuri kada quarter para mabawi mula sa consumer ang lugi na dulot ng pagbabago sa palitan ng dayuhang pananalapi. Ginagamit ang mekanismong ito para sa mga loan na pinopondohan para sa pagpapalawak at pagpapabuti ng serbisyo sa tubig at wastewater. Dahil dito ay maiiwasan ng kagawaran ang under-recovery o over-recovery sa singil na dulot ng forex movements. Ipinaliwanag ng kagawaran na nakabatay ang kanilang desisyon sa mga gabay na inaprobahan noong August 2024 matapos ang isinagawang public consultation. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: May handog na loan program ang Department of Trade and Industry na may mababang interes para sa sektor ng transportasyon na ay tumipat sa electric vehicles. Kung magkano, alamin natin yan sa ulat ni J.M. Thompson.
8: 3 milyon ang ipauutang ng Department of Trade and Industry para sa mga POV drivers na gustong mag-transport.

0: transisyon sa electric vehicle. Bilang suporta ng DTI sa hanay ng transportasyon, mayroong 2 hanggang 3 bilyong piso ang kabuuan ng budget para sa mga pampaserong jeep na nais magkaroon ng modernized electric vehicle.
1: 1 year po, no payment of principal and interest. And yung interest rate po na babayaran on the second year is 6.7% per annum. Mababa po ang interest rate nito. We encourage those that want to shift from the combustion vehicle to the electric vehicle. First, makakatulong din po ito kasi malaki po ang savings from a low 33% to a high of 80% po ang savings compared sa diesel or sa gas.
0: Bukod sa mga pampasaherong jeep, bukas din ang e-transport loan program ng DTI sa ibang public utility vehicle katulad ng bus, taxi, tricycle at motorsiklo.
1: Basta transport operator po tayo or drivers, pwede po tayong mag-shift. May pautang po ang DTI SB Corporation para sa inyo. They can apply online sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App.
0: Ayon sa Pasang Mazda, 40 units ng electric vehicles ang ihahanda na inaasahang mag-ooperate ngayong taon. Kaugnay rito, bukod sa mga charging stations na mayroon na sa iba't ibang bahagi ng bansa, magdaragdag din ang charging stations sa mga rutang dadaanan ng modernized jeep. 5% ng mahigit 100,000 jeepney driver ang inaasahang magta-transition sa electric vehicle. Ibig sabihin, aabot ito ng 6,000 units ng jeep. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, malaki ang matitipid ng mga operator at driver dahil hindi na sila gagamit ng krudo o gasolina. Dagdag pa niya,
2: yung mga rota na mga electric, no? We will now identify. Dati pa to, yung mga green roads, green corridors, no? Identify na po natin dyan. Para sa ganoon, mas lalong ma-incentivize po kayo na lumipat na po sa electric.
0: Nagkakaisa naman ang mga kooperatiba at korporasyon na bahagi ng Pasang Mazda para sa modernisasyon at sustainable public transport.
3: Ito na po ang tamang panahon para sa pagbabago sa hanay ng jeepneys.
0: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nakatanggap ang mahigit 100 paralan sa Cordillera ng SIM cards na may buwan ng libreng data mula sa Department of Information and Communications Technology. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
5: Umabot na sa 158 na paaralan sa Cordillera ang nabigyan ng libreng bayanihan SIM cards mula sa Department of Information and Communications Technology. Sa tala ng ahensya, 24,000 SIM cards pa lamang ang naipamahagi mula sa target na 61,000 na inilaan sa rehiyon. Ayon sa DICT Cordillera, pangunahing benepisyaryo nito ang mga teaching at non-teaching personnel ng DepEd at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang mga SIM card ay may kasamang 25 gigabytes na libreng data bawat buwan sa loob ng isang taon upang makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga liblib na lugar ng bansa.
6: Currently, we have 158 schools na po ang nabibigyan natin and continuous pa ang ongoing pa distribution sa Benguet and sa Kalinga. Buwan-buwan ho yan, so every first of the month, mag-re-replenish po yung 25 gigabytes.
5: Nagsimula ang distribusyon noong December 2025 at inaasahang madaragdagan pa. Hamon sa pagpapatupad ng programa ay ang kakulangan ng mga cell sites na nagbibigay ng internet connectivity. Sa kasalukuyan, ang internet penetration rate sa Cordillera ay nasa 74.21%. Sa Baguio City ay nasa 100%, Mountain Province na 88.88%, Benguet na 81.4%, Apayao na 76.69%, Kalinga na 71.24%, Ifugao na 60% at Abra na 41.25%.
7: Kahit napaka dami sana ng mga schools na pwede nating bigyan ng mga SIM cards na yon, hindi natin talaga sila nabigyan dahil limitasyon ay yung connectivity. Kasi ang buhay ng SIM card na yan ay connection. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung mga SIM cards sa mga schools, sa mga areas na wala talagang connection.
5: Dahil dito, umaasa ang DICT sa tulong ng National Telecommunications Commission ay mahikayat ang iba pang mga telcos na magtayo ng mga karagdagang cell sites sa Cordillera. Bridget Marcasi Pangosvian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Magpapaulan ang habagat sa bansa. Pinalalakas ito ng low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility posibleng mamayang gabi o bukas. Gagalaw ito pahilagang silangan pero malayo yan sa kalupaan. Hindi ito direktang magpapaulan pero palalakasin ito ang epekto ng hanging habagat particular dito sa Ilocos Region. Tinatayang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa katapusan ng linggo. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kararanas po ng mahinang pag-ulan o occasional rains sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Region, Cavite at sa Batangas. Fair weather naman sa Visayas at Mindanao pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa umaga o hapon. Samantalang posibleng anunsyo po ang umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng linggo. Ngayon silipin na natin ang heat index forecast dahil nagsimula nang maging maulap at maulan sa ating bansa, nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger level of 41 or above 41 degrees Celsius. Ang ramdam na init, tinatayang aabot sa 49 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang posibleng umabot naman sa 44 sa Alabat. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng yan. At abangan! Anti-political dynasty act, pasado na sa Kamara. Malacanang tiniyak ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong seafarer na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Algeria.
4: At Department of Trade and Industry ininspeksyon ang mga ibinibentang school supplies sa Maynila bago ang nalalapit na balik eskwela. Yan at iba pang mga balita sa pagpabalik ng Ulat Bayan.
9: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Susunod sa Schoolmates.
1: Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
2: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan natin iangat ang ating middle class.
3: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga bubis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagdulot ng tensyon sa Senado umano'y pagharang sa pagpasok ng 18 dating Marines na imbitado sa hearing kaugnay ng anomalya sa flood control. Nagbunga rin ang palitan na akusasyon at pagtatalo sa loob ng mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Ang gitgitan, tulakan at balyahan na yan, panibagong gulong pumutok sa Senado kaninang umaga. Nangyari ang tensyon sa pagitan ni na DILG Secretary John Vic Remulla, Senador Robin Padilla at Senador Pia Cayetano. Matapos umanong harangin ni Remulla ang pagpasok ng 18 dating Marines sa Senado na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black para sa pagdinig ng maanumayang flood control project. Paglilinaw naman ni Remulla, palabas na siya ng gusali nang mangyari ang komisyon. Paano raw niya pipigilan ang mga dating Marines gayong mag-isa lang siya? Pinapunta ni Acting Senate President Win Gatchalian si Remulla para tiyakin ang kaayusan sa Senado. Kasunod ito ng abiso ng mambabatas na mag-work from home na ang mga opisyal at empleyado ng mataas na kapulungan. Pinauwi rin ang mga nakapasok na on-site. Wala naman daw kasing nakatakdang aktibidad sa araw na ito. Tanging ang Office of Sergeant-at-Arms at Maintenance and General Services Bureau ang nasa shifting schedule ang pinapasok.
3: Wala tayong hearing today.
2: Kaya giit ni Senator Erwin Tulfo na tumatayong bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee sa ikinasang investigasyon ng Cayetano Block.
4: Talagang pambabastos, disregard of the rules ng grupo na yan.
2: Una nang ipinagpaliban ni Tulfo ang hearing, pero itinuloy ito ni Senator Pia Cayetano na nagmatigas na siya ang chairperson ng Blue Ribbon. Dito nakalagkad ang pangalan ni Tulfo sa pagdinig na pinadalhan umano ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills ng Pugante at dating Acobico Representative Zaldico.
4: It's a lie, blatant lie. Yung Green Hills na bahay na yan, di ba, nag-trending ako dati na nakipag-away ako sa Homeowners Association. So everybody knew that I live in Green Hills. So mag-aabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito.
2: Pinaratangan naman ni Senator Rodati Marcoleta na bayaran umano ang media na bigo umanong tanungin ang dating minorya upos sa katiwalian sa flood control projects.
5: Wala po silang ginawa para ituloy ang pagdig. Kayo pong mga partisipa sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila?
2: Agad naman yung binawi ng mambabatas.
6: I'm coming from deep frustration.
2: Mariing kinondena ng Senate media at tinawag na irresponsable ang pahayag ni Marcoleta. Malisyoso anya ang sinabi ni Marcoleta at hindi patas para sa mga alagad ng media na handang ibuwis ang buhay. Maibahagi lamang ang mahalagang impormasyon at nangyayari sa Senado. Tumagal man ang ilang oras ang pagdinig ng Cayetano Black sa flood control anomaly. Hindi raw ito kikilalanin dahil giit ng Gatchalian Block.
4: Sampo lang sila, numbers game tayo dito, di ba? The majority rules. The majority kami, malas nila, 10 sila, 12 kami. De kung hindi nila matanggap, di umakin sila sa korte, mag-try sila, tingnan natin.
2: Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: May panawagan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Nililaw din ng acting Senate President na personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vic Remulla para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Let's go back to work. Itong panawagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Ayon kay Gatchalian, hindi niya tinitingnan kung kabilang sa mayorya o minorya ang kanyang mga katrabaho. Dalang mahalaga ay may pagpatuloy ng trabaho para sa institusyon. Inamin din niya na hindi pa sila nakakapag-usap ni Senator Alan Peter Cayetano matapos sa mga naging pangyayari sa Senado.
8: I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, new minority at importante ngayon buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. No? So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin.
7: Aapila rin si Gatchalian sa kanyang mga kasamahan na magtulungan para sa kapakanan ng Senado bilang isang institusyon. Kakausapin din niya ang Executive Committee para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at pagganap ng mga tungkulin ng Senado. Tututukan din nila mga nakabimbing panukala matapos ang dalawang araw na walang sesyon ang mataas sa kapulungan. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagpapatawag ng special session para matalakay ang mga mahalagang panukala. Muli namang sinagot ni Gatchalian ang pagkwestiyon ng dating mayorya tungkol sa quorum kahapon.
8: From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba. No? So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum.
7: Personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vicrimulya para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Ayon kay Gatchalian, isa itong preemptive action para mapanatili ang kaligtasan ng mga empleyado ng Senado kasunod ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo.
8: Preemptive action to? Wala kaming tinuturo kung sino mang gugulo, anong grupo mang gugulo. Preemptive to. No? So lahat ito ay preemptive action.
7: Muling po nasasyon ni Senador Pia Cayetano ang sinagawang sesyon kahapon kasama ng pagpapalit sa mga committee chairmanship, partikular ang pamuno sa Senate Blue Ribbon Committee.
3: Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand for you today to state clearly and unequivocally that session was invalid.
7: Pero giniit ni dating Senate President Franklin Drilon, lehitimo ang naging reorganisasyon sa Senado. Binalikan ni Drilon ang sitwasyon noong 2015 kung saan nakapagpatuloy ang operasyon ng Senado kahit 17 lamang sa 24 na senador ang aktibong miyembro. Anya, 4 na senador noon ang nasa ibang bansa habang 3 naman ang nakakulong dahilan para maituring ng 17 ang kabuong miyembro ng Senado sapat para makabuo ng quorum. Samantala, nagbahayag ng pagkabahala si dating Senador Joe Villina sa sigilot sa Senado. Umaasa anyang taong bayan na agad nang marisolbang hidwaan para makapagtuon ang mga senador at kongresista sa mas mahalagang usapin na direktang nakakaapekto sa mamamayan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Iginit ng Malacanang na hihintayin muna ng palasyo ang bersyon ng Senado ng Anti-Political Dynasty Bill matapos itong maipasa sa Kongreso kahapon. Sagot niya ng palasyo nang tanungin kung sapat na ba ang bersyong lumusot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Punto ng Malacanang, pag-aaralan mabuti ng Pangulo ang magiging pinal na bersyon ng panukala at itiyaking mapapabilang ito sa priority bills ng pamahalaan. Kasabay niyan, itinanggi ng palasyo ang mga paratang ng kritiko na maari umanong i-veto ng Pangulo ang panukala.
9: Kanya naman po talaga ang iba mga tao na Islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutuka ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Riza Ontiveros, at nagulat po siya at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais po maipasa ito sa kanyang termino.
1: Inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Pero ano nga ba ang nilalaman ng panukalang ito at paano nito lilimitahan ang sabay-sabay na pagtakbo sa pwesto ng magkakamag-anak sa pamahalaan? Alamin natin yan sa ulat ni Vel Custodio.
10: House Bill number 8389 is approved on third reading.
11: Sa botong 267 na pabor, 20 na hindi pabor at 7 abstention, aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty Act. Bahagi ang Anti-Political Dynasty Bill sa LEDAC priority measures sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin na panukala na bigyan ng pantay na pagkakataon ang bawat Pilipino na makapaglingkod sa bayan at tuluyang wakasan ang konsentrasyon ng mga iilang pamilya sa kapangyarihan. At palawakin ang partisipasyon ng mga Pilipino sa politika, palakasin ang tiwala ng publiko sa mga institusyong demokratiko at bigyan ng mas maraming pagkakataon ng mga kabataan at karapat-dapat na leader na makapaglingkod. Nakasaad sa panukala na ipinagbabawal ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang second civil degree na sabay na humawak o tumakbo ng mga halal na posisyon sa iisang distrito, lalawigan, lungsod at munisipyo. Kung sakali namang magsabay na manalo ang magkamag-anak, Batay sa Section 7, ang may pinakamataas na boto lang ang papayagang umupo. Kung magkaiba naman ang posisyon, ang nanalo sa mas mataas na tanggapan ang siyang kikilalanin. Ilang mga mambabatas naman ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa Anti-Political Dynasty Bill.
12: Dahil dito, mananatiling pinapayagan ang mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkapatid, at maging magkalolo't apo na sabay maging congressman, isa sa distrito, isa sa party list.
3: Limiting this prohibition to only the second degree narrows the reach of the law and allows extended family networks which remain close-knit in Philippine culture to continue operating within the same political sphere.
11: Ayon naman kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong, kailangan balansihin ang paglimita sa pagtakbo ng magkakamag-anak at ang kalayaan ng taong bayan para bumoto alinsunod sa saligang batas, habang tinatanggal ang konsentrasyon ng magkakamag-anak sa iisang lokalidad o national government.
13: Just to give you an example, the Vice Mayor of Quezon City is a cousin to the incumbent mayor of Pasig City. So kung fourth degree of consanguinity ang i-impose natin dyan, imagine we will deprive the city of Pasig, one of the best mayors that they have produced.
11: Papatawa naman ang parusa bilang isang election offense ang sino mang magsisinungaling, magtatago ng katotohanan o mamimeke ng dokumento alinsunod sa Omnibus Election Code. Bawal din ang bigla ang pagbibitiw sa pwesto para lamang ipasa ang posisyon sa asawa o kumag-anak. Matapos na maipasa sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill, umaasa si Adyong na makakapagpasa na rin ang bersyon ng Senado para mapag-usapan na ang mga bersyon sa panukalang batas at sa bicameral conference.
13: So I'm pretty sure that the Senate would be able to come up with a version na even somehow not necessarily similar with what we just approved in the House of Representatives, but even more extensive. Now that's why kailangan ng bicameral conference.
11: Mungkahi niya na bukod sa Anti-Political Dynasty Bill, ay dapat din palakasin ang batas sa political system, kagaya ng reforma sa party list system. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
14: Inirekomenda ng House Committee on Ethics and Privileges ang pagpapataw ng disciplinary action laban kay Quezon City 4 District Representative Bong Suntay. Kabilang sa mga inirekomendang parusa ay ang pag-re-reprimand, pagsasagawa ng community service at pagdalo sa isang gender sensitivity seminar. Kaugnay ito ng kontrobersyal na sexist na pahayag ni Suntay patungkol sa aktres na si Ann Curtis na umani ng patikos mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa komite, mahalagang panagutin ang mga mababatas sa kanilang mga pahayag at pag-uugali, lalo na bilang mga pampublikong opisyal. Hinihintay naman ang pagtalakay at aksyon ng kapulungan sa rekomendasyon ng komite.
15: He recommends that Representative Suntay be penalized with a disciplinary action of reprimand under Section 52B, Paragraph 2, Rule 9 of the Committee Rules, render voluntary community service, undergo gender sensitivity seminar organized by the House Committee on Women and Gender Equality, and issue a public apology to Ms. Ann Curtis Smith and all women in a statement to be read before a television or broadcast media.
14: Hindi na nakapalag ang isang lalaki matapos ma-corner ng mga operatiba ng PNP-CIDG si kinasang entrapment operations sa Parañaque. Tatanggapin na sana ng lalaki yung boodle money nang mabulaga siya ng mga otoridad. Ang suspect, papanggap na pulis para mangikil. Yan ang ulat ni Ryan Lesiquez.
16: Sa parking lot ng establishmentong ito sa Parañaque City, tinapos ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilegal na aktibidad ng lalaking ito. Bago pa man mayabot ang boodle money, agad na siyang pinaributan ng mga taga-CIDG.
17: Hindi karapatang ang manahimik kung magsawa lang ibo, lalo sabihin mo maaaring gamitin pa buro laban siya. May karapatangan kumuha ng sarili mga abogado. Kung wala kang kakayaan, titigan ka ng
16: judge. Modus ng suspect na mangikil ng pera sa mga negosyante. Abril ngayong taon, ang unang kikilan ng suspect ang biktima ng kalahating milyong piso. Tinakot daw ng suspect ang mga biktima na sasampahan ng kasong tax evasion at money laundering kung kaya't napilitan silang magbigay ng pera. Pero hindi pa nakontento ang suspect at bumirid pa ng dagdag na pera. At sa pagkakataong ito, 600,000 piso na ang kanilang hinihingi. Dito na ikinasang entrapment operation laban sa suspect.
18: Ayaw nila na maapektuhan yung kanilang negosyo o di kaya magawan sila ng mga kaso at mapabalik pa sila sa kanilang bansa. So siguro yun ang nag-ano sa kanya. Lumusot na ito isang beses, dinoble pa niya.
16: Ang suspect nagpapanggap pang pulis para makapanloko. Ginamit umano nito ang pangalan ng pulis na minsan tumulong sa kanya sa kalsada.
18: Ang masama nito, tinulungan na ni Major Armada doon sa traffic incident kung saan siya ang biktima. In return, imbis na maging maganda yung kabayaran doon sa pagtulong niya, inabuso pa niya si yung ranggo, yung pangalan ni Major Armada para makapangikil ng halagang 1.1 million in ahold. Okay? Kasi dalawang ano to eh. Dalawang beses.
19: Sobrang gulat ko kaya tayo, Sir. Sir, mag-i-retiro na ako. Bakit may ganyan po? Kung kailan pa retiro ako, saka naman may mga ganitong issue na nakakagulat na yung ako pa yung ginamit.
16: Nasa kustodiya na ng CIDG ang naarestong suspect. Inihahanda na rin ang kasong isasampa laban dito. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Dumalo si detained Senator Jinggoy Estrada sa arraignment o pagbasa ng sakdal ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division sa pamagitan ng online video conferencing. Habang nareschedule naman sa ibang araw ang arraignment ng kapwa-akusado nito, na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nasa ospital ito, hinangulat ni Rod Lagusan.
20: Hindi nagain ng plea si Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division kaya ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Dumalo si Estrada sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference matapos aprobahan ng korte ang kanyang hiling. Natuloy ang naturang arraignment matapos ibasura ng korte ang omnibus motion at kutalem ng kampo ni Estrada, kabilang na dito ang hiling na ibasura ang kaso. Kasama sa sinabi ng korte, nabigyan naman si Estrada ng pagkakataong makapagsumite ng counter affidavit sa DOJ na deputize ng Office of Ombudsman. Ayon naman sa kampo ni Estrada, nakakaranas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion.
21: Kinapasokan ng fluid. So mahirap doon. So parang namamaga siya. No? So pag nakuupo ka, parang naiipit yung tuhod mo dahil may tubig siya sa loob. Kaya masakit. Kaya mahirapan sa matagal siya.
20: Sa tanong kung hihiling ba sila ng hospital arrest para kay Estrada?
21: He might have to kasi nga. As you can see, maski na nakaupo lang siya in the Quezon City, nahihirapan siya.
22: Pero sa yung hospital arrest mo ba?
21: Parang you could consider potential terminal management issue.
20: Samantala na ipagpaliban ang arraignment ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa pagkaka-ospital nito. Sinabi sa korte ang mga sakit nito kabilang na ang diabetes, hypertension, acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer at spine pain. Samantala, hindi rin natuloy ang arraignment ni Estrada, Bonoan at mga opisyal ng DPWH NCR para sa kasong grab at plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Inilipat ito sa June 30 para maresolba muna mga nakabimbing motion kabilang na ang motion to quash o pagbasura sa kaso ni Estrada at Bonoan. Binawi naman ng kampo ni Estrada ang motion na makapagpiansa sa non-bailable na kasong plunder at ang hiling na mailipat sa ibang detention facility. Habang humiling ang kampo ni Bonoan na mailagay ito sa hospital arrest. Ayon sa PNP, nakita sa laboratory test ni Bonoan ng elevated heart enzymes na posibleng senyales ng problema sa puso. Samantala, pawang nagpasok ng not guilty plea sa grab at plunder ang mga kapwa-akusado ni Estrada at Bonoan na sina Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez na mga opisyal ng DPWH NCR. Ayon sa Sandigan Bayan, itatakda ang pre-trial matapos mabasaan ng sakdal sina Estrada at Bonoan. Samantala, kaugnay ng issue sa Senado, iginit naman ni Estrada na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang lehitimong Senate President dahil hindi naman sila nagbitiw ni Senator Bato Del Rosa kaya nananatiling 13 ang mayorya sa Senado at malinaw anya na labag ito sa konstitusyon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Naghain ng kaso sa Malolos Regional Trial Court ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad na umunay sangkot sa maanomalyang flood control projects, partikular na ang nasa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
5: Personal na nagtungo sina Assistant Ombudsman Mico Clavano at DPWH Secretary Vince Dizon sa Malolos Regional Trial Court para maghain ng mga reklamong kriminal laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office at ilang opisyal ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng mga diskaya. Kabilang sa mga kakasuhan, sina dating DPWH engineer na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at ilan pang opisyal ng Bulacan First District DEO, maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at si Maria Angeline Rimando. Kaugnayan ng maanumalyang flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 53.9 million pesos.
6: Oh, ito yung mga flood control na binaboy. Na ang nangyari, yung Bulusan, yung Calison, yung Frances, yung tatlong barangay sa Kalumpit, hanggang ngayon, taon-taon na, binababa pa rin. Yung mga kababayan natin, kahit summer, binababa doon. Dahil na rin sa kababuyan na ginawa nitong mga taong to. Kasama na yung mag-asawang Biskaya.
5: Kasong paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds ang isinampa laban sa mga akusado. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binayaran ng buo ang mga dredging at embankment items kahit na walang mga kaukulang dokumentong nagpapatunay na natapos ang nasabing proyekto.
23: The findings of the Office of the Ombudsman reveal an utter and flagrant disregard for government auditing and accounting regulations.
5: Samantala, sabi ni Secretary Dizon, masusi nilang pinaghandaan ng ombudsman ang kaso at tiwala siyang sapat ang mga ebidensya nila upang makonvict ang mga kinasuhan. Nangako rin siyang aayusin ng DPWH ang mga natenggang flood control projects sa Barangay Bulusan, lalo ngayong darating na ang tag-ulan at muling magbabalik eskwela ang mga estudyante.
6: Makakaasa sila, base sa direktiba ng Pangulo, na aayusin natin lahat ng mga binaboy na project ng mga diskaya at ng mga tauhan ng DPWH.
5: Sa ngayon ay magpapatuloy na sa paglilitis ang kaso kung saan inaasahang ilalatag ng Office of the Ombudsman ang mga ebidensya sa korte upang mapanagot ang lahat ng individual na sangkot sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, tiniyak ng Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para matulungan ang mga Pilipinong seafarer na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Algeria. Ayon sa report ng Department of Migrant Workers, nakabinbin pa rin sa korte ang kaso ng tatlong natitirang seafarer habang napawalang sala na ang 5 sa 8 Pilipinong una ring inakusahan. Sinabi ni Castro na nabawasan na ang sentensya ng tatlong seafarer at kasalukuyang hinihintay ang resulta ng kanilang apela. Naglandi ng DMW at Department of Foreign Affairs ng legal na tulong para sa mga akusado. Bukod dito, inayos ng DMW ang pagbisita ng mga pamilya ng mga nakakulong na seafarer at nagbigay ng pinansyon na tulong sa mga napauwi na.
24: The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained.
14: Bagong nalalapit na balik eskwela ngayong taon, nananatili pa rin abot kaya ang presyo ng school supplies sa ilang pamilihan sa Maynila kasunod ng pag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
25: Isang linggo bago magsimula ang school year 2026 to 2027, personal na ininspeksyon ng Department of Trade and Industry sa pangungunan ni Secretary Maria Cristina Roque ang mga pamilihan ng school supplies sa Gawing Divisoria at Binondo sa Maynila. Layunin ng inspeksyon na matiyak na sapat ang supply ng mga gamit pang eskwela at nakasunod ang mga tindahan sa inilabas na suggested retail price ng kagawaran. Sa pag-ikot ng DTI, nakita na mayroong price list ang mga tindahan at karamihan sa mga produkto ay nananatili o mas mababa pa sa inirerekomendang presyo.
26: Most are mababa or most are retained. I mean, we also saw it naman eh. Sa malls, usually they follow, sumusunod talaga yan sila.
25: Sa inilabas na gabay sa pamimili ng DTI para sa nalalapit na pasukan, mabibili ang iba't ibang uri ng notebooks mula 30 hanggang 52 pesos kada piraso, depende yan sa brand at disenyo. Ang pad paper naman ay nagkakahalaga ng 22 hanggang halos 70 pesos para sa 80 leaves, depende naman yan sa sukat. Samantala, ang mga lapis at ballpen ay mabibili sa halagang 3 hanggang 27 pesos, habang nananatiling abot-kaya ang iba pang pangunahing gamit sa pag-aaral tulad ng Crayola, pambura, pantasa at ruler. Kasabay ng inspeksyon, naabutan namin ang public school teacher na si Jason Delechos na maaga nang namimili ng mga kagamitang kailangan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo.
2: Mas tiyak ng mga pamimili na okay yung mga presyo. Online kasi hindi po kasi sigurado kadlasan yung dumadating.
25: Pero tiniyak ng DTI na hindi malulugi ang maliliit na negosyong nagtitinda ng school supplies dahil ang inilabas nito ay price guide lamang at hindi sapilit ang presyo. Anya, nakatutulong ang pagsunod sa price guide upang mapanatiling competitive ang mga negosyo habang nabibigyan ng mas murang pamimilian ang mga mamimili.
26: The wise move is really to maintain the price guide or follow the price guide of DTI or go down para at least ang importante, maubos yung inventory nila. And maganda rin dun, mabibigyan nila yung consumers ng mababang presyo. So a lot of those that are going to school can buy more items kasi kung may budget sila tapos mas mababa na yung presyo, di mas okay.
25: Hinikayat naman ang kagawaran ng mga magulang at estudyante na maging mapanuri sa pamimili, ikumpara ang mga presyo at siguraduhing may price tag ang mga binibiling produkto upang makuha ang pinakasulit na halaga para sa kanilang budget. Sa ngayon, patuloy din ang koordinasyon ng DTI sa Department of Health para matiyak na ligtas sa kalusugan ng mga binibiling kagamitan ng mga consumer. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Matapos ang kanyang opisyal na panunumpa sa harap ni PCO Secretary Dave Gomez, dumating na sa gusali ng inyong Pambansang TV si dating Taguig City Mayor at ngayon bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated na si Lino Cayetano. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Opisyal nang nagsimula sa kanyang tungkulin si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated o PTV4. Mainit at masiglang sinalubong ng mga opisyal at kawani ng istasyon ang kanyang pagdating kaninang tanghali. Nagkausap na rin si Cayetano at si outgoing General Manager Malu Choa Fagar para sa gaganaping transition ng pamamahala. Nagpahayag din siya ng pasasalamat para sa mga nakasama at sumuporta sa kanyang pamumuno.
7: I'd like to thank you from the bottom of my heart. Thank you very much for the support.
4: Ipinaliwanag naman ni Cayetano ang mga pangunahing estratehiya para mas mapalawak pa ang mararating ng estasyon.
8: I think napaka-importanting estratehiya going into social media, going transitioning into being able to reach a wider audience through different digital mediums. Pero free TV is still one of, parang yung pinaka-importanting mga corridors natin. PTV has a mandate to reach, you know, every Filipino. At yun yung kaibahan niya sa pangkaraniwang estasyong pangkomersyo.
4: Binigyang diin ng bagong pinuno ang halaga ng impormasyon at ang kanyang hangari na mapalawak ang bilang ng mga manonood.
8: I'm excited paano natin lalo makapaganda yung servisyo natin sa mga kababayan nating Pilipino. PTV is so important in delivering information to our people and I think the next big step is just to continue to grow the number of viewers and the number of people who we can reach.
4: Aniya, maganda ring tignan ang iba't ibang mga mekanismo para makasunod ang estasyon sa mga pagbabago sa media landscape.
8: We'll also look at yung multiple mediums. Minsan nakukulong tayo doon sa linear nating medium sa free TV. Pero ang daming paraan kung saan pwedeng mapaabot natin yung ating mga kwento, ating mga programa, not just the various digital media tools but also through free TV and through digital television.
4: Ayon kay Cayetano, plano niyang isulong ang isang transparent at accountable network. Ayon na rin sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya.
8: Gusto ng Pangulo ang PTV maging isang transparency rin portal, transparency and accountability portal. We want to be partners with LGUs, we want to be partners with NGOs, we want to be partners with government agencies to be able to, you know, not just deliver good news, but to be a portal for transparency and accountability.
4: Dagdag pa niya, tinitingala rin niya ang mga nagdaang pamunuan at ito aniya ang kanyang pundasyon para sa pamumuno sa estasyon.
8: I'm excited to be taking over from GM Malu. I had a nice talk with her kanina. Si Malu Fagar is someone that the industry looks up to. So I've known of Ma'am Malu for the last few decades. Nung nagtuturo ako sa UP, ilan sa mga gawa niya ay pinag-aaralan namin at itinuturo rin namin sa mga estudyante. Ma'am Malu has built a great foundation together with many of the past leaders of PTV.
4: Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pumano ng veteranong mga awit na si Pibo Bryson sa edad na 75, samantala kapwa nagbigay pugay si na Filipina actress, singer Lea Salonga at American singer Roberta Flack sa Yumaong Kaibigan. Narito ang ulat.
9: Nagbigay pugay sa veteranong singer na si Pibo Bryson, si Lea Salonga, isa sa maraming musical collaborators ng late singer. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Lea na siya ay heartbroken sa pagpano ni Pibo. Anya, fly with the angels, friend, rest in peace and power. Nag-collab ang dalawa sa mga awit na I Have Dreamed, How Wonderful We Are, at nag-duet din sa Disney hit na A Whole New World. Samantalang isa pang collaborator ni Pibo na si Roberta Flack ay nagbahagi ng isang video clip ng kanilang performance ng You Are My Heaven para bigyan pugay ang legasya ni Pibo at pagkakaibigan nila. Anya, you were filled with such great talent, plus being a wonderful human. We will forever love you and listen to your gorgeous voice and be lifted and soothed by it. Nag-collab ang dalawa sa mga awit na Born to Love, Tonight I Celebrate My Love, at Live and More. Ang two-time Grammy winner na si Pibo Bryson na kilala sa kanyang rich baritone voice, powerful ballads, at sa ilang Disney hits ay pumanaw na sa edad na 75.
10: Now when did you last let your heart decide?
9: Noong May 31, may ulat na si Bryson ay under medical supervision matapos ma-stroke. Naglabas naman ang pahayag ang kanyang pamilya nitong Miyerkules na mapayapang sumakabilang buhay na si Pibo habang napalilibutan ang kanyang pamilya at malalapit sa kanya. Ang karera ni Pibo ay tumagal ng 50 dekada. Kilala rin siya sa kanyang iconic Disney collabs, ang Beauty and the Beast at ang A Whole New World ng Aladdin kasama ang veteran singer na si Regina Bell. Iniwan ng mga awit ang kanyang asawa na si Tanya Boniface Bryson, ang kanilang walang taong gulang na anak na lalaki na si Robert, ang kanyang anak na babae na si Linda Bryson at tatlong apo. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Bago po tayo magtapos ay siyempre gusto po naming pasalamatan si GM Malu Fagar sa inyo pong serbisyo dito po sa Pambansang TV, sa PTV4.
11: Maraming salamat, Madam Malu.
0: Almost 1 year din na naging GM natin si GM Malu. And of course, we congratulate the new General Manager GM Lino Cayetano.
14: Maganda yung sinabi niya kanina no, na hahanap ng paraan na yung network natin ay may coordination at pakikipagtulungan sa mga LGUs.
0: Mm-hmm.
14: So, maganda yon dahil yung mga nangyayari sa mga lokal, baka may balita natin ng up-to-date kagad.
0: Right. Wider reach.
14: Mm-hmm.
11: Congratulations.
0: Nag-ikot-ikot na kanina dito si GM Lino Cayetano.
11: A while ago, yan.
0: Kinamusta siyempre ang mga kasamahan natin dito sa PPP.
11: Mm-hmm. We look forward, sir, for your to be working with us in the weeks to come.
0: Of course, ang ating full support sa new GM, GM Lino Cayetano.
11: Atin pong may init na balita ngayong Webes. So, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
14: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
13: Adjo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
28: Agahan.
13: Six Information. GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
6: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec, asan na si Hermes mo yata nagkakabot eh.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 9 minuto, kapitbahay. Makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Biyernes ngayon ho. Ang bilis ho talaga usad ng mga araw. Ang bilis ng palitan sa Senado. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ngayon araw ho ng Biyernes, good morning sa ating mga bayaning magsasaka, sa mga ay kilabayani, mga matatapang natin mga isda. Ang plantang gusuya kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga nagbabiyahe, sa mga biyahera-biyahera, bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada. Ngayon pong araw nito ng Biyernes, 5 tayo ngayon, ano ho? At sinasabing sa lagay ng panahon, tuloy yung apektado ng pinalakas sa habagat na Southwest Monsoon ay isang low pressure area. Aming asahan po yung maulan na panahon sa malaking bahagi po naman ng Luzon, habang ang natitirang bahagi po naman ng bansa ay makararanasan ng mainit na panahon na may posibilidad ng localized thunderstorms pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Dito sa Metro Manila, asahan po naman ang maulap na papawirin, kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot po ng habagat. Nasabing ang temperatura po naman ay nasa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius po naman. At ilang Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan ay makararanas po ng mga mas malakas na pag-ulan, mga posibleng pag-bad landslides o mga bulubundoking bahagi naman ng lugar. Ang ilang lalawigan tulad doon ng Quezon, tulad doon po yung area ng Infanta, ay maaari po namang makaranas ng danger level na heat index. Sa parte naman ng Visayas at Mindanao, sinasabing ang kabuang rehiyon ay magiging mainit at malinsangan. Kaya sa mga biglang pag-ulan, thunderstorms pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Paalala ng pag-asa, pinapayuhan ng publiko naman na magdala ho ng payong at maging handa sa biglang boost po naman ng mga pag-ulan. Arasin natin, kapitbahay, 12 minuto na, kapitbahay, makalipas ang 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw, ay bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, ingat-ingat po lamang tayo, ho! At siyempre, dun sa mga nasa mga pamilihang bayan, ay good morning sa inyong lahat dyan. At sa mga suki natin, sa mga tindero-tindero natin, ngiti-ngiti naman dyan para may mga dumating ng mga suki, ano ho. At sa mga nasa biyahe pa rin, kagaya ng dati, pakiusap lang ho. Ginantok-antok, igilid-gilid muna tayo. Gilid-gilid lang ho, power nap. 10-30 minutes, okay na ho yun. Ako natin balikan yung ating mga manibela.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mamang Chiper, pagka, ay, makikalibit nga lang pagka tutulog-tulog at pupungas mo si Mamang Chiper, ano ho? Ay kalibit lang, pagigising lang si Mamang Chiper, iwas aksidente, iwas ako na po tayo. At araw nga po ng Biyernes ngayon, ito sa mga magtutungo sa mga lalawigan, yung mga medyo magbabaksyon na mahaba-haba, ay checkin ho natin ang mga yung mga appliances, ano ho, na hindi gagamitin sa mga araw na wala tayo, mas magandang unplug na lang ho na yan. Tanggalin ho sa mga saksakan, magbili ho tayo sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, diyan kung saan ho tayo pupunta. Pero importante, wala ka talagang kaaway na kapitbahay eh. Ah, para sa ganun, alis ka ng bahay, hindi ka magbilin. Ang galing ng kapitbahay, pakihirap gawin yan.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok muna tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Biyernes. Department of Agriculture may kanagdagang 25 milyong pisong fuel subsidies na ipamamahagi po naman sa mga magsasaka.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Philippine Mango, sinilos sa na patungang Toronto, Canada. Uy, bilang pagkapalawak ko ng export market sa lalim po naman ng Marcos Administration.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tambay po lamang sa mga detalye, sa mga balita sa labas ng bansa. Ano, sa labas ng bansa. Payong sa mga probinsya, sa labas ng ating himpilan. Kaya sabi tayo napapahingan sa natunang himpilan ng Radyo Pilipinas. Zone, Visayas at Mindanao. Radyo Television, 104.3 The Capital. Please, yes, may pinigilokos natin. CJ po naman sa may patihod ang Cagayan. Tilag po ng social media platforms. Nakapalitan tayo ng mga balitaan. Labis, walang kulang. Walo ang fake news din eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang detalye ng ating balita, tiniyako ng Department of Agriculture ang patuloy na suporta naman sa mga pagsasakang apektado pagtaso ng presyo ng krudo. Ayon kay DA spokesperson na ASEC Arnold de Mesa, may karagdag ang 25 milyong pisong fuel subsidy na karagdang ipamahagi po naman sa mga magsasaka. Ito'y matapos yung maglabas ng Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order o SARO para po naman sa nasabing pondo. Sa ilalim nito, tinatayang nasa 5,000 ang kwalipikadong magsasaka magtatanggap po ng tigil 5,000 pisong ayuda na sakto naman umano sa pagsisimula ng panahon ng pagtatanim.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tanggap muna tayo ng report. Higit sa 45,000 residente sa Caloocan katanggap po ng libreng bigas mula sa Local Government Support Fund. Alamin ho natin ang detalye. Diyan po naman si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot na sa 40,000 residente sa Caloocan City na kabilang sa mga mahihirap at vulnerable sector ang nakinabang sa pamahagi ng libreng bigas sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families o ang AIIF program. Ang programa ay pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund ng gobyerno at ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga benepisyaryo rito ang mga senior, persons with disability, solo parents at iba pang residenteng higit na nangangailangan. Ayon sa Caloocan Local Government, layo ng programa na alalayan ang mga mamamayan na higit na nangangailangan at bawasan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin lalo na sa kalagitnaan pa rin ng pandaigdigang krisis. Mula sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga detalye ng mga balita natin sa maga, sinakatubaran po naman ng Pilipinas ang kauna-unahang commercial shipment ng sariwang Carbo Mango sa Toronto, Canada. Ito nakalipas lamang na Hunyo at 3 anaho. Itong mahalagang hakbang sa pagsusulong po naman ng Marcos Administration na mas palawakin ang export market at magbawas sa pagdepende naman ng mansa sa tradisyonal na mamimili ng produktong agrikultura. Nakiisa ang Department of Agriculture sa send-off ceremony na ginanap po naman sa Palcargo Terminal sa Pasay City na tinuring po naman ng mga opisyal bilang isang breakthrough. Ano po naman sa isa sa pinakakilalang prutas na ina-export po naman ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Chiu Laurel Jr., good morning, Seng. Isa itong hakbang upang palawakin ang pandigdigang merkado sa mga agri-products po ng saging, niyog at mangga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Andala, dako naman tayo sa Batanes. Kadiwa dyan sa Batanes. Oy, higit po sa 178,000 mga piso naman ang diretsyong kita ng mga Ibatan farmers, entrepreneur. At detalye, nandiyan po naman si Bea Casade Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Umabot sa mahigit 178,000 piso ang kitang nailista ng mga residenteng magsasaka at farmer entrepreneurs sa lalawigan mula sa seri ng Kadiwa Pop-Up Markets ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES. Bunsod ang tagumpay na ito ng Kadiwa ng Pangulo na naglalayong direktang ikonekta ang mga lokal na producers sa mga mamimili upang mapababa mababa ang presyo ng bilihin at maitaas ang kita ng mga magsasaka. Dahil sa kadiwa, nakatitipid ang mga pamilyang Ivatan sa pamamagitan ng pagbili ng dekalidad na produktong agrikultural sa mas murang halaga habang diretso naman ang kita sa mga nagtanim. Dinadagsa ang mga nakaraang pop-up dahil sa malawak na seleksyon ng mga produkto na direktang ibinibenta, kabilang sa mga karaniwang matatagpuan sa merkado ang mga sariwang gulay, lokal na ani at produktong pangkalusugan. Bukod sa pagbibigay ng siguradong merkado para sa mga lokal na pananim, malaki rin ang naitutulong ng programa sa pagbawas ng gastusin sa transportasyon at operasyon ng mga magsasaka sa isla. Nananatiling masigla ang kadiwa ng Pangulo sa Batanes at tunay na matatag na political commitment ng pamahalaan para sa malawakang pag-unlad ng agrikultura at pagpapalakas ng ekonomiya sa mga kanayunan. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala naman, mga mangisda po naman sa Giporlos, Eastern Samar, ay kumita ho ng higit sa 220,000 piso dahil po naman sa proyekto naman ng BIFAR sa AD. Detalye dako naman tayo kay Maria Daisy Amor Lalo sa Belizar. Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isang dambuhalang tagumpay para sa mga mangingisda sa Eastern Samar. Sa loob lamang ng isang araw, pumalo sa mahigit 229,000 pesos ang kinita ng Higuso Fisher Fox Association sa bayan ng Giporlos. Ito ay matapos nilang makahuli ng mahigit isang toneladang isdang buringon at Tree Valley. Ito na ang pinakamataas na record ng grupo simula nang mag-umpisa ang kanilang operasyon nitong Abril sa ilalim ng 2.5 milyon pesos na lambak project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development Phase 2. Sa kabuuan, 1.2 tons na ng mamahaling isdang kanilang nahuli na nagdala ng kabuuang kita na higit 232,000 pesos. Ang Higuso Fisher Fox ay isa lamang sa 29 na asosasyon na binigyang lakas ng BIFAR sa Eastern Samar na may nakalaan pang 10.8 million pesos na ayuda ngayong taon para mapalakas ang lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, nasabat naman ang Bureau of Customs at National Bureau of Investigation or NBI ang nasa 35.4 milyong pisong halaga po naman ang mga puslitlap pulang sibuyas. Isang pasilidad dyan po naman sa Nueva Ecija. Ihanda na po ang mabigat na sakdal laban sa mga may-ari ng pasilidad dahil po naman sa paglabag ng Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Punga pa rin ng iligal na pagangkat na sumisira po naman sa kabuhayan ang mga lokal na magsisibuyas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala Homecoming at Son of Ceremony ng Young Farmers Interns po naman sa Noli Mindanao. Gawa naman. Detalya nandiyan naman si Nival Calonia, Radyo Pilipinas, King of Oga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinagawa ng ITI Regional

0: ng pamalaan. Dali tutok tayo Ellen Rong, Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Inilunsad ng Department of Agriculture ang isang bagong interagency system para bigyang kapangyarihan ng mga kooperatiba sa agrikultura at palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ang Joint Memorandum Circular o JMC ay pinagtulungan ng DA, Department of the Interior and Local Government at Cooperative Development Authority. Layunin nito na pag-isahin ang mga pulisiya, gawing mas simple ang mga proseso at itatag ang mas maayos na ugnayan ng suporta sa mga kooperatiba sa lahat ng antas ng pamahalaan. Sa ilalim ng bagong sistemang ito, inaasahang mas mabilis na makakarating ang tulong, programa at serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng kanilang mga kooperatiba. Ayon sa DA, bahagi ito ng mas pinalawak na hakbang para palakasin ang sama-samang pagkilos tungo sa seguridad sa pagkain at pagpapaunlad sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Samantala, tobacco traders, nangako ang bibilhin po naman ang lahat ng Virginia tobacco sa Ilocos Region at Abra. Detalye, nandiyan naman si Albert Camille, Radyo Pilipinas, Agoa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Iniyak ng National Tobacco Administration o NTA na mabibili ng tobacco traders ang lahat ng flue-cured Virginia o FCV tobacco leaves na naani ngayong trading season sa Ilocos Region at Abra. Ayon kay NTA Administrator Belinda Sanchez, nangako ang mga traders na bibilihin ang lokal na produksyon ng tobacco sa presyong naayon sa itinakdang floor prices ng ahensya. Ginawa ng NTA ang hakbang matapos mabahala sa posibleng oversupply ng tobacco leaves ngayong taon. Tinatayang may 5 milyong kilong sobrang produksyon ng Virginia tobacco o halos 27% na mas mataas kumpara sa purchase commitment ng mga trading companies para sa 2026 trading season. Ayon naman kay Deputy Administrator Nestor Casella, bumaba ang presyo ng tobacco dahil sa pagdami ng produksyon matapos ikayatin ng ilang local government units ang pagpapalawak ng taniman dahil sa mataas na demand noong mga nakaraang taon. Mula sa dating umaabot sa 130 pesos kada kilo noong 2025, nasa 105 pesos kada kilo na lamang ngayon ang pinakamataas na buying price ng Prime Class FCV Tobacco. Hinimok din ng NTA ang mga magsasaka na sumali sa Tobacco Contract Growing System upang magkaroon ng siguradong merkado at mas matatag na kita. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 26 na minuto na kabilbahan makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada. Ibulibong si Milo naman ang isda at matsiga kambar. Pinamahagi po naman ang Bifor, Ilocos Region. At detalye, nandiyan po naman sila si Jimino, Radyo Pilipinas, Tayuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nasa gawa na malawak ang pamamahagi ng libu-libong semilya ng Bangus, Samaral at Juveniles ng Siquio Converse sa iba't ibang baybayin at palaistan sa Pangasinan upang palakasin ang kabuhayan at aquaculture sa rehiyon. Isinagawa sa pamamagitan ng Regional Mariculture Technology Demonstration Center sa Luca, Palomino City. Kabilang sa mga nakatanggap na siganida ay ang samahan ng magbabungos sa Pangasinan na nasa 12,000 semilya. Sa Siquio Converse, 3,150 juveniles sinala sa Infanta, Pangasinan, ang 650 pinakawalan sa Bayambang Marine Protected Area upang maparangmi ang likas na yaman, habang 2,500 inilagay sa Hapan Net Cage para sa propagation. Ang 183,000 na bangus fry ay pinamahagi, ang 35,000 fry sa Bumados ARC-MPC sa pamamagitan ni Servillano Zacarias Jr., 68,000 fry kay Marcos Lopez ng Samapa para sa Balagon, Baay, Masyet at Santa Rosa Fisher Fox Association, 40,000 fry kay Arnel Melendez sa Binmali at 40,000 kay Leo Christian Salazar sa Lingayen. Ang sa BFAR RFO1, layunin ng pamamahagi na mabigyan ng mga lokal na mangisda na mas matatag na mapagkukunan ng kita habang tinitiyak ang sapat na supply ng pagkain sa komunidad. Ang pagpaparami ng balat ay nakatutulong din sa pagpapanatili ng balansing ekosistem sa dagat at naging alternatibong kabuhayan upang mabawasan ang likas sa pangisda sa mga natural na katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito

0: sa Radyo Pilipin.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa may party ho ng Santa Cruz, Laguna. Tran Family kay Ganghan UG. Maging sa mga Batang Pio, sa NEI 79 Badge. Ang gandang maga, good morning, Dr. Pilar de la Rosa po naman ng East Avenue Medical Center. Maging kay Dr. Manny Kaday sa Estados Unidos. Okay, mga magsasaka naman, official ng lokal na pamahalaan ng Philippine Carabao Center, magkakaroon na ng benchmarking. Ano naman si RBC, ha? Kadetalya, nandiyan naman si Randy Rilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bibisita sa Nueva Ecija ang grupo ng mga magsasaka kasama ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Dingras Ilocos Norte at ng Philippine Carabao Center na nakabase sa Mariano Marcos State University para sa benchmarking sa mga susunod na linggo. Sinabi ito ni Mayor Jomel Sagid-Gosi upang makita nila ang milk processing center at mapag-aralan ang mga pwedeng gawin sa mga produktong gatas ng mga magsasaka ng bayan ng Dingras. Plano kasi ng LGU na magtayo ng milk processing center upang may paglalagyan at mas maayos na produktong gatas ang may bebenta ng mga magsasaga sa hinaharap. Una kasing nabigyan ang Timpuyog de San Marcelino SLP Association ng 25 na kalabaw mula sa Philippine Carabao Center at dito naging matagumpay ang proyekto at mayroon ng produksyon ng gatas sa ngayon. Habang isinunod pa ng PCC at DSWD ang 29 na kalabaw noong buwan ng Abril nitong taon na dito na napagplanuhan ang pagtatayo ng milk processing center. Sinabi ng alkalde na dumadami na ang nagkakaroon ng interes sa milk production ng kalabaw sa kanilang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
1: Kamandala, DA Livestock Program ay naipagpulong sa mga lider ng industriya ng baboy sa Davao Region na pampalakasin ang supply ng karneng baboy. A detalye, dako naman tayo kay Marcel Mamundasalya, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa na pulong ang Department of Agriculture Livestock Program ng Region 11 kasama mga leader ng industriya ng baboy sa Davao Region upang talakayin ang pagpapalakas ng pork supply chain at pangangalaga sa kapakanan ng mga local hog raisers. Kabilang sa mga dumalo, ang mga kinatuan ng Hog Farmers Association of Davao Region Incorporated kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng stakeholder upang matiyak ang sapat na supply ng karne ng baboy, patas na sistema ng kalakalan at patuloy na suporta para sa mga magbababoy sa rehiyon. Tinalakay rin sa pagpupulong ang mas mahigpit na pagmamonitor at regulasyon ng mga imported na pork products upang maprotektahan ang lokal na industriya at mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado. Ayon kay DA Regional Technical Director for Operations na si Mary Ann Constantino, patuloy na suportahan ng ahensya ang mga programa at inisyatibong naglalayong mapaunlad at mapatatag ang industriya ng pag-aalaga ng baboy sa Davao Region. Muling pinagtibay ng DA ang pangako nitong makipagtulungan sa mga sektor ng industriya upang makabuo ng isang mas matatag, produktibo at maasahang swine industry na magbibigay ng benepisyo sa parehong mga producer at mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Shoutout lang kay Ma'am Veronica Maputi ho diyan sa Negros Oriental. Then kay Doc Yeye Manawis, Sigmund Yeye Manawis ng Per Cargo sa Naiye po naman. At ganoon din kay Direk Romel Penesa. Smith, kamusta ka na? Ang kapuso. Hindi naman kay Engineer Pusin. Andang maga po naman sa inyo lang. Balik po kami sandali po lang. Maglan mo ng mahalagang palala. Isa pa rin ho. Awala ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, i-check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: kaming ina. Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ay, shoutout lang sa mga nakatutok sa atin sa Janosa Red Ink Family. O sa John Santos City. Ho. Maraming salamat. Good morning kung sa inyo dyan. Aging dyan sa Osamis. O sa Davao. Aging dyan sa may Concepcion Tarlac. O aging kay Ma'am Pia Goldsacks. Ayan ho. Tutok sila dyan sa may Concepcion Tarlac. Good morning dyan sa mga kaibigan natin dyan ho. Ganun din kay Sir Red Ira. Aging boss. Ang Red Ink dyan, maraming salamat sa pagtutok naman. At dyan din po naman sa Africa pala, maraming nakatutok dyan, ho. Good morning dyan sa mga Red Ink family natin dyan. Sa Papua New Guinea, good morning.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Bigay Rising Era Dynasty, sige lang. Ang mga miyembro ng isang konsorsyon sa Gudon, Zamboanga del Norte, Paukpos Special Training on Good Animal Husbandry Practices. Layer Chicken Egg Production. Mga detalye, nandiyan po naman sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Dumalo ang mga miyembro ng Makugihong Maguma Farmers Association sa bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte sa specialized training on good animal husbandry practices for layer chicken egg production na isinagawa ng DSAD program sa Zamboanga Peninsula. Layan ng naturang pagsasanay, napatibayin at palakasin ang paumahala ng kanilang layer chicken enterprise at may handa sa posibleng pagpapalawak ng proyekto sa hinarap. Ang pagsasanay ay pinangasiwaan ng livestock technician ng DSAD Program Phase 2 sa panguna ni Mark Joseph Lorete. Ang mga kalahok ng pagsasanay ay binigyan ng karagdagang kalaman tungkol sa tamang pag-aalaga ng mga manok upang maipagpatuloy ang magandang produksyon ng itlog. Dumalo rin sa naturang aktibidad ang Municipal Agriculturist ng Gunod na si Ginoong Elias Nayal bilang suporta sa programa. Ang Makugihong Maguma ay benepisyaryo ng DSAD Program Phase 2 mula pa noong taong 2023. Sa kasalukuyan, ang asosasyon ay nag-aalaga ng 37 module ng ready-to-lay chicken at inaasahang makatatanggap ng karagdagang 10 module nitong taon upang mapalago pa ang kanilang produksyon at kabuhayan. Sa pamagitan ng patuloy na pagsasanay at suporta mula sa DSAD, natamo ng asosasyon ang angkop na kalaman at kahandaan para sa sustainableng layer chicken egg production enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
9: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Dako naman tayo ng Davao. Ay Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2026, pinalakas ang halal ecosystem ng Pilipinas noong umunuman sa pandigdigang kompetisyon. Mga detalye, nandiyan po naman si Dang Zabdani Jumala, Radyo Pilipinas na po.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinagtibay ng 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2026 ang layunin nitong palakasin ang halal ecosystem ng Pilipinas at handa ito sa mas malawak na kompetisyon sa pandagdigang merkado. Sa mensahe ni Marilu Ampuan, founder at chief executive officer ng PHTTE, mahalaga ang kolaborasyon ng iba't ibang sektor upang makalikha ng mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino at mapalawak ang pakinabang ng halal industry sa buong lipunan. Anya, masigit pang paigtingin ng PHTTE 2026 ang posisyon ng Pilipinas bilang isang umuusbong na halal hub sa ASEAN sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pandaigdigang ugnayan, pagsusulong ng inobasyon at itaguyod ang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon. Sa temang Leading the ASEAN Wave, Advancing the Philippine Halal Ecosystem from Local Excellence to Global Sustainability, kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng expo sa pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, micro, small and medium enterprises, akademya at mga komunidad upang mapaunlad ang halal trade, turismo at pamumuhunan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang na isinagawa sa PHTTE 2026, ang pagpapalitan ng kaalaman at mga pulisiya, pagbuo ng mga oportunidad sa negosyo, halal culinary Olympics para sa pagsusulong ng kahusayan sa halal food industry at halal compliant fashion show. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Zabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ay samantala, pansamantalang ipinatigil ho ng Department of Agriculture ang pag-iisip po naman ng import clearance para sa isdang makirel. Ayon po sa inilabas ng Department Circular No. 28, layon po nito ang pigilan ang talamak na misdeklarasyon ng illegal na paglipat ng mga imported na isda patungo naman sa mga lokal na basang palengke o yung wet market. Salip na sa mga canning factory. Bah, ganun ginagawa. Mga lalabag sa batas, ito ay maharap po naman sa kulang parusa. Dala! Meron tayong makakaugnayan. Ano, pag-usapan natin yung yung oversupply ng mga produkto agrikultura. Diyan po naman sa car. Bakit ba nagkakaroon ng ganyan na oversupply diyan sa car? Ano, palagi na lang may ganyang issue eh. Ibang mga ngalakal, kasi magtungo doon, magdadalawang isip kasi mahal nga yung krudo. Ah, bumaniko doon. May mga ganong kwento eh, kaya alamin nga natin yan. Kasama natin si Leslie Deligen. Deligen? Ay si Chief Fuel Operations Operation Division ang DAI Cordillera Administrative Region ho naman. Ano ho? Kasama natin. Usapan natin, oversupply ng mga produktong agrikultural dyan sa car. Bakit nangyayari yan? Yung mga dapat na hakbang na gawin. Okay, alamin nga natin yan. Okay. Magandang maga, Ma'am Leslie. Good morning po sa inyo dyan sa car. Magandang po sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas. Kahiro po. Magandang maga, Ma'am Leslie.
7: Good morning, sir.
9: Ah, Leslie, lalaki pala. Ako, sorry, sir.
7: Yes, sir.
9: Oh, masa panahon natin dyan?
7: Umuulan po ngayon dito, sir.
9: Maulan ngayon dyan. Okay. Yes, ah, bakit sir. Nga ba? Bakit ba nagkakaroon tayo ng oversupply ng mga produktong agrikultural dyan sa car? Parang palaging ganyan eh. Lalo yata nadagdagan ngayon. Kasi nga ho, mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Diba? Ah, nagdadalawang isip. Kung papanik dyan o pupunta rin. Kasi nga mahal ang kasulina eh. Maliban ho ron, ano pa ba ay yung mga kadahilanan?
7: Ang car kasi sir is producer ng almost 80% ng gulay ng buong Pilipinas. Kabilang sa mga gulay na pinoproduce namin dito are the vegetables na repolyo, Chinese cabbage, patatas or yung white potato, carrots, snap beans or yung baguio beans na tinatawag at iba pang mga semi-temperate na vegetable. Karamihan po ng mga ito dinadala namin dito sa trading centers sa Benguet tulad ng may La Trinidad Trading Post, Vegetable Trading Post kami dito, may Baptisi, and then sa Nueva Vizcaya po dinadala din po namin doon. And then batay sa aming observation, ang mga produktong ito, ang mga produkto na madalas na magka-problema ay ang repolyo, yung kamatis, Chinese cabbage, carrots, at saka labanos or yung radish. Pero gayon pa man, mas anggap na inilalarawan ang situation na ito bilang isang logistical at market distribution problem kaysa sa oversupply.
9: Walang problema kung magsabay-sabay man silang aani yung mga magsasaka natin, kagaya ng repolyo, ng carrots, at yung ano ba yung tinatawag na wansoy? Ano ba yung wansoy? Ano ba yung wansoy?
7: Hindi ko po alam.
9: So walang problema kung sakasakali man magsabay-sabay ng pag-aani. Ang dapat tutukan yung distribution system, doon tayo nagkakaroon ng problema.
7: Parang yun po, sir, ang aming nakikita na pwedeng solution sa mga maramihang pag-ani or yung yun nga logistical problem na ito. So yung transportation po sana, and then yung distribution sana sa mga market, sa mga merkado.
9: Pero kumusta naman, Sir Leslie? Ito bang mga kadiwa rolling markets natin, nakapapanik naman dyan sa inyo? Para kahit paano maalalayan kayo, sila yung mga sinasabing regular ba na nagpapadala ng mga truck para direktang bilhin yung mga gulay dyan sa inyo at ibenta sa mas mamurang halaga sa mga consumer natin? Meron bang nangyayaring ganun talaga?
7: Yes, sir. Patuloy ang pagpapatupad ng ating government ng iba't ibang program upang matulungan ang mga magsasaka dahil sa mababang presyo at sa kanilang mga produkto. Isa nga sa mga ito, yung binanggit ni sir, is yung kadiwa ng Pangulo na nagbibigay ng karagdagang pamilihan upang direktang maibenta ng mga farmers ang kanilang mga ani sa medyo mas magandang presyo. Ang ating kagawaran ay na nagbibigay ng support sa transportation at logistics. Regular po ito sa pamamagitan ng ating AMAD, yung Agricultural and Marketing Assistance Division ng ating office dito po sa Baguio. In fact, from March 2 hanggang June 3, more than 418,000 metric tons ay kilos ng iba't ibang gulay from CAR ang naitulungang maibenta through yung kadiwa at yung market linkage initiative ng ating DARFO CAR. Siyempre, kasama po namin dito, aside from yung sa DA CAR, yung mga LGUs natin, yung mga ibang national government agencies, gaya ng DPWH noon, na nag-provide ng kanilang mga truck. And then, siyempre, yung mga private sector, hindi natin sila, kasi pati po sila, kasama rin po natin doon.
9: Leslie, kahiro na lang itawag mo sa akin para parang nagkakapilan tayo sa bahay mo. Ayan, okay. Okay, meron daw kamusta naman yung toll rebate program ng ating gobyerno? Kasi para daw humapababa yung gastos na sa mga nagdadala ng gulay, pinagtupad yung Agritrucks toll rebate program yung mga dumadaan sa NLEX, SLEX, exempted nga ba sa mga accredited truck natin? Exempted nga ba dito?
7: Yes sir, hindi naman exempted, pero may certain amount lang na binawas. Medyo malaki rin, considering na malaki talaga yung binabayad. According sa ating AMAD, is halos kung yung back and forth nila ng Baguio is mga 10,000 pesos din yung nababawas from Baguio going to sa other places.
9: Like, kung ganun ng kalaki ang binabayaran, tagang magsho-shoulder nun yung pa rin yung mga end user pa rin yung mga mamamayan natin dito sa Metro Manila, no? Anong palak talaga, yes, kalaki. Pero yes, kamusta ho naman yung tinatawag na direct links at yung bayanihan, Gusto yung pagtutulungan ng LGU sa mga magsasaka para direkta na makabili At medyo mabawasin yung red tape siguro para rekta nang may pamahagi sa mga kababayan natin niya. Kamusta po yung parte niya, yung indirect links at yung mga bayanihan?
7: Yung mga links po natin, ini-strengthen natin yun. Lagi-lagi nating, yun naman talaga ang isa sa mga trabaho ng ating AMAD, AMAD Division, na nililink yung ating mga farmers. Kaya we are encouraging them na to join yung mga FCA, yung mga organization para mas madali silang makausap or maka-coordinate sa mga ano. And then for the LGUs naman po, sir, Kahiro, yung ating mga LGUs, malaki rin naman po ang tulong nila because sila ang nasa field talaga. And then sila yung talagang tinatawagan ng ating mga farmers and then ang ating office. And then direkta rin yung mga ating mga market link sa kanila, sa LGU, through sa ating mga LGUs and then yung mga FCAs po natin.
9: Okay. Pating usap-usaping pangmatagalang solusyon para hindi masira yung mga produkto natin dyan. Napaka-importante po ng mga impakan, yung mga cold storage na yan. Kamusta po yung planong, meron na ba yung mega cold storage facility dyan sa riyon para dyan po i-impak ng matagal yung sobrang ani para hindi naman masira at mapakinabangan pa rin. Kamusta po yun? Tsaka yung crop programming. Sinasabi kasi importante po para maiwasan yung sabay-sabay na pag-aani. Eh, dapat isulong ng mga kinukulang yung pag-schedule ng mga itinatanim sa mga bayan ng crop para hindi magsabay-sabay. Paano yung ganun?
7: With regards po sa cold storage, may mga cold storage po tayo na ginagawa ngayon. And then for some, yung plano ng ating mahal na kalihim ng ating gagawaran ay nag-propose din ng tinutulungan din po tayo na mag-propose ng malaking processing center naman po dito sa malapit sa Baptisi. And then for the crop programming po naman, patuloy po nating hinihikayat at tinuturuan ang ating mga vegetable farmers na magsagawa ng crop programming, yung crop diversification at crop rotation. Ito po ay part ng good agricultural practices. With these good agricultural practices, ang mga gawain ito ay nakakatulong. Hindi lamang sa pag-iwas ng sa problema ng yun nga, sa prices, kundi pati sa pagpapabuti sa soil health, sa plant pest, pamamahala ng peste at sakit, and then of course yung pananatili na matatag ang ating production ng ating mga vegetable.
9: Pero teka muna, Sir Leslie, sabi oversupply tayo dyan sa karan, ho. Bakit may mga usapin ng importasyon sa carrots, di ba? Ano ba talaga yung issue niya pagdating sa carrots? Ano kasi sinasabing ag-i-import ng 6,000 metric tonelada ng carrots eh. May matinding tinututulan, mga magsasaka natin dyan sa Benguet, eh bagsak presyo nga sa lokal na 6. Tapos merong importasyon. Gana ba katotoo? Meron bang ganun talaga mangyayari?
7: Meron po, pero ang importation po is hindi naman po ganun kalaki. Parang around 6,000 lang yata yun, sir, yung Kahiro, yung import ng 6,000 metric tons. Kasi for, ayon sa ating data, yung data na nakukuha natin sa field from our LGU, starting from May, June, July, doon din po ang, doon din yung time na mag-import ng 6,000, so parang tig to 2,000 per month. Sa ating data kasi ang lumalabas is yung harvest, magiging harvest ng May, June, July is parang 6 metric tons, 7, parang ganyan, 7, 8, parang ganyan eh. Pero last year, ang harvest is around nasa 11, 12, 13,000 metric tons. So may discrepancy talaga, may malaking discrepancy.
9: Sige po, siguro sa huli na lang bahagi ng pag-usap natin, Sir Leslie, yung inyong panawagan. Baka meron kayong mensahe sa mga nakikinig po sa atin, Sir. Sige po, go ahead.
7: Thank you for this opportunity, Kahiro, for inviting us. We are inviting yung ating mga farmers, lahat ng ating mga farmers na magpalista na sa RSBSA. Yun po ang basis, yun po ang basihan ng ating government sa pagbibigay ng mga tulong at pag-calculate kung ilan talaga ang tulong na pwedeng i-propose ng ating kagawaran sa ating House of Representatives. So with this RSBSA, nakikita natin kung ilan talaga ang magsasaka, ano yung mga tinatanim, ilan yung area ng sakahan. Accordingly, Kahiro, marami pa rin po kasi ang hindi nakaka-register. So pumunta na po tayo sa ating Municipal Agriculture Office, magpatulong tayo sa ating barangay at magpalista na po tayo sa ating registry system for the basic sectors of agriculture or yung RSPSA.
9: Ako, ay Sir Leslie, marami, Sir Les, tama ba? Deligan o Deligan ba?
7: Yes, sir, yes, sir. Yes, Kahiro, Deligan.
9: Okay, okay. Sir Leslie, maraming salamat sa pagkakataon. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung breakfast mo. Maraming salamat sa pagkakataon. Muli po tayo magkaugnayan. Sir, thank you. Ha? Maraming salamat. Stay safe and God bless. Thank you.
7: Thank you po. Thank you po. Maraming
9: salamat. Salamat po.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ano ba yung hula? Oras na ho. Pero isa lang ang gusto nating sabihin. Yung pag-unlad po ng ating bansa, talagang nakasalalayo yan sa tiyan ng bawat Pilipino. At ang tiyan na yan ay nakadepende sa mga magsasakit mga isda natin. Kaya huwag natin silang pabayaan. Sala sa init, sala sa lamig, sa klima, eh hindi na ho talaga mababago yan. Pero maaari natin baguhin sistema ng ating agrikultura. Maging handa tayo. Dahil para seryosohin yung modernisasyon, yung proteksyon po sa ating mga lokal na producer, bago tayo tuloy ang madaig, mga krisis ang ating hapagkainan. Yan ang dapat natin gawin.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Ay muli, aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat na mga isa. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ay, na kaming oras, oh. Kaming salamat. Nakaisalig ko na tayo uli. Bukas pala, Sabado. Sabado day ho namin bukas. Ako'y nasa Batis bukas. Sa ngalan nila, Roger Cruz, Jamar Raparia, Rolly Bumatayo, Arnold Villamor, Ida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Tocamora. Nandiyan pa rin po sila, Sam Reyes, Marcel Malimbang, Julius Sungab, Camilo Mario, Ron Esperanza. Alam nila, Julius Gonzalez, Christopher Tinambulo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Nuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsusaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po, isang paraiso. Isang pa. Wag ko tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalinlang.
12: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot
19: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga alegasyong binabato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Mailang bambabatas tinanggi ang pahayag ng mga nagpapakilalang Marines na tumanggap sila ng baletang may lamang pera mula kay dating Congressman Zaldi Co.
3: Headlines.
0: Pagkakaroon ng special session sa Senado para sa mga nabimbing panukala suportado ni Pangulong Marcos.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos at unang ginang Liza Marcos dadalo sa commencement exercises ng Western Visayas State University College of Law.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 3,000 Flash Express drivers nakatanggap na ng 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
3: News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 5, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga alegasyong binabato kay Pangulong Marcos dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Report.
6: Lahat ng mga ebidensya kasabay ng pag-aakusa. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang lumantad sa hearing ng Senado si Bernard Tube, isa sa mga dating Marine na nagtatrabaho umano kay Zaldi Co. Kung matatandaan, sinabi ni Tube na kasama umano siya ni Zaldi Co sa pag-deliver ng mga maleta na mayroong lamang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na ipakita muna dapat ang ebidensya. Masyado kasi anyang madaling magturo, lalo na kung ang layunin ng isang individual ay manggiba o magsilbing isang obstructionist o destabilizer ng pamahalaan. Pagbibigay din ni Castro, dapat patunayan ng mga ito ang kanilang mga bintang nang mayroong kaakibat na dokumento o ebidensya at hindi puro salita lamang.
7: Ano na nila ebidensya? Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Maring tinanggi ni House Prosecutor at Bicol Saro Partilist Representative Jerry Ridon ang pahayag na ng nagpapakilalang Marines na si Jolly Cadiao sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Sa isang pahayag, giniit ni Ridon na pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang nai-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, walang gawa-gawang kwento o maling testimonya ang makakapaghadlang sa kanilang paghaharap ng katotohanan sa impeachment court. Habang umiinit ang bangayan sa Senado, inaasang magiging sentro ng mga susunod na pagdinig ang mga testimonya at ebidensya ang iaharap ng magkabilang kampo sa nalalapit na paglilitis.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring tinanggi ng ilang kongresistang mga aligasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabulaanan ni Senator Laila De Lima ang mga paratang na tumanggap siya ng baleta ng pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ng mga ito. Anya, nagsampa na rin siya ng libel at cyber libel complaints sa NBI at perjury complaints sa Department of Justice. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Malina Representative Joel Chua na may layuning sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni Vice President Duterte, kaya hindi na nakakagulat ang mga alegasyon laban sa kanila. Para naman kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado. Anya, hindi siya magpapa-intimidate o magpapaloko sa mga walang basihang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Gerville Luistro, na ayon sa kanya, layunin ang mga paratang nasirain ang kanilang kredibilidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Veteranong bambabatas, tinangging tumanggap ng baletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa mambabatas, iniugnay ang issue matapos niyang tanggihan ang hiling na i-endorse ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Mariing itinanggi ni Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez ang aligasyong tumanggap siya ng maletang puno ng pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Agad na nagtungo si Alvarez sa Senado matapos siyang pangalanan ng mga nagpakilalang dating Marines na umunoy kabilang sa mga tumanggap ng maletang naglalaman ng pera. Sa isang press conference, kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit ni Alvarez na wala siyang natatanggap na pera o anumang maleta mula kay Ko. Ipinakita rin ang kongresista sa mga mamahayag ang umunoy mensaheng ipinadala sa kanya ni dating Congressman Mike Defensor na humihikayat sa kanya na i-endorso ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman sinabi niyang agad niya itong tinanggihan. Ayon kay Alvarez, matapos niyang tumangging suportahan ang impeachment complaint ay saka lamang nasangkot ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Muli niyang iginiit na wala silang anumang pinansyal na transaksyon ni dating Congressman Zaldico at walang batayan ang paratang laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo naglabas na ng imbitasyon para sa gagawing flood control hearing sa Lunes. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Naglabas ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kung ngayon nagagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Matatandaan si Tulfo ang nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong majority block. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa pagdinig, kabilang sina late representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at NBA Director Attorney Melvin Matibag. Gayun din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, DBM, ang 18 ex-Marines na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan ng komite kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hinihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Sa abogado naman ng nagpakilalang 18 ex-Marines, idinaan ang imbitasyon. Matatandaan sila rin ang inibitahan sa pagdinig ng Cayetano Block ng tungkol sa flood control anomaly kahapon, pero hindi kinikilala ng bagong majority block ang naging pagdinig na iyon ng Cayetano Block. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Impasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinusulong ng Senado na pagkakaroon ng special session para sa mga nabimbing panukala. Ito'y dahil sa kaliwat kanang tensyon na naganap sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, para kasi sa taong bayan ang mga panukalang ito na dapat na agad na maaral at maaksyonan. Anya, sa oras na matanggap ni Pangulong Marcos ang formal na kahilingan ng Senado para sa pagdaraos ng isang special session, ay agad na aksyon dito. Umasa naman ang palasyo na mapaplansya na ng Senadong gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, binigyan ng Malacanang na kinikilala nitong liderato ni Senator Win Gatchalian.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi matotolerate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung magpapatuloy pa hanggang sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ang nagagalap na gusot sa hanay ng mga senadora. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod na rin ang insidente ng tulakan ni Senator Robin Padilla at Secretary John Vicrimulya sa Senado kahapon. Ayon kay Castro, dapat nang maayos ng Senado ang mga suliranin sa loob ng kanilang institusyon at dapat silang magkaroon ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ng Palace Press Officer na hindi nila sinasaisantabi ang posibilidad na makaapekto sa ilang bahagi ng SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado, lalo na kung maantala ang pagpasa ng mga panukalang kailangan ng administrasyon. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na nakatutok lamang si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng mga programa at panukalang makakatulong sa publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na maging mapanuri at responsable sa binabahaging impormasyon online at offline kaugnay ng kasalukuyang usapin sa liderato ng Senado. Ayon sa CICC, na-detect sa kanilang online monitoring ang mga usapin at aktibidad ng ilang grupo na nagpapakita ng posibleng pag-oorganisa para mag-rally. Dahil dito, hinikayat ng ahensya ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa social media at messaging applications. Pinaalalahanan din ng CICC ang mga mamamayan na tiyaking verified at mula sa mapagkakatiwalang sources ang anumang impormasyong kanilang nakikita bago makilahok sa anumang aktibidad o pagtitipon. Kaugnay nito, narawagan naman ang ahensya sa mga organizer kalahok sa mga pagtitipon at mga social media user na iwasang mag-post o mag-share ng content na nagihikayat ng karahasan, illegal na aktibidad o anumang kilos na maaaring magbanta sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Sa gitna ng mainit na usaping pampolitika, hinikayat ng CICC mga netizen na pairali ng responsableng paggamit ng social media at tumulong sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na cyberspace.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga motion ng kampo ni Senator Jingo Estrada kaugnay sa kasong graft. Ito hinggil sa pagkakasangkot ni Estrada sa maanwalyang flood control projects. Kabilang ditong motion to quash, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings, at motion to reinvestigate. Dahil dito, magpapatuloy ang arraignment sa kaso kahit pa ito ay isagawa sa pamamagitan ng video. Hindi naman naghain ang not guilty plea ang senador, kaya ang korte ang naghain dito para sa kanya. Tinakda naman ang pre-trial para sa kasong graft ng senador sa July 1.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi nakadalo si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kanyang arraignment para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Ito ay matapos na sumailalim sa medical procedure ang dating kalihim dahil sa sakit sa puso at naka-confined sa hospital. Kaugnay nito, magtatakda na lamang ng ibang petsang Sandigan Bayan para sa pagbasa ng sakdal kay Bonoan. Batay sa impormasyon na binasa ni Presiding Judge Geraldine Ekong, mula sa Philippine National Police na napakaraming sakit ng dating kalihim. Kabilang dito ay ang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at spine pain. Maging ang presiding justice ay nagtataka kung bakit napakaraming sakit ni Bunuan.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasa ni Philippine National Police Chief General Jose Velez Ornatates Jr. ang PNP Legal Service na ipapadid sa Sandigan Bayan na hindi na maaaring tumanggap ng mga high-profile detainees ang PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya sa kailangan ni Senator Jinggo Estrada na may lipat ang kanyang kustodya sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Ornatates, nakatakda ng isailalim sa rehabilitasyon ng custodial center at balak ding gamitin ang bahagi nito bilang mga opisina bunsod ng pagdami ng mga tauhan ng PNP. Sinabi rin niya, may iba pang mga custodial facilities na ligtas, maigpit ang seguridad at mas komportable para sa mga detainees kumpara sa custodial center sa Campo Crame. Kabilang sa mga pansamantalang nakulong sa PNP Custodial Center, sina mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, KOJC Leader Apollo Kibuloy, dating Bambantalak Mayor Alice Guo at iba pang personalidad na naharap noon sa mga kaso.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa commencement exercises ng West Visayas State University College of Law. Nagturo ang unang ginang sa nasabing pamantasan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Report.
13: Biyahing Iloilo City si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos para dalawan ang ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University kung saan ay nagturo ang unang ginang. Alas dos mamayang hapon, inaasahan ng Pangulo at si First Lady Liza na napagalamang nagsilbing part-time faculty member na nagsimula noong 2022 at nagturo ng Criminal Law 1. Batay sa impormasyon ay nagturo din ang unang ginang ng mga subject na Public International Law, Administrative Law at Civil Law Review sa WVSU College of Law. At noong 2024 ay ginawaran ng First Lady ng Universidad ng Doctor of Laws Honoris Causa. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo at FL Liza ang gagawing pangunguna sa inaugurasyon ng College of Law Building kung saan makakasama sina DPWH Secretary Vince Dison at CHR Chairperson Shirley Agrupis. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi pinababayaan ng Marcos Administration ang tatlong Pilipinong seafarers na nakakulong sa Algeria habang inihintay ang resolution ng drug case na inihain laban sa mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga ito. Nagpabot na rin anya ng council ang gobyerno para sa tatlong manlalayag kung saan ang abogado ng mga ito nagtagumpay sa pag-dismiss ng kaso sa naunang limang Pilipinong seafarers na naakusahan. Ang tatlong natitira na iba na ang kanilang sentensya at naghihintay lamang ang resulta ng naunang apela. Sinabi pa ni Castro na nakapag-arrange na rin ang dalawang kagawaran ng compassionate visits para sa pamilya ng mga ito habang nakapagpabot na ng financial assistance para sa mga una nang napauwi ng bansa. Ang DMWA niya patuloy ang ginagawang monitoring

0: sa ilalim ng kanilang Safe Plan 2040. Dito paralakas ng Navy ang pagpapahalaga sa disiplina, profesionalismo at excellence sa pagiging ginatawan ng bansa sa naturang pagsasanay. Bukod sa BRP Mayor Magbara, nalawag din sa nasabing pagsasanay ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Para sa Bagong Pilipinas, Sa Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hindi inalis ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na may survivor pa rin sa gumawang gusali sa Angeles, Pampanga. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na 072 hours ang kanilang panahon na may tsansa na may nakakaligtas sa ganitong uri ng insidente. Pero sinabi niya na may posibilidad pa rin na makaligtas tulad ng naging survivors noong 1990 Luzon earthquake sa Hotel Hyatt Terraces sa Baguio. Pinaliwanag ng Bureau of Fire Protection official na maingat ang rescue operations na sinasagawa nila sa Pampanga tulad ng hindi paggamit ng heavy equipment at minsan ang pagtigil o pananahimik para marinig kung may nanghihingi ng tulong na survivors sa lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bumalag ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms sa pahayag ni Senator Rodante Marculeta na bayaran umano ang ilang miyembro ng media, partikular ang mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PT Forms, bukod sa walang basehan ang naturang alegasyon, maaari din itong magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Sinabi rin ng Task Force na nakakasira sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marculeta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamamahayag. Tungkulin na nila ng media na maghatid ng tama, balanse at patas na impormasyon at mahalagang igalang ito ng mga opisyal ng pamahalaan upang mapanatili ang accountability at katotohanan. Muli ring nanawagan ng PT Forms na igalang ang media at iyaking nakabatay sa katotohanan ang anumang kritisismo upang mapangalagaan ang malayang pamamahayag na isa sa mga haligi ng demokratikong lipunan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baggage tags modus minomonitor na ng Bureau of Customs. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng Bureau of Customs sa BOC na wala itong direktang kinalaman sa paglalagay o pamamahala ng baggage tags sa mga paliparan kasunod ng mga ulat sa social media tungkol sa umano'y pagkapalit ng baggage tags ng mga pasahero. Ayon sa Customs, wala pang nakukumpirmang insidente ng naturang modus sa mga paliparan sa bansa nitong mga nakalipas na buwan at pinaniniwala ang kaugnay ng mga kaso sa ibang bansa ang mga kumakalat na ulat online. Sinabi ng ahensya na natili itong nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at ng mga pantalan ng bansa. Pinaiwan din ng BOC ang mga biyahero na kumuha ng litrato ng kailang mga baggage o bagahe bago ang check-in, gumamit ng madaling makilalang palatandaan sa kailang mga gamit at bantayang mabuti ang kailang ari-arian habang nasa biyahe. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa mga kinukulang otoridad o sa platform nitong isumbong mo kay Komisyonera. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umalo na sa 3,188 na Flash Express drivers ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ginanap ang distribution ng tulong pinansyal sa SMX Convention Center sa Pasay City. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang suporta sa transport sector na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis para sa libo-libong riders. Ang nasabing tulong pinansyal ay dagdag na panustos sa pang-araw-araw na gastusin, gasolina at pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa tuloy-tuloy na payout katuwang ng Transport Network Companies o TNCs, mas maraming manggagawa ang nabibigyan ng ginhawa at pag-asang makabangon mula sa mga hamong dulot ng energy crisis sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gachalian ang mga partner beneficiaries ng DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP

0: sa bayan ng Ilog, Negros Occidental. Sa ginanap na programa sa Dankalan Gym, pinangunahan ni Secretary Gatchalian ang pagkakaloob ng DSWD-SLP Seed Capital Fund para sa 6 na asosasyon. Kabilang sa mga ito ang Bonaca Small Vendors Association, Ilog Entrepreneurs Association, Barangay Galicia Airpat Association, Delicioso Farm Workers Association, Dankalan OFW Vendors Association at ang Bakuyangan Salvation Fisher Folks Association. Kasabay ng aktibidad, sinagawa rin ang Ilog SLP Day 2026 kung saan aktibong nakilahok si Secretary Gatchalian sa booth tour at product presentation ng mga miyembro ng nasa 24 na SLP associations ng Negros Occidental. Sa ilalim ng programang SLP, patuloy na nagbibigay ang DSWD ng oportunidad sa mga mamamayan na makapagtayo ng iba't ibang negosyo o kabuhayan, mapalakas ang kakayahang kumita at makatulong sa pagunlad ng lokal na ekonomiya ng mga komunidad sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng School Supplies Price Guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang matulungan ang mga magulang na makapamili ng mas matalino habang naghahanda para sa pagbubukas ng klase. Batay sa gabay, ang presyo ng mga notebook na may 80 dahon ay nasa pagitan ng 13 piso hanggang 52 piso. Ang spiral notebook naman ay nagkakahalaga ng 14 pesos hanggang 49 pesos at ang yarn notebook ay mula 14 pesos hanggang 47 pesos bawat isa. Samantala, ang grade pad paper na ay naglalaro sa 13 pesos hanggang 37 pesos bawat pad o pack, habang ang intermediate pad paper nasa 22 pesos hanggang 69 pesos 75 centavos bawat pad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang lapis naman nagkakahalaga ng 12 pesos hanggang 18 pesos bawat piraso o 15 pesos hanggang 24 pesos kada pack. Ang presyo ng ballpen mula 3 pesos hanggang 21 pesos bawat isa o 18 pesos hanggang 27 pesos bawat pack. Ang Crayola naman nasa 12 pesos hanggang 114 pesos bawat kahon, depende sa bilang ng kulay. Nasa 8 pesos hanggang 20 pesos naman ang presyo ng eraser, 16 pesos hanggang 69 pesos para sa sharpener at 8 pesos hanggang 32 pesos naman para sa rulers. Ayon sa DTI, mahalagang suriin ang kalidad at label ng mga produkto upang matiyak na ligtas at angkop ang mga ito para sa mga mag-aaral.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cultural heritage ng Tayaba City sa Quezon sinusulong. Yan ang balitang hatid naman ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Itong pinalalakas ng Tayaba City LGU ang kultura at pamana ng makasaysayang lungsod para mas makahikayat pa ng mga turista. Sa Panayama Radyo Magazine kay Coco Patauña ng Tayaba City Tourism Office, pinagmalaki nito ang mga cultural heritage site ng lungsod, kabilang ang Malagandong Bridge, Malyari Distillery, Casa Comunidad at Minor Basilica of St. Michael the Archangel na isang national cultural treasure.
3: We have 15 declared national cultural treasures. Sa buong lalawigan ng Quezon po, meron kaming 19. So 15 of which reside a historic town or the Lamuy Noble Villa de Tayabas.
2: Paliwanag niya, ang paglago ng turismo ay may direktang benepisyo sa kabuhayan ng mga Tayabasin habang napapanatili ang identidad, kultura at mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng Tayabas. Buo rin niya ang suporta ng LGU sa buong tourism value chain mula sa tour operators hanggang sa local vendors at artisan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tag-ulan season nagsimula na. Ito'y ayon po sa Weather Bureau Pag-asa. Darito ang report ni Marian Pastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsimula ng tag-ulan sa bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa State Weather Bureau, nagikudyat nito ang madalas at paminsan-minsan mga pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Gayunman, sinabi ng pag-asa na maaari pa rin makaranas ng mga tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dahil din sa nakaambang El Nino, nagbabala ang pag-asa sa posibleng paglakas sa epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ang pag-asa ang publiko at mga kinaukulang ahensya na paghandaan at mag-ingat laban sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at ipapang-epekto ng panahon ng tag-ulan. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: New York Knicks nakuha ang 1-0 lead sa NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs. Samantala, Barangay Hinebra at TNT magsasalpukan sa Game 2 ng PBA Finals. Ang detalye atid sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Tagumpay ang New York Knickerbockers o New York Knicks sa unang laro ng 2026 NBA Finals matapos manaig kontra sa San Antonio Spurs 105-95 sa Frostbank Center kahapon oras sa Pilipinas. Nanguna si Jalen Brunson para sa New York na nagtala ng 30 puntos kabilang ang 13 puntos sa fourth quarter para makuha ang 1-0 lead. Gaganapin ang game number 2 ng San Antonio-New York series bukas na umaga oras sa Pilipinas. Samantalang ngayong gabi naman, magpapatuloy ang 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals para sa game number 2 sa pagitan ng Barangay Hinebra San Miguel at Reigning Champions TNT Tropang 5G. Nais ng Gin Kings na makuha ang 2-zip advantage samantalang target ng Talk and Text na makabawi ngayong gabi upang itabla ang serye at one game apiece. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Radyo magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
8: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
9: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butay asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley opisyal nang dineklara bilang insurgency free. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Dina.
11: Formal na idineklara ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTFL Cagayan Valley bilang insurgency free at nasa ilalim na ng State of Stable Internal Peace and Security o SIPS ang buong Lambak, Cagayan. Kahapon, nang isagawang makasaysayang deklarasyon sa Kapitolyo ng Cagayan, kasabay ng unveiling ng marker na simbolo na malaya na sa insurhensiyang rehiyon. Pinangunan ito ni Regional Peace and Order Council Chair Cagayan Governor Edgar Aglipay, kasama ang mga pinuno mula sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Air Force, PNP at mga ahensya ng miyembro ng RTF-LCAC. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Governor Edgar Aglipay mga nasa likod ng matagumpay na pagkamit ng kalayaan mula sa banta ng insurhensiya. Gayunpaman, pinaalala nito na hindi nagtatapos ang trabaho sa deklarasyong malaya na sa armadong grupo ang rehiyon, kundi isang mahalagang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa Cagayan Valley, arayan ay sa pagsigurong na ihahatid mga serbisyo, programa at proyekto sa bawat mamamayan nito. Samantala, hinayag ng mga pinuno ng Police Regional Office 2, 5th Infantry Division ng Philippine Army, NOLCOM ng Philippine Air Force na magpapatuloy ang maikting na kolaborasyon at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak na hindi na makababalik ang rebeldeng grupo sa Rion 2. Para sa Bago Pilipinas, din ito daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Coast Guard Station sa Camarines Sur lumahok sa Brigada Eskwela Activities. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Jerome,
12: lumahok sa taon ng Brigada Eskwela ang 907 PCGA Auxiliary Squadron, 3rd Division ng Coast Guard Station Camarines Sur sa Nato National High School sa Sagnay Camarines Sur at ang 4th Division naman sa Calambaga National High School. Lumahok ang mga tauhan ng 3rd at 4th Division ng PCG Auxiliary Squadron sa paglilinis at pagsasayos ng mga pasilidad ng paaralan, maging ang pagpipintura sa mga pader at pagkukumpuni sa mga appliances gaya ng ceiling fan. Samantala, lumahok rin ang Coast Guard Mobile Team ng CGS Camp Sur sa Brigada Eskwela sa isang elementary school sa Buhi, Camarines Sur. Dito ay inilaan ng mga personnel ng mobile team ang kanilang oras para sa aktibidad upang tiyakin na ligtas, malinis at kaaya-aya para sa mga magsisibalik na estudyante ang paaralan sa Lunes. Ang aktibidad na dinaluhan ng CGS Camp Sur ay bahagi ng pagsuporta sa inisyatiba ng Department of Education na may temang bayanihan para sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Rice subsidy para sa mahigit sa 7,000 beneficiaryo sa Daraga Albay. Patuloy na umarangkada sa ilalim ng Bigay Bigas sa Basa program ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Diana.
13: Patuloy na ipinatutupad sa Daraga Albay ang bigay-bigas sa masa program na bahagi ng Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaasahang makikinabang ang kabuwang 7,212 na benepisyaryo. Bawat benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities at mga indigent family ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan o katumbas ng 60 kilo ng bigas kada taon. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Expanded Local Government Support Fund o LGSF ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay sa ilalim ng Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang Program ng Pambansang Pamahalaan. Sa panayam kay Municipal Social Welfare Development Office Head Emelda Gonzaga, sinabi nitong naipamahagi na nitong Martes ang ayuda para sa unang batch na binubuo ng humigit kumulang 2,000 beneficiaryo. Samantala, nasa 3,500 beneficiaryo naman ang tumanggap sa ikalawang batch nitong Webes, habang ang natitirang mga beneficiaryo ay nakatakdang mabigyan ng kanilang ayuda ngayong araw. Ayon kay Gonzaga, malaking tulong ang programa upang mabigyan ng karagdagang suporta ang mga mahihirap na pamilya at makatulong sa pag-ibsan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, partikular na sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Labor and Employment nagsagawa ng inspection sa mga pantalan at terminal sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Juris.
14: Nagsagawa ng high impact and high visibility inspection and monitoring ang Department of Labor and Employment Catanduanes, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga pangunahing pantalan at terminal sa lalawigan bilang bahagi ng kampanyang Biyaheng Bicol, Safer Journeys, Stronger Rights. Saklaw ng inspeksyon ang Virac Port, San Andres Port at Bicol Isarog Transport Terminal kung saan sinuri ang pagsunod sa mga umiiral na batas paggawa, occupational safety and health standards at mga regulasyong pangtransportasyon. Kabilang sa mga nakilahok sa aktibidad, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Bureau of Fire Protection, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTO, ang PhilHealth at ang Pag-ibig Fund. Bukod sa inspeksyon, namahagi rin ang mga ahensya ng impormasyon hinggil sa karapatan ng mga manggagawa, kaligtasan sa lugar ng trabaho, fire safety at mga programang panlipunan ng pamahalaan. Ito'y para sa mga driver, marinero, transport operators at mga pasahero. Ayon sa DOLE, layunin ng aktibidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga mananakay, palakasin ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga pangunahing transport hubs sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na atin laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 6,000 tupad beneficiaries ng Dole Region 7 tumulong sa Brigada Eskwela 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angeli Tahapal Valiente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Angeli.
19: Mahigit 6,000 mga beneficiaryo ng tulong pangkabuhayan para sa ating mga disadvantaged displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment dito sa Central Visayas ang naging kaagapay ng Department of Education sa paghahanda sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo 8. Naglaan ng 41.2 million pesos ang Dole 7 para sa 6,572 na mga benepisyaryo ng Tupad Brigada Eskwela Program ng ahensya. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo ng Tupad ay tutulong sa DepEd upang mapabilis ang ginagawang paghahanda sa mga paaralan, pagsasagawa ng mga kinakailangang kumpunihin, pagpipintura at paglilinis ng paligid. Sinimulan ang unang phase ng programa noong Mayo 26 at magtatapos sa Hunyo 15 ngayong taon, samantalang ang ikalawang phase ng implementasyon ay sinimulan noong Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 13. Nasa 74 na mga paaralan sa buong Central Visayas ang tinutulungan ng Tupad beneficiaries, kung saan 1,199 na mga silid-aralan ang kanilang inayos at pinaganda. Ayon sa Dole 7 na maliban sa pakikiisa sa DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase, binigyan din nila ng oportunidad na magkaroon ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga kapos sa buhay upang magkaroon ng pambili ng mga kinakailangan ng kanilang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Election Registration Board sa Sulu, patuloy ang pagsusuri ng applications ng registered voters sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu, narito ang report ni Fatma Gino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Fatma.
22: Patuloy ang pagsusuri ng mga miyembro ng Election and Registration ng Board o ERB ng Commission on Elections o COMELEC sa Sulu ng mga nagpatala sa natitirang halos 2 buwan mula Abril hanggang Mayo 18, 2026 voter registration sa lalawigan. Ito ayon kay Attorney Vince Ferjuli, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Sulu. Matapos isa ilalim sa maghalintulad na proseso ang voter registration mula Oktubre hanggang Marso na nasa 8,591 matapos aprobahan ang aplikasyon sa registration sa ERB hearing. Anya sa ngayon, may 38,472 kabuang aplikasyon sa registration sa loob ng 8 buwan voter registration mula Oktubre 2025 hanggang Mayo 2026, kasama na ang mga sangguniang kabataan, Register Anywhere Program at regular. Nauna nang nabawal sa natuwang bilang ang 9,705 na hindi nakaboto sa dalawang kakasunod na eleksyon, double at multiple registrants at iba pa, at maring bababa pa dito kapag lumabas na ang resulta ng pagdinig ng ERB. May mahigit 459,000 ang kabuang registered voters sa Sulu kung ikukumpara sa dati na nasa mahigit 462,000 matapos tanggalin sa listahan ang mga nagparehistro na nakitaan ng paglabag sa panuntunan ng naturang tanggapan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tupad beneficiaries ng Dole Zamboanga City Field Office, nakisa sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justine.
23: Sinuportahan ng Department of Labor and Employment o Dole Zamboanga City Field Office ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education at DepEd sa pamamagitan ng implementasyon ng Tulong Pahanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers Tupad Program sa iba't ibang pampublikong paaralan sa naturang lungsod. Nasa Cabo ang 544 na tupad beneficiaries ang itinalaga sa 49 na mga paaralang elementarya at sekundarya upang tulungan ang mga paaralan sa paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang inisyatiba ay pinagtibay sa pamamagitan ng nilagdaang kasunduan sa pagkita ng Dole at ng DepEd alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan ang mga ehensya ng pamahalaan at tiyakin ang mas maayos na silid-aralan at kalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng tulong inisyatiba, nabigyan din ng pansamantalang kita ang mga disadvantaged worker habang direktang nakatutulong sa pag-unlad at kahandaan ng mga pampublikong paaralan sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec, asan na si Emons mo yata ang nagkakabot?
27: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Sa ibang areas, makulimlim. Sa ibang areas, umuulan-ulan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Biyernes, June 5, 2026. Pambungad natin ngayong umaga. Update muna. Traffic update mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid po sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may MRT San Dolan Station. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ulit ng moderate. Simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula dyan sa may tramo hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Spicelia Street hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate simula dito sa may Arnais Avenue hanggang dyan na rin yan sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue sa may Soler. Dahil meron po tayong isang aksidente dyan na isang truck, oil tanker nagbumangga sa concrete barrier natin. Kaya pay sa atin, na ating mga motorista, naka-close po ang ating Quezon Avenue flyover dahil dito na po dumadaan sa service road ng Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate. Simula po dyan sa may pababa po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, sir, maluwag pa naman from dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala sa mga motorista na may ending ng 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Balik po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger Mutok. Yan po'y direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. So, sabi ng PAGASA, officially, tag-ulan na. Na-meet na yung mga criteria na kinakailangan para ma-declare officially ang tag-ulan.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Yun. Oh. Teka muna mga kaibigan, ha? Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay po nitong Unified 911 Satellite Command Centers. Kasama po dyan ang Bureau of Fire Protection, ha? Mamaya pag-uusapan natin yan. At later on sa programa, mga kaibigan, baka kausap natin ang Integrated Bar of the Philippines. Tungkol naman dito sa 12 out of 22, ito yung sa Senado na quorum. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sa FM, yung mga nakikinig sa atin sa FM, 104.3, The Capital FM, sa iba pang mga impilan sa AM, mga kaibigan sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan po tayo napapakinggan sa mga impilan na yan at mapapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga impilan ng Presidential Broadcast Service.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Makikipag-ugnayan tayo sa Bureau of Fire Protection sa kanilang National Headquarters Public Information Service Chief, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan. Good morning, good morning. Salamat sa muling pag-imbita at mula sa Bureau of Fire Protection, isang ligtas na araw sa lahat.
5: Ayan, okay. Makikibalita kami, Sir, tungkol dito sa activation ng Unified 911 Satellite Command Center. Kasama rito, of course, ang ating Bureau of Fire Protection, Sir.
9: Yes, Sir Alan. No, ito ay sa pangunguna ng ating DILG, Secretary John Vic Remulla. Meron na tayong actually existing na National Command Center.
5: Yes.
9: At ibang mga Satellite Command Center. Kahapon po, nag-launching tayo ng karagdagang apat na Satellite Command Center. Ito nga po yung sa Region 1, Region 2, at Region 6, at Region 8. So, karagdagan po yan mga Satellite Command Center. At yung regional command center na Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya yung regional command center natin na existing sa Cebu, meron na rin tayong national command center sa Maynila. To follow pa yung Region 10 po na magiging regional command center sa Mindanao. So kahapon po yung ating yung nasabing mga command center na nag-launch po sabay-sabay.
5: Mm-hmm. And Superintendent Arroyo, sir, what makes this setup unique, yung mga regional o unified command centers na inyo pong binabanggit, sir?
9: Yes, sir. No? Una sa lahat, ang Unified 911 Emergency Response System kasi ay ito yung magsisilbi na as the County Centralized Emergency Hotline. Ito po yung following ang ating utos ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. para mag-establish ng localized emergency response system nationwide. So itong system na ito allows the public to access hindi lang po sa BFP ha, for the information ng lahat,
5: opo,
9: kahit po sa kapulisan. At syempre, ang BFP ay we provide emergency medical services din, kaya medical din, at ang other emergency services ng mula sa mga local government units, no, from provincial down to the barangay levels through a single number kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kaya ang masasabi natin, ang isa sa mga talagang key feature ng new facilities ng deployment ng nasabing 911 ito, yung deployment na rin ng 21 dialect sensitive operators, telecommunicators who are trained to communicate sa masasabi natin yung predominant na lingwahe spoken, no, sa kanilang mga rehiyon. Halimbawa, yung kahapon, yung Region 1. So, may sasagot po na Ilocano, Ipanag, Yogad, Gadang sa Region 2. Ilocano naman sa Region 1. Sa Region 6 naman, yung Hiligaynon or Kinaraya. Or in Region 6, ang Waray naman at Cebuano sa Region 8. No? Kaya eto, masasabi natin dahil sa 911, ang bawat mamamayan na may cellphone ay bahagi na ng ating emergency network. So, mas mabilis nating naapula ang sunog halimbawa bago ito lumaki or kaugnay nito yung iba pang emergency, no? So, yun po ang ating magiging key features po ng ating 911. Ito po again, no, ay mula sa DILG na proyekto at katuwang natin ang NGA, PNP, BGMP, ang inyong BFP, and other local government units po.
5: Okay. Napakahalaga nitong binabanggit mo sa Superintendent Arroyo, sir, na mga dialect-sensitive operators at mga emergency telecommunicators kasi nawawala o kundi man tuluyang nababawasan yung, ano, yung language barrier o dialect barrier na baka mamaya hindi maunawaan o hindi magkaunawaan tungkol doon sa mga detalye, ay napaka-importante nga na marunong magsalita ng major dialects all over the country itong mga nakatalaga at the other end of the line, ika nga, sir.
9: Yes, Sir Alan, tama po, no? Kasi meron rin tayong mga karanasan na kung saan tumatawag sa kanilang native language at nangangailangan halimbawa ng basic life support, no, for the information rin ng lahat, ang mga call takers natin at call dispatcher ay may kaalaman rin po sa mga basic life support halimbawa. So halimbawa, kailangan alalayan habang inaantay ang pagresponde. Kailangan alalayan kung paano tulungan yung biktima ng mag-apply ng CPR. No? So sa pamagitan ng pag-usap niya sa telepono, ay mabibigyan niya ng pangunang lunas kahit yung mga first aid po sa mga nasugatan. So habang kinocomfort, inuutos or ginaguide ng ating mga call takers at dispatcher ang caller, at the same time yung ating golden hours na target na in 5 minutes response time or dispatch time ay agara nang makarating sa mga nangangailangan ng tulong. So hindi magdadalawang isip o hindi mag-aalangan yung mga caller na talagang kausapin ang mga call dispatcher or call taker sa kanilang sariling lingwahe po.
5: Ayun. Well, napakagandang development yung aspetong yan pagdating dito sa mga command centers ng 911. On other matters, teka, yung proseso ng pagtawag sa 911, halimbawa, ano? Halimbawa, ang gamit mo ay isang mobile phone. So, ano, direkta bang 911 o may prefix pa na mga numbers 'yan?
9: Yes, Sir Alan, ito ang kagandahan, no? Talagang masabi natin unified 911 dahil po kahit cellphone ang gamit, cellular or yung ating mga telepono, landline, ito po, no, ay i-dial na lang ang 911 at kahit po walang load ay pwede kayong tumawag sa 911. No? So, yan po ang libre po kahit may load kayo. Halimbawa, prepaid yan, may load or kahit walang load.
5: Mm-mm.
9: In case of emergency, huwag mag-atubiling tumawag sa 911 sa gamit ang inyong cellphone or telepono dahil po yan po ay makaka-access sa ating mga call dispatcher at saka mga call taker nationwide.
5: Okay, okay. Now on another matter, Superintendent Arroyo, sir, ano, official nang dineklara ng PAGASA na tag-ulan na. Siyempre, pag tag-ulan, mayroon ding mga safety reminders, I understand, ang ating Bureau of Fire Protection para makaiwas sa mga short circuit na maaring pagbulan ng sunog, lalo na baka yung lugar nila ay binabaha o tumataas ang tubig. Ano ang ilang mga paalala natin, Superintendent Arroyo, sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Ngayon namang narito na ang tag-ulan para iwas pa rin sa sunog, iwas pa rin sa mga kahalintulad na uri ng mga aksidente o sakuna, sir.
9: Opo, so eto bago talagang tuluyang magtuloy-tuloy yung tag-ulan, no? Kung halimbawa yung inyong bahay ay may na nagkakaroon ng patay-sindi na ilaw, mm-hmm, o di kaya yung kuryente, ay ipasuri na natin ito sa ating mga lehitimong electrician dahil maaaring may problema ang inyong electrical wiring system.
5: Opa.
9: Kung nababasa halimbawa ay maaaring naapektuhan ang inyong system. Nabanggit nyo nga kanina, maaaring short circuit or maaring kung ano ang nagiging problema daw, grounded, no, halimbawa. So ipasuri na agad para i-check sa mga elektrisya natin para hindi na ito magiging dahilan ng sunog. At kaya nga po, yung BFP4 ay habang in-enforce yung fire safety, yung ating fire code of the Philippines, no, at the same time, ito po ay ini-include din yung pag-observe ng maayos or mainam yung Philippine Electrical Code. Kaya sa pagsusuri ng mga electrical wiring, kasama yan sa ini-inspect po ng inyong BFP. Again, no, ang mithiin ng BFP ay talagang mag-protect life, property, at yung environment nga sa pamagitan ng integrated system ng prevention, response, at investigation. At hindi lamang po sunog ang maasahan nyo. Kahit po itong oras na ng or panahon na ng malakas na or sunod-sunod na mga ulan, ay maaasahan nyo pa rin po ang inyong BFP para rumispondi kung kailangan nyo po halimbawa sa water rescue o di kaya emergency and other rescue needed ng kailangan sa aming tanggapan. Huwag mag-atubili rin at tumawag. At ang talagang ginagawa natin, Sir Alan, no, sa ating community kasi bago pa magkaroon ng mga halimbawa na kaganapan ng pagbabaha, ay nakikipag-ugnayan na tayo sa mga community dahil ang goal rin natin ay to strengthen yung public safety at saka yung community resilience.
5: Yes,
9: kaya nakikipag-ugnayan tayo sa mga barangay dyan, sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan. So yan po, bago pa magkaroon ng mga untoward incidents sa area, hindi lang po sunog, kahit po baha, kahit po halimbawa lindol, kaya nagsasagawa rin tayo ng simultaneous na national emergency earthquake drill.
5: Yes.
9: No, kasama yan. So hindi

0: Yes, Sir Alan, no? Maraming salamat, nabanggit niyo yan. At tama po, i-turn off agad yung pinaka-main switch lang, no? Wag hindi lang basta-basta i-unplug, kasi kahit i-unplug niyo yung mga electrical appliance niyo, energize pa rin yung mga outlet.
1: Oh,
0: at kung yan po ay inabot ng tubig, ay pwede pong maging dahilan yan ng hindi lang po electric shock, maaring ma-electrocute kayo at mamatay pa, no, yung mga malalapit sa mga outlet. At gayon din, pwede rin magdahilan din or magsanhi rin ng sunog. Tama po, no? Ay dapat i-turn off agad ang mga main switch, kasi kahit may problema rin sa outside, no, sa mismong linya, ay hindi rin madadama yung bahay dahil naputol na yung source ng electricity mula doon sa main line ng pagpasok sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: So, yes po, yun yung pinakamainam na gawin po in case of baha. Pero kung kailangan din talaga ng mga ilaw, kaya yung paalala natin na magkaroon ng go bag in case of emergency, may mga flashlight tayong nakahanda, meron tayong kahit paano in tubig at saka mga pagkain na that will last at least mga 2 to 3 days para in case of emergency talaga ay masasabi nating self-sufficient tayo at talagang community resilience nga.
1: Okay, ito isa pa, paalala. Oh. Kasi syempre, yung mga kababayan natin, maaring hindi nila nakagawian na from time to time ay chine-check yung electrical wiring sa kanilang bahay, maaring sobrang tagal na, hindi napapalitan ng mga kable. Ano ba yung mga telltale signs, halimbawa na, uy, dapat pala pinapacheck na natin itong ating electrical connection sa loob ng bahay. Halimbawa, pag nag-on ka ng ilaw, parang kumukutikotitap o may flicker, yung mga ganun, yan ba yung mga senyales na may posibleng depekto na sa wiring sa bahay, Superintendent Arroyo, sir?
0: Yes, sir. Tama, Sir Alan. No? Isa yung halimbawa. At kung halimbawa ang gamit nyo yung traditional na fuse ay nag-trip off or yung sumasabog yung fuse, sinyalis rin po yun. Kung circuit breaker naman, maya-maya po ay nag-trip off yung breaker, ibig sabihin talagang may problema yun sa electrical wiring system o di kaya isa sa mga electrical appliance.
1: Ayun.
0: Kaya nagkakaroon ng problema ng ganon. Pero kung kahit wala ng mga electrical appliance, naka-untag na lahat, pero yun nga, medyo nakikita natin, patay-sindi pa rin yung ilaw, talagang merong problema yan. Ipasuri na natin agad. At isa pang magiging sinyalis yan at yung parang sinasabi natin pag may sinat may sakit. So pag di naman natin yung mga electrical wiring natin ay sobrang init, ibig sabihin yan talagang may problema. Halimbawa kahit yung mga switches ng ilaw pag damahin natin gamit yung likod ng ating kamay, mainit. So ibig sabihin may problema talaga sa ating electrical wiring system, kaya ipasuri na agad yan, no? At magkaroon din yung nabanggit natin kanina, sir, na in case na sumasabog yung fuse, make sure din na meron tayong spare talaga ng mga fuse at tamang amperahe. Halimbawa, naka 60 or 30 amperes ba yan, ay meron tayong extra fuse palagi, kasi naging dahilan din yan ng sunog na nag-sumabog yung fuse, wala nang extra or spare na fuse, pero syempre ay abala naman yun kung walang ilaw or walang kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang ginagawa, sineshort po, binabalutan ng palara halimbawa yung fuse.
1: Nirerekta, ha?
0: Oo, nirerekta, sineshort ng wire yung pinaka main switch natin. So, ibig sabihin nga, may problema na yung system, tapos sinort pa natin or dinirekta natin, wala yung safety device. So, pwede talagang maging dahilan ng sunog yun. So, yan po. Kung circuit breaker naman, ay pwede lang natin on ulit. Pero pag nag-off pa, ibig sabihin, kailangan na talaga ipasuri yan. At sa normal naman, sir, no, siguro kung ating mga bahay ay mga regularly, kahit walang problema, mas mainam na rin. Ipasuri natin mga 5 years, 10, in every 5 years. Tapos kung well-maintained naman, every 3 years. So, ganun po. Pero kung may problema, huwag na mag-antay ng cycle na ito. Ipasuri agad.
1: Ayun. Okay. Superintendent Anthony Arroyo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir.
0: Yes po, at more power, Sir Alan. Maraming salamat rin. Palaging katuwang namin sa mga mithiin namin para talagang magligtas at ng mga ari-arian at buhay po at kasama rin na rin po ang ating environment. Salamat po and more power.
1: Thank you, sir. Good morning, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief ng National

0: National Headquarters Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Integrated Bar of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang National President at Chairperson ng 27th Board of Governors, si Attorney Alan Panolong. Uy, katukayo ko ha. Attorney Alan Panolong. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoiti ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Magamarala. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan sa Integrated Bar of the Philippines, o sa IBP. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang National President at siya ring chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan... Uy, katukwayo ko, di ba? Attorney Alan Panolong. Attorney, magandang umaga, sir.
5: Magandang umaga, katukayo, at magandang umaga po sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay.
4: Yes, sa ating programa. Oo, una sir, we understand na kayo very busy ngayong umaga, but thank you for this opportunity at mapag-usapan natin yung issue na may kinalaman dito sa quorum. Isa sa mga mainit ngayon yung quorum doon sa Senado. Ano? Okay, ang una siguro, ano ba ang mga alituntunin sa pag-determine kung mayroong quorum o wala sa isang collective body, Attorney Panolong, sir?
5: Yeah, magandang katanungan po, no? Unang-una po, para ma-determine yung quorum, nasa Constitution po na majority of the members shall constitute a quorum in order for them to transact official business. So ang ibig sabihin po nito, majority ng members, no? Ang kaso po nito is that alam po natin minsan, no, yung lahat ng miyembro ay hindi naman po talaga nagiging available. So pwede pong ma-hijack yung sorry to use the term hijack, no. Pwede pong mapigilan yung pag-usad ng trabaho sa Senado. Kung kaya't kinakailangan po magkakaroon ng majority. So paano po ma-determine yung majority?
4: Yan, opo.
5: Ngayon, ang Senado po ay meron po tayong 24 seats or meron po tayong 24 senators. So ang majority po niyan is supposing lahat po sila ay physically capable at present, ang majority po niyan is 13. Okay. Ngayon, may mga instances na kung saan hindi nabubuo yung 24. Dahil una, pwedeng pag-usapan na natin itong nangyari nung nakailang araw, no? Una, yung isang senador is naka-detain because of a non-bailable offense.
4: Okay.
5: No? Pangalawa is yung isang senador is hindi rin po alam kung saan ang whereabouts niya. Yun po yung ating nababasa sa mga reports, no? So ibig sabihin, ang natitira lang po na pwedeng incompel ng Senado na umaten is 22. Ngayon, ano ho ang majority ng 22?
4: Mm.
5: Ang majority po ng 22 is 12. Yun,
4: okay.
5: Po. So, kasi 22 divided by 2 yun eh. So naging 11.
4: 12.
5: Round off, yes. Yeah, so plus 1, so nagiging 12.
4: Mm.
5: So, hindi po ito. Kasi ang lumalabas kasi sa media is parang labanan ng 13 at saka 12.
4: Yan, opo, opo, yan.
5: Hindi po yun, hindi po yun. Because ang intention po ng Saligang Batas ay ang Senado ay makapag-function na hindi ito nakasalalay sa grupo ng iilang senador or ilang senador na ayaw naman pumasok. Dahil kung ganun po yung, yun po ang intention ng Constitution eh. Ngayon, bakit yung 13 matunog? Yung 13 po, ayon sa Constitution, no, pag mag-i-elect ng Senate President, kailangan ng majority of all. Ibig sabihin ng all.
4: 24.
5: Kabuuan ng komposisyon ng Senado. 24. Okay. Ano po ang kabuuan ng komposisyon ng Senado? 24.
4: Mm-hmm.
5: Ano po ang majority ng 24? 13. So okay, ngayon, wag ho nating i-confuse yung pag-elect ng liderato ng Senado, yung Senate President, kasi is physically mentioned yan sa Liga Batas, sa Constitution, na kinakailangan majority of all ng lahat ng miyembro ng Senado. Meaning to say, 13.
4: Mm-hmm.
5: Pero kung usaping quorum, hindi po all ang ginamit eh.
4: Majority of
5: the members. Majority of the members. Dahil nga po, meron pong nangyari noong 1949, yung pong sikat na sikat ngayon na pinag-uusapan.
4: Avelino case.
5: Yung Avelino versus Cuenco.
4: Opo.
5: Opo. So ang nangyari po noon, 12 sila dahil unang-una, yung isang senador nasa abroad.
4: Mm.
5: So siyempre, hindi mo makumpel yun na umaten. Pangalawa, yung isa po ay na-admit sa hospital.
4: Mm-hmm.
5: Yun. So, applying rule of majority sa quorum, hindi po kinount yung nasa abroad. Dahil outside of the coercive power of the Senate, meaning to say, hindi niya mapakumpel na umaten. So kung kaya't naging 12 ang quorum dahil yun ang majority ng 23.
4: Ayun, opo.
5: Okay.
4: Attorney Sir, yung nabanggit mong phrase, outside of the coercive power of the Senate. Yun.
5: Opo. So, ngayon, sa panahon ngayon, paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadeting?
4: Mm.
5: Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing charges which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh.
4: Mm.
5: Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So, yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So, doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12. Iyon po ang explanation. Naku, kasi ang ating mga kababayan po, dahil sa ito ay usaping legal, nagkakaroon ng mixture of understanding yung 13 at saka 12. So liwanagin po natin muli, yung 13, kailangan po yun para po sa pag-elect ng Senate President. Kasi sinasabi sa Ligang Batas, of majority of all its members.
4: Okay.
5: So ngayon, for purposes of determining the quorum, majority of the members. Yun po yun. Kaya yung 12 is naging majority.
4: Okay. So 22, naging majority ang 12, also following the yung binabanggit nyo kanina na Avelino versus Cuenco doctrine. Ano? So yung 12, dahil may quorum, po pwedeng mag-conduct ng business ang Senado, sir. Ganun ba yun?
5: Opo, dahil yan po ang intention ng Saligang Batas. Kumbaga, yung the rule is that ang Senado was really established to perform its mandate. Ano po yung mandato niya? Magpasa ng batas. I-perform nila kung ano man yung kaakibat ng mga tungkulin nila ayon sa Saligang Batas.
4: Opo.
5: Ngayon, kung masyadong stricter yung interpretation niyan, baka ma-fail kung ano man yung ina-ambition ng framers ng ating constitution o kung ano yung intent ng constitution.
4: So, yun ang ibig sabihin kung bakit majority of the members majority of the members at saka majority of all members magkaiba yun para, opo, para magampanan yung role ng Senado na magpasa ng kaukulang mga o tumalakay ng kaukulang mga batas at panukalang batas, attorney.
5: Tama po yun, sir. Ibig sabihin po, yung majority of members, ayon sa Avelino versus Cuenco, kung sino lang po yung pwede mong makumpel, kung sino yung pwede, through the coercive power, kasi may coercive power ang Senate,
4: opo,
5: through the Senate Sergeant at Arms, pwedeng utusan ng Senado na, Mr. Sergeant at Arms, hanapin mo si Senador ganito. Kung ayaw niya, dali mo rito para umaten sa sesyon. Kasi unang-una, inapplyan niya, nagpa-elect siya as Senador. So dapat kampanan niya kanyang tungkulin. So yan po yung ibig sabihin ng coercive power. Ngayon, paano mo po ma-apply yung coercive power kung hindi mo nga pumahanap? Kung halimbawa, nasa abroad, tulad nung sa Avelino versus Cuenco, hindi mo, that is already outside of the coercive power of the Senate. So yun po ang ibig sabihin nito.
4: Ayun, okay. At yung binabanggit niyo na yung coercive power na yon ay pwedeng pilitin o obligahin mismo ng Senado ang mga miyembro niya na present o kaya yung walang kaukulang mga prohibisyon na umattend, dumalo sa mga sesyon, Attorney Panolong, sir.
5: Yeah, pwede pong gawin yon. Pwede pong gawin yon.
4: Okay. At yung binanggit nyo kanina, kung under detention, halimbawa ang isa, hindi po pwedeng, hindi mag-a-apply sa kanya yung coercive power. Ganon.
5: Opo, kasi as a detained person or her con, yung mga privileges mo po, ma-deny ka po yun. No? So, kaya nga very strict ang ating batas dyan. Oo. So, kung if a person is facing a serious charges, no, for instance, non-bailable offenses, no, or non-bailable offense, so, under detention, hindi ho basta-basta makakalabas ng kulungan yon.
4: Okay. So, to sum up, 13 ang kailangan para mag-elect ng Senate President, pero under the present circumstances na meron lamang binabanggit nyo na 22 senador na who may be subject to the coercive power of the Senate, ang majority noon ay 12.
5: Yes, para po mag-constitute ng quorum.
4: And kung merong quorum, the Senate can effectively conduct business at walang anumang magiging problema. Ang hindi lang pwedeng gawin, gaya nung nabanggit nyo kanina, is to officially elect the Senate President. Ganun po ba?
5: Opo. So kung meron pong quorum, ang Senado po pwede na po mag-transact ng official business.
4: Mm-hmm.
5: Then yung official business nila are presumed to be regular and legal unless declared by a competent authority. Halimbawa, mayroong mag-question before the Supreme Court.
4: No?
5: Kasi ngayon po, ang judicial power or judicial controversy is extended. No? So, pwede po. If I may share this po, no? Yung sa Avelino versus Cuenco.
4: Yes, please.
5: The Supreme Court declined to rule on the merits on the ground of a political question. Ibig sabihin, sabi niya, this is purely an internal matter of the Senate. However, they decided to take a second look when it was dismissed and there was a motion for reconsideration.
4: Mm-hmm.
5: So doon po sila nag-rule nung quorum. So in this case, at present po, under the 1987 Constitution, pwede na po ang Supreme Court tumalakay ng mga bagay wherein kung meron pong grave abuse of discretion na nakomit ang isang agency or instrumentality ng government, pwede po siyang manghimasok at isettle ang issue or controversy na nangyayari.
4: Ayun. So this is based on the, sir?
5: 1987 Philippine Constitution.
4: Okay. So in
5: the expanded power of the judiciary.
4: Ayun. At kumbaga, yung ginagamit na argumento ng iba, teka muna, baka mag-violate yan dun sa principle ng separation of powers? Attorney Panolong,
5: sir? Sabi nila, it's a political question.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon po, sa 1987 Constitution, maliwanag na po yung demarcation na yan. So, ibig sabihin, even if Senate is a co-equal branch of government,
4: opo.
5: So kung meron pong mga panuntunan sila na nalabag, pwede pong i-resolve yun ng Supreme Court if dadalhin po sa kanila yon.
4: Yon. Okay. Nako, Attorney Panolong, sir, salamat po ng marami dito sa inyong mga paghimay na ito sa usapin pa rin ng quorum based on the jurisprudence na the Avelino Doctrine o na dinisisyonan na mismo noon ng Korte Suprema, sir. Attorney, salamat po ng marami at more power po sa inyo at sa Integrated Bar of the Philippines, sir.
5: Maraming salamat po, kasamang Alan, no? At tayo pa ay umaapila sa ating mga kababayan, no, na huminahon po tayo at alam po natin, no, na medyo emotional yung mga kababayan natin, no, kasi pwedeng meron silang kinikiling o ano man. So we just have to express our views in a manner na very professional and courteous. Likewise, I would like to remind our fellow lawyers na while we can give our own opinion on the matter, but let us always think of, you know, extending courtesy to fellow lawyers, and the people are watching us, no? Maraming salamat po.
4: Yes, sir. Thank you. Thank you very much po, and good morning, mga kaibigan. Ang Integrated Bar of the Philippines National President at Chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan Panolong.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mga kaibigan, meron tayong 47 and a half minutes po makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ikaw ba ay naharana na?
10: Tumawin mo sana.
9: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
11: uso pa ba ang harana?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Shout out lang dun sa mga nag-message doon sa live stream natin, ha, sa ating Facebook page, si Merlin Rapis Laguna. Sabi niya, good morning po, watching from Singapore. Oy, thank you, ha, salamat sa panonood, Merlin Rapis Laguna. Si Ginaline Ilanan Pantaleon, sabi naman niya, good job sir. Oy, thank you, ha, Ginaline Ilanan Pantaleon. Salamat sa panonood. Kanina ho na banggit ng MMDA Metro Base ni Rogent Mutok na mayroong oil tanker na bumangga dyan po sa ilang mga concrete barriers sa Quezon Avenue. At sa latest naman mula sa ating kasamang si Marian Bastasa, hindi pa rin naaalis yung oil tanker na yan. Alamin natin ang detalye. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Eri, kumusta dyan?
12: Alan, mabigat na trapiko nga ang sumalubong ng mga motorista ditong pan-northbound sa EDSA ngayong umaga matapos na bumangga ang isang oil tanker sa ilang concrete barriers sa pagbaba nitong Quezon Avenue flyover kaninang madaling araw. Ayon sa MMDA, naganap itong insidente bandang 5:26 ng umaga sa EDSA northbound kung saan 11 ng mga concrete barriers at isang plastic barrier ang nahagip. Ang itong tanker ay may bitbit na mga gasolina na nagmula sa Batangas at patungo raw sana ng La Union. Sa kabila naman ng insidente, hindi tumagas ang lamang gasolina ng tanker at ligtas din naman itong driver at pahinantin to. Ayon sa driver, hindi daw niya napansin na pababa na pala dito sa bahaging ito kaya nahagip yung mga concrete barriers. Sa ngayon ay naialis na rin yung mga nasirang concrete barriers bagamat pahirapan pa, nakikita natin no, yung pag-alis doon sa oil tanker. At dahil nga sa insidente, Alan, ay nasa 2 oras na ngayong hindi pinapadaanan sa mga sasakyan ng Quezon Avenue flyover at sa halip ay pinapadaan ang mga ito sa service road. Kaya naman, ang trapiko ay kanina na nung papunta kami dito, nasa may bandang EDSA Kamuning, mabigat na talaga yung daloy ng mga sasakyan at for sure, medyo nagpas pa yung buntot ng trapiko niya. Kaya yung mga pupunta po rito, maganda siguro, iwasan nyo na at talagang kung hindi maiiwasan, talagang sa service road ang daan. At ngayon, nananatili naman sa lugar itong mga tauhan na traffic enforcer na MDA para umalalay sa daloy ng trapiko. Yan na muna, Alan, ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA Northbound. Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, si Mary Ann Bastasa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mayroon pong mga wildlife animals na binibenta sa halagang 3.5 million pesos. Uy, ang dami siguro nito ha. Ang nasagip po ng mga tauhan ng CIDG.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark!
8: Nasa gitna ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba't ibang wildlife animals ay binibenta sa kabuuan ng 3.5 milyong piso. Hindi matapos sila magkasana ng operasyon sa barangay Kawit, bayan ng Medellin sa lalawigan ng Cebu na nagresulta sa pagkakaresto ng isang babae. Nasa gitna sa naturang operasyon ng 6 na parrots na kinabibilangan ng Eclectus, Blue Nape at African Grey, gayon din ng 4 na African na Spurred Tortoise, isang black...
13: Iba-iba kasi sa personality development course, iba-iba yung subtopics. Kunyari, time management, tapos prioritization skills. Anong pipiliin mo? Maglaro o mag-homework? Maligo o kakain? Yung mga ganun. So, at least, bawat topic, meron silang workshop para makita nila sa sarili nila, ay, mabilis ako, or ay, mabagal ako, or mali pala yung decision ko. Pinapa, ano namin sa kanila na sila mismo,